0: propan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tucinan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido 40!
4: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pag-init na pod. Vacation ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato balita sa sports, iatud karon sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama Edward Liga sa atong linya karon. Kasama Edward, may buntag.
9: Mayong buntag kasamang kyan kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pakyas ang Yolo Brothers no sa ilang pagkuha og medalya sa men's individual all around kagahapong adlaw human nakakuha lamang sa siya punto si 75.8 nga point samtang ang iyang manghod nga si Eldro Yulo nakakuha lang usab og 77.264 points no, so wa sila ma si Carlos kutob lang sa ika napulo nga pwesto, wa sila kakuha og medalya no sa men's individual all around events. Bisan pa man ni ana aduna pa sila kahigayunan nga makakuha og medalya no sa individual apparatus events no, si silang duha ang managsuon nga si Carlos og si Eldro Yulo. Kainom duman nga si Carlos Yulo no, two-time Olympic gold medalist no dito sa Tokyo sa Japan kani adto og na problema kini, nahasol kini sa iyang problema sa ilang pamilya. Bisan pa man ni ana naninguwa siya nga makakuha og medalya sa nagpadayon nga Asian Games dito sa Nagoya sa Japan. Arita sa boxing, posible nga mutok na lang si Yumo Martial no sa professional boxing career ni ini. Ngayon mo appeal pa sa amateur bag-o lang siya midaog no ni adtong adlaw Domingo kontra ni Omar Huerta. Diin mo appeal sa unta siya sa nagpadayon nga amateur no boxing events dito sa Asian Games, apan nawala na lang siya tuguti tungod kaya lisod kayo pag adjust gikan sa professional, mubalik ka sa amateur o sa amateur muadto ka sa professional, matod pa sa mga handler ni Martial nga posible mututok lang kini sa iyang professional boxing career o gikatakda siya nga sa di pa mutapos ang tuig karong tuiga, posible nga muaway og balik si Yomira Martial. Kini nga tong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DPX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DPX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, RNN.
7: Radyo mo nationwide.
8: Salamat kay kasama Edward Liga sa ato balita sa sports. Moy nagkumpleto sad sa ato mga balita ni ining mga orasa. Unya maayong pagpaminaw di ay og happy birthday gato ni Tommy Abapo gikan ni Father Roy Aspera, ang kura paroko diri sa may Mohon Talisay. Gikan pod ni Sir Jojo Abapo dinha sa Puok, Talisay City. At lagi karon taon-taon ha, mabalik sa Attorney Rufil para ipadayo na yung mga isyo o mga komentaryo o guban pag nagkusan ng mga balita. Uban ako din sa Control, kasamang Cases Mania. Nems Kenyones at Gerald Albios. Ako ang niyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
7: Radyo mo nationwide.
8: At oras karon alas 8:07 na.
5: Tibay Tanduay 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
10: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands na to, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: ang mga mommies? Simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
1: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world class quality.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang ang atuang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
9: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong atak na may galas 8:15 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: point. Naorita sa tunduga mga isgutanan karon nga buntaga mga higala pas dili pa mga kigalaan to sa i-checks kasama ng Lailin Rabanes Arigadas kay doon tayo mga laing mga winners karon mga kigalaan mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibyanan na stulin niya karon sa kasama ng Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasama ng Lailin
0: DYHP RMM Report.
3: Mayroong buntag ka sa mga regimen ito ni Rufiel. Mayroong buntag sa tanang suking tigpaminan itong stasyon, DYHP. Live kita ka ron sa Cebu City South District. Dinanaw sa masyari di makarawa sa ito mapahalipay. Nga bugas of the reason! Salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa ito yung stasyon, DYHP. Sila Lucia Divoy, Risa Pinib, Robby Abasolo, Lina Gillian Nota, Marian Racoma, Loki Tagalog, Marian Pardillo, Juan Rizabas, Robby Homestorio. Okay, let's take a seat in the middle of the DYHP. Welcome to Lohas, the DYHP. Over
1: okay, salamat Lailin Rabanes Arigadas sa mga report. Asamas kasaman Julius Balilio si Idol B. La, kumbati na. Exercise sa kabuntagon.

0: Okay, na salamat Julius Balili, Idol Bill, sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Na salamat sa mga nasakpan o nagkadawat o mga palipay gikan sa atong sibiyanan. O gakini nga portion sa mahigalatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa umayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses sa di pa ni masulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi mga higala sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. Og kini nga portion sa mahigalatod gato sa Super Fiber, kay ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini ra manikay nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantawan ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha lang kay usa ka sachet, mag-isagol sa usa ka basong tubig, imo kutaon og mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Atong balikan ito mga isgutanan mahigala labot sa impeachment ni Vice Presidenta Sara Duterte. Unya doon na po tayo mga interviews karon o dugang pa mga reports mahigala. Karon taon-taon, standby human lamang sa pipila ka mga mahinundanon. Alas 8.22 na.
1: Uy, 150 over 100 man.
2: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
1: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
2: Ay.
3: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduwa ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
4: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
5: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na ko, ana.
14: Rexidol Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
18: Beach trip or island hopping? Maparty.
19: Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang husay!
23: So easy to use. Everest washing machine.
24: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
22: Siyempre, it's you, babe.
23: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
25: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
26: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas 8.26 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
28: Straight
0: to okay, nga portion mga kagalantong sabi kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini ng kadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalikon sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients ni ini, ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini mga kagalan sa Belgian marketing and of course, FDA. Approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
28: Straight to the point.
0: Okay, mga kaigalan, itong balikan ito mga isgutanan karong nga buntaga. Akong papilon nire mga higala sa akong kinini ang programa ron, kaya timing naman sa ninyo nga nabisita dahil kong amigo. Sa usa ni mga higala sa kinini ang nailang abogado sa Bilisugbo, reporter po ko ni Adto mga sukit di paminaw, ang abogado mahigala ni PBMI Supreme Master Ruben Eclio Jr. As kangilngiga as itong sibian na ron bisita na sa dato ni mga higala si Attorney Orlando Salatandre. Good morning Panero.
29: Maayong buntag Panero sa tanan ni mong tigpaminaw pertinagana.
0: Oh, pero buya.
29: Sayas og Mindanao.
0: Oh.
29: Kaysa mo sa dipulog pertiklaro ay mo ang kon.
0: Na ina minaw to dito.
29: Dakan kayo.
0: Oh, dipulog no. Oh, mo lagi na to yang gingon lagi dai. Sorry na dito.
29: Ayay, oh. Dali-dali ataw sa di palubog mo swimming pool.
0: So kumusta na balik na ba ka Cebu? Kuan ko an lang kano. Unsa may inyo mga activities sa Cebu karon?
29: Actually, kwanik anang nami marag distribution of relief goods sa victim sa fire sa Tejero.
0: Ah, okay.
29: Barangay Tejero.
0: Okay, okay.
29: Uh-oh. So, ang amo ang grupo sa Eagles, International Fraternal Order of Eagles, na may region diri sa Visayas, sa Cebu. Mo'y in charge ana karon. Pero ako as international president, I have to be present also.
0: Oh.
29: So, nalapit. Gikan diri man to mi dito sa Tejero.
0: Oh.
29: Mga fire victims din na siya.
0: Oh.
29: Dili man yung bagura, mga siguro weeks ago, ana.
0: O niya man ito mga, kung siya kauban ni mo. Pila lang diri.
29: Boss. Okay.
0: Isa man sa sikuan?
29: Lito.
0: Lito.
29: Lito Navarro.
0: Lito Navarro? Kasi usa, kasi man eh.
29: Ah, yung kauban na na.
0: Oh. Marag ka mong partner Lito Navarro sa una pag yun?
29: Oh, 1996 pa kung panahon ni Secretary Barbers.
0: Oh, oh,
29: katong
0: oh,
29: senador,
0: oh.
29: Secretary pa.
0: Oh, oh.
29: Kini man si amigo sa Cebu. Ako po sa ang barbers.
0: Oo. Oh, oh.
29: Muna nagkakauban mi.
0: Dayon, pero kamong barbers ka nun? Kamusta man inyong relasyon barbers ron?
29: May nagyapon.
0: Abogado man kang barbers.
29: Oh, private nga kuhan.
0: Oo.
29: Amigo gyapon kayo.
0: Oo. Oh,
29: oh, oh. Kay Lizor Mapudog, nawala ng amahan, imobiyaan mga anak.
0: Oo. Oh, oh.
29: So, murag uncall tayong case. Tara po, problema, makatabag na po ta.
0: Oo. Oh, oh, oh.
29: Kay ang friendship goes beyond.
0: Oo. Oh, oh. Pero katong pagkabogado mo ikliyo sa una, sa to si barbers mo yung nagkuha na to or kayo lagi mong glinda?
29: Noon na sila yung officers
0: oh.
29: Na may pangutana o kinsay ma-recommend
0: oh, oh, oh.
29: Na kay kailan man midaan na itong mga officers.
0: Oh, oh.
29: Tungod po sa parak.
0: Mm-hmm.
29: Oo. Mm-hmm. Di mo to nga nananghid sila kang Senator Barbers na patabangan si Congressman Ruben Ecleo.
0: Oh.
29: Itong ako mo na punta sa iya
0: oh, oh,
29: isip lawyer.
0: Oo. Oh. So ni ani asa man sa at sa acknowledge sa itong mga kaubanan nga diadre?
29: Oh nga si Jim Lin.
0: Jim Lin.
29: Oh.
0: Oh, di asi.
29: Manay ako ang volunteer nga kuan executive assistant.
0: Mm.
29: Oh, Spider.
0: Oh.
29: Hello mga ni.
0: Good morning.
29: Ayun si Lito.
1: Spider-Man
29: na tanay. Si Spider-Man.
0: Oh, oh.
29: Yo pero Spider mo.
0: Oh.
29: Mong cut-cut yun si Lito tapos sa gawas.
0: Oh. Oh. So, ngone, no, so ni akaron sila mga kagalaan, ako kang papilon po aning atong ginagmayang kulo kabildo. Pero, unsa mo ra sa inyong distribution dito?
29: Apakauman na ni. Ala, 9 o'clock.
0: 9 o'clock. O'clock. Oh. Kini si Spider, vlogger man siya ni.
29: Oh. Nihatag mapunig bugas.
0: Oh. Dugay na ka nag-vlogger, Spider?
1: Dugay na gid unta aton ni way back.
0: Dili pa dool pa dool sa mikropon ni. Oh.
1: Way back 2016, anya, wa pa man to mausog tong vlog-vlog na to, pa oh. Panahon ni Tatay Digong.
0: Oo. Oh, oh.
1: So, ako lang nang i-continue.
0: Oo. Oh, oh.
1: Budo, dili pa ta ito. Inunta, parehan
0: mo ba? Monetize
1: na.
0: Monetize. Wala pa rin. Gana-gana. So, pila katuig na makanag vlog-vlog? Dili, padulay, padulay. Padulay. Tatapad mo ang sultan rin.
1: Duha katuig na siguro, Torne.
0: Ha?
1: Duha katuig na siguro, ne?
0: Ah, duha katuig na. Pero kini mo mga content sa mga vlog? Sa may kasagaran ng mga content mo?
1: Political.
0: Political, no?
1: Political.
0: O, usan lang yun sa mga vloggers. Labay mo ka sa kung-kuan ba? Kuyaw sa ning...
29: Kuya po.
0: Spider, oh.
1: Ay, ikaw mag-iap inspirasyon na tarin. Kagad ako inspirasyon.
29: Nagkatapad may gapon ko. Kuya, unapunta ni.
0: Mayon on, so nagsugod ka vlog-vlog. Kwa na, mga 2 years ago, ina na. Kusa may nakapaaghat ni mo nga mag-vlogger ka?
1: Kuya na, tarin. Kining atong mga panghitabo karon sa ato ang palibot, sa especially sa atong nasod. Nagkinanglan yun yung mga tao nga magbantay ba? Nakita mo yun na to ning... dagan sa itong ekonomiya, itong nasod, the kind of leadership nga itong nakita nga inontag yung pagka-istorya ha, dispalinghado nga klase nga.
0: Pila na kabot mong followers ron?
1: 212.
0: Oh, so three. Appeal ka sa mga political nga mga opinion, hatag sa ka, no?
1: Yes, yes, oo. Oh.
0: Kanya, okay. Mag-Marshalon eh, wakang balaka mapangapriso tanong kalakiya.
1: Kinsa pa may mulaban sa itong nasod, kita naman.
0: Kay delikado man ng Barcelona ni andamanda mo na yung kaugalingon na yung kalakiya pa.
1: Itigitang mga tubang sa ginagawa sa pagkastoya consequences sa ang gibuhat. Kinitanan doon na maginilinugdan nga natin.
0: Maugyan. Pero kini sa attorney Orlando Salatandre, kuan kayo hanga kay kuan eh?
29: Ay,
0: Kay gawas nga abogado ni nga kuan sa mga abogado ko mga friends, puros mga bagiitan, kini ngilingig ni kay kuan gud. Amigo na to nga ang iyang kliyente Ginoo gyud. Robin Ecleo Ginoo ko to. Pero kada Robin Ecleo ang kliyente wa naman operatandog lang pero sa to Ginoo gyud sa iyang reliyon.
29: Sa ilang grupo.
0: Sa ilang grupo
29: tawag og reliyon.
0: Oo.
29: Kay ang papa man ato niya.
0: Oh, si Robin Ecleo Senior.
29: Oo. Oh. Nakinawala naman.
0: Mm-mm.
29: Walay lain kay si may murag eldest na lalaki.
0: Oh, so murag sa gingharian sa una no nga ang eldest may kunon.
29: Ana.
0: Oh.
29: Pero siya gyud actually musician gito.
0: Musician
29: sa
0: gito?
29: Amerika.
0: Oh, oh, oh. Oh, magmay mo gitara, no?
29: Ay, sus, kuya, okay.
0: Magkasnabot mo, kanta-kanta ba?
29: Inala. Kanta, bito, Miss Prisuan, og Bee Gees.
0: Oh.
29: Yan ang light moments ba?
0: Oh, oh, oh.
29: Listo, biya po ng kaso, puro lang kaguol ito ang una-unaon.
0: Oh, oh, oh.
29: Ama to, kanta. Siya po, blending man.
0: Oh, oh, oh.
29: Ana.
0: So, pero, oh, oh.
29: Gidala na ko, inana, para... Mawala po gamay ang tension po.
0: Oo, bitaw no. Tapos yung kuwan-kuwan pa. Parang ito sa fiscal's office ba nga kamudalong po, kanta-kanta nito.
29: Napuntay noon sa Tilan. Only in the Philippines.
0: unique ni kay sa mga amigo, mga abogado, mga bangiitan wi kini. Grabe-grabe ni kay ang kliyente Ginoo gud. Bitaw. Pero so siya mo ay Ginoo gid dito sa ilang grupo no?
29: Mo ilang grupo?
0: May wa kamtak ni dito.
29: Oh,
0: nag-sod kag PBMA po.
29: Oh, wala ra man pod kay Galispito po sila. Basta very close me. Kita mo dala mura mong kita og kita na involve.
0: Bitaw.
29: So
0: bitaw.
29: Understand na to ilang kahimtang, ngano man.
0: Inana.
29: So pero wala sila mo attempt. Wala gyud.
0: Wala gyud mo kwan. Mas maipod. Pero kini ni ang usa man gyud ka sa mga na ilang mga abogado labi na to mga panahon na bitaw nga kwan. To mga gikubira na to nga mga kaso sa una nga reporter pa ko kanadto katong Chong case. Naka-create sa to ga kwan sa Cebu nya ikaduha katong Iklio case nga kada adlaw gyud og kada hearing gyud ang media sunod gyud pagmayo ato maong mga kwan.
29: Nga ikaw kada adlaw po ka to adito.
0: To agyud
29: ito. Overman.
0: Gasig daw, iskwila, taga-bugas siya.
29: Yan, naingon ka na ako, pwede ba may iskwila, Glo? Siyempre, mas advantage. Yan mo kay kadaadlaw na sa court. Di ba, may akong tuba, ginimo to. Kadaadlaw man, ito ba, kita na daan.
0: Kita man ka sa actual nga mga pagkita mo ba?
29: Argument. Anang, process dito sulod.
0: Karon, atong isgutan ng impeachment o tiwas.
29: Sige, no.
0: Ang sabay mo yung kasulti ning upat ka mga amit security nga gi-invitar sa impeachment court.
29: Ako, wala kay ko ka kuwag detalye, no? Pero kadungog ko sa isyo. Maestro ang bukog political science. So, naibalota na sa akong understanding, nga nung gitaas 16.
0: So, 16 man, threshold, baubusan nila. Mo ilang gusto.
29: Pero, diri sa taas sa 16. Mo igihimo na siya kay mo na siya pag-value sa posisyon. President, vice president, og imo nang iubos og unom. Lima, di ba ko kada semana gailis o presidente? Di ba? So, ilang gitaas na.
0: Tuyok na.
29: O nga, sa to pa, og makabot ginasang 16, sa pinaka problema na dyan kayo. Dako na kayo ang sala. O sa ba? Munang iabot na siya diya. Nakaroon, gusto ta 14, 15. Dili na pwede. Wala man po na sa provision. Na, ako kang tagaan o kanang doktrina na to.
0: Sakto sa na imo, delikado kayo katong pamsabang. Lima na lang ka ba kung konbikto?
29: Mag-ilis. Di ba?
0: Ilisan sana, Vice President. Yan ka, okay. Wata ka o yun. Ilisan sana to. Nasunod, ilisan.
29: Okay na siya. Spider, ilisan na to. Nakoy, Latin, ana. Verba lihis non est residendum. From the words of a statute, there should be no departure. Sa to pa, ang basihan katurag yung express provision. Kay klaro man. Na when it is clear, there is no room for interpretation.
0: Yeah.
29: Sa may remaining things to be done, application. I-apply na. Kay klaro naman kayo. Hakini, wala gito, balik-balik ba itong basa? 16, ato, two-thirds of all the members
0: of the Senate.
29: Dili man kay members of the impeachment court. Dili man, members of the Senate. Na kanang members of the Senate, di man yung katong nagdaot sa to, nag-resign, dili man siya. Members of the Senate yun. Okay, sa to pa, mo to, tumanon yun siya. Bali. Now, gusto kang usbo ni mo? Pwede. Pero, dili ng resolusyon sa Senado. Unsa man, ako naibawan lang, ha? People's initiative.
0: Na, usbo ng konstitusyon.
29: Pwede.
0: Na.
29: Dayon, og di, constituent assembly. Ang Congress mismo, i-convert nila ilang kagalingon. Then, ikatulo, constitutional convention. Tulo. So, mura na ipaagi sa pagkakaroon na mausab ang atong constitution. So, dili itong resolusyon or kita magbuot nga ubsa na to. Otherwise, unconstitutional.
0: Mabito nga kasi Ruben Padilla, babisay na anak na siya, no? Punto ba ito yung pangutahan na bilang kinisa nga constitution ratified by the people? Yes, So, dapat kung usbon eh, kinalan nga ratified by the people,
29: son. Siya. People's initiative.
0: Eh, naago na patik ko na, niya human, ang mag, sayunon lang naman nag-usap sa imong kabubuton lang. Pero alegre po na imong ingon nga, bitaw og ato pausan nga, kamo lang magbuot nga. Sige ka, lima ka buo, convicto na. Mag-inis na presidente ka na.
29: Sunod bulan.
2: Yung tao, mura na magduwa tag basketball ba? O niya, panahon,
1: taliwala sa basketball hapit nang daog kaliton og change
0: ang rolling ang, role ang kuan ang rules of the game no
1: rules of the game
0: at the middle of the game imong i-change
1: i-change
0: oh, oh, oh. Ako lang ipapil spider kay vlogger mo sa ni ha oh pero ang opinion ni kung imo ra bang tan-aon gyud katong opinion ni Askuna maayo katong yung opinion pero katong opinion ni kinini ang Puno na usay punto ha nga ingon siya nga katong mga senator judges nga nga priso nga mo itagaan to sa laptop aron makamonitor sila sa hearing all total means. Internal rules sa mga sa Senate oh tagaan sa laptop kay makakusay karon gani labi na ito pag COVID doon na mga online nga mga hearings
29: in fact Zoom meeting
0: oh mano man nagipanggamit ron Zoom na naman na giron lahi man sa una
1: correct
0: so karon ni kalibutan karon na gamay oi ni hingko ang kalibutan labi to pag COVID ako nagka-present mako witness sa during COVID nga dito sa New Zealand
29: online
0: gipaadto namo sa embassy nga gipresent pwede man
29: pwede
0: oo so kaning opinion ni Puno medyo okay tani kay internal rules sa mga Senate
29: oh ang reason po na dili pa man final wa pa gani ma-convict
0: oh wa pa man
29: wa pa final conviction sa to pa maka-enjoy pa sila
0: kanang
29: ilang rights and privileges nya kini biyang right to vote inana to participate in the impeachment proceedings higher na siya sa ang hierarchy niya taas compared to unsa ba kana accusation na not yet proven una sakto tong kan justice Puno pun para na ko
0: oo unya gawas pa ni ana ikaw ako ka pangutan-on kay mas may ikaw magina bugadong ikleyo no pure tando ko na bato siya pero kini ni ang sibog-sibog gamay diri para maklaro kay kis kamera kana okay. Oh kana sakto na kini ni ang kadtong hitabo a anak lang ka Jim. Kini ni ang usa sa mga ilang punto nga kanabang ko dai nga wa man makadungog dito. Nya ang punto ni Puno nga total na may mga transcript o stenographic notes. Pwede maka-decide sila. Gawas ana pwedeng taga ang laptop dito makakita sila sa proceedings pinaagi sa online. Ikaduha, pwede sad nya na may TSN, no? Kay magka-decide man sa gihapon nga pinaagis TSN. Kaya sa akong example ba, kung nga, kananang, in fact, kanang judge bitaw panalitan, kato si Judge Martin Ocampo, for example.
29: No, dali.
0: Namatay man to. Napasol pa ang mga tao, o naghikog ba to, o gipatay ba to? Dito ba to sa waterfront? Kadto pagkamatay, ito doon nagitigipang biyaan niya mga kaso. Now, ang question, anak, kadtong judge di ay nga mapuli niya, di ka-decide.
29: Decide.
0: O, magka-decide.
29: Decide.
0: So, meaning, even if the judge nga mo decide wa sa kakita sa actual hearing but maka-decide sa based on TSN. So muna ikaw ko pangutan mo mismo kay ikaw may abogadong Iclio mismo. Di ba ang katong nga Iclio case pila ka mga judges to gipasapasa man tong kasuha?
29: Mga waloy.
0: Walo ka judges no?
29: Anagad, more or less.
0: So, pero decide man ang katapusan judge decide ba siya nga wa may sa kabatis sa mga witnesses sa una?
29: Wala. Sato pa, pwede ramang good kay ang transcript o ang evidence nga na present, pwede naman sa basihan. Now, if there is an issue that requires clarification, pwede mo require siya. So, to appear again and testify. Pwede na. On mga dunay doubts or confusions. Pero generally, the records will speak. And that can be the basis of the decision.
0: Ang judge primero to nag-handle mo si Judge Labra, no? Pinag-primero?
29: Labra.
0: Pinumdong ba ka to?
29: Labra, itong babae.
0: Sunod?
29: Dadi na ko kinunod to dugay
0: naman. Murag si Judge Ikaw, nakadasa na to.
29: Pil pa.
0: Judge Piras, mo nakadasa na to.
29: Last, mo to'y last.
0: Ah, last na Judge Piras.
29: Oh.
0: Mga judges nakadasa to. Basta kay walo kang mga judges, no? Napasa-pasa itong kasuha, inhibit man.
29: Inhibit. Ang pikas po, inhibit po.
0: Pero kuya, ang tumungong kasuha, ito na yung mga matay, san? Well, padayo ng kaso.
29: Sa po, di matumapunggan ang incident, o gina na magani.
0: Oo.
29: Ako na po, basta di rin ako sa kaso.
0: Kaso na ka, huwag na po ito mapatay.
29: Ako, tunoy ako. Bitaw ka?
0: Kaya ito mga, iyak ko mga sako po ni Iclio, nga mga konsert, no? Kana mabag ka na mga emosyonal sa kayo mulaban ba? No?
29: May istorya, kaya wala man po ko dito.
0: Wala po ka dito. Kaya imo tinubagan, nabugan na. Pero kato, ato man ay may isgutan. Katong kang Iclio nga, kana na ang kuan sa una, katong pag, kuya, itong, dito magig ka itong sa dinagat.
29: Katong
0: pagdakop gyud Iclio,
29: oh.
0: Daka na kinabuhi na nga, kuha na to, no?
29: Daghan.
0: Wala naman ma-advise ito nga. Surrender na lang, Tadri. Kay, di na tamagawa. Tutal na, kaya na ito, eskorte. Nga naman ito, nag-agi pa man ito, gubat ito.
29: Actually, wala naman ko contact me. Mm-hmm. Kay, kato ilang island naman sila sa taas.
0: Mm-hmm.
29: Nana. So, wala'y contact. Ang akong ka-istorya ra, ang inahan ka itong
0: si Glinda.
29: Congresswoman.
0: Oo.
29: So, dito mo sa ubos, sa balay.
0: Mm.
29: Karong kay, kalit naman nga, na yung maabot ko nung group of policemen.
0: Mm-hmm.
29: No, nana, na, na dito mapot sa taas.
0: Mm-hmm.
29: O, dito sa bukid. Na, dito na, gabuto-buto, wala na eh. Wala'y control.
0: Mm.
29: Wala na may kibalo. Nana.
0: Pero sa entire panahon at ito nga, nagawasan og warrant sa Cleo dito kasi dinagat.
29: Oh, dito ko si dinagat. Basta ako ganito nag-facilitate.
0: Mm-hmm.
29: Kay gusto naman nila nga mo surrender.
0: Mm-hmm.
29: Ana, anang gabi eh.
0: Mm-hmm.
29: Wala na may radyo anang gabi. So ako to ang ga-communicate sa general.
0: Mm-hmm.
29: Eh, kung sakto, aron maklarify na to. Unsan eh.
0: Mm-hmm.
29: Eh, wapun may kita sa warrant.
0: Oo, oh, oo, oh, oo.
29: Oh. Wala. Nangatulad sila dito. May na yung warrant.
0: Pero dito, permino pag ato sa NG mo ito, nga ang nag-head ato si Jukos, Colonel Jukos.
29: Oh, wala pa'y warrant to.
0: Wala pa'y warrant eh?
29: Wala. Mm. Ito sila, wala pa'y warrant. Karon, niabot ang warrant, niabot mga polis, ikaw na'y warrant. Mm-hmm. Wala may kakita po.
0: Mm-hmm.
29: Wala, dito sa taas. So, di mo na
0: ito. Sabi yung harian, dako mga kayo ito, no? Sabi ito, dito sa taas, doon ay kuhan?
29: Kuhan, doha ka building to, shrine o ganang mansion.
0: Mm-hmm.
29: Ang shrine dito ganito, murag gilubong
0: literal. Si senyor.
29: Oh. O katong iyang amahan.
0: Mm-mm-mm.
29: Dito, murag nakahaya. Dugay man to.
0: Kanang dinagat ba? Kung man Islam na Surigao, no?
29: Isla.
0: Pila ka oras biyahe dito?
29: Mm-hmm. Gikan sa Surigao City, mga 2 hours or 3 hours na na.
0: Mm-hmm.
29: Gwapo po. Gwapo ang dagat sa palibot.
0: Mm-hmm.
29: Ang balas. Ano,
0: kani mo ni dinagat? Mo ni ilang balay? Iklio?
29: Oh, murag. Di ko masaya po na ang mansion. Ali, ang shrine.
0: Ang shrine?
29: Oh, shrine na siya.
0: Oh.
29: Po kayo.
0: Mm-mm. Muna siyang area, ha?
29: Oh, then, kat-
0: oo.
29: Na, usaan na hire, muna ang mansion, ang balay.
0: Mm-mm. Okay. So, muna yung mahigala sa attorney Orlando Salatandre, doon na ginayin ko, record mahigala nga kumbati, giskurte, mga sungit po na panahon ni Iklio. Pero, karon, nakaingon ko ba nga, kuhan ba? Oh? Pero sa kang sa man kasuhay mo gihandle pong Manny Pacquiao, ikaw may abogado Manny Pacquiao.
29: Actually dili yang yang kaso asa yung tao din appeal siya kato sa 2010.
0: Mm-hmm.
29: Pero allegation na puto ang ubang mga kaso sa yang mga tao.
0: Mm.
29: Kinabi probinsya ba sila so
0: oo.
29: District, congressman na yung mga mayor, board member niya sa ato man pud gisalig pud.
0: Mm-hmm.
29: Since 2000 7.
0: Mm-mm-mm.
29: So, dugay-dugay po.
0: Mm-mm-mm.
29: Ito, diyan ikaw, napaisa.
0: Mm-mm.
29: Inana, kita mo eh, gahawid.
0: Oo, oh, oo. Oh,
29: salamat oh. Rin po ko nga, saligan po tanila nga.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ano? Basta kanin mo, pangabugal lang yun mo, nga kuhan.
29: Oo, oh. Oh, pangabugal lang yun.
0: Oo. Oh, oh.
29: Di po ko mag-ampo nga, ay magkakaso, inana, di na ko mag-ampo na. Pero na, ha? Huwag ito'y mahimo po.
0: Huwag
29: ito'y tawgon.
0: Oo. Pero katoy mong kaso dili sibo nga gihandle wan ah itong kang David Lim.
29: Oh, wala na.
0: Okay na to.
29: Oh, okay na. Oh. Actually ang nagtiwas ato tong diri na nga lawyer.
0: Oo, oh, oh.
29: Diri sa Cebu.
0: Oo. Oh. So ma balik ta sa impeachment. So unsa may dugang ugma pohon ra ba schedule na ra ba ugma nga ilang magbuting sila nga gikan sa 16 2/3 votes of 24. Us-usan na ginila. So, unsay imong tan-aw ka na panyero?
29: Oh, ako direkta na jud ko mo istorya kay sa subject ni sa political law,
0: mm-hmm.
29: Na business college of law. Oh, kana gyud dapat i-respect na to ng 2/3 of all the members.
0: Mm-hmm.
29: Kaya wa di ko kadungog o ganang another additional mode of amending or changing the provision of the constitution.
0: Oh, oh.
29: Abot lang po kaog na i-decision niya nga wa ko kabasa. Pero as of now, wala man yun.
0: Mm-hmm.
29: So kung ako'y pangutan nun, stick niyo ko
0: mm-hmm.
29: sa provision sa constitution.
0: Oo. Oh, oh.
29: Kanag yung 2/3 of all the members.
0: So ang consequence ano, kung panalitan ilamang yun yung kanon, mahitabo mo ginapareha ba itong OAOP ng mga bank accounts si Sara Tanan? Ito ba yung bahala na sa pag-invoke ni mong privacy, wa? Inigbuting, daog yun. So, malagmit, ugma, kung atong tanaon, i-forecast na to ba? Dakog possibility nga, ilang gusto nga ilang paususan ang 16, maus-us gina kay nigbuting na mas daghan man ang majority black.
29: Oh.
0: Although wala na unta ang majority minority black in the Senate now because it is converted as an impeachment court, wala unta na inana, but reality naaman.
29: Inclination nila.
0: Oh. So yeah, unya di man pud mo nisulbo sa kayo og mo tinibagbag ning ubang senador kay makasuhan niya sila.
29: Mapunta kay Balo, basing mukalit na lang pagputar.
0: Oh.
29: Kay Balo.
0: Kay tanawin mo ha, ang happy tanan senadors minority mo, si Amy Marcos, hindi tayo mahabili na hindi makasuhan. Kay ito naman, oh, di pagkasuhan na, kay mga kaitano, bro, isunod na. Mga bilyar, kasuhan na. So, may tabuan eh, inigbuting, inigubapuhon, kung ato i-forecast ba, realistic lang nga pag-forecast ba, malagmit, may igon sila, okay, pa-obsar to, inigbuting, daog nga, pa-obsar to, 30 na lang, convict.
29: Muna nga, gana, mo elevate kita sila sa Supreme Court. Sa Supreme Court, wa na may trial, argument. Mura kaya po yung magawas na. Kana nga law, kana two-thirds of all the members, i-discuss, katulang lang giingon nga, in fairness, fairness of justice, minana.
0: Pero ang Supreme Court, inig-abot nini, kaya of course, what will happen tomorrow sa voting nila nga mahitabo, of course, dagan yung Supreme Court ni.
29: Oh.
0: Question nun man. Ang mahitabuan ni either ang Supreme Court mo take action dayon or dili sa, so mag-continue lang sa mo niya sa inyong impeachment.
29: Oh, pwede na, pero oh, pwede po.
0: Pwede sa, depende.
29: Mo, ang reaction, quick. Para to meet the exigency. Kay ongoing man ang proceedings.
0: Oh.
29: Di po na pwedeng pasagdan.
0: So, kung may
29: tabo, otherwise, mamot an academic ang resolution sa Supreme Court.
0: Oo, pero ang mahitabo niya ng dagana, so daghay mga, kung lain-lain niya mga posibleng mga mahitabo, ano eh?
29: No.
0: Oo.
29: Ang development.
0: Oo.
29: Kadili man ordinary nga issue. Kaya bagod, ma-amend ang constitution. Daghang bitag mga eskwilahan, kitag eskwila ta. Basta ako, so far, wadyo ko kay Balog, additional mode of amending, changing the constitution, kanara yun.
0: Oo. Kaya in effect, if they will do that, in effect, they are amending the provision of the constitution. Imagine. Oo.
29: So any act nga, not in accordance with the constitution is unconstitutional.
0: Oh, tiyali, dugang na lang po na niya pohon siguro nga kanang ang mode sa kuan nga constituent assembly, kunko mana. Apil na po na nga kung mga senador makasinabot nga pwede na usbon.
29: But another na po na nga amendment karon madungan siya.
0: Kay kanang bitaw imagine kung imo nang iubos, may nga masang 2/3 mga pohon because the basis of 2/3 hirap niyo. Well, man, we are not changing, we are not amending the constitution. We are just interpreting it, and based on our interpretation, the denominator that we are going to use is the 20 because the four senators cannot anymore join in the trial because two are detained, one is in abroad, and one si Bato na tago-tago. So, ang among basis sa competition is the 20. There is no amendment.
29: Oh, pero ako, kwento ba ka na?
0: Oh.
29: Ang duty sa impeachment court is not to interpret. Not to interpret, but apply the law. Klaro man kayo na, di ba? When the language of the law is clear, no explanation or interpretation is required. Ang remaining thing to be done is application of the law. Now, sa to po, og court ka, you do not have the privilege or right or authority to interpret, but apply the law. So what is the prevailing law? And that is the constitutional provision that requires 2/3 of all the members. Balik na po ta rito. Muna nga, para na ko, dangerous na siya sa ilang side. Kaya unyag ma-question na, then they will be held liable also. Diba? Unconstitutional act nila.
0: So mag tan-aw na magkiat ni og kalakihan ning kuana depende ni sa may tabo og mo hatag ang Supreme Court sa iyang interpretation o iyang decision about ani delikado pag ma-annul unya og whatever decision that the impeachment court is going to render. Imagine if for example they will render a decision unya ming Supreme Court nga dili maon ang kuana
29: unauthorized. Di bagod, null and void ang proceedings. Manilik, mabitaw ng mga lack of jurisdiction, lack of authority to file action, by the fiscal and others. Importante na i-resolve gina siya. Para nga, ang proceedings is in order. Otherwise, kung walay authority, invalid ang proceedings. Null and void. Ang null and void proceedings has no force and legal effect. So, wala siya bunga. Wala po siya kaya po ipikto.
0: Okay. Realistically, speaking tomorrow mao man to unless there are changes nga mahitabo, because I understand Senator Ping Lacson said that they need ample time to make the decision about the voting, no? Mura sa ni kuan, pero I don't know kung what will really happen tomorrow. Kumingon sa sige ato na gigkuan kay gusto man si Irwin Tulfo nga i kuan na gyud ni klaro hunta lang gyud daan. So mahitabo ini malagmit kung tan-aon gyud nato nga klaro-klaro lang gyud og mag-voting sila panalitan, ma-approve gyud na nga pausbusa pausbusa nato ni.
29: Oh, sila, delikado na.
0: Oh.
29: So ang ako apod na may law. So we should not elevate ourselves higher than the law. Dapat we abide with the law, and that is the constitution. Ang constitution sa atong study is the fundamental law of the land.
0: Yeah,
29: the highest law.
0: Mo
29: na siya, dili nang all others are subservient or secondary. Kini gyud may primordial gyud, primary sa tanang balaod.
0: So mo ni ang mahitabo. Kumusta man sa imong naka naka-observe pagka trial ni wala kayo?
29: Wala na kay gabiyahe man ta.
0: Yung mga tao po, wa kay gana mo observe sa kon ba based lang sa atong ikaw as an ordinary observer, one of the kon ba kan mga ordinary persons sa bitaw, tingali as a vlogger, as kon bitaw sa mitan ani murag ikaw nag kon magi ka sa online kay vlogger magi ka, di ba murag ana mo ka ubos ang viewers, no?
1: Tinuod na to ni nagkawad na nawad an tag interest nining maong impeachment. Tungod kay bisan gani ang ordinaryong mga tao nakasabot man aning 2/3. Mao gini atong sige hagbalik-balik gani usahay sa tuang vlog nga unsa nganong lisod-lisuron man pag interpret ni nga klaro man kayo ning 2/3 of all the Senate members. So nganong libogon pa man mo na

0: So mo nang muratag ingnon tapag storyha murag bias tarong kay di ang ko lining nila pero ang tinud-an ay yud ana ang nag-antos ba gud anit
1: usa man ka membro ka nang DDS or membro ka nang maisog di pod
0: di ko membros maisog pero pwede kong tawgog DDS
1: okay.
0: Pero supporter ta
1: ordinary
0: citizen naglantaw ta kun unsa giunsa pagpadaga ni Tatay Digong dinhi sa una and we hope and we wish and pray nga mao po ni mahitabo kung si Sara na ang mahimong presidente.
1: Mao
0: na nga karon sa paggipit nila ni BP Sara sa pag-ilahang pag-haras. So kita man nato nga tinuyo gituyo gyud ni. So maniubrada, manipulated nila. So kita as ordinary citizen kay ingon kita wa na ni klaro.
1: Kaya tabalikan sa Tore Sotandre, ang ilang plano nga si Vice President Sara Duterte ilang himuon nga hostile witness.
2: Actually sa criminal ang accused cannot be compelled to testify. Na witnesses, ordinary witnesses, pwede. Now, ang rules ra ba, supletory na sa rules sa impeachment. Yan ang rules of court. Kana itong rules sa court.
1: Yeah, supletory.
2: Ito pa, huwag mo na yung masunod, di, we cannot compel the accused. Or here, respondent.
1: Pero ang mahitabo ana, in fact, we heard it from the prosecution and some of the lawyers nga kwan po, in fairness po nila, no? Ang ilang argument, kana sa criminal case, but this is a sui generis. So they have to compel Sara to testify.
2: Ona.
1: They will compel Sara to become a hostile witness.
2: Okay, muna ang ngayon lagi.
1: Oh.
2: Supletory man to.
1: Oh.
2: They have to respect the rules. Though this is impeachment court, because of that provision, na supplementary ka na bang, o supplement, og na kulang diri sa rules sa impeachment, o supplement. And besides, di, para nako, dili na mayo nga indication. Ano man, why do you have to need the opponent to testify in court to strengthen your evidence? Kung ako, dili ko eh. Ano magsalig mo kunin mo? Nga, kusog man yung amo. Di ba? Narong ako magkantaw kun. Na delikado po. Yo, inong ka nga against us? Na delikado.
1: Pero murag chagol exhibition sa nang sa prosecution, no? Nga, nagpatawag sa mga hostile witnesses ba? Like, for example, kato sa si Ortunio, kato sa Gina Acosta, kato si Ortunio, kalma kay nga witness, eh. Asta si Puwa, hindi apil pagpatawag. Di sila na hinuin na. What can you expect from a hostile witness?
2: Kung na presumably, huwag na, against ni mo na. O gawas o maipo ka mo cross, ka-generate ka o information, admission. Now, kini, ang indication na ni nga opponent, himunin mong testify, ano magsalig man lagi ka? Aning opponent, respondent, nga strong na maka ang inyong evidence. So para nako dili wise. Dili siya wise.
0: Fishing expedition among tanaw
1: ana. Mo ni say kwan.
2: Fishing lagi.
1: Oh.
2: Pero to amang ka nangisda sa baba sa buaya.
1: Oh.
2: Pagtakom na kanan ay noon. Delikado. So careful na siya. Actually ka nang hostile, that must be the last resort. Nemo. That must be because the witness will be coming from the opposing
1: pero ang
2: side.
1: Mahitabuan eh, kay in fact by next week ilang i-present si Basti ang posibilidad ani ilang himuan eh, o kanang scenario nga ilang pasukon siguro ba o para mabgawas ang kon Basti mosapot pa nang dita dito mabati siya o malagmit mo ginay kanon dapat anticipate sana sa mga abogado sana na unsaon lang nga ma-train si Basti nga makamaos siya mo tubag nga compose ba. Para Michael Puwa sa Ortunio, compose kayo ba? Ang pangutana ni Ron, kung kaya ba nang basta imoon, basig mo saka yan dugo nito. Ito yung mga prosecution o ganang, kung ba?
0: Pasok
1: on. In fact, ito si Puwa, gani, one technique mga ito sa prosecution, makagiinan siya nga, abogado, walang alam. Asa ka bangita na? Medyo batik ng optics, pero malagmit, strategy to, Ron nga ma-init yan dugo ba?
2: Pero, season nga abogado na dili madala og nanana to. Kadua, kwan po to, disrespect.
1: Disrespect.
2: Para nako ha,
1: disrespect.
2: Ako, grabe na po akong mga arguments o sa proceedings sa tunagyan. Among kontra, tawagon magina mo good counsel. O kabantay ka na. Tira na. That's wrong. Not in accordance with law. The argument of my good kompanyero.
1: Ato
2: pong kapodong sa good kon.
1: Oo.
2: Pero suko na kay ka.
1: Kanon na gini.

0: kalim tiga your honor please oh. With your respect to my good opposing counsel good yon oh from the year batik ke paminaw
1: short kayo short kayo sa language to
0: bankrupt of language oh toyo gito kuan gito intentional gito first time sa Italy ha uman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom alas 9:01 na.
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Hey! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
4: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
5: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 220 taas na.
4: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
5: Hantod na ubos ko sa karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Mahal ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko. Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
11: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alivyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
12: Happy Fiesta!
13: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
18: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
19: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
18: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
21: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
22: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas sa 9-9 na sa ato ban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Atong balikan may gala si Attorney Orlando Sulatandre nga ni atong kauban robuntaga mga sokit di paminaw. Kulukobildo na ni ato. O, nga pick-up yung ginagmay. Pero katong iyang kaso, siya mga ginaghandol itong kasong ikliyo, akong gitanaw, mga pito ka judges ang naghandol. Sa ito pa kung atong himoong argument na nga di naka-decide kaya wa makakita sa demeanor sa witness, dili maka-decide to Judge Piras kumahon. Kaya Judge Piras may final nga nagwano.
1: Multi-ending.
0: Oo. Kaya ang permilong judge ato, si Galicano Arasgado, di ay?
1: Di Labra.
0: Pag sa husugod sa hearing. Pero ni agay pa man itong Arasgado, ni agay pa man itong Sarmiento.
1: Kato.
0: O, kaya sa Arasgado may nag-issue itong warrant.
1: Warrant.
0: Oo. Arasgado, man ni Arasgado, si Judge Sarmiento. Pag hearing na yun, kato si Labra.
1: Labra na.
0: Judge sa...
1: Sa petition to bail.
0: Hiniro sa Labra. O, motion to bail man mo.
1: Pwede na.
0: O, kaya... kung man lagi, para side case man. So, dili makakuan.
1: Non-billable.
0: Non-billable.
1: Nga kaya mo nakita nga evidence ato ang blatter man.
0: Mm-mm.
1: Ang nakabutang sa blatter, wala man tong kulata.
0: Mm-mm.
1: Missing.
0: Mm-mm.
1: Sa ito pa, asa may itong killing, ani? Nga missing raman. Wala isumpay. Mutong oh. Among gi...
0: So, motion for bail mo. Si Judge Sinero sa Labra may nag-kuan itong bail. So, mo ito'y judge nga kuan. In fact, mag-present ni Dr. Nestor Sator ka, hinumdum ko, dito po ito ka Judge Labra.
1: Oh.
0: Oh.
1: Atong autopsy.
0: Oh. Autopsy. O niya, human Judge Labra, nga ito ni anak lito kami na di. Niabot pa na ni Judge Gako.
1: Biliban ako na yung
0: mga mga niabot ng Judge Gako eh. Niya mo ito nga niabot ni Judge Ikong.
1: Agi pa.
0: Justice na ba si Ikong ronito sa kuan?
1: Oh, kita, man.
0: Sandigan ba yan?
1: Sandigan ba yan?
0: Oh, kita mo dito? Naagi po na dyan ka Judge Ikong. Pag humani Judge Ikong mo to si Judge Piras.
1: Last.
0: Last na.
1: Last
0: so, meaning, si Judge Piras, wa maka kita sa tanang witnesses nga gipresentar because he was the last judge handling the case. So, og aton tan-aw ng argument niya, dili maka-decide kay kita lang kita gyud.
1: Na, pwede ra.
0: Oh, so pwede ra.
1: Pwede ra.
0: Based on TSN.
1: Og, TSN. Oh. Labi na kay video.
0: Mm.
1: Na,
0: so, katong kang justice pa nga, justice Renato Puno, yung sa nga, tagae sa TSN. Unya, while na asas prisuhan, pwede man taga laptop.
1: Laptop. View sila.
0: Oh, oh.
1: Kay, labi na kay dili pa convicted.
0: Oh, oh,
1: oh. Maka-enjoy pa sila silang civil rights.
0: Oh, oh, oh.
1: Oh, nakaroon, kanang pagpaminaw ana, part of the presumption of innocence.
0: Mm, mm, mm.
1: Presumed innocent until proven guilty.
0: Oh, oh.
1: Layo pa kayo na.
0: Layo pa kayo.
1: Oo, basta pwede sila mo enjoy yun. Mm. Silang civil rights.
0: So medyo na kuwanin nga mga panahon na ron, no? Medyo doon ay mga kakulian gamay ni Dagana. Unya, ang mga tao ba, makaklaro mo sa mga tao, di pag-unsa lang ba? Muna ni
1: Kapo Kron. Mga tao ron.
0: Oh, bright mga tao eh.
3: No, yun.
0: Nga, kibaw po sila, nga nga nung na ni Ma-24, kaya bisan sa mga, wak naman, ato kita kong 20 na lang, kaya wak naman. Kaya ba ang mga tao,
3: unsa hinungdan?
0: Nga nga nung sa hinungdan, nga nung wak na ni Ma-24 karon ang present.
1: Ah, klaro.
0: Oo.
1: Klaro kayo. Kaya
0: ba na, muna ba ka ng imong ilimong limong ba, wak, oy, kaya ba ang mga bright mga tao, eh, nahibaw sila na preso, jinggoy, oksikon, nahibaw sila nga kini mga taga minority black, mga ipanggukod.
3: Oo,
0: oh, gina. Oo. Kung imong i-underestimate ang understanding sa mga tao.
1: Dili, pwede. Aware na sila.
0: Aware sila.
1: Aware sila. So what is going on?
3: Storyas binugoy atradi na nila matunto.
0: Oh. Pero karon og mag-voting ugma, may tabo mo na ni voting sa umapuhon sa threshold. May tabo ini mayon nya unsa ilang gusto nga paubusan pa paubusan gyud nila ni kay mas daghan man ang majority black.
1: Daghan pero delikado biya.
0: Mm.
1: Kay basi katong uban dito dili mo tugot nga na bindalo. Kana ilang gigamit bindalo.
0: Oh, bindalo oh.
1: Nga balion ang constitution mismo.
0: Oh, oh. Binda constitution gina.
1: Na ko i-insert na kanabang framers sa constitution mga kon-kon delegate ba na.
0: Mm-hmm.
1: 1986.
0: Ana kanindot kasi asko na one of the framers.
1: Oh.
0: And in fact, he was the one who wrote the Article 11.
1: Yes.
0: Oh. Nya, of all the ami chikure, siya mo ini barugyod nga 16.
1: Oh.
0: Of all the members of the Senate.
1: So, kanan,
0: and there is only vacancy, valid vacancy if a senator dies, or dunay mo resign, or dunay matang-tang.
1: So, framers of the Constitution,
0: murang
1: to'y balikan.
0: Mm-hmm.
1: Kung ilan ang i-research sa UPILO Center, man, naka-experience sa mangkuana, natuwaran na nito ang discussion. Kung sa ba, can that requirement to thirds be reduced? Kana siya. Then do na by authority ang impeachment court? To reduce, to change the threshold. Kana, naku example lang, sa di pa, kanang kaso na ko sa una, petition for adoption. Foreigner ang husband, matay, si Piat Pagito, dali-dali, ano mo, na-pile man mo na, wala ma-appeal ang foreigner. Agay, gidismiss sa court, Manila ni. Gidismiss. Kaya nga nung wala ma-appeal ang husband. Karun, research me. Akong assistant, ang ipaadto sa UPILO Center. Sus ang language ito kay the petitioner may include the husband. Dili man must. Must dili. Sa to pa may. So optional.
0: Kadto yung auxiliary verb nga may ra gyud, may hinungdan.
1: May. Sa to pa discretionary.
0: Oo.
1: Ana,
0: not mandatory.
1: Oh, so may include the husband or not.
0: Oh.
1: So, ang petition is valid. Ay mo yung mag-i-cite. Nagka itong page sa discussion sa framers atong law, family code. I think, ano din, itong page, nag-i-quote. Namo, I think mag-cognizance po ng court. So, granted ang motion for reconsideration because of that. Kinipon, maklarify ta kay daghan biya po mo tambag-tambag bisa kita, ako po kita. Pero naato dito.
0: Na sa discussion.
1: Oh,
0: oh.
1: Dito sa framers of the constitution.
0: In fact nakuha na cite na ni Kaitano dili ko masayop si Pia man siguro or si Peter may nakasayit ana nga during the discussion gyud sa katotoang mga framers na klaro gyud na kanang two-third votes.
1: Pero I may suggest dapat i-quote gyud to siya.
0: No, i-quote gyud.
1: Katong verbatim.
0: Mm.
1: O kato siya para gyud nga wala na argument.
0: Mm-hmm.
1: Wala na interpretation from outside.
0: Mm.
1: Kato siya gyud may pinaka reference. Mm.
0: Okay, so mo na yung mga sukit ni Puminaw. Ang atong kulukabildo karon rin sa kahanginan, mga kagalaan, ha? Binaagi usab ni attorney Orlando Solatandre. O yung man ni Spider nga usas sa mga vloggers. Ay,
1: sa Cebu. Kalbani. Kailan mo ko kita po rin, o gapon.
0: As kangil ngiga. Bitaw, so kinini ang ato lang paaboton siguro ni. Onsay may tabo gini umapuhon.
1: Ana, then some more. Discussions. Ana.
0: Kaya mura mag...
1: Kaya nga, ito ha, kung saan lagi sakto, mura mo na siya.
0: Mura gina.
1: Kaya nga, dungagan, kaya sabot ka gubot. Kung saan lang po, sa best of our understanding, sa law, naraman na siya yun nga provision. Klaro kayo.
0: Di na kayo, dugangan pala ito kung sa mga, isun na kayo. Pero kini, mula gini, ang pag-present o mga hostile witnesses, by next week, si Basti ko nung may ilang i-present. Unya, sa sunod na po, ang kuanasad. Kinini ang matawag na to og mato Sarah may lang iplanuhan may lang i-present as hostile witness although sa ato nang ingon under the sa rules of criminal procedure di gid pwede but tingali ilang ipugos because mingon na sui generis man eh
1: menta og maayong pagkadala po ang pag-present og hostile witness kay basig maunay po
0: kay delikado way okay.
1: Kami sa una careful jud kayo. Unang iuna ko last resort ang paggamit og hostile.
0: Sa imong practice ka nakasuway ka present og hostile witness.
1: Siguro kaduhara.
0: Kaduha.
1: Sa kaduha. Maglikay gid ta kay kontra ba na. Unya imong patistiguhon diri.
0: Siyempre diba? Na mulaban nimo.
1: Sa pag-usahon ka maayo imong cross examination niya. Allowed man ang leading question gani ana pero basin niya og maigo ta sa atong kongulay maunay.
0: Mao na hitabo ko ya. Mao na hitabo nila.
1: Ah, kato, kato.
0: Kang Ortonio kang Gina Acosta.
1: Jesus, kana.
0: Kang Puwa. Mao na hitabo. Exhibition lang yung himo nga yung imagine kas Puwa with that caliber nga na kay bawo na kausay caliber niya. Imo pag gi present. My goodness. Di ako kaingon ngilngiga ni mga tawanan, exhibitionist kayo.
3: Suicide na tawag ko ang dadalit.
1: Sa decision making na, itong theory making ba? Anda, wala kita ako ngayon nga, ano mo gamit pa man yung kaugustahin if your evidence is strong? Alam siya?
0: Oo. Masalig man kagkuhan?
1: Kung pikas, kan evidence you can speak us.
0: Oo.
1: Eh, kusog naman ka.
0: Oo.
1: Na, kung kusog.
0: Kaya yung ito to si Juan sa Jerby Luistro nga malakas ng ebidensya, kompleto ng ebidensya, malakas ng kaso. So, kung kusog na, ay napagamit o hostile witness.
1: Anita pa mga dito?
0: Pero muroon Juan siguro itong ilapon.
1: Propaganda?
0: Oh, kana sagol siya. Sagol propaganda gisan.
3: Imoralize siguro ilahan gusto.
1: Ana siya.
0: Kaya mga mag-meeting mo, mag-decide mo na ang atong i-present as a style witness, medyo kayo kuyaw gano'y.
1: Kuyaw na, exception na sa iyo, makabira na una against us na delikado.
0: Pero at least naka-decide sila nga din na i-present sila Mel Madriaga. Mas kuyaw to. At least naka-decide sila nga din na i-present mo, hindi naman katabang na to.
1: Katubong na pa isa.
0: Colonel Lasco o si Colonel Achika,
1: i-present. Sapod, o.
0: Hostile witness ba gito? Madisgust siya sila ito mo ilang i-present. So naka-decide sila, di tala ni Apil.
1: ang punto na po, ang defense, kung i-present po sila chika, mauna siya, huwag na maganito'y guwapo nga mahimong testimony. So, siya, basaw naman na daan. Sa atong study, dapat na nato siya. Mauna na nato.
0: Wa ta kasabot usapay theory sa defense ane og ilabang i-present o dili because at that is the option for the defense.
1: Sila may broader understanding good sa evidence pali.
0: Okay, sila may nakakita.
1: Sila may nag-prepare.
0: So tan-aw nila og ang hayan pa bagdi ba?
1: Naa siya available.
0: Ana lang. Sige, so ana lang imong mensahe panyero alang sa ato mga igsuon nga naminaw nato karon. Dinis atong programa kay murag tapos taas itong discussion ay hapit ako sa kaurasan. Pero mga ito para ba mo sa kwan? Sa ito niyo mag-relief operation mo
1: relief ito? Ang Eagles, International Fraternal Order of Eagles, nag-amot-amot mi, bugas, mga sardinas, ihatag dito sa barangay Tihiron, fire victims.
0: Tihiro.
1: Tihiro.
0: Oh.
1: So, gani, gaandam na sila. So, ako lang masulti, kung sa mga kinitabo, tagalagya po na itong full faith and confidence. No, then we invoke the divine intervention. Ang Ginoo gid ani mag-guide na tutunan kini atong kahibalo secondary ra ni siya. Nag-guidance. Do not put we should not put ourselves higher than God. Higher than the wisdom of God. Labi na kining provision of law kay sacred biya po na.
0: Mm.
1: Kanang fundamental law, sige po nag-recite na to.
0: Oh.
1: Highest law of the land.
0: Oh.
1: Now, dili na ni mo marespetuhan, what else? No, nga mo'y mahatag na to guidance that can give us guidance. Wala na.
0: Mm. Kay no? Kuya, buwan na ni Karun, pagpausab itaw sa kwan, actually, kung tanawin yun yung mayo, pag-usab sa threshold ba? Katong to yung ingon ni Atty. Sultan Ring, ha? Ug mao na magbutbut na sa bisag 5 na lang kabuk maka-convict mag-ilis tag kada buwan tap ilis.
1: Okay. Sayon man.
0: Sayon no.
1: Pero gi mo nang gibutog 16, 17, 18. Paningot gud sila.
0: Panington gyud. Dili sayon. That's why ang kwan gyud ang tan-aon unta ug kana ko magtan-aw mga senator judges sa ilang buhaton ba. Nga this is not only for Sara Duterte. What will happen after this?
1: Oh.
0: Oh.
1: Ano, usap po na. Oh,
0: you are giving more power to the executive department in that case. Oh. Oh. Unsay gusto Marcos, kana tanggalon ta na.
1: Oh, then sa day kana po sa impeachment, wala sila authority to interpret or amend the constitution. Usurpation mi na. Because does that belong to them?
0: Mm.
1: O kana nga authority.
0: But I'm anticipating the argument of those who are in favor of lowering down the threshold. They would say that we are not actually interpreting. We are just still using the formula. But based on the computation that we are using, we based the denominator that we are using is the 20.
1: Pero sa constitution, no, may formula.
0: Oh, the 2/3 man formula.
1: Ilan na?
0: Pero ang abo lang gigamit, ang all members of the Senate now are the available members.
1: So, amending yapon. The constitution, sure, all members of the Senate man. Di kita magdaogan eh.
0: Pero, bintaha ni Atty. Salatan, di kayo mo, inumdong ko na Atty. Dalawampu ba? Nga, kanana ang inigumag-debate, mga tawa lang.
1: Katawa?
0: Oh, well, ligri na kuman, maglamano na, wala ikuan ba? Di po, skurti kumbate, pero ikaw man,
3: okay.
0: Friendly man sa siya kayo, purebuyag lang.
1: Purebuyag. Oh. Ang konsept ng gula to, sa kanagana tong kaso gawiran, kontra kaini mo ng abogado nga hantot sa gawas, di ba gudong natin si Quinta ka kaso, si Quinta ka abogado yung kontra. Mugamay mong kalibutan. Ang witness, pagka nao kabantay ka, akong laman noon. Sir, thank you, sir. Trabaho rin ni sir.
0: Trabaho rin, sir.
1: Ang lawyer niya. Basta. Ano na. Si gawas. Kaya yung mumukutan ng abogado pag dumot. Ayaw po. Kaya kung wala yung abogado ng kontra, di mapospon. Huwag kayo appearance fee. Tatay. Atong panggaon po na itong kontra.
0: Oo.
1: Bitaw kayo. Karoon na, yun.
0: Kaya ka na bang murabag personalan bitaw dating po sa kanong sa impeachment ba? Para na ko bitaw na bati kay itong optics nga nganla ni mo abogado o abogadong walang alam.
1: Oh. Layo rin yun kay itong tinoon. Pwira ko na.
0: Pura o.
1: Okay, sa man ito, di ko kaila ito, abogado ha. Wala gito sa among vocabulary yun.
0: Hatag itag due respect nga. As a lawyer ba, kay bawat taon sa ito nag-i-an sa bar exam, parihata o kuha na na.
1: Profession good.
0: Oh.
1: Sacred po na siya.
0: Oh.
1: So, it deserves respect.
0: Dili maayo ba nga imong, mura kang nakatanaw sa imong kaubang abogado nga mura kuhan? Ayaw?
3: Hilas po.
1: Basta utro na ako kami, height of the argument.
0: Oh.
1: Uy, with due respect to my good companero.
0: Oh.
1: To the good counsel of the accused.
0: Oh.
1: Muna yung mga words.
0: Oh.
1: Na may transcript po na. Puso ko na kita. Dayway mo na kinama ta sa court. Officers of the court magunta.
0: Oo. Oh.
1: Kanapod kanang lawyer dito, lawyer diri ako, piskal, og judge, officers of the court. Sa to pa kauban ta in the dispensation of justice.
0: Oo.
1: Amo nang ato respetuhan.
0: Oo.
1: Ana sa court ito di man may kasulti og kanang misrepresentation or bakak-bakak dito. Oop, candid yun. Better. Alam po na kay truth will set us free. Ay, mas pa yun. Sayon kayo.
0: Okay. So, mensahe ni mo, Panyero, kay mo doon na naman mo sa Juan.
1: Oh, salamat kayo. Boss na ka na ko rin. Kaya naman. Attorney Rafael Banyok. Nga, wadyo ko magdahom nga maghibalag pag-usap. 2002, 2003, 2004.
0: Oh.
1: Inana, katong petition bill hearing sa una. Nga, kini siya, reporter kini siya. Magkadagandagan taon eh, para mo agpas. Kagikan pag City Hall. No, so, congrats again. Sa imo pong naabot. Na imo ka abogado. Na imong manager. Then, best nga, komentarista. Abot sa Dipulog. Iligan ako mga kaubanan nito.
0: Oh.
1: Sa imo man mamitaw. Naboy sa Cebu, sa Pasig.
0: Oo.
1: Oh, amo silingan sa Pasig.
0: Okay ba? Na internet naman.
1: Abo, oh, oh. Wala. Abot po na rito.
0: Salamat kay kinalisin na natin kakaroon.
1: Boss, boss, manitaw. So, salamat kayo sa tanang na minaw. God bless us all.
0: Okay, salamat mo to Miguel sa Attorney Orlando sa latan ng atong nahinabi ron kay ni Soroy de Recibo Miguel ni Happy Tales tong si Bianan. Kanunay sa mo ari ato si Bianan pero tunong kanunay na programa pa to ako lang gipa-appeal sa dire mga higala. Standby, balik taro tutaod human lamang sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdo. Alas 9:26 na.
2: Care time.
4: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI.
4: Sa sige na ug kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
5: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
26: Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala nay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions. Siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
27: Mga ka Pure Gold, usa ka advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento, ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug qualify sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
28: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
29: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
30: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
29: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
31: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
30: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
29: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
31: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
32: Available na sa Mercury o mga suking butika.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may gala sa 9:30 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
0: Ang kini nga portion to gara to may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa nalibiyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
23: Straight to the point.
0: Atong takna may gala sa 9:31 na sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
0: Aray sa ta mahigala sa atong duga mga issues karong nga taon mahigala unya sa pikas nga bahin sa ato. Pasalamatan to sa attorney Orlando Salatandreg mga kaubanan na ato sila tuyo diri na ato sa dipulog siya. So listener to nato indikin mo nang ganahan sa mo aray sa tong sibianan. Mohapit gyud diri kay tigpaminawa nato sa mga higala. So ana sa dito na kay sa Manila day. Ana sa dito unya ang atong programa lagi puyabuyag may sipa dito sa dipulog no inday. Mo na nga yang apiton ta diri ang mga sugid tigpaminaw. Okay. Unya arita may galas tong duga mga isgutanan karon kay unahon ta sa mahigala kay niya sa tigamay nga atong ipahibaw no kay alang ni sa atong mga kaigsunan labi na kato nang inahanglag mga facilities kinabuhi kinahanglag mga trabaho mahigala o uban pa ni ang mga higalay gusto mo atos gawa sa nasod so doon na tayo mga opportunity ato makauban karon mga kaigalaan ang founder and CEO sa World Connect no. Before ta may galaw balik sa mga discussions, niya tuloy niya karon si Miss Kathy Altarijos Ubania alang mahigala sa atong pagpakikinabi no sa mga activities usab sa World Connect mga suking tigpaminaw tagantag pagtagad karon.
23: Lahat ng tanong straight to the point.
0: Miss Kathy Altarijos Ubania, good morning ma'am. Live po tayo ngayon sa himpilang ng DYHP RMN Cebu and IFM. Kumusta po kayo?
7: Attorney Rufil, good morning sa iyo and to all the listeners of DYHP in Cebu. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Magandang umaga. So, Miss Kathy, ano po ba ang World Connect International Education Expo na ito na ang gaganapin sa Radisson Blue Hotel dito sa Cebu ngayong Sabado, no? September 26, Miss Kathy?
7: Yes, yan po yung big event namin, attorney, ngayong Saturday. Sa lahat ng gustong mag-aral, magtrabaho, and eventually mag-migrate, may mga bisita po kami galing Spain, galing Malta, galing USA, galing Australia, and galing Germany. Pupunta po sa Saturday dyan po sa Radisson Blue para ibahagi po yung opportunities, Attorney Rufil. Paano nga ba umalis ng Pilipinas the fastest way?
0: Mm-hmm. So, ang ganda itong opportunity upang personally we can hear from our visitors galing doon sa mga bansa na na-mention po ninyo, Miss Kathy.
7: Yes, pupunta po sila para sa event na ito.
0: Mm. Maganda, no? At least yung mga interesado, at least mas ano ito, dahil maka they can personally hear talaga doon sa mga bisita natin. Sino
7: yes,
0: po?
7: Saka atong, oo.
0: Sino saka po ang mga qualified? Oo.
7: Opo, very good question. Kasi diba at Living World Connect is 20 years now. We're celebrating our 20th anniversary. So, ito po yung big event namin. So, yung mga qualified po, lahat po ng high school graduate, pati po Attorney Rufil College graduate, na gustong mag-aral, kasi ang Europe, mag-aral lang sila ng 1 year, at the same time, pwede sila magtrabaho, at pwede magsama ng asawa at mga anak. Yan po nakilala ang World Connect. We have 13 branches sa buong Pilipinas.
0: Okay, so high school or college, pwede sila, at ang event na ito ay free, ang event na ito, Miss Kathy?
7: Yes, wala po itong bayad, Attorney Rufil. Libre, wala silang babayaran, magdala lang sila ng resume, and kailangan lang po nila, Attorney Rufil, mag-register para ma-check na namin kaagad kung ano natapos nila, ano yung work experience nila, then bibigyan namin sila ng registration number para ma-confirm yung seat nila sa Sabado.
0: Mm. Paano po mag-register, Miss Kathy?
7: Okay, I will give them a cellphone number. Ito-text nila dun yung pangalan nila. Then bibigyan ko sila ng link para isend nila yung resume. Kasi kailangan lang namin, Attorney Rufil, ma-pre-qualify. Ilang taon na, ano ba ang natapos ng nung kolehiyo. Kung high school graduate naman, walang problema. Kasi pag high school graduate, pwedeng-pwede.
0: Mm-hmm.
7: So, ibibigay ko po yung number 0919-008-4288. So, 0919-008-4288. Doon lang po nila i-register yung pangalan nila. Then, bibigyan, i-send din nila sa Viber na yun, yung kanilang resume.
0: Mm-hmm. So, i-confirm ko na, 0919-008-4288.
7: Yes, tama, Attorney Rufil.
0: So anong oras ang activity na ito dyan sa Radisson ngayong Sabado?
7: Ngayong Sabado po, 1:30 ng hapon dapat nandoon na po sila kasi exactly 2 p.m. we will start. So 1:30, yun po yung start ng registration. And ang maganda, Attorney Rufil, meron pong 50% scholarship na ipamimigay. Malaking bagay po ito na magkaroon ng 50% scholarship yung mga kababayan nating Pinoy na gustong mag-aral ng 1-year master's program sa Europe.
0: Mm-hmm. So ito, napakagandang opportunity ito. So paano itong maging qualified tayo dyan sa 50% na scholarship? Paano yan, Ms. Kate?
7: Okay, kailangan lang po makita namin yung resume nila. Makita namin na qualified, kumbaga bata pa kasi hindi pwedeng sobrang matured na, although ang age naman po namin is 18 until 55 years old.
0: Ah, okay.
7: Pwede pa po yan, Attorney Rufil. Pwede pa silang pumunta ng Malta or Spain. Tsaka ang maganda, Attorney Rufil, yung mga aplikante, ang pasok is twice a week, thrice a week lang habang nag-aaral. And sa Spain and Malta, isang taon lang yung aral. So ang 1 year to study is very short. At ang maganda, di ba na-colonize tayo ng Spain?
0: Mm.
7: 2 years lang sila magtrabaho. After the 1 year program, they will become citizen of Spain. Kaya ang dami naming aplikante ngayon sa Spain.
0: So ito ba ang maganda na pathway sa student at opportunity na naghihintay sa ibang bansa, Ms. Cathy?
7: Yes, Attorney Rufil. Kasi lalo na yung mga aplikante, gusto nila after the studying, they want to migrate. So very open ang Spain sa Filipinos kasi na-colonize tayo more than 300 years.
0: Mm-mm.
7: So ang requirement lang, after nila mag-aral ng 1 year, pagtuloy-tuloy sila magtrabaho ng 2 years. So once namitik nila yung 2 years of legal residence, pasahan lang nila yung Spanish program na A2 level, madali lang yung A2 level, basic Spanish language test. And yung socio-cultural test. After nyan, Attorney Rufil, they will get the red passport. Pinakamadali for Filipinos.
0: So, pinakamadali siya. So, ito ay talagang opportunity ito na makapagpunta sa ibang bansa, makapag-study, and at the same time, may pathway na maganda na maging citizen doon at makapagtrabaho doon, Ms. Cathy.
7: Yes, and once they become a red passport holder, Spanish passport holder, free ang healthcare, maganda yung benefit. May peace of mind ka na magkaskit ka man libre sa Spain. So we have that program, Attorney Rufil, makinig lang sila sa Saturday, libre naman ito. And ang World Connect, ang dami na po naming natulungan. And sa Saturday, may magte-testify na mga kliyente from Cebu na paalis namin for Malta and Spain. So they will attend also sa Saturday. Mga paalis natin this September, Attorney Rufil, and early October, pupunta sa Saturday para ipakita yung mga visa din nila. Nakakatuwa naman.
0: Okay. Sige, Ms. Cathy, wala akong mga katanungan unless mayroon pa kayong additional information na kailangang maibigay doon sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon.
7: Gusto ko lang pong tawagan lahat ng kababayan ko dyan sa Cebu na nangangarap magkaroon ng magandang buhay sa Europe. This is your chance to attend our free event ngayong Saturday sa Radisson Blue Hotel. That's 1:30 p.m. in the afternoon. Wala po itong bayad. Lahat ng graduates ng any course in the Philippines or K-12 graduate ng high school. Iniimbitahan ko po, i-register po ninyo ang inyong pangalan sa number na ito para mabigyan po namin kayo ng free seat reservation for Saturday. Just text your name and your age and natapos na course in the Philippines sa number na ito, 0919-008-4288. 0919-008-4288. Salamat po na marami, Attorney Rufil, and sa lahat ng DYHP team.
0: Okay, maraming salamat, Ms. Cathy, and good morning.
7: Thank you.
8: Radyo mo nationwide.
0: Atong attack na may gala sa 9:39 na. Ato pasalamatan si Ms. Cathy Altarijos Ubanya Mahigala nga mo ito na hinabi karong buntaga labot sa niini mga sukitig paminaw. Unya sa pikas nga bahin sad mga kagilaan atong hatagag pagtagad kay ni ane ato mga duga mga reports o duga mga issues mga kagilaan. Taganta sa pagtagad na okay na si Pulauro. Kay diri sa may Transcentral Highway Mahigala unsa bang duna may namarigla mga sukitig paminaw. Nga kinini ang nga naman niya, doon ay mga magmotor-motor daghan din ha. Dari sa may Transcentral Highway, no, pas daghan kayo na sa diha ang mga motorista. Unya, doon na pag ganyan mag-exhibition nga na din ha. unya ang hitabo, doon naman sa igikasukan, ilang mga gitabangag kulatan ng usa ka residente na dito. Oh, so, naatay video sa gani ni Ani, mga sugitig paminaw. Muna itong hatagag paitagad sa niya kuhaan ito ang report ni kasama Pulau Roque 2 sa dito sa area, mga sugitig paminaw. Naunsa mang hitabuan na ini, no? Ato so, ipakita ko ng video kadali, Nims, may naunsa mang hitabuan ni Nims. Kani-kani mo ni. Oh, tabangan magkulatan. Uy, hala. Uy, ito na. Nagkagubot man ni Kuana. So diha niya sa may Trans Central Highway. Tinulbit ang rekay mga motor-motor na naa diha. So bagay man eh. Oho. So man itabo ang may gala. Katong itabangan lang gulata. Kung anto, kana na ang residente ito dito sa may barangay Malubog ni Ngadapit, no? O mo ni. So mo ni itabu ang mga kagilaan. Nga naman eh, Firmino, matos, magsumbagay dito. Oy lang. Firmino, sa may hinungdan ang hindi ko naman eh, itabangan man lang kulata. Kani o. Dito ni may gala sa may Trans Central Highway. Particularly may gala sa may barangay Malubog. Okay, barangay Malubog ni. So kung matutag balamban, arita mo agi sa Trans Central Highway. Oh, nga naman eh, subagay mga higala. Kini man nag-helmet mga motorista ni, ilang itabangan ni usa. La, sa mato na kuan. Nga nung doon naman na tumba dito. Kuya wa ni tabua. Nagubot man ko ana. So man nagrupo ni sa mga nagmotor. Diha sa may Trans Central Highway. Ah, dyan ang abot ng mga polis. Ah, kani, doon ay nagka-video. Ah, nangabot na yung mga polis. Nanibat na itong ubansan. Gusto mo na yung kalakiha, mga sukit ni Kuminaw. Okay. So ato kaon ang kinitibok ang istorya ini mahigala na unsa man ang hitabuan nga ngano man ang ilang magitabangag kulata to residente ra ba dito din ha. Nya ang problema ani karon nangasuko tong mga parente nangatang po doon sa may Trans Central Highway di kuyawa na po ang ubang mga motorista labi na katong mga waylabot dai. Unsa man to pag ila to mga waylabot? Ato to check mahigala kay to mga kagilan live and direct to karon sa Barangay Malubog si Radyo Man Pulau Roque human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Atong takna alas 9:44 na.
9: Death, living testimonies. Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
10: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
9: Living testimonies.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
11: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
2: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
1: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
14: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ng saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu.
4: Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galaw sa 9:51 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kini nga portion mga kaglantod ganato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sa manalibihan ang sakit natod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan ug gluten free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
23: Straight to the point.
0: Okay, ato sa balikan mga sukit di paminaw si Radyoman Paul Lauro. Ito akaroon sa area mahigala nga no basad taon nga ilaman tong gitabangan na kulata mga kaigala na unsa man tong hitabua. Ah? Unya mura ra ba tong mubaos ra ba kuno sa mga kaigala ang problema ana umubaos. Kay kagabi man to, murag kagabi ito dahil no, nga nangatang sa sila dito. Ang ato lang nga, nakasabuta sa lang ibati, nga katong mga tao dito, ilang mga parinti dito, but ang simbako baglaing motorista ang maigusad, no? So siguro alam sa ginin nyo din ha, no? Kung mahimo, aril lang kita sa, kwan, kay niyaman ta sa civilized society, kiha lang yun, no? Kay lisod man kayo, o ga, mugamit, o ga mga kusog sa dinapita. At i-check si Radyoman Paul Lauro, o naunsang itabu agin eh. Yes, Radyoman Paul, kumusta di Paul sa Bukid Paul?
23: DYHP. RMN Report.
6: Radyoman, Attorney Rufiel, ang atong striking force patrol of an speed pilot Jesus Umampong, giari na to ang lugar, Attorney Rufiel, sa nahitabuan ining rider nga gikulata po, ining pundok po sa mga grupo po sa rider. Domingo hapon, diri sa ibabaw region ni siya nga bahin sa Malubog Police Station 12, Attorney Rufiel. No? Silo, gikan kag Cebu City, silo ni siya sa police station region. Mga 5 meters region ang distansya gikan sa police station. Ato ipakita, Attorney Rufiel, ang area karon ining mga oras sa pag-ari na
0: Paul, sa Paul, alang sa mga kaigsuna to nga dili kay familiar, Paul, unahan magina, no, musaka tagikan sa Cebu City, mutabok to sa Balamban, unahan pa na sa TAPS, Regiman Paul, unahan pa na sa Cabernet Cabusao, Regiman Paul, unahan pa na sa Ayala Heights?
6: Ayala Heights, di pa ka Kalabang. Hapit na dito, okay. Attorney Rufiel.
0: Di pa kaabot sa Ayala Heights?
6: Oh, sumibulat ni mo, Ayala Heights na.
0: Okay.
6: Kaya rin yun, ang atong landmark, doon sa police station lang, ibabaw, sa police station 12, kining Malubog, police station 12, gagibutang diri, Attorney Rufiel, no?
0: Mm.
6: So atong i-describe ang area, Attorney Rufiel, ato paminahon ang atong pagbisita diri sa lugar yun.
0: Okay. Sige. Amone. Okay, audio.
19: Para mao din na hitabo ang pagkulata ni atong rider versus grupo sa mga riders nga nitungas diri sa Barangay Malubog padong og ibabaw ng Trans Central Highway. So dili lugar ha, dili jud ang buslos, pagkay, pagbukbok no. Way na hitabo kasi nung bagay kung dili pagkulata ni atong biktima nga si Christopher na taga diri na sa Malubog. So kini mga kini lugar diha gyud ni tabo makita sa video nato nga diha gyud to giayog gitabangan gyud og bukbok og kulata si Christopher. Hinungdan niya perting bunoga sa iyang kalawasan og naong Doon rin yung kayo rin siya sa police station, kaya ibabaw raman ni gamay, no? Ah, mabato rin gani sa police station, ang gitsan siya, kay dinhiman yung napita na itabo, attorney Rupil, no? So, ang gitsara, oh, gini, ha? Napagani lama sa, gini, inhanan, daling up, naad yung kumusyon pa, no? So, gini, gini, napita yun. So, pagkaibaw sa ato kapulisan, sa Malubog Police Station 12, nakaresponde din ang ilan doon ka-personnel din eh. Bisa nakita sa video. So, din na yun, nakapos yun, sinumbag, gibok-bok nila, niya pagkabantay na sa grupo, sa nangulata ng nanay police, ni sibat na yun ang uban dito sa ibabaw, no? Ato ning sutao niya, sa atong kapulisan sa grupo. Nining pag-imbestigar na ito, nining pagpangulata sa usa ka rider, huwag niya ang nangulata, mga riders po, doon ay nining gikulata, doon na sila siya grupong riders, no? Nga, ang nangulata niya, grupo sa mga riders, na pipila ka membro ani, nag-address og lapu-lapu. Pero ato lang ni i-double check attorney Rupil sa atong kapulisan sa Malubog Police Station 12. Kining background unya ining mga suspect kay mukihara bagyot ang

0: balay, ay dool diha nga hardware, ay hardware balay, nga kini mga balay-balay sa ni Dr. Attorney Rufil nga tanas da plisdan, mga light materials, aray tani nga balay diri nga medyo dunay tao, ay buntag sa iyo pamangyo ni Nato Rungi, imbestigara na Attorney Rufil, mga tanan lang tag nakabantay ba ni sila sa ay tabong kaosyo, no? Ligo ra ba ni? No? Ayo, may bunta. Kabantay mo atong Domingo din sa hapon? Ha? Nagkaguliyan? Nakabantay mo ato?
1: Na, nakabantay ko.
0: Sama nagsinagitay na?
1: Oo, oh, sinagitay na. Kadito ko kuma.
0: Oo. Nya?
1: No, na to. Dihan na nga. Sinambagay na sila.
0: Kagubot na. Why? Pildi si Christopher kay daghan man kay to yan na inkwentro, no?
1: Oo. Oh,
0: siya ra mausa?
1: Kuan man, di man mahibaw na to. Kung pinsa ko mga kuan na, tawhan
0: na. Oo, mga riders po kuno to. Grupo ko kuno to mga riders. So diha, diha gusto nga, no?
1: Oo, diha gusto nga.
0: Diha gusto nga, astilan sa. So mo ni ang dool di kayong balay. Kay, mahalantaw raman niya. Kay diha raman napita, Attorney Rufil, no? Ang komosyon, diri napita. Diha man nagka one hope to road rage pa kay naamay gingon nga nadumbulan ato ni sutao sa pagkapulisan gisay nadumbulan ang biktima ba o ang usa sa kauban ba atong grupo ng mga riders nga nitungas, no? So mani ato sutaon sa investigasyon po sa atong kapulisan kaya ato giuna ron ang lugar yun nga nahitabuan, no? So mani patungas ni siya adong Trans-Central Highway katong grupo ha padung tos ibabaw ma'am atong na-encuentro ng Christopher.
1: Padung to sa babaw. Silang duho. Ah, sila. Asa to si Christopher.
0: Sunod. Sila lagi. Sunod. Nga murag diha to yung nahitabo nga na dinumbulay baka to. So ato ning i-kuan sa investigasyon sa atong kapulisan sa Malubog Police Station 12 Attorney Rufil, no? So padung to sila si babaw tanan ang nangulata po ni Christopher. So bukang update ini kay ato ni paluak Attorney Rufil sa atong kapulisan ang investigasyon ani kay atong nahibawan gikas kabanay ni Christopher mukiha mingyud sila sa maong grupo, no? Nga atong sutaon sa atong kapulisan Attorney Rufil kay ibabaw ra mangyud ni ang kining nahitabuan, ibabaw ra jud gamay sa Police Station 12 diri sa Malubog atong sutaon ang investigasyon ani nila na ailha na bagyud to nila tanan katong naengkwentro sa biktima nga si Christopher nga taga dinhi rapod ni Christopher sa barangay Malubog ni atong lakbayan sa Sugbo. So mao ni atong pagbisita sa lugar di nitabo kadtong maong pagpangulata ni Christopher grupo sa mga riders ang nikulata niya ni atong Domingo sa hapon. On the spot there is area.
2: Okay.
3: Attorney Rufil.
2: Yes, Paul.
3: Ato dayong giari ang biktima Attorney Rufil si Christopher mismo atong gipasaysay niya. Kung siya yung hitabo, Attorney Rufil, no? Unya, atong paminaon si Christopher Attorney Rufil sa atong pag-investigar po niya. Kung siya nanong na kulatahan siya, kung siya nakaingon sa kasuko niya itong grupo, diin sa siya gikan, no? Kinsa naguna nila, naguna ba ni ang grupo sa nangulata or kiniba si Christopher? Ato ipa-saysay ni Attorney Rufil. Ato paminaon si Christopher.
2: Okay.
0: Riders, diri sa barangay Malubog si Christopher. Christopher, o sabi nyo yung itabo? Storya ekonomiya, o sabi yung itabo atong anong na kulatahan mga atong grupos mga riders?
4: Katong riders na katabay na ko, gikan mo sa kano, gikan ko trabaho, pag-out na ko, pag-abot ako sa may...
0: Diyan makatrabaho?
4: Na ako sa top ng trabaho. Pag naog na ko dahil sa eskina, lapit sa may kanang kwan, humbahibin, nunong ko dahil kayo nag-ayo kong bag, kay, ano kong bag, abli, gamay. Mato, nasundan to na ko sila mga motorista, ha? Mato, sige rin, sige sunod.
0: Baka kaila itong grupo, ha?
4: Wala ko kaila itong mga grupo,
0: ha? So, nasundan ni mo?
4: Oo, nasundan nya. To na ko. Mato, pag, sige, may sunod-sunod, nga rin pa doon, pag-abot diha sa kwan, may eskina pa doon, kanang kambitas na namin sa iro nga nilabang ni Minor kung doon kamuta inmax o ang BMW mo to na sundan ako sila na vertikan ako sila tapos tiris babaw din hinapit ka kanang kuhan babaw ni iskina ni Dola police station wa sundan to na kong iro basta kong kabantay kauban ba to nila kay naguna man to nila pero pag-break sa irok, ni-break ako, kaya huwag sa i-break light sa likod, huwag ito paludo. Na,

0: Stupid number. Pero pag brake niya, ni brake shot po, oh, nahook ko sa motor kay nai ni dumbol sa akong likod.
1: Ah, so nai ni dumbol ni mo?
0: Oo.
1: Isang to nakadumbol ni mo?
0: Wasa ko kabantay.
1: Dili to grupo nila?
0: Wasa yung grupo gito nila. Pero may lain ng motor nga nagsunod.
1: Nagsunuray.
0: Oo. Kameraman.
1: So pagkaigo ni mo, nadumbulan ka, taga kasi mong motor.
0: Nahook ko kong motor. Kanya kong kamot, nagbrake mo ko, nabuwag. Pero ang daga na mo, naras mga 20 siguro. Hindi na nagigay, kaya nagsunod naman mga mga sakyanan nga kuan.
1: Oh.
0: Eh, traffic man. Yan, nasa idaga ng padulog ng mga sakyanan, four wheel. Hinay lang yun Pero, kanang maglingkod kayo, kalita kag dumbol, wag kakabantay, action yung kag nahugin ko. Ang akong kamutana, yan ka ni, naamin yung samad. Kay, awnani ka ng murag na panit ba, kay nakuan man sa kuan. Na, igo man yung sa kuan ko, kanang ligid, natoko sa ligid ba.
1: Kana mo na siya.
0: Kana siya. Matukod sa likid kay. Mamay tapalodo. Katukod sa likid kani nagunam ni tukod dinhi ha kani.
1: Kana.
0: Kani matukod sa likid mo to ni gunit ko sa sasis sa motor kay open man. Wala mo siya tapalodo di gunit ko sa sasis. Kani may nabagit. Pero pag nabagira ako nang iyalo sa dako para dili kay mo pagit may ba. Ano na panit ra.
2: Yeah. Okay, standby sa gamay lang, Paul. Gamay lang, Paul. Atong balikan karong nga tutor. Baiga, standby. Amuni may gala na ita na nakulatahan ka na itong Milabay Domingo ni Day. No? Nga nakagubot ito sa Transcentral Highway may gala. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 10:03 na.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26555-3 Series of 2026.
6: Para sa manipyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tayo. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack nala sa 17 na mahigala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kini nga portion to gala itong mahigala sa sugar roll, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw nanini, dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar roll. Ang sugar roll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C mga higala para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ang diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag-sugatrol.
14: Straight to the point.
2: Alas sa 10:08 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to
2: atong balikan, may galang interview ni Regiman Paul Lauro ni ining complainant mga sukit tigpaminaw nga ginganlan o Christopher mga higala nagsunod din sila dito nga kuan nagtrabaho din si Christopher mga higalaan sa TAPS o niya pagpamauli na ni ini nagsunod din sa so mga motor o niya nagka-problema itig paminaw, no? Atong balikan, Radyo Man Paul Lauro, ining maong insidente, mga kagilaan, ang iyang inter... Okay, names?
0: Tanong ko, daghan mo ako, traffic naman. Simpo, ah, ako tanong ipadapli na kong motor para hindi tama traffic. Matod, tapat ang katong nagdas BMW, sumbag din dito. Matod, dili, higo ko, dili.
1: So, dinhi na to?
0: O, dili na.
1: Sumbag dayon.
0: Oh. Pagbangon ako akong helmet, ako mong giana akong helmet ko may. Ako dito sumbag akong sa itan ko mo tapos no bangan ni mo. Kaya imong sumbag taga dire na ko na ada mo adol. Mo ha sa atras. Mata ako kita na yung pit number ni Toyo ko liyo ako kita na yung pit number ko. Hindi pa yung number man niya.
1: Bipile
0: number pa man niya motor.
1: So, imong, sa imo lang nabantayan, pila jud ka tao nakapanukmag ni mo?
0: Awa na yung kabantay ato rin kay...
1: Wala ka kabantay yung pila?
0: Kalikot, mong kuko niya, naa sila tanang silig sa luyo.
1: Pero imo lang ihap-ihap nila, pila may yun sila kabuo?
0: Di, ko kaihap.
1: Di na ka?
0: Di na ako nakakuha.
1: Pero, osama, sobra ka to lima?
0: Sobra.
1: Sobra lima?
0: Di na ako nakakuha sa video, na daghan gili kayo.
1: Daghan kayo?
0: Wala
1: so, ang imo lang may nung luwag, pila ka kinumo ni igo ni mo?
0: Wala yun kayo.
1: Wala yun?
0: Oo, daghan ni kayo.
1: Tinood na, nakuyapan ka?
0: Kuyapan yun.
1: Kung paghapak na sa helmet.
0: Oh, wala na kong kabantay. Helmet ba yung nakailto na ko?
1: Basta nakakuyapan na ka?
0: Helmet ba
1: yung kuyapan na ko? So, dili gito ni mo familiar itong grupo ha?
0: Dili yun.
1: So, nakakaroon, nakahibaw, nakakukin sa itong grupo, rider?
0: Bawa.
1: Kasi nga na nilang grupo nga rider?
0: Siburado.
1: Siburado? Asa man yun sila? Nag-bis sila?
0: Nakalapulapo ko na sila.
1: Kapulapo bis ni sila? Siburado? Membro mo sa kuno kag rider Japan sad diri sa bukid. Mao ni siya team rider Club Cebu. So asa man ni siya nag-base po din yung grupo?
0: Diri Cebu City.
1: So unsa may plano ni mo ani Christopher? Mangyo kas pulis nga ilho nila kay nahog man ni road rage onya do na may pagpangulata so musod na ang atong pulis ani si Malubog kanang mukiha gid mo ani.
0: X-ray wala pa na buha result.
1: So mo na i-submit dito para filing na mo kaso. Mo na itambag sa police pod. sa diri sa atong lubog. Oh. It attach ang mga medical kuan mo certificate para attachment sa pagpayal og kaso. Ug nagtan-aw ron sila nato by Christopher ba. Kining grupo ang sa may mo mensahe nila.
0: Ah, well, sila kuan ug ganahan yun sila magkita, mopakita gyud sila dire.
1: Di sila magtago-tago?
0: Di sila magtago-tago. Mahal nga po, magtago-tago sila. Ilhan naman sila.
1: Oh nga. Mupile yung kagkaso sa...
0: Napal sila yung mga plate number. Nakuha naman nila mga plate number.
1: So, sige na ni sila saka diri. Kining grupo ha? Sa imo lang nabantayan?
0: Kay, kay katong kuan, ako, sa wala po kay trabaho, magsakahan yung kusigig tiket. Taga diri, mami. Sige, may saka. Yung kaila-ila sa mga
1: wasay, grupo. Wasay yung mga kaila ni mga ni uwang mo, ni tabang? Hindi lang untakay ka ma
0: nay, ni bunok? Nay, nidool ako mga igagaw niya. Alas ako mga igagaw, nidool ito. Mga itong na huwag na ginogrambol.
1: Nahog, nagsinumbagay na ginoon di ay.
0: Sa wala pa to, daghan anumbag na ko, isumbag na gikuda na itong nagda itong BMW. Sambarong na kaspong motor.
1: Itong nagda sa BMW?
0: Oo, may nisumbag dito.
1: So di ay, duha ka polis, ang usa naka-uniforme gito, no? So maunay, usa sa ni pakgang yun sa gubot, unya. Why yun tumahold ang uba, no?
0: Katong polis, pag abot, wala na itong gubot.
1: Sibat na sad sila. Padayon na sila saka. So ato ani file na lang yung tagkaso. Salamat Christopher ha.
2: Okay. Yes, Paul.
15: Auto si Christopher Cabuenas, no? Aga nihugo yun in town ang iyang simod attorney Rupel na tayo sa Madrid siyang buktong o buko-buko no? Sa ulo. At pag hapak o silbit, auto yung nakakuyapan niya. O niya, magbangon niya, nakaabot na yun ng iyang mga parinti dito sa lugar, si Rachel. Rachel, Attorney Rupel, no? Atong ang station manager, nag-anchor sa straight to the point. Lisibesa din nato sila diri sa Malubog, Attorney Rupel, diri sa Sityok Pong Hall. Ani diri ilang balay, ako ning nadumduman nina mo, o ning girumbo nina mo, o ning sawa pa mo trabaho si Christopher na interview yun tayo nato. Driver ni siya sa pamilyang Osmeña, Attorney Rupel, diri sa TAPS, si Christopher. Oh, yang amo kining mga Osmeña po diri sa TAPS Attorney Rupel.
2: Tanawa ko so, na mo messenger Paul, basig matubag nimo Paul para makadugang kag live pa diha Paul. Nya na diha ang lain pa mga parinte. Kining hitabo aron.
15: Oo. So, lagi rin si Kuan Attorney Rupel ang igsuon mangod siya si Rachel. Rachel pagkaibaw nimo, lagi tabangan nagkulata si Christopher Rupel. Itaga na yung ganito sa bus.
16: O, oh, nato da yun, sir. Kagitan ng gukutauma. Nga pag-ingon, kito raman sa ubos sa may tower sa globe. Ngayon nga pagkuhan, idungol da yun nga ito. Pagtanaw na mo, sir, bangog na siya. Naunta da ko. Kudili kay Adan. Ang nakalimot siya. Nga niya na, sir, nga. Umangani na. Kung nakasamang gani ka, tinuod ang allegation nila nga nakadasmag ka. Sa kakusog yung mga padagan, imposibleng maabot ka rin siya. Naunta da ko gang. Kung nakaibaw ko, di, uyog ta at ito sa police station. Kaya pwede ta magpa-blatter kung nakasamang gani ka, andap sa mga pamilya ang manubag kung unta mang gani ito sa sensor.
15: Pero ang lahat po, siya ay gidubulan.
16: Oo, kaya sa iyang gisigwilo na siya, nga nakainomdom na siya, nagikan pa siya sa tap, nunong siya sa Macau, kaya nagayos siya sa belt bag, naguna itong mga tulo ka motor, pag about sa outbox, bigaan ng stop and go, na naguna itong tulo ka motor, dayon na ay auto, dali siya sa kilid. So, naman na yung road yung gamay. So, una rin dito siya nga ito. So, kunso naging nag-una dyan itong tulo ka motor. Pag amot sa ilang Alforti 4, kay na may iro nga nila bang ang tulo na trapla ni Minor siya, kay dali man siya sa pika, sa kauna siya. Mato, pag abot sa police station, ni una to ang iro. Pag hunong sa iro, walay plate. Walay stoplight, walay tapaludo sa likod. Pag hunong daw niya, pag brake niya, may hindi dumbo sa yung likod. Mga ito nga nahuwag sa kayang motor. Dayon daw po nagsukmag to ang katong naka BMW nga 350. So pagkahuman ni sukmag, mga ito nagkadaplay na sa kayang motor. Niduol itong akong mga pagumangkod, si hudag si nagkadagang tar. Katurag yung duha, mga niduol nga, noy, naunsa day ka. Mga ito ningon siya nga, bisukmag po ang naka BMW nga kuan dong. Mao to nga pagkuan diyan anan siya sukmag tungo sa digo naman mao to nga ni bawo lang ko sila sukmag ang amo lang gid ani sir kay kung gusto mang gani sila makikita, magpakita sila diri na. Mo kay dili man ni abusado nga pagkatao. Mo tabang pagay ni tanay maaksident diri, ako pay tigda rescue going to Cebu City sa Cebu Dock or Chungwa kung asa gusto ang mga naaksidente. Kaya dili ni abusado kay kitang driver, isip driver ta. Ako driver man sad ko, mo drive kog auto, mga six wheel, kung sa panadiya, bisag babae ko, kaya na kong buhaton. Dadoon din na nato ang atong respeto, pasensya o kontensya. Kaya kung sa namulay din ata na tos kasada o walay mo tabang niyo kung abusado ka, ang sakit para na mo, sir, no, kay dili abusado ako maguwang sa tanang nakaila. Kay, at an athlete, sad na, sad na namo ang sportsmanship. Kay usap po na siya ka-atleta sa University of Cebu sa athletic department nga. Di ka nga nagdagpo mi nga nadyo may respeto sa mong gagalingon. Dili kay itangambog na to kung say na na to. Kaya ang tanan mo taliwan rata dili na nato mada. So nga mo lang panawagan katurang mga na-involved. Wala na milabot anang kay social media good. Gadaghan ng mga social. Wala may anang amo makisettle rami. Wala na milabot anang unta pa ng uban din nga nangaunta na ng ubang mga post dira. Ang amo lang nga makisettle mi sa involved lang wala na milabot sa mga uban. Kay maura gid amo sir, kay kung namatay pa sir, di gid namo ma-accept ang sorry. Kay may lagningon ta nga addict na siya, busado na siya kang darumbado na siya. Dili man kaila ang tanang tao diri sir, kay tinud ningon mi nga taga diri mi, ah mga taga Bukid lumad o di proud ning taga Bukid mi pero dili may abusado nga pagkatao.
15: Dito na mo gikan sa police station itself, no? Unsa may kwan sa pulis mo, cooperate na o mo file yung mong kaso, willing na yung sila matabang ninyo.
16: Oo, mo file yung mong kaso nila, sir.
15: Kung sa insultus pulis mo.
16: Kwan na sila, sir, mag-provide sila, dan maasi sila na mo sa among kuan. Kung dili man gani karon, among gitagaan min lang siyang, kay maraglang ko pa dito kami sa mga pangitabo, sir, baka dito na mo madawat.
15: Pero anda mo nga mag-atubang ngayon sa police station, kinala mo tungag itong nagbunog sa imong maguwang.
16: Oh, matunga dito sila, sir. Kutub atong nasa video. O labi na gitong shout-out, panda.
15: Oh.
16: Wala pa na naman na trace ang katong panda. O panda nga naka-t-shirt o red, manawagan dito ato niya, sir. Nga grabe, ganyan. Nakita na dito sa tao nga nahayang. Iya pag hindi punan. Nga wala na, nakuya pa na akong itoon.
15: Kung kinanglan ilon to, magkatubangay ra mo, andam ra mo. O ga si Tulmen, basta aris sa police station, magkatubangay mo tanan.
16: Oh, kato sila tanan, sir. Kuto ba itong nakita sa video nga nagtabang sa kong igsoon? Mapakita gid sila di rin namo. Kanang sila gid personal. Kay andam ramgid kay ang tao masayop man gid. Pero dili gid ipaagi as a driver, tanay police station. Nga nung niabot pa man sa punto nga. Kung nakasa man gani, andam sa may manubag ang pamilya.
15: Attorney Rupil, na kay pangutanas man mo si Richel di.
2: Okay, so nailhanan niyo to tanan Richel katong mga kwan, mga plate numbers nakuha to ninyo, maila to ninyo ang maong mga riders.
16: Oh, nakuha na mo si attorney unya. Daghang mitabang nga nagkuha na mo nga mao na sila mga nga nila attorney.
2: Oh, okay, okay. Asa ang mga nga nila nakuha na pod?
16: Oh, na ang katurang kutol sa mga plate number nga among nakuha attorney pero katong uban attorney nga nagpukmag niya wa mi kay balo ato kung unsa man di mga pangan ato kutol ratong motor nga nakuha na mo didto nga nagtapok na sila nga gi-entrap nila nga akong maguwang.
2: Okay, okay. Sige. Unya, unsa man kumusta man ang atong kapulisan sa Malubog ni tabang ninyo pag prepare sa mga affidavits para makakiha mo?
16: O, oh, naguhuat na lang may attorney mo, assist man sila, pero ang among gihuat attorney ang result sa iyang tanang medical test niya sa CT scan, x-ray, o gubanta.
2: Okay, sige, no, aron niya mapasakaan yun yung kaso. Kana na ang, kating mga plate numbers na may advice sa police, ipa-check ninyo na sa LTO, or bisag gili ang police advice, kamo na lang, mapacheck ano sa LTO, aron masuta na tukin sa ning uban ng mga riders?
16: Amo na nang gituan attorney kay nagpangayo sa pagtabang ni Sir Rino Basyo sa LTO kay usa sa siya sa among duulan ng dire kay lumad yung taong taga-Bukid.
2: Mayo, mayo. Oh, at least na mo'y lumad yung taga-Bukid sa niya kuan niya makatabang sa kay aron ma-check na to kini mga plate numbers kay gitabangan man ning imong manghod ni mo ni o maguwang.
16: Maguwang na ko attorney Rufil.
2: Oh, gitabangan og kulata nila. Kinsa man ning unang kuan makita ko sa video do na may usa nga natumbas kalsada nya kining usa gitabangan og kulata pa gyud. Kinsa man ning usa ani?
16: Kaning natumbas sa kalsada attorney nga ilang gikuptan nga gitabangan nila bukbo, mao ni ang akong maguwang.
2: Mao na imong maguwang.
16: Gikuptan.
2: Oh. Ya, kini usah ngagi kulat tapos daplin, kisah pa man yung usah?
16: Kanang nakahubo attorney, kay pagpangutanan ni attorney, noy, naunsa mandiay ka, ang ako ng pagumangkon, o katong usasad pagumangkon niya, naunsa mandiay ka, noy, pagkuan attorney nga, gisukmag na to siya primero, katong pagpadaplin niya siyang motor, kaya nga gibrasahan niya pong siya inmax attorney nga, ilang muna muna kay makalusot ni ugasa ni motor, gibrasahan niya pong siya nagdus motor, human na to siya sukmag.
2: Mm-hmm. Kaya makita ito sa video, duha man ni kabuok ni usa nga natumbas kalsada, ang usa da pagi usa nga gitabangan des daplin.
16: O, oh, mga pag-umangkod to na ko, attorney, nga pag-ingang giunta kayong gisukmagkuan ng naka-BNW niya, yan, ang gisukmagmantag una, mautungan ni Bauso po siya, sinumbagay na lang ginoon silang nga rambol na.
2: Hmm. Okay, so ang importante yan eh, mukihan na lang giyod, ato lang giyong ipasubay sa balaod, kay lisod man sad kayo nga, doon naman may nadunggan po, nga, kasabot mo sa inyong gibati po, ang uban mga parinti siguro, nga nagatang-atang diha, nga mga kaliwatan, kay gusto mo baos po din yung mga riders. Ang atong kakuyawan lang, kung mauna yung mga riders kang tinuod, okay, but ang atong kuyawan, masignalain ba ng mga riders? Matagan si Bako.
16: Kay dili man, okay, dili man dyan na tumatagan, ang una-una sa tao, attorney, no, pero kami, dili na may mga labos sa unsay may tabo nilang, amo lang, o pakita sila diri, makigistorya na mo personally, kay maura na, pero kanang uban, attorney, wala na may nakahibawaan na, kay tungod sa sitwasyon doon nga in the act, gigid mi kadawat sa pamilya dere sa mga parente nga na inana ang ilang idaga o kay dili man niya abusado mga pagkatao, respetado kay mao man ni atong kon isip driver ta attorney magkuyog yun ang imong respeto, pasensya o konsensya kay kung in case na nakasakalsada makapatay ka unta man di ba awahin na atong konsensya.
2: Sige, so ana lang ato lang ipaagi gyud nya kwan, ipaagi ta lang gyud balaod nga makiha gyud sila. O niya, naman mo'y makatabang sa LTO at ipasubay ni o ginguman ang atong mga kurasyon, no? Ang medical certificates para sa mga igsoon para nga makihan ng mga tawhana. Kaya lisod man sa kaya nga pagpangulata na sa daan, gitabangan man ang imong igsoon. Pila yung katao tanan ang inyong na-identify nga nagtabang?
16: Wala may ka-identify na yun ato attorney. Ang katurad yung nga sa mga plate na nagtabang ang mga kailapod niyang mga rider nga uban niya. Ang nakakita nga mao ni nagtukmag sa imong maguwang, mao ni nagpatid nga tuhod ang gigamit.
2: O sige. Sige Chil, no, salamat kis paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
16: Salamat po, attorney. God bless.
2: Okay, God bless, God bless.
15: Attorney Rupil, auto ang manghod ni Christopher, no? Ato pong nahinabi diri sa ilang Pinoyanan sa sityo Pungol sa Barangay Malubog, no? Ibabaw nga bahin doon sa di sa police station 12 diri sa Malubog, attorney Rupil, no? So ato na lang sutaon ko ng atong kapulisan ani kay batod sa kapulisan mo cooperate gyud sila sa plano ining igsoon o pamilya ni Christopher nga nabunog pod in town sa Itabo. So gikan na lang diri silang Pinoyanan sa Barangay Malubog sa Sitsupong Ol o Banisped Palot si Sumampong ako yung radio man po Lauro DYHP Tatak RMN.
17: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radio Boy Nationwide! Okay, salamat Radio Man Paul Lauro Cebu nga report. Alas sa 10:19 binakin ng portion na ito kanatang may gala sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan doon ay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag o kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmang mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o gapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magali.
17: Straight to the point.
2: Alas sa 10:25 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
2: At sa dawaton, mahigalan itong mga winners karong buntaga. Lain mga nasakpan nga naminaw sa DYHP sa makadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Dasuli niya karon sa kasamang Laylin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Laylin.
17: DYHP. Tatak. RMM Report.
18: Mayong buntag po sa kasamang regimen at Tony Rufil, balik din sa Cebu City South District. Dila ang grupo na usapan makarawat sa tumapahal lipay, nga bugas, Ocho Rico. Ito pa salamat sa ilang karuna yung pagsunod sa programa sa DYHP. Sa Arno Gagoy, Albert Norme Okwa, Lito Lit Laura Hagupi, Maria Badaya, Johnny Esti Opas. O sa rin tayo kasing hindi nyo sa DYHP. Kakasalamat sa DYHP. Yes! Sabi ako, sika sa mga Julius Balilik, hindi sika sa mga nilagin na raban ni Tarigad at DYHP Tatak RMA. Kaya usahin mo kanta pa para
2: malingaw ang masa. Okay, salamat Lailin Romanes Aligada sa mga report. Kini nga portion nagahatod sa kanato may gila sa DTX 500. Taas mga presyon sa madugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes, kaon niya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana karason nga nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon ang hulot pa nga magkagrabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay charang tinggi ka sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, shout out nga to nila ni Kent Bertie sa taga Siargao na ini, oh? Pero listener na to di sa Dakbayan sa Sugbo. Pinagi ni Juvie sa Tinitigan. Good morning ni mga Jobs. Salamat kayo, yung nasugatan dito sa may Siargao Mahigala o niya ni Sulte, makagilaan niya sipat na Siargao na Morag pareha dito sa ila ka attorney Orlando Salatandre Mahigala nga bisan og layo tong ila makigilaan dito mga kaigsunan sa may dipulog pero purya buyag sipa ang atong broadcast dito. Mo nang Salatandre Mahigala mo areg Cebu mo hapit diri nato kay nahimo na kuno sa nakong listener ha. Salamat kayo panyero. Oga, kinisag niya portion na tosyap ka na to, may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailan, ngayon ka doon nila ka mga toksin sa mong lawas. Maundili ka regular nga magpagawa sa mong hugaw, dugay mahilisan o magbutod ang tiyan. Magkasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ay mong ulo. Panakit sa kalawasan o tulatahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka na mga toksin sa mong lawas, aron maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Shout out ta Attorney Rani Montesclaros, Attorney Jan Reyes Avedra, Attorney Jan Cagulada, nga kanunay nagsunod sab sa atong tulumanon dito sa DYHP RMN Cebu. Wala ko oras mga sukit di pabinaw hantun ugma na lang magtiwas ta sa itong mga isgutanan sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimen sa Bokus kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit ka ninyo pinagispagingon sa tanang panahon usta ng higayon dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
19: Not just number one, simply dominant.
20: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
21: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
22: Tatak RMN!
23: All the time, RMN kami.
22: Tatak RMN!
21: One radio is favored by all.
22: Tatak RMN! All the way!
23: Loyal kami sa RMN!
22: Tatak RMN!
21: One radio network conquers all.
24: Number one!
21: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
25: Makakarating pa rin sa'yo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
5: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon. Nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
4: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Ulyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit yapo ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sedle naman to, uy.
0: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sedle Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimol lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa Dr. Interregion kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Motor kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Tumarong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang Interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
10: Makabuhay! Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
15: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
15: Biotrophs Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrophs Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrophs Herbal Capsules, the wonder food supplement.
17: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
18: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
19: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
17: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
20: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
21: Ay, hello mga kasama. Kinigapon ninyo Kuya Joel Binsey, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagon ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kojic Soap o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga Nubi. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Nubi.

0: Uy, nami. Sa mukha kan kastanan. Ni kanta to, mukanta sa gyud ka. Sa mukan.
1: Dela pagagugago ni. Ha, ni champion ka na ano so pagagugago baga.
2: Gugago.
1: Ni gyapon ka papilo taon, di may tabo Igor ka ma guest ra gyud ka.
0: Ha? Maka gyud mo tinoy. Oy, Tino. Tinuod gyud nga ikaw mo itinubdan sa gubot. Kay sultihan ta ka ha. May potential man ka Tino nga mamahimong scientist.
1: Ay, scientist. Ang scientist mo yun.
0: Tinuod lagi.
1: Kasi tinuod. Usa ka lagi tinuod na nanubing. Ang paglisong ulit ang ihap sa matematik.
0: May pagka-scientist lagi ka.
1: Sige nga na to, tabian kayo.
0: Oo, bito, mga tabian kay Stanan. Ako pa nimo, mas may pagmag-scientist na langgit ka kay Mikey ka mo imbinto o mga istorya. Mikey ka mo dag away sa mga silingan.
1: Ha? Ano ito? Away sa mga silingan, babe? Pulo sa kabinuang.
0: Binuang ko taon. Ikaw mo ay, kuhan, ikaw mo ay binuang. Nainaong ni mo ay, hay! Labi na sa mga babae, hangol kay Kastanan. Kita lag magparol ay sulirap na yung mata.
1: Ha! Ano ito, grabe?
0: Nga no, dilit inood!
1: Saba na ay, ikaw, murang sa kag-scientist?
0: Huh? Ako scientist? Okay, dorky mo!

0: is puting nga rantino, ah? In hurt man? Hmm, humuta. Asa maron, Tino?
1: Pamada, Ron?
2: Ha? Pamada? Three flowers.
1: Three flowers?
2: Oh,
1: asa day ka?
2: I'm no go po hay na unsang kay.
1: Asa?
2: Sabang-bang tag kanin Paulitos makaroon ni Kante.
1: Ha? Mm, crunchy, crunchy.
2: Crunchy, crunchy kayo.
1: Atong silingan, sige ka pong tabi, no?
2: Oh,
1: mga tabian.
2: Mga tabian. Ay, sabi dasan ni mo eh. Sigaw na yung matan mo, pastilan, ganyan mo na kita, ilikap, kuratan ikaw.
1: Makuratan man lang buta. Eh, basig na sayop na ang giapilan ni mo ba? Imbis pa ay ugnaw, pagpapuhay ng manoy mong giapilan, basig na sipiat ka.
3: Ha?
2: Huh? Saba niya, ay maunsa mo, ikaw, may nuoy mo ingon. Maninuol, bilisan niya. Pida, pero kumidyar na ito, ah, ikaw.
1: Manangalong isputing man lagi kay kastanan, pinainhurt pa, o niya humot ka pa kaayo. Unsa man doon na ka na'y gibirig-birigan diha, pagsulti lang.
2: Bida ni ate. Sama nang jelling ka?
1: Jelling si mong mata? Asa ka ba?
2: Tukoy lang pretirsoy, no? Unsa?
1: Unsa magalitos ila?
2: Kuan, may tungkos trabaho tao na mo. Mau nga, makal ka lang diha. Relax ka lang, baby, okay?

0: Duda ko aning lakaw ni Tino, da. Wa pa ka ni magbinuang yung kadahan?
1: Uy, Marie!
0: Oy!
1: Kinsa may gaat nga ni mo diha, Marie, uy?
0: Ay, wa, Marie, uy. Ay, si Tino, akong gisundan o tanaw.
1: O, asa rin si pare Tino, Marie?
0: Taay, bago pang nilakaw, magkapaduda kay Glihok, Marie.
1: Ha, nga naman.
0: Muadto siya sa silingan, pina-inhurt ang sinina. Unya, pilit kay kinapay. Gisuan mag-tri-flowers. Unya, nag-perfume pag yung tabaghak. Murag hapit na ikaligong perfume.
1: Mao ba?
0: Makapaduda, kita ayo.
1: Uy, hala, uy. Basig na anay laing chik si pare, Marie.
0: Mabitaw nga duda ko, Marie. Kaya na nabang kanahan sa ulitaw pa na, hangul kay na.
2: Huh?
0: Nanghambog na ako sa una nga, kaniad to, kuan ko no, mga babae ko no'y manguyab niya.
1: Ah, kuya wagod. Awin noon ka ng mga lalaki, Marie. Magpakalalaki man dyan na. Normal mada nila, Marie.
0: Dili normal para nako.
1: Unya, Marie. Saon man ana nga naamang gi na kunaag gi kairing-iring na si pare. Mapugngan da ni mo.
0: Aw dili ko mapugong oy. Pero muprangka lang siya nga di na siya nako. Ano gitong mabugos man ko niya? Og dili siya, di man sag ko. Pero kinahanglan mo sulti siya, dili kay iya la kong buangon. Kay og iya nang buhaton nako nga buangon lang ko niya. Aw anha siya kitag kumo nga murag di kuryente. Muundang lag mo brown out.
2: Huh?
1: Patay man.
0: Aw patay

0: testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies.

0: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Bivers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Maka
4: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe. Mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Walang sagay ko mo pakita nga nagduda na ko sa mga lihok sa kumpana. Pero ako gid siya gipanid-an na. Unya.
1: Ay, maya kay mi anhig yung kapre. Usam gyud madayon ka sa ato ang kwan, katong play ang trabaho para magdungan lang taba.
2: Ha? Dili lang tingali ko, pre. Kaya murag, maiko, magusta kong amo, eh. Nabiyaan ako sa kalit, wanya ikaw. Ikaw lang tingali dito, pre.
1: Ah, sige, pre. Tutal, dapat makay trabaho. Ako, mahilag, madawat ko, ani.
2: Dawat ko, eh. Kugihan ka ka. Nya, kumplito ba kayo requirements?
1: Ah, oo.
2: Okay kayo.
1: Oh, diyan na, pre. Kumplito na. Final interview na mo, ugma, pre. Karon, mamanda to'y final, pero, ugma, nya, nagtuuman ko nga, mudungan ka, pang-apply, mudungan po nung tata, nya, hindi nilang kamdayon, eh.
2: Ah, hindi lang, pre. Sige lang, ikaw lang sa. Total, o, madawa na ka nila, hindi na, kamang disod, pasun ako, di ba?
1: Ah, oo, pre, oy. Pasun lo, di ka, panangit madawat ko, di ha? Siguro nga, pasok to ka, pre. Karang, singanin na yung, pero, mga-apply pa man to, sa to, ito'y lang sa ta, pre. Basta mag-utang apply. No, ito'y sa ta.
2: Ito'y lang yun ka. Ay, pabina, pre. Ang anong nipanhe yung yun mo, ha? Sa mag-ituyon mo na ko, ha? Ano gusto mo yung kumari ko, ha? Nakihang yun, ha? Sulta yun yun, ano sa man?
1: Kuhaan, pre, kanang, final interview lagi na mo, ugma ba? Unya, kanang laman nga, medyo isputig kamay. Ang problema lang na ako kay, wa mang kulblak sius.
2: Ah.
1: Na kulblak sius, pre.
2: Na!
1: O, say color, pre.
2: Blue! Huh?

0: Gusto gid nako mari nga kana bang masakpan gid nako sila nga nagjerjer pa.
1: Uy, sayon ra kay na mari oy.
0: Unsa kay maayong buhaton mari? Magsugo kog tawo nga moy maniid nila mari?
1: Ay dili na. Sayon ra kayo na.
0: Unsaon gani?
1: Ay panangit si Mambana. Ingna nga dunay ipatrabaho ang inyong kumpanya dito sa Cagayan. Nya usa ka sa ipadadid to.
0: Unya sunod.
1: Mangutana gani kod pila ka adlaw dito o ibiinon nga tulo ra ka adlaw.
0: Unya musugot ka na akong bana mari.
1: Ingnon dili man. Ingnon man nimo nga parte sa trabaho. Wa man ka maglaag-laag dito. Unya gawas pa mari. Malipay ka ina nga mawa ka sa inyo ug tulo ka adlaw. Kay makaluga na sa siyang kabit.
0: Mausad, no?
1: Pero ayok sulti nga dili na tinuod.
0: Ha? Eh, tayong patayin pa, wako kasabot, Mari. Wakay ko, kajig yun.
1: Bugo apod ni mo, Mari, oy.
0: Huh? Ayay ka, gibirahan mazad ta, oy.
1: Paminaw ba?
0: Oo. Oh.
1: Kanang imong ino ng imong bana, kanang imong pagpanangid niya, dili na tinuod nga mularga ka.
0: Oh.
1: Pasangi lang na ni mo. Pero ang tinuod, din niragog kagod. Imo ra ng panidaan. Kay labing siguro, anak Mari, makikita magyo na sa iyang kabit. Kay wagog kagod. Ug mauna ng higayuna nga masakpanan imo sila. O, di ba?
0: Husto-husto, naka-gina ko, Mari.
1: So, kuha na ni mo.
0: Ang hain ato.
2: Huh? Pagpapit.

0: Ah, labas din kayo nila. May kaya ka uno na yung ginaya kang trabaho, pre, no? Panarbaho ka, gusto yung ka, mauna ay sakto, pre.
1: Ah, beto, pre, kaya sapagkat inuod lang, pre. Nakaamgo naman good ko, pre.
0: Kaamgo nga usa.
1: Ah, kini ba ako sitwasyon, pre? Mano ako, nangandoy yung ko nga, bisag usal lang kaadlaw, pre. Usal lang kaadlaw nga mamahimo kong pobre.
0: Ah, usa? Kaya mo, nangandoy ka usal kaadlaw, pobre ka?
1: Oo. Oh.
0: Bida sa istorya, ha? Nga nung taon, ha? Nga nung dato rin ka, pre? Dato rin ka?
1: Mau ka nga. Mangandoy yun ko mamahimong pobre bisag usala ka adlaw. Kay, paitin ni kada adlaw kang pobre, oy.
0: Ha? Huh? Nga-janggo, gini. Pobre, janggo, gini. Pagka, gini!

0: Oh, sige na mari uy, atoy ako mari uy. Wa para di ko kalung ag sabay da. Masing ganun na sa ko atong usaro dito ron. Katos pare ni mo, hibaw na biya ka adto.
1: May nalang ng imo mari kay tarong pa man nag

0: na. Huwag mo iwasakpan ako. Basta lagi mare. Basta masakpalan ako. Piti.
1: Sige na mare. Uy, aturek ko. Arisek ko ha.
0: Sige, sige mare. Salamat. May sa tong gitambag ni mare Esther na ko da. Maayos at. Ano sa ka ano? Huwag muna akong buhaton kong tino. Para mapadidaan ako siya. May kina ulit na ka, Tino. Ngiga, gabian, mangyod.
2: Taon dahil nga ginamino, paliter tulay.
0: Sige lang, wala'y problema. Kuan lang dong baka nang ganina ragi ko naghuwat ni mo, kay mananghid ko ni mo. Mawa ko din sa ato, balik tulok adlaw ha. Kay to amo ko'y problema sa among kuan good sister companies kagayan ba. Unya, usa mong kus ipaad to.
2: Ah, di ba? Regard ko ni kasamang Aisam siya sa ato mga kanito. Mawa kang tulok adlaw din sa ato.
0: Oh, lagi tulok adlaw.
2: Ay, problema, ay, problema. Trabaho, no, ganyan ni mo. Gusto, mga supako, na taktak, ino, trabaho, no, supa ka, di ba?
0: Kadako ba yung isis kanahan? Pero di mang lipo. Tinuod gitingali nga may babae ning kanahan.
2: Narasaka ka lang rin eh!
0: Nagdali ka?
2: Narasaka yun!
0: Ah, nagdali. Ugma dong, ugma, malarga ko.
2: Ah, okay, ugma!
0: Yes, dong.
2: Yes!
0: Nalipay di kang mawa ko din yung pilak adlaw, dong?
2: Ay, wak man.
0: Nyaingon mo kag-yes. Nalipay lagi kay kasana mawa ko, nung biyahe ko.
2: Nyaingon ikog, no! Kapila, nga supa ko ni mo, bida. Nya mapatpul, hinungon ka, mingon kog, no! Ako, mabasol mo. Ngayon, sumaksupa ko.
0: Sabi na kong lipay kay kang mularga ko.
2: Kalipay yung taon. Kalipay na kung mawa ka sa akong kiliran. Nakunsa mo
0: taon. Uber!
2: Uber. Mag-antos ka. Mag-antos na saan ko, ani. Day, mawa man ka. Mag-uol ko, ani.
0: Na may online di ha. Kanala sa itan, day.
2: Oo, day. Basta ayaw lang taong pagdugay dito, day, ha. Kay, naibaw lang ka. Mas maabtan ka, usok si mana dito. Na, ambot lang! Kasi uli ni mo. Huwa na, ni.
0: Oh, ha? Tino. Huwa na ko.

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang Mosdoc

0: per-prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dulfinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mongwagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Mefenamic acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usab diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Badson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
7: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla, og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang BioJessic maong apil na kay Basin Ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato magkontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mao to nga sadihan na kapananghid ako, nangandam ko nunghay ko sa kumangan sinina, disood na ko sa bag. Unya, pagkaugmaan na. Dong, ato na ko.
1: Oh, pagayo ayo na, pagayo ayo.
0: Over ka na kag-reaction. Ay, uwi kay ka.
1: Pagayo ayo na. Basta ito, pagdugay nito.
0: Lagi, di lagi. Stay, ba? Ay, giyadal ako, babay.
1: Di ba, di ba?

0: anilang una ko tini mag-standby. May kay makita purang among bay.
1: Nang! Oh, dai bang ko nang o.
0: Ay, salamat kay Dong.
1: Siguro kang anak ka niya?
0: Dinhi lang. Ah, pabinan lang ko yung akong bag dinitong ha. Ayaw ka bala ka, tagaantik at panigarili.

0: Atong takna, alas 7:15 na. Na, huwag yun mo lakaw, Stino. Alapig siguro ang babae rin mo, anha. Kay wagog ko, siya ragong usa. Pero karong mga orasa, wa pa man. Las utso na. Hapit na mo las utso. Hawa siguro yung mga anha, eh. May kinangaon pa sila. Unya ini kaalas 9, magtatanaw para sa TV kay sila ramanduha. So klaro kaayo nga ini kaalas 10, siguro sugod ng kumbati. Hangtod alas 11, kumbati lang gihapon. Hangtod magbuntagay na sila. Wa sab siya kakita nga ginahan akong siguro ang palupalo. Pero karon og naa sila. Lintik lang ang walang ganti.
1: Huh?
0: Lah, nalimot man ko. Uy, wapa man di ako panihapon, uy. Di apa man di ito'y sobrang akong gipalit na bubot. Kinilan sa kalingawan ako kit-kit ang bubot. Mm.

Saan naman ang orasa? Happy time na yung maglas unsi. Aka ni, sakto na ni orasa. Labing siguro, nagpatong na Rustino siyang kabit. Mung inahinay ko atos bay, ginahala di sila makabantay na ko inigsood. Huwag sa higayon, lumasakpan ko na sila. Lupig palinabhan nila nga akong palupaluhon.

0: Ay, may kayo si Ring Pultahan. May nahinay kong soda mula ko sa samong kwarto. Dinto ka sila magkumbati. Diyan ako sa samong kwarto. Pabligyot. May noon. Aron mo sood ko. Kanin palo-palo ang damon. Mga animal. Na nagigdas katri. Murag duha ka buok. Nagbukot paghabol. May gimaw ang ilang mga tiil ay. Duha ka parisan na tiil. Mga salbahis, tinuod gini ay. Murag nagpatong pangkanahan. Karon dyo ka. Magbayad ka. Ha, palo-paluhon ta mo. Mga animal mo, mga salbahis, suwatan ninyo. Kuhaon akong sundang sa kusina. Pagtigpasun ta mo. Asa naman to sundang? Asa naman to? Ha? Day! Sundang, asa na to?
1: Day!
0: Naamalagi ka niya!
1: O siya, ipagitaan niyo mo!
0: Nagusa ka man niya!
1: O siya, ipagitaan niyo mo! Ay, naun siya!
0: Ang sundang! Ang atong sundang! Nagusa ka niya!
1: Ako, ano nga, piko niya re? Ikaw makamlarga ka! Nakuligi ko! Nakansili mo! Ito, Uday, si Mama, si Papa, dahil nalito kwarto!
0: Ha? Kisingan?
1: Si Mama, si Papa! Misita sila nato, niya dito, nagugipato sa atong kwarto taon, kay di ba sila masinggo sa kwarto taon?
0: Ha? Sila, dito, si Mama, si Papa! Patay!
2: Purti na kong kuyaw, ay, huwag nangaunsa sila. May gani, kay igo na sila na kuyapan. Kay, huwag man sila magtingog. Purti, suko asa kong bana, oy. Hasta akong mamagpapa, naglagot yun sila nako. Kaya kanil, laging kabuang sa tung utok nga nitukar na. Unsa'y akong buhaton ani, oy, kung unsa man ugamo ang pasultihon. Nubi.

0: Ma'am Mary, salamat sa mga pagkapo. Ni Ate Misita, si Inday Vicky Solis, ang atong membro sa Alasi. Alasi itong
1: mga. Alasi.
0: Alasi. Thank you kayo. Kaning Alasi ang nag pasiugdaan ni og ang nag nagbuo.
1: Organize
0: si Sir Raul Alibio Isoto. Ang pinanggang bana ni Ma'am Jasmine Mabidi na baro.
2: Salamat ay ko ni Sir Raul Isoto. Sige, atag na ko nga kanang juicer? Juicer mixer.
0: Nakapalit ang juicer.
2: Dili tagaan ang gug ko.
0: Ah, gitagaan eh.
2: Kaya... Wala pa na ako magamit. Hindi mo ko kumao.
0: Ako lang yung gamit ito, ba? Oh,
2: well. Yan ko pa gamit ito. Parang ko na ikuan juicer o carrot.
0: Wala
2: pa na ako. Hindi mo ko kumao. Good mo. Ano mga juicer.
0: Lami kayo na, ba? Lami kayo na. Mag-juice ang carrot. Nindot kayo. Nindot kayo kayo. Kayo. Malahi naman ito yung residue. Yung juice na bali yung magawa.
2: Okay, so una, tikuan kong carrot. Ako lang paghiro. Tapos si? Amis nila sa juice ng carrot, no? Basta yung...
0: sila pa, yung mawitig juice ni nanay ni Alisa. Okay. Mga kurbaminti
3: na. Oh,
2: okay, juicer. Ako rin bangurun. Oo, lagi yung bangurun. Kasi suway ko nagbaon niya. Undang ko. Ay, kape. Balik ta.
0: Balik ta.
2: Lang kayo, numdum ka nga nagdamata dito sa San Ricardo. Kato mga...
0: Liti? Is,
2: o mga Pelido Guerrera.
0: Guerrera.
2: Pag uli ganit, nagpambutra ta.
0: Ah.
2: Kaya numdum ka anak. Katong ga-imbita na to. Mabuti na imbita na mo sa una nga. Host ko dito og kanang Battle of Champions. Kinaanak ko ni si Vicky.
0: Ah,
2: nag-sponsor at to. Kanun nung kabiking ngay data mong duas ilgan.
0: Ah.
2: Nga dito tapuyo sa hospital. O sa mong tutuig ang mura mag...
3: 90s pa to.
2: Pura matug it. Uli, wala pa yung 90s. Uli, kaya kung gaw na to violet.
4: Ay, tingali, 1940 pa.
2: Uli, hindi ni kayo nagsunog. Nagsunog wala kung gaw 1982.
0: O, dapat, padyanggo yan siya. Galali.
2: Kaya mo pagkot ilgan at to. O, pagkukukatila at yung mga kalibutan nun.
0: O, dapat.
4: Mga mama, thank you kay mga mama sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dago. Don Pepe Dark Chocolate. Ugong-ugong sa Nemo Diema OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang tasty fish rocker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Amen. Thank you kayo. Salamat kay Ate Jinjin sa mga bata. Inom kita Don Pepe Tablia kay happy you kita ana. Sama ka nga mo adto sa Happy Mart. Walo na kulutabunok kong maktan. Happy you kay ka dito kay Sulbar ang krisis palat, barato ang pelitunon, daay pa'y donuts are us, kilid sa Happy Mart Mactan. Unya ka po mga bata, kinalaminom yuta o Don Pepe Tablia. Unya kitang panlitaron magsurisuroy ta, atong baonon ang tasty fish cracker o paulitos makaroon ni Kranz Maone, atong baonon baonon. Unya ka po mga bata, anas kwarto sa inyo ang room baron, ah sa inyong kwarto yung room, sa inyong room, ugum-ugum o OBM special o Diamond Yema special, samtang maminaw mo sa inyuhang maestra. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, o ingon man sa mga tao ni Ma'am Shen Pipito sa Brumage PH. Salamat kay ninyo diha, Ma'am Shen. Thank you kayo. O kabong mga wapakasway nga makakita sa mga trabaho, trinabahoan sa Brumage PH, tadawa ninyo, limpyo kayo ninyong panimahe. Kung wa na mo'y lugar nga mulimpyo sa inyong panimahe, tawagan ninyo ang Brumage PH na nas Facebook. I-type ninyo Brumage PH na yung number. O niya, tawagan ninyo kung sa'yo gusto ninyo nga ipabuhat sa inyong palibay. Sa tanong mo daw ni former Kapitan Jun Ramos, kanabuhat siya Miguel Pulyar per election. Good morning, Maria Cap. Sa tanan po mga tao sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Gangke, Ma'am Casmer Araw, Mayor Samsam Gulyas o si Ma'am Ria Gulyas. Salamat kayo sa inyong mga tao nga inyong ipainom sa tuwang kaping batapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix kay Maunay. Nindot kay imnon sa mga trabahador. Mamanay, nindot kay atong isa-chat. O, dili isa-chat. Ato yung kape ba? Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Daghan pang binipisyo nga imuhang makuha aning kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kay ninyong tanan. Ate Press!
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. O, Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas o sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnan o Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kada inom. Sa buntag, ure ka magkaw sa imong pamahaw, inom daan o sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Di pa rin uto ni mo, maughapon, sa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong pa rin uto. Mao gapon sa imo niya ang pagpanihapon, inom na padaan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema kaayo aning kidney ug UTI ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na niya magkatambal, ana, kinimawaan kung herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imun kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: Okay, salamat kayo tibisog sa tanan po na itong mga kaigsunan. Salamat kayo sa paggamit sa kamoy na himog number 1 sa ato ang Seed Liniment Oil ninyo. Seed Liniment Oil, mauno ang kamoy na himog number 1. Salamat kayo tanan sa paggamit sa ato ang tinuod ng buwagtang sa panuhot, pamaul, parkit sa kalawasan, barikos, bins, katol-katol, kutos, kamatan, ilikay, pagitan sa ringgi kung mga plasta sa ato ang Seed Liniment Oil pero sa buta, anhar na palit sa butika. Kay ang butika, nadia ang original ng mga produkto sa Seed Marketing. Pero layo, ragali, taon kayo sa butika, pag-shopee na lang mo, order na lang mo shopee, kay dool ra, ihatod pa sa inyong panimay kung mag-shopee mo. Tawag lang mo sa shopee, or chat lang mo shopee, tanawal na ninyo din ha, ang Seed Marketing Incorporated, makita ninyo ito ng produkto, i-shopee na lang ninyo. Bam!
2: Good morning, Sir Sammy Lauron and Mami Erna Lauron. Sammy Resius, Valero, Lidkarkar, yung mga staff ni mo diyan, no? Kumusta? Salamat kayo sa imo ang assistance sa imo pagsunod ko nunay sa ato ang tulumanon. Thank you kayo. Kumusta ito ang mga sa nga ng mga empleyado ni mo na Louis Rupit sa imo ang factory. Kumusta ka mo? Yung manasab ni amigang Vicky Solis, si Jimmy Muneba o si Legaya Muneba sa Subaru 30 Danau. Kumusta ka ito? Pila na ka po kapong ni Dave? Pila na anak ni Dave? Mga po, tuluto sa una. Salamat kayo nindo. Trabaning mga batanon pa nga maminyo. Ano, kaila binan na mo mga kababae niya. Ano, ah, ipanganak na mo. Mauli pa nga mo mga skin tissues. Charles!
0: Maganak na ikan.
2: Talawa, bibigay. Maganak may batanon pa. Ang mga bata, maralaga mong igsoon.
0: Tano na.
2: Pero,
0: daw imong anak si tata, no? Imong anak si tata ba?
2: Ha?
0: Si tata, imong anak?
2: Ang anak ni tata, may mga anak. Ayaw! Ayaw kalimut ka mo alam na sa inyong mga apo. Sa celebrity cutting beauty sa inyong mga kualwa sinoon. Sa celebrity cutting beauty soap with glutathione and papaya extract. Ano na sa kini mga sangkap ng natural moisturizer para din limang try ang atong skin. Sa celebrity cutting beauty soap. Magpapiling kang batanon. Ay mong kutis ay work artista. Kutis porcelana. O tanawang imong napanamin be. Dere-kare-kare. Abrihan ang bitana para magklaro. Na ay pugis-pugis. Na ito. Na ay black kids or white kids. Tanawa. Kanapit sa wow. Sell celebrity ko Jake Beauty Soap para original ay mong mapalit mga tanan lamang sa butika. Ayaw mo tuo ka na lang mga i-offer niya kabarato. Siguro ang yun nga sa iyang sudlanan aduhin na ka-label niya Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, sa tanan po na ito mga kaisunan kinalamot inom yung G Detox Plus or a capsule kay maugin mo dipinsa sa ato ang lawas dipinsa ni nato nga dili madaot ato blood cells kaya ato blood cells ang toxin ang daoto na na blood cells lang gud ato ini kadao ta ato blood cells mistake mulapot ang atong dugo mao na nga magkasakit tag cancer diabetes hypertension arthritis heart disease says tuguban pa natong balatian constipated ka og yuman kini ato ang kidney problema nga inom jud ta G Detox Plus herbal capsule kay natural kini nga detoxifier natural kini nga remedy tigwag tang sa balatian puno sa nutrients kung mao ay makapalig-on sa atong vital organs sa aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtag ka ng mga toxins sa imong kalawasan, mabuhilungdan sa imong balatayan, waro ligon kanunay ang itong vital organs. Inom kita Matagadlaw OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang buflas out sa toxins sa tuang kalawasan. Ati Pres?
4: Okay ang sender at karagawa.
0: Sinday Nubi, Ati Pres. Sinday Nubi.
4: Novi.
0: Olo ay kay ni Sinday Novi ate pres kay kulatahuno na siyang mama papatungod lang siyang silos-silos kanawang wainong uh-huh. Danong silos ba. Niya gitudluan ko siya siyang kumari nga maunay buhata na largag ko anya. Ayun lang paglarga timan ina niya ilara lang imong bana. Niya bantayan rin mo. Niya wasi kabantay nga ni abot yung mama papa ate pres. Wasi kabantay nga ni misita yung mama papa dito. Di iyang giantog giuli niya yung bana. Ditsuon ko niya skwarto kay para masakpan. Pag antog dito ate pres naamgay yung tog dito. Nga nagtuo siya nga iya. siyang banaw ang katunong kabit. Bunal-bunal lang niya, te pres. Pag bunal-bunal, awa na. Ningon din yung...
4: Uy, ano?
0: Ningon yung banal. Si Tino, oh, naamligi ka. Kansili mong kwan. Sa nanay sila sa pag na mama diyan, misita na to. Last kwarto na ko patulga, kaya di masuot sa pigas kwarto. Ay, 14 yung gula, te pres. Na problema, hinun siya ni kalakiha. Tungod lang siyang silos-silos. Saon man mo na, dahil nubi, porbida. Ay, hinungda na yung
2: ang kulyat, kaya nang tinurba ng gingon nga, ang kinikunosay man nagtayong magsig-away tungod sa silos. A, paano naingon sila nga? Kung atan na kunong masilos, mao kunong na itinuod na higugma. Tinurba diba? Na mahal. Mao ba?
0: Ang butlang ba, no?
2: Kaya wasad ko no kay gugma nga to sa imong bana o rasawa. Basta dahan lang ka murang iro, muli kang sa dili.
4: Depende, oy. Depende, bang. Na may magsilos ka pangigira.
0: Tinurba.
4: Pangigilang ba? Garbo ni mo.
2: Maumba?
4: Pero, why love?
2: Oh, maumba? Okay, sa lahat pagkasulti, naman sa ingon nga uban nga, dili niya ipagkita niyang silos kay ang yamang kong baruganan nga, ang kalipay sa iyang partner mo, iyang apas. So, balang sakit niya, iya lang iluom, basta malipay ang iyang gimahal. Pero na ingon anasad. Pero, ma'am, kasi nga na ni Cinder, kasi nga na ng
0: Novi.
2: Sobra karaman sad good ka madudahon. Apa na doon ako ihatag ni mong mga giya, no? Kung ari ka dire sa Proverbs 5, verse 21. Panultihon 5, versikulo 21. Nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat. Nagbantay siya kanimo bisan asa kapaingon. Ha? Maunay din eh. So, dili ka nga yung mabalaka. Kaya nga yung bana, nakitaan man na panalitang nagbinuang siya. Nakitaan man na. Ug ari kaya pong kasalaing kahimtang dire sa Old Testament, gihapon, Sirach 23. Sirach 23, verse 12. Is this 12? Verse 19. Kining tawana na hadlok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo. Mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Ngunit, ibutang si muna muna, ma'am, nga pananglitan kung sa gibuhat, ang mga buhat nga dautan, dili gud na muhangtod. Dili gud muhangtod. Gawas, kung, kala ba itong kingon gulat nga?
0: Nga.
2: Nibali?
0: Hindi, nibali ba?
2: Kala ba, nibali? Kala ba yung na ang puti, imong itom, ang itom, imong puti?
0: Ah, okay.
2: Kay gitingal. Muy pong.
0: Gitingal.
2: Oo.
0: Tag 28 milyones.
2: Mao nga, ilang kabalaka, ma'am. May pagkamadudahon ito. Kaya itong yan nas Ginoo. Ang uban dito, may inaglakaw sa bana. Mayroon nga, Ginoo, kanang giyahe, taon akong bana. Nga, dili sa mahitong pawak sa dautan. Magsubay ta siya sa matarong. Yun, anak gulat, no?
0: Oo, anak.
2: Ay lang, sige, duda. Kaya ikaw rin may makasadi, ha, yun.
0: Oo, yun.
2: Gulat, sa to, ni Bali.
0: Kay Bali. Kay 28 milyon.
2: Oo, ang puti, nahimong itom, itom, nahimong puti. Kay gitingal, ni Bali.
0: Ni Bali.
2: Sali ang gitingal ko?
0: Oo.
2: Natukan ko, salamat po, dagat ito lumanon.
4: Go lang ko ang puzzle, Tihon.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para magtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
6: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
7: Joe! Maluway ka! Joe! Joe! Ow! Oh.
6: Mateo! Scammer?
8: Oh. Manay akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-follow sama ni mo.
6: Nga mas lalaki patanaon kay nimo. Pero karon.
8: Aho. ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh, oh. Lola?
10: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag 100 na lang.
0: PTX 500. Pabalit sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
3: Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
8: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw huwag ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
16: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Construction. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa San Panyawan Garlic. Maukining klase sa San Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anaa sa San Panyawan. San Panyawan Garlic Capsule. A quality product of said marketing.
17: Kidney care time.
18: Wala na ako mag-dialysis. Oh, mayon dang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
19: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
20: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga dai tatak LE sigurado.
22: Sigurado hon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga dai tatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Hugaw akong gusto. Gusto ko nga butangan og hugaw ang imong huna-huna.
3: Otsa?
2: Basta kagibang-an gyud nimo. Kuwang kas diskarte.
3: Oh.
2: Banga ka. Lami kay kang duklon.
3: Ayaw na, Lola.
2: Eda, wana ko'y believe ni mo ay.
3: Ayaw lagi ana, Lola. Namisbete ka.
2: Ay, sigakos-gakos na ko. Ay, wana kay angay.
3: Ah, ma-hurt man sa tana, Lola.
2: Si Jo din tumagaksa-gaksa.
3: Ikaw, Lola ba? Ikaw, ha? Bad ka, ha? Bad ka.

0: Lugawa kong titala.
1: Lagi? Siya, abitaw na ko.
0: Gusto na tingalin niya nga makakita siyang apostohon.
1: Maugit.
0: Pus talia.
1: Na, otro sa kara.
0: Sabi buti pa sa butana. Di ka gusto nga may tabo ang angay mahitabo?
1: Bro, di pa muna angay mahitabo. Wa pa man may makasal.
0: Hulo, uy. Ka-old fashion ba ni mo, uy? Si tita la mismo na may apura na.
1: Ibutang lagi na nako sa lugar.
0: Hmm? Aw, hinoon. Knowing you, pinahimutan sa lugar magil ka kanonay. Pero wa ko mag-expect ba? Nga bisan anang butanga, apil gida na si mong ipahimutan sa lugar.
1: Oh, siyempre.
0: Pero itaon, bro. Ha? Attracted man ka kaniya?
1: Of course.
0: Oh, pero, gyud sa panimo sa pagkaya. Ha? Nagtipon good po dito sa Manila for more than a month. O, most of the time, kamuranduan.
1: Bro, gikan sa gaha siya gioperahan, no? Limot ka?
0: Oo, no? Kapantay ko, hinoon. Pero, bisan kiswa ni mo bata?
1: Wa.
0: Untwa?
1: Ako ragyan siya ang giatiman.
0: Murakag nagatiman si Manula?
1: Oh, bro, pure ang akong feelings pa niya. Di ka mo to?
0: Ang to man. Magkita man si Malihok. Bisan ka tong time nga wa pa ka maangkon. Klaro naman. Pero, kuan magod, lalaki magod ka. Oh, lalaki kika ka?
1: Gago.
0: Hindi magod.
1: Di lang ko manyakis, bro. Di ko parehas ni mo.
0: Oh, grabe, sada.
1: Tinungan pa ko.
0: Okay. Yan sa may plano ni mo. Kano siya magiging ang kasal?
1: Later na.
0: Ha? Imo pag yung dugayon?

0: unsa pa may inyong dugayan? Nganong langayon pa magyuda ninyo maayo? Kataas na bas akong pagpaabot ini, ay!
1: Sige lang, Gudla. Naarabit ako din nila.
2: Bitaw, Lola.
0: Unya simba kong donar na sa'y katalagman.
2: Ayaw sa'yo na panganduya, Lola. Uy.
0: Unsa ba lagi hinungdan na inyo pa manglangayon? Sa ba maghuwat mong matiurok na ko o di naging ko makakita ng kaslon mo?
1: Ayaw, anak la.
0: Biko na ba, paglaro ko ng mong duhabe. Inyo nagsinabutan? Ha? Huwag yun mo'y planong magpakasal. Inyo rada ikong giilag.
2: Wala, Lola.
0: Silon! Prangkahin na lang ko ninyo, God. Ngayon sa magani mo, utong na lang ko. Aron maimpas.
1: Sorry, nadugay ko. Huwag ko magawas kung huwag mahinanok si Lola.
2: Okay na.

0: Actually, ako na ganoon na nang iset aside ang kasal. Doon na magandunta ko yung laing plano. Pero nakakita gid ka, unsa kabagsik si Lola, di ba? Ay, huwag ito mahimo.
1: Okay na ko. Sa ako nang giingon, mag-agad na gid ko.
0: Okay mong thoughts? I mean...
1: Kini akong kahimtang karon, uban ninyo. Sobra pa ni sa kong gipangandoy. Pamilya, luwas nga Pinoy-anan, malinaw nga pagpuyo. Inyo ning gihatagtanan ni Lola na ako. Og dili gid nako mahimong kalimtan sa tibuok na kong kinabuhi. Sobra pa ni sa utang kabubuton. Mao nga, kamo na gibahala sa tanan. Mag-agadagi ko ninyo. Nimo. Maura sa gini akong mahatag ninyo isip. Akong pasalamat sa tanan ninyong kaayong gihatag din ako.
0: Sa ato ba, pangbayad sa utang kabubuton na gina ning tanan? Mau ba? Jo?
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
13: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayong kuan ang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
14: Wow.
13: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
12: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guwanta pa!
15: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max! Pangaplas og said liniment oil!
15: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
16: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas!
15: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
16: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Ay, balo!

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay. Kinikel.
10: Uy, 150 over 100 man.
11: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
12: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
11: Ay.
13: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun, sama sa pomegranate.
14: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
15: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
19: Ah, okay. Ako ramugid ka, ay bahala sa tanan. Sige. Okay, I-inform lang yung natin ka kung doon na yung final date. Good night.
20: Naunsam to siya. Mura lagi kisapot.
19: Mula ko, kutre. Abli ang gate.
20: Mula ko siya? Hapit na mga alas dusi.
21: Og kalit kang gisapot, maong imo ko nga gidali-dali og pagpaanhi dinhi. Bisan padung pang tagbutog.
19: Padung nagkagatog karong orasa ba?
21: Duka, uy, duka.
19: Oh, asing? Pauli lang ka?
21: Oh, diyan na hinungan ko. Imo na sinungan ko papauli yun. Ganina, di ka pabaliban. Hey, bro. Siyempre, mawag ito isulti ni Joe kay di pa man mo ingon anak ka intimate. Bisa di mo na siyang giatiman. Gipakita sa imong TLC. Naapagyapo niya ang sense of utang kabubuton. Naglook apagyapo na siya ni mo. Di gikam ka blame niya.
19: Pero siya naman, sad bro. Wagi siya mo touch sa ako mga gipakita niya.
21: Anong wagon? Okay, imposible sa dana.
19: Pero nga nung...
21: Ano ba din mag-expect? Wangkong siya nga, in love siya ni mo? Oh, come on.
19: Oh.
21: Ikaw nga particular kayo sa ipahimutang sa lugar ang tanan? Nag-expect si Joe ang una ni mo? Oh, come on. So, kung magani kang Jisa nga, kuwang na lang kurniron ka? Ikaw dapat muna. Imo siya sultan sa imong gibati. O kumpisal ka niya bisan dili siya pari.
19: Kuna ako ng buhaton. Musugot ko na siya isipagtanaw gihapon og utang kabubuton. Umaw na di na ko ginahan, bro. Gusto ko nga iya kong sugton tungod kay doon na good siya feelings na ko. Hmm?
21: Bro, paminaw na ko. Isag tungab-tungab niya kay pati arapanin mo tambag taghubog. Paminaw, sa di pa ka mahubog. Paminaw.
19: Oh.
21: Ikaw, utukan man ka, bright man ka. Makakita kay good siya iya malihok kung may gusto ba siya ni muwa.
20: Naunsa man ka? Julugs ka?
19: Oh.
21: Ayaw paminaw siyang isulti. Kay kanang mga pulong nga iyang litukon, wa na magpasabot. Nga mga ginaiyang gibati.
19: Oh.
21: Nakasabot ka ba sa kong isulti? Ha?

0: Nilakaw di ay si Mateo kagabi, eh, o guwapa mo pa uli.
1: Ola.
0: Asa pagkundo siya paingon?
1: Wa man mo sultila. Pero karong buntag, ni-text siya nga dito na siya ni Pauli sa kondo dool sa opisina.
0: Ah.
1: Ah, kao nala.
0: Pero, sayop gihapon ang iyang gibuhat. Nga nilakaw lang, hawa magpahibaw ni mo kung asa siya.
1: Dinalian lang tingali la.
0: Mm-hmm. Na sige, tiwas na tagtaon.

0: しまけよ。はい、待てよ。
1: Pwede ba, Jess? Ayaw pagkalis ako nga gano'n?
0: Sorry, pero ang imong kwelyo, oh, wag ina matarong. Atong tarongan, be. There, natarong na.
2: Thanks.
0: These little things, for sure, wag ni maatimanicho. Pwes, ako'y mo buhat ini. Little things mean a lot, paya gyud. Anhi kumo invest kang Mateo. For sure, little by little, iya rin mabantayan o ma-appreciate. Ang mga maripis pa yan. Pero okay ra, ngayon kong i-chismis. And I wish mo abot ni kang Joe

0: na sa'yo, ready ko ganhida. Pero, magpaabot lang yung kong Mateo. Dinhiyang yung nga mag-abot mi para magpaschedule o balik para sa kasal.
1: Jo?
0: Uy! Ikaw mong ganina, Ethel.
1: Ay, nagpamisa ko. Ikaw, nagusta ka. Ikaw, ra?
0: Nagawat ko ni Mateo. Magpaschedule ni balik para sa kasal.
1: Ay, lagi, uy. Ginalang madayo na ganyan ang iyong kasal kay peligro o dunay mo ilog ni sir.
0: Si Jessa?
1: Ay, kinsa pa? Kibaw pa ka, na adukos ang adlaw. Sus! Iyag yung ibabagan si sir nga naglakaw. O giayaw yun ang kwilyo ni sir. Nakuno, wako naman tarong. Uy, di help me. Nakakita me. Pagkaadyo ka na, uy.
0: O niya, looy na sa guys siya. Kisigurado mangkit nga gibara na sa tiyang Mateo.
1: Mabitong nga lagot ni nagtanaw. Wa man siya gibara ni sir. Uy, gipasagdan raman.
0: Oh.
2: Ga, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
3: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Hoy mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwusap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. Uspon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
6: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency,

0: mong pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Pirmig kapangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamhinod sa mga tiin,
4: basin aduna kay diabetes,
3: mag DTX 500,
4: epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels,
4: di kaya ang diabetes,
3: mag DTX 500,
4: karun na yun,
5: mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar,
3: DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
7: o tulog pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.

Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw na nga ba yung nung hilong lari?
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang idea?
3: Congrats,
2: Don
3: Justin.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
3: Sukol!
4: Nagkadugo na yung ilong baba.
3: Sukol!
4: Unsa nga kanin mo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakanungo ka! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig ka sa ibong kusok ka. Bugad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanuli. Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagbangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurdat. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Unsa na day marimar?
3: Ang akong giingon, sa dili pa magsugod ang duwa, pangantao na mo ninugnog.
2: Unsa? Hala. Kung naramay basketball, di paabot sa mga tao.
3: Ako di ay dili tao? Sige na. Ako'y bayad sa inyong talent fee.
2: Marimar?
3: Kilaman. Sige na, kay gusto kong malingaw. Mubayad lagi ko sa inyong talent fee. Unsa man, okay ka? Ha, Rocky?
2: Akong sultian sa bainugnog. Kung okay ba siya?
3: Sige na, Rocky, good. Mubayad lagi ko.
2: O lagi.
3: Pero ginagmay lang, ha? Ginagmay lang.
2: Kapag kita kakanta, mangyo naman ka. Sultihan pa ginagmay ko sa bainugnog. Pero alam mo, sista, huwag man naman madang sista.
3: Sige lang, naman ko yung sista.
2: Ha?
3: Nakoy sista, to sa kinan.
2: Nakadadi kag sista?
3: Oo. Kuhaon na ko sista, ha?
2: Unyaro, ikaw, mananghid pa giko. Mananghid pa ko. Nagsanagda sa among tournament.
3: Musugot lagi na. Ako'y mananghid.
2: Unsa, sige. Ha? Aray na ko si. Aray na ko snugnog, ha?
3: Ay, kadyot sa. Oh. Selfie una ta.
2: Okay.
3: Andali.
2: Thank you. Tanawa ko, baby.
3: Tanawa, oh.
2: Wow. Ang ngayon kay Tamarimar. Mura kag si Kim Chu. Unya ako, mura si Piyolo Pascual.
3: Hala, no.
2: Duraki. Uy, Dong Justin. Asa si Bay Nognog?
4: Ah, nagpalit ang tubig.
2: Ah, mau ba? Tuod, ila-ila mo. Akong amiga, si Marimar.
4: Ah, mau ba? Hello, Marimar.
3: Hi.
4: Justin.
3: Fight, gid mo ha? Fan ba ako ninyo?
4: Salamat kayo.
3: Kinahanglan nga muda o gid ang inyong team. Semifinals na ra ba?
4: Maningkamot lang. Ah.
2: Biyasa tamo ha? Arisa ko kadiyot.
4: Paray lang, oy. Hiliti ka sa duwang basketball?
3: Kanunay manggari kumutanaw sa inyong duwa?
4: Ah, kabantay bitaw ko nimo.
3: Pwede mag-selfie?
4: Ha? Yes, of course.

0: Mga tata, ulagi sa dili pata padu muduwa. Pagkantahon ta, bayad ko siya para talimpin na to.
1: Baya ano? Kisa man ah.
0: To ay ta, ay ta. To, o, tanawa, tanawa. Kanang babae ba? Kanang gikasulti ni Justin. Nga.
1: Nasa kumangon?
0: Oo. Kasulti? Mauna si Marimar. Atong pahans ba?
1: Oo ba? Pila ko na iibayad?
0: Ginagbay lang kuno.
1: Ya, o, sa man. Wamatay siya sa bato lang. Ginoyog na to, bato.
0: Nagdaan kuno siya gitar. Nasa iyang kuhan sa kyanan.
1: Bida, masugot kang nagdaas ba sa kita ni?
0: Siya may mananghid.
1: Aw, anay, wa na, niabot ang taga tournament director. Tarawa na, gisugat ni Marimar.
0: Guwapang bayana, no?
1: Bida, no? Guwapa daw.
0: Guwapa? Kanindot yag purmas na, oh. Murag si Carol mi. Carol mi.
1: Carol mi. Carol Marie, Carol Marie.
0: Ah, Carol Marie, di ay?
1: Murag si Carol mi. Nah, tarawa, lingin na baking mata.
0: Kanang nasa, kanang nasa radyo?
1: Ha? Nasa radyo?
0: Kanang nasa radyo nga kung ako'y pasultiyon?
1: Oh.
0: Vlogger mo na siya?
1: Ah,

0: Ya, pagkan taong ko na mo si Niraki.
1: Bida, dipindi na dong.
0: Ano si dipindi?
1: Kuan. Kuan ba? Basta, if the right is price. Ano nga?
0: Ha?
1: Dipindi. Unsa? Di ba?
0: Ah, unsa dong?
1: If the right is price.
0: Balib na ko yun.
1: Ibalib talaga ko. Grumble na ko.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Saban, anaw yun na doon, bida. Mabarato ta na, kundi tayo ang bunga itong pilipresyon na ito, diba?
2: May ikong kuyo eh.
1: Hmm. Kisam ko na'y gustong mangantam eh, ha?
3: Si, kuan ka tong, si Marimar ba?
1: Mau ba?
3: Oo.
1: Ah, Benito! Natin. Oh, ano na? Ano na mayroon?
4: Ha? Awan ni sugot ng tournament director, kapkan tahong ta. Pero, ha? Ari rasa sa kuan, ari ta sa plane.
1: Supply ta? Or oh. Sa half-time?
4: Half-time ba? Half-time ba?
1: Wah, mga diw. Ikaw ba? Huwag ka iklaro mas tuloy tayo eh. Klaro kami. Pailang may talit mo yan din na to. What's up, man?
4: Di ka.
1: San, di tambay.
4: Di tambay ikog sa itong mga pangsa nina ko.
1: Ikaw ba? Ay, kaya ikaw. Bida, pangwarta mo nga to, di ba?
5: Kuya, i-free lang na kuya eh.
1: Ha? Dong. Kuan, kanang...
5: Kanang hangyot lang kunin mo kuya ba? I-free lang. Maikog kong maring Marco. Friendly na ba kasi ha?
1: Bida, yun ako, manghod. Ay, basta na yung manghiyo. Digi ko ka balibad, yun mo.
5: Eh, pinanggaman ko ni mo.
1: Ang natural.
4: Unya, unya. Ang tournament organizer.
1: Usa dong, usa dong.
4: Pabiyawan na siya.
1: Usa, tournament? Usa?
4: Tournament organizer ba?
1: Sige. Okay na.
4: May kaibaw na siyang sikang game pamanta?
1: Ha?
4: Ha? Pa pagkatahon mata sa Mios?
1: Ikaw, barak ba? Nagdundam yung kuli. Mukha ba konsulti o di? Di ba konsulti?
4: Di ba magdaw?
1: Usap ko eh. Di ba ka? Anong hitap silang Mios, ha? May mag-upin din yung Mios na. Semi-final ko di.
4: Ah, pakulo ko nun nila. Doon ba sila premium nga? Di andam. Alang sa... Kwan, ja, mapili ang Mios ba? Nagsasagaw sa gawi.
1: Magpili din silang... Kuan ha? Mouse? What's up? Mouse?
4: Mouse ka rin. Mios na, oi! Priyam na spirit.
1: Amin ako, ilangga ba, Maos? Muse lagi. Pila ka muse lang gusto?
5: Kuya, semifinal man eh. Sa ato pa, upat ka team. So, upat tingali ka muse.
1: Pero asa ta muse no?
5: Ay, kuya. Si Marimar na lang.
4: Okay. Pati kayo. Timing po kayo. Kay nag-shoot na si Marimar. Dili na.
1: Nasabitahan ba yan?
4: Nasabitahan ba yan na?
1: Sakto pa sa'yo.
4: Sakto sa'yo. Ya, puti. Puti kay pa.
1: Nagrabilisyos mo yun!
4: Rabilisyos, okay na. Oh.
1: Ayaw.
4: Ugdok, ayaw.
1: Panampot.
4: Panampot, oy.
1: Daan pa yun ko.
4: Panampot!
1: Ang dugan eh, dugan.
4: Ang dugan, ang murag butong lingkit. Na. Murag butong lingkit. Na.
1: Murag nudlog tulisan, sa?
4: Sa? Murag nudlog tulisan, ka na ba yun, dok?
1: Ikaw ba, murag di ka kamausulti, pero may kikamuday ka na hana ka.
4: Ah, mabida ni mo, oy.
1: Ang saban? Ha?
4: Bitaw.
1: Oo.
4: Ang iyo una ko siya, si
1: ba? Ang iyo
4: si, ang atong muse karon. Ang iyo una ko.
1: Imo ang iyo una siya may atong muse? Hmm. Serious ka, ha?
4: Serious.
1: Serious, sobrang doon na ni muse competition ba? Saman.
4: Doon na lagi.
1: Sige.
5: Kuya, tabang ko speaker. Si Marimar na lang.
1: Sige dong, Justin. Ikaw.
4: Ang iyo na siya nga. Pagkantahon ta. Karon mo ang iyo sa taniya.
1: Sige, sabayan na to.

0: kagilan. At ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurda-Tayad. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain ako.
5: Oh. Ibon yung bag, miss?
4: Ikaw na, sad? Tak!
5: Oh. Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sab?
4: Ay! Bakakon!
5: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili! Klaro, ana?
5: Ako kini, Dennis!
4: Piolo?
5: Ako kini, Dennis!
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuwat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: dili mahimo. Dili ko niya mahibong biyaan. Dili.
1: Ay, Sherman ka, Sir Piolo.
0: Agpason ako si Ma'am Denise.
1: Ha? Agpason? Ah, Sherman, sir. Nahibawag ka ba niya kung asang napita nato siya apason?
0: Wa.
1: Eh, wa? Eh, uya. Eh, tabi una ni mo nara, ha? Eh, sundon ko unang akong amo. Eh, sir, kaniyot lang. Huwag taon ako. Eh, kasakit. Eh, sakit hawak. Eh, kapaspas ko rin niyang nakalakaw ni bida. May larpas naman sa sakinan nga among bida. Ah, saan na ni siya, we? Kung saan ay plano ni niya? Matilakaw? Hey, Sir Piolo!
0: Nga nung may biyaan siya pa ingon sa syudad, ha? Huwag malagani magpaybaw. Dili mahimong mubiyaan siya. Dili ko niyang mahimong biyaan.
2: Hey, Sir Piolo! Tagiyot lang!
3: Nga nabang kalit man ko ni mong gialsa? Ibutang na ko, B! Kibawa man ko mulakaw ba?
0: Oh, ang iyang tingog. Ang iyang tingog. Kang Ma'am Denise, iyang tingog ito. Akong nabati sunod sa kong Di ko mahimong masayop.
3: Ibutang na ko!
0: Siya Giyod. Si Ma'am Giyod. Ay, ang akong oh. May sakit sa mga kungo.
1: Ay, sir! Ay, sir! Kapas-pas na kung limang mulakaw. Insot ko yung mga nilakaw.
0: Tingog. May nabati kong tingog. Kasakit!
1: Unsa!

0: Lalo pang mas bukat ng trino ng Kibati. Aning ako pagbiyabalik sa syudad. Ingon ako sa botong mubalik sa akong aki.
1: Ma'am!
0: Pag-ilap. Pahawa sa akong nanahunap yun. May uyab ka na o may umaabot ka ng anak. Pakakon ka. Imo kong gipatuo nga wa mo'y relasyon si Clover. Pero inyo rin kitago na mo.
1: Kulmahin mo pala nga panguyabante ka. Gibuhatan na anak ko, ma'am. Bisan lisod. Kay ikaw pa ang labing unang babae unya nga akong panguyaban. Uglabaw ng lisod. Kay naibaho kong dilimahin mo kay estudyante ko nimo.
0: Pakakon yun.
1: O pinakalisod bag yun. Kay gikontrahan ko nimo.
0: Yun.
1: Ang buto gano? Pero bisan pa manana. Gusto gihapon di ka, ma'am?
0: Kano pa nagbalik-balik ba na sa una-una? Dili ba may mapapasun ko na lang sa dayon sa una-una?
1: Ma'am?
0: Dili. Dili ako mag-una-una din. Mubalik ako sa syudad. Kalimta natin ka dito. Ipadayon ko ang akong kinabuhi nga wa na ka magsamog-samog pa na ako, Pioli. Mupiyong ako. Matuko. Kaya ko niya. Huwag ko itong tibuwa kabihin. Sige ko na wala din mo. Ipiyong lang rin ako kung mga mata. Huwag dali raw niya ako makatulog din sa bus. Makalagot. Nagalburuto. Maning akong uto ko eh. Tingali tungod kayo nahibaw kong gitunto o gila ko niya. O baka, may gipaabot ko nga buot niya ang isulti na.
1: Basta lang. Wata masayod. Mahimong nag-ubang ta karon. Pero ma, dili na tika makauban. O, dili na niya tika makita.
0: Piolo.
1: O nga unta, dili ko ni mo pagkasong sa akong adlong natawahan.
0: Oo na, sige na. Mura naman ni noon kag nanugon. O sabay gusto ni mong birthday gift, ha?
1: Ikaw.
0: Huwag na pa kay paingon-ingon na. Huwag manan ako isulti ni mo ang tanan dito sa dapit na tuwan-tuwan. Pero pag-abot sa imong adlaw nga natawahan, kalit kang nawara. Huwag sa ato panagkita ang usaba. Ayaw mo na akong gikalimtan. Kunya karuna, ang pinakasakit kay Bob to si Clover, o ikaw ang amahan. Mao nga dilit ako. Dilit ako magpatunto pa ni mo. Mabalik ako sa syudad. Bahala ka na, Piolo. Ingon ba bitaw ko? Dilikid ba ayaw nga magpadapa ko sa sama ninyong panagway?
2: Ma'am, maluoy taon ka, ma'am. Ayaw kong biyae, ma'am.
0: Oh, si Nani Cedes. Mabiyakan ako pag-apil si Nani Cedes. Masaylo ako na. Pero kinahanglan ko rin buhatan. Ang magpalayo.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
5: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Dayon!
3: Sir, niya na ang gisogo ni mong bino kaganina.
2: Then, ganung ana pamagkarihas ganghan sa pultahan ng lawak. So yung karakayong midayon kaganiha din eh, samtang wa ko. Pero karon, maya, nagpanuk o ka na.
3: Sir.
2: Ibutan ka na kong bino, deris la misita.
3: Oh, sir.
2: And lock the door.
3: Aha.
2: Wa, mubabubati, ay akong isulti. Osbon ko ba sa paglitok? Alang ka nimo, siris?
3: Sir.
2: Giuhaw na ko.
3: Naana, sir. Diyos ko, ikaw na'y mahibaw nga manalipod na ako.
2: Siris!
3: Sir, naana, sir. Sir, di anang imong bino, sir, oh. May isogo ka pa ba na ko, Sir Orlando?
2: Nagkurog ka, Sidis. Yan, oh.
3: Sir?
2: Ipisi ka ng duha ka baso.
3: Matuman, sir.

0: Human na, sir.
1: Kuha ka ng usa ka baso nga imong gipisan.
0: Aha.
1: Ingunog sa nagkabungol ka na sa kong tanaw, Sedes.
0: Sir.
1: Si Kinsaman di ay sa imong pagtuo. Kanang laing baso nga gipaipisan ko nimo, Ay kong ingna, nga puli-pulihan ko na sa pag-inom.
0: Pero sir, dili man ko mo inom og bino, sir?
1: Wes, mo inom ka karon, kay ako kanang sugo.
0: Sir.
1: Drink! Cheers! Just one of the best wines I have. Swerte ka. Nagipatilaw ti kanini. O ang pag-iapon imna samtang wa na isud ang akong baso. Huwag mo pag-iapon imna ang imo. Gusto ka? Nga ako na ang mupainom ni mo.
0: Mo inom na ko, sir. Kapait, uy.
1: Panimuhot na. Hot na, Sedes. Let me see the bottom empty. No, you won't. Dili mo ka na mahimong ilwa. Mas mahal ka na mong bino kaysa imong kinabuhi. Here. Ako na imo ipis. Drink.
0: Sir.
1: I tell you, Sedes. Magkinahanglan ka niya ng bino karon. Mao nga kun ako pa'y ikaw. Muinom ka sa way pagduha-duha.
0: Sir, pait ka ayo, sir. Uy, hangkay tutunlan, sir.
1: Mawaraw niya ka ng gibati mong kapait karon. Yan ang bino ngay mong ginom. Manad ka na. Here. Dawata. Dawata ang butilya sa bino.
0: Ipisan ko ang imong baso, sir?
1: No. Sakto na kanto alang na ko. I only need a shot.
0: Unsaon ko kining butilya sa bino, sir? Ibalik ko na ba sa bar counter, sir?
1: Dili.
0: Unsaon manhin ako?
1: Imna.
0: Ha?
1: Tunga ba? Ughut na sa pag-inom, Sedes.
0: Sir, in town, Ginoo ko in town, sir. Uy, kadaghan pa sa suod ini, sir. Wa in town ko maanad o ginom o bino, sir.
1: Pabor ka na. Yakong gihatag ka nimo, Sedes. Kabisan sa kalagot, nagipati ako para nimo. Naguna-una pa yabon ko si mong batiun. Mawag akong ako pa ikaw. What doon muna ka na? Don't make me wait for long. Kay wa ko'y dakong oras alang karimo, Sedes.
0: Sir.
1: Drink! Dali ko gustong may makita na bisan gamay nga mausik gikan sa imong baba. Drink! Sugdi na!
0: Sir.
1: My patience is running out, Sedes. Imong buhaton! Huwag ko na imubuhat, ana ni mo. Drink!
2: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actimed man!
3: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
4: Actimed! Actifed!
3: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
4: Actimed! Actifed!
3: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiac, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosa Redines Puruk 3 Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
7: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
8: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilag quality and ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasipag paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parva Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my
1: God. RMN News, Derecho Palitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita kagabaris na sa Sugbo ni hingusog pa sa Information Education Communication kon IEC kalabot sa African Swine Fever kon ASF diya sa kabaranggayan. Kapulisan ipatawag na sa mga bataon nga nagrumble sa barangay Tihero kagahapon sa Kadlawon. Samtang sa kauluhan ng transport group nga pisto ni Paybaw nga mapaygayon kini duha kadlaw nga transport a protest karong sunod semana batok sa sunod-sunod nga pag-usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Samtang ang House of Representatives mi tapos na sa preliminary kon plenary deliberations alang sa 2027 budget sa Office of the Vice President nga way mga interpelasyon. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mga natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
9: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Ako si Ronel Romanilios, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar roll ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugar patrol hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito ang bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako, believe.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
17: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3for longer life.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay Basin Ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: At oras karon alas 12:45 na. Sa dilipas detalye sa itong mga balita, taas bumpresyon si Madugoy, kabadunay hypertension, basin taas imun sugar, basin may diabetes kan yawara kamay baw, antas nga level sa blood sugar. Makapagay ka na sa arterial walls, mapalapot si imong dugo o sa rekarason, nga na magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkaraw si imong kidney o daghan pag mga complications, sama sa stroke, heart disease. Dili pagkaayo sa mga sama na pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ang grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dira kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni imong katulog. Makapugong pagi sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa Bangkalinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Nani may mutang ni Sabaydia Kosolim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. O garaw sa detalye na sa atong mga balita, kagamahanan sa nakoy sa Sugbo, may hingusog pa sa education o information communications kon IEC alang sa pagpagigbatok sa African Swine Fever kon ASF sa Kabarangayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
8: CYHP, Tatak, RMN, Report.
20: Kining maong balita, hatong nato sa Life Extension Vitamin D3. Gihingusgan pas, kagamahanan sa Baysugbo, ang Information, Education, Communication kung IEC, labot sa African Swine Fever kung ASF sa Kabarangayan. Kinipinagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF, nga palayong nagmonitor usap sa ASF cases sa syudad. Labing away na kumpirmarang nasudlan sa lisutang sakit, mao ang barangay Tuong. Ang labaw sa DVMF, Director Jessica Maribuhog Diklaro, gawa pa'y tambal ang ASF sinundan niya ilang hingusgan ng IEC gawas sa gihimo nilang intervention. Nasa ilang gikan sa city veterinarian nagipamatay na ang nabiling buhi ng mga baboy sa barangay Tuong aron dilim kuyanap ang naisulang sakit sa ubang dapit. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nga nung makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdan ng penundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
21: Radyo nationwide.
22: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
24: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Happy Fiesta!
27: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
28: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Happy Fiesta!
26: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
28: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
30: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products Sunod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
11: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: At oras, alas 12:53 na. Mga timailhan, ngayon ka dunay daghang toksin si Balawas, mandili ka regular, magpagawa sa imong hugaw. Dugay ka may lisan, magbuto ni muntian, makasinati ka ginsomya. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhabi sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigwan ang pagkaluya si maduok lawas. Busa, wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong kapalawas. Pagin matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lanlain ng mga butika diri sa Sugbo. Imanasam sa banpag ng mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Balik na sa itong mga balita karon, ang kapulisan ipatawag na nito mga batanon nga nagrambol sa Barangay Tehero sa kagahapos kadlawon. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
12: CYHP, Tatak! RMN Report.
13: Katamang Ken, gipatawag kagahapong adlawa ang mga batan-on nga nagrayot, naglabayay o mga bildo diha sa Barangay Tehero sa Sulod sa Sugbo. Uban kini nakikaway sa laing grupo sa mga batan-on sa mga napita, matod pa ni Police Captain Remart Rabanes ang officer in charge sa Waterfront Police Station nga iladayon nga nailhan kini nga mga batan-on o kinsay responsable sa kagubot, matod pa ni Rabanes. Nga iladayon kini nga patawag kagahapon adlaw dito siyang buhatan o uban ang mga sakop sa Department of Social Welfare and Development o ang Women and Children Protection Desk sa Waterfront Police Station. Ilahang gihimo ang pag-sitol sa maong nga mga batan-on nagpangidaron pag kini kasamang Ken og 14 pa ubos og nag-abot sa usa ka repeat sa may Barangay Tehero og naglinabayay og mga botilya o buak ka botilya may nalanggani kay Y naigo usa ani 19 anyos ang gitumbok nining usa sa mga batan-on nga may nangulo sa kagubot. Tungod ini ni mando karon ang hepis sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Rick Somalde nga ilahang pahugtan o gapanambuon ang ilahang police visibility direpita sa may Barangay Tehero. Himuon ang mga night watch patrol o hipuson katong mga minor na nakalapas sa ordinansa sa curfew. Kagahapong adlaw gilosa dayon sa Waterfront Police Station ang mga kamanduan o dunay daghan ng mga batan-on ang ilahang nasita o ipapauli sa ilang tagsatag sa kamanga panimay. Kasama mo sa Waterfront Police Station ang inyong radyo man, Arlo Samanti, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo nationwide.
14: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
31: Radyo mo nationwide.
32: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo?
0: Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kanakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: At oras karon, alas 12:58 na. Padayon ta sa atong mga balita, kinibay natin karato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayo kalimti ang imnon, mga ginang Vita D Plus Coffee Mix.

0: ang Vita D plus Coffee Mix doon kanay 200 ayo ka vitamin D3 ang matag sa shea ni Ana plus Rishi Mushroom Extra. Kaduri mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Itawag ka na o mga polysaccharides si triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix ginugaran pagkinin og mangosteen nga fruit extract makabato kinsa sa oxidative stress ug kinadali nga pagadaos sa to mga cellula gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita Vita D plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika apil usab din ha sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa to mga balita. DepEd, bulusan ang School Digital Safety Campaign. Kasama mo sa balita, Radio Man, Raymart Pugoy.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kini nga balita, atod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may lain di sa size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang imong tibuok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Sa detalye sa itong balita, nangandam ang Department of Education kon DepEd sa paglusad sa School Digital Safety Campaign. Aron mapaligon ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o ginikanan batok sa mga hulga sa digital nga palibot. Tutukan niini ang online safety, cyberbullying, grooming, online child exploitation, scam, pagpanalipod sa personal nga impormasyon, social media o gaming safety. Mato ni DepEd Secretary Sania Angara nga importante nga makahibaw ang kabatanunan, ginikanan ug magtutudlo sa hustong paagi sa pag-atubang sa mga peligro nga ilang masinati sa internet, cellphone, social media ug online games. Apil usab sa maong kampanya ang responsableng paggamit sa teknolohiya ug digital well-being. Makigtambayayong sa DepEd ang DICT, PNP, DSWD, CICC, DILG, DOH, NBI ug uban pang ahensya sa paghimo sa mga materyales, referral, protocol ug pagbansay. Una kini i-pilot test sa piniling mga eskwelahan sa di pa kini ipatuman sa tibuok nasod. Kasama mo sa Department of Education, ako inyong Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak, RMN.
2: Kadtong nga balita, atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halaman gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
0: At oras karon, alauna, dos nas kahaponon. Ang musulod na balita atong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Ang risgo sab nga makabatunog cancer mas mo menos cancer nga sama sa breast cancer, prostate, colon cancer, ug pang sa matang sa maong sakit nga dunay direktang koneksyon ala sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na batun-an man sa mga medical nga mga pagtuon. Kadtong mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient usab ang pag-inom nila sa Life Extension na vitamin D3 o nya mas sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas may improve ang panlawas ug babalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mataas ang tsansa nga makasurvive kini sa maong sakit. Sa mga dunay cancer, ha, gawas niya itong inyong medication. Pag-inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3, karang humana ka nga makatake sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients, katong mga nag-maintain og tambal para sa hypertension, diabetes, niya nag-require nag-maintenance medicine. Makatabang usab og nindot ang resulta kung i-take nimo sa Life Extension Vitamin D3 og dungan. Bata or hamtong man, pwede kayo inom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Unya affordable pud kaayo ang matag soft gel ni ini. Ato palit sa mga butika or sa Life Extension Clinic unya siguraduhan lang nga dunay tatak nga LE sa matag soft gel nga imong mapalit. Kay kanang LE mo man ang Life Extension nga initial so mo ni ti mailhan nga authentic og original ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede sa mga butika o ingon man sa Life Extension Clinic. Nya din sa mga Life Extension Clinic.

0: avail po nimo ang libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon kana sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diya sa Konsolasyon, doon na po yung Life Extension Clinic kana may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nani may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon kana sa may Kabanhak Terminal. Punta ka lang ang hotline sa Life Extension Clinic, alas yung Duga Pagotana, 416-1655 0917-318-1161. Sa pikas gabahin ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag ino mag-super fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino pagkaganda mo ng super fiber, magkualang kagusta kabaso nga tubig o niya imong isagol, ako sigid ka sa shay sa super fiber. Pwede ni mo siyang imnon, kunari sa buntag before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi ka na before po ka nga makatulog. Kung para mas nino tapag take ni mo sa super fiber, ang resulta ni ini, dunganig inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, apil sab din na sa Life Extension Clinic. Duga nga mga balita, ang transport group nga piston ni Paibaw nga mapaygayon kinig duha ka adlaw nga transport strike sa sunod semana. Aron protesta ang sunod-sunod nga pagtaas sa mga produkto nga petrolyo. Ang piston president kasi Moody Floranda nibutiag nga ang strike ipaygayon nationwide sa September 29 o sa September 30. Salmutan kini sa mga drivers, sa mga operators o ingumano sab ang mga miyembro sa urban poor groups nga lapik sa napiktuhan usab sa pagtaas sa presyo sa mga produkto ng petrolyo nga mo resulta usab nga tos pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Ang ilang kalihukan, ilang ipaygayon para pamaaging manawagan nga to sa gobyerno nga himuan din dinalian nga lakang ang sunod-sunod nga pagpatuman sa mga big-time oil price increases dinhi sa nasud. At oras karon alauna 5 na.
1: TYHP Abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga pud apud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
3: mukiha ang MS Now, CNN ug politiko sa Trump administration aron maprotektahan ang ilang First Amendment rights. Kini man ianunsyo sa US President Donald Trump nga iyang iba na mga naasang news outlets nga makasud sa White House. Nagkarayon ang tulo ka mga news organizations nga ipaibaw na nila ang kagamhanan ni Trump. Nga musangat sila sa ilang lawsuit sa US District Court alang sa District of Columbia o mutambong sa emergency hearing sa maong kaso sud karong si Manaha. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tata Ka-RMN.
2: Katong mong balita, hatod ka na ito sa Sed Marketing, ang tigamauti ka po rapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, ang epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto. Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon una siya tina, halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kanaghana ng pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash, Pay Online, kadi na inimo kinahanglan ang barya o wala na kay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payment, safe and secure, gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang o biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguruha usab nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mga mag-free cash in, gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong shopping, walang fees, walay kaltas. Siguraha lang nga pirming naay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online para tuloy-tuloy ang checkout. Dapat priming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBAL-TM-02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Wala man tayo nga oras. Suban ako din sa control kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albios. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Unya atangi kay karong taon-taon. Musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 9.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
1: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26. 6638 series of 2026.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio,
13: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape
13: na ayo na ako.
12: DTX 500. Pumali sa mga butika.
15: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
16: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
15: Worth it?
16: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
17: Glow Pond's Miracle.
18: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
19: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max.
18: Ah, lagi. Basiglas na ni.
19: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
19: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga...

0: Polycoffin, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaluog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
1: Ang Set Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? Sus!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton magpangita gid akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong induta
5: sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Lady Linta Myra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
12: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang likas na sa akong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
11: Uh-huh. Dili hapdos.
12: Okay na kaayon, good Ma'am.
11: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
12: Wala po, Ma'am.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
13: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: Kong Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio Station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Citraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gyud akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Biodrom Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Biodrom Herbal Capsule.
12: Aprobado o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
11: Biodrom Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
11: Biodrom Herbal Capsule.
13: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pa gidang yung blood sugar.
13: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayung adlaw kanyo tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining akusuleran. Labi na kanyo doktor ni obra og attorney Limbathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dinhi ako suwat suleran. Ako sigab. Hingkod ang pangidaron. Itago na lang ang akong address. Punto behavioral kining akong suwat suleran. Kabahin kini sa akong pagka-addict sa usa ka online casino. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Miss, sweldo na gyud. Dako-dako orbaro na akong sweldo na. Kay, daka lang ang holiday. Daka lang ang double pay.
1: Bro, hindi ko nakasin mong sweldo.
0: Oh, bro, oh, ikaw din na? O palagi? Ikaw, minkuha na ka?
1: Ah, man na. Dito na kugikan ni ma'am.
0: Oh, may noon. Diyan man, daghan pa linya dito?
1: Gani ha, pag-ato na ako, daghan pa. Pero ambot lang karon kay lunch break na ba ya?
0: Ah, sige. Pato ko niya. Inig-alauna na lang.
1: Sige, bro. Kay inagumanog, kuha ni mo ha. Tawagin niya ako. Kay doon ako i-recommend ni mo. Lindot ka ni siya, bro.
0: Ano siya na?
1: Basta, hingin na lang tayo ka. Kung makuha na ni mo yung sweldo.
0: Okay, bro.

0: Hi, ma'am. Magkuhang tako sa kusulda, ma'am.
1: Hello, Gap. Okay, paliog lang kong pirma ni.
0: Okay na, ma'am. Nakapirma na ko.
1: Okay. Okay, na yung sweldo.
0: Thank you, ma'am. Ito na ko, ma'am.
1: Sige, Gab.
0: Nakuha na ako kong sweldo. Patawag ka ba ito si Baydwell na ako? Kung nakuha na ako kong sweldo, siya ba kayang i-recommend na ako, no? Ngayon kailangan pa man nga makuha nga akong sweldo.
2: Bro, mula kong giingon nimo. Kata ba kong giingon nimo ba nga akong i-recommend?
0: Huh?
2: Agent, magod ko.
0: Ano siya man ha?
2: Makakwarta ka ni bro. Usa ni ka online casino? Nya, kusog kayo ng hataog daog. Na, mapaldo ka ni. Labi na kung mag-user ka.
0: Mau ba?
2: Kung lagi. Cash in ko ganiha pag humana ko sa akong sweldo. Ako karoon, nakataog ko 10,000. Sa akong sweldo, napunan. Dako na kayo nagtabang na ko sa akong pamilya.
0: Mau ba? Hindi tagod. May ganabi, masuway ko.
2: Sige bro, tuduan, teka.

0: Yes, yes, I could have 5,000. Lo, lo, grabe ha. Sakto gitong gingo ni Bro Duwilta. Kusok yung mga hatag kining duha ah. Yes, muduha ko balik.
1: This time check is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with Neosep for Kids.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
2: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Zed Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
10: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
9: Living Testimonies.
12: Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Sa pinagulong yung butikin sa yung lugar. DTX 500.
13: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
12: DJX 500.
14: Pumali sa mga butika.
15: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
16: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
17: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: Zed Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
18: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
18: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid to rawat ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay kasun hiya ah
14: pwede na mamakas bilay po ito
19: so anak ano binta na ka
7: sa Paragis Vila Vila tili na ka mag agwanta pa
20: sa gunso ng OT ay buhi
21: kaya pa na ako
20: nagsigi og biyahe padayon lang
22: kaya pa na ako
20: patong-patong ang projects sige lang kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
23: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
24: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
25: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Set Living Testimonies.
26: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
27: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Patos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
26: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
27: Eric Ko, yan basa ng gani.
9: Living Testimonies.
28: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Mapalit sa mga butika.
29: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa na ako.
20: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
22: Kaya pa na ako.
20: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
31: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
32: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
33: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang pa-premyo sa IATSAN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSAN products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong IATSAN products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na ug palit na sa iyong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: mo palit og San Miguel Pure Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Dako kay nga akong kalipay nga gituloan ko sa akong amigo sa online casino. Primero, nakadaog kog 5,000. Pero milabay ang mga adlaw. Sige na kong duwa, sige sa kong kapilde. Unya, sige sa kong pakasin. Pero, buwan na di ko makabantay. Nagkaanam-anam na dayo kahulot ang akong sweldo. O gunya.
1: Bro, kumusta? Nakadaog ka?
0: Primero, nakadaog kong kuan. 5,000. Pero, ikatulo naman ron kaadlaw. Wala mo kong makadaog.
1: Mauma, bro. Aw, yun ana, manggid na. Pero ayaw ka balaka, bro. Makadaog lagi ka, ana. Salig lang.
0: Sige. So, ay nagubalik ko niya.

Suspil dinasad. Nahulutan man akong cash in nga 1,000. Duwa ko balik pe. Mag-cash in ko balik. Ay, basin ba di eh. Makabawas na ko karon.

Pilti na sad. Unsa naman ni Ray? Sige naman ako kapilti. Magpakas inasal ko ganda usan, be. Siyaron mas mapildi lang gyapon ko ini. Uy, wala. Saan man eh? Wala may balance din akong iwalit. Nakurot lang akong sildo. Saan man ako ini? Sige lang, sige lang. Sildo naman sa sasunod si Mana. Manghuam lang una ako ni Bro Duel. Basin pa na eh. Doon na to siya extra.

kapildi na sab ko. Tulong ako kapon sa ilang kapildi. Usahay magadaog, pero gamay rasab. Pero mas dagan ang pildi. Usan may duwa awi. Pero di lang kaya pong kumahunong. Kinahanigid nga makabawi ko. Pero sa amunin ako, huwag na may sudo na akong iwalit. Niya wala siya extra kan si Brodwell. Saan ka na ako, no? Para makakasin ko, no? Lami apag yung ituwa, eh. Saan ka na ako, niya? Ay, gusto. Sa akong amiga. Mangmam ko sa akong amiga. Pero di lang kumusulti niya para asan ako gamitin ang kwarta.

0: mau baka pila minsan
1: kanang kuan res bisa 5 mil lagi unta ay kamalaka kanang sweldo ilisan tika.
0: Okay ra oi timing do na ko extra nga 5,000 basta ha bayad bit ko ha
1: lalaki ay kamalaka.

Pilitito sa... Hindi ko lang mag-i kwarta. Para pagkasin. Asa mas ako mong homin eh. Kaya akong sweldo. Wala sa sobra kay... Ako mag-i kulateral sa akong gihuam. Ha! Doon ay may chat. Kinsa makani. Uy. Si Iris man din eh. Gab. Palihog kong bayad sa imong utang na ako kay usa na kabuan ang milabay. Wa pag ikon yung upayre. Saan manin ako? Wala sa bukoy kwartang ikabayad.

0: Pila ka buwan akong sweldo na hurot. Wa ko na tigong bisa gamay. Daghan pa kikugutang tungod sa online casino. Sige na ko kapildi. Ang akong pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Matawag na ba ko nga adik nining online casino? Kay bisan sige na ko kapildi, mudua ra maghapon ko. Kay kun dili ko makadua, murag kog mabuang, dili ko mahimutang. Ikaduhang pangutana. Gusto ko muundang sa pagduwa og online casino kay gawas nga wala ko'y sobra sa kong sweldo, nagkautang-utang pagi ko. Unsa may akong bahaton para maundang ko nining duwa. Ikatulong pangutana. Doon ako'y napangutana nga kaila nga daghang yun kuno ang nabuang sa online casino. O miingon siya nga ang iyang kaila nabuang sab kuno sa online casino. Giparihab sa iyang pamilya kay lagi ang ilang mga butang gipamaligya naman. Sakto ba ang gibuhat sa iyang pamilya? Kaya nga kong pagtuo manggon nga ang rehab para lang sa mga adik sa drogas. Ikaw ba ito katapusan? Kining pag-adik sa usaka online casino, matawag ba ni siya og hobby o masood na ni siya nga kanabit ang kitawag nila og mindset gaming? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gab.
1: Maayong adlaw mga suking pigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan ko? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Kayo usaman ako ka medical doctor, o sa psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi pagpadala sa mga sulat suliran di ka namo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Udriba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga gratitude. Transform ordinary moments into extraordinary blessings. Ay, mga ito magpasalamat ah. Dili ka na yung ubandang tabangan da. Purbidang magpasalamat ba? Awa, yun pa ka. Na ay mga tao yung nana. Mga believe sarili ba? Tarbaho sa abogado, tarbaho sa doktor, expert siya. Yung sa may iyang qualification. Maligya rin ko kung nagsiya ba eh. Maura, wa ko mag lockdown na maligyag siya ba? Pero kung maligyag ang siya, niya, mura ka kabugado, there's something wrong with you. Okay, so ang atong matatampo ko na si Gab. Wa man niya gibutang ang iyang address. Posible nga address, wa problema ni Gab kay mura na-addict ni siya gambling, casino. Casino ba to Gab? Sumabati ganina? Yes. So sa dili pa na to, isgutan yung problema ni Gab. May din pagpaminaw sa mga taga Kalingan, Lantawan, San Fernando, Cebu. Mga Alcosiba family, si Gina, Ginia, and Genevieve, Nanay Diding, mga Imbalsado, Satori, Mabanag, Ginalsa family, Kapanadtaran, si Nelson, mga apo, daghan kayo ni. Sa Sangat, ha? Ako nang na-meet si Eric o si Lorna sa Manugas, sa 7-Eleven. Ay, no po kayo nakikamigo po ni si Eric o si Lorna Manugas na ako. Nginom tao may kape. Paingon may nga to. So, Tagalupa, Serbano, Rimiticado, and Ginargi family. Si Noymando o si Nang Bita. Kapangian, South Poblacion, San Fernando. Gikan ni Jilly Pilaryon, mga Kanoy family, si Juliet, Hipolito, Krismar Nino, Ninya, Marie, Abastas. Kumusta naman mga Kanoy family? Mga Papas family dia sa San Fernando. O si Kwan, si Bong Mendez dia sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Ha? Salamat kayo Bong, ngayon akong itagagtihira sa Rubli Shipping. Ako bito ni madali si Bong, dahil Rubli Shipping, huwag di na ko kasakay. Bong, wala ko'y ticket niya. Wabay nahibilin, wabay wala mo dayon o larga, kaya ako'y mupuli. Okay, so going back to our sender, si Gab. Unang pangutana, matawag na ba kung adik ani sa online casino? Ani? Kaya bisan sige na kong kapildi, muduwa pa man gapong kay kung dili ko makaduwa, mura man kong mabuang, dili ko mahimutang. Adik na kita. Sa among pagtuon sa psychiatry, sa psychology. Ako, akong balikon, ako, Dr. Rene Obra, Obra maestro ko, ha? Classroom teacher ko, sa mga nagkuha og pagka-doktor dito sa Cebu. So, sa akong klase, kaning substance disorder nga chapter sa mong libro, na diha di butang kapil ang gambling. Eh, may bulong ka. Anong di apil man yung gambling din nga? Di man siya marijuana, shabu, metamphetamine, ecstasy, kung saan man diha, heroin. Nga apil man sa chapter sa substance-related disorders. The reason nga nung di-appeal siya sa substance-related disorder because like drugs, like illicit drugs, kining gambling, mangod, maka-enhance sa production sa dopamine. Kung saan yung dopamine? This is a happy hormone. At kung mudaghan eh, ma-happy ka, ma-excited ka. Maingon nang nakabate, nakailan ako, wah, Dr. Obra, mahila na musulti na, pero mutong age, biya po na siya, mumadjong. Yeah, mutong age ko, mumadjong. Kasi, adto ko kasino, kung wako ilingaw. Pero lahi man ko ning, kining social gambling, ug lahi man po ning pathological gambling. Ha? Kining pathological gambling, bisag yung nani, nasood na ka sa utang, wala na kay palit og buga, sige, ligay po ka gamble. Di, na pathological na na. Pero mga to ka Las Vegas, nito sa Nevada, sa kuhan, sa Amerika. Hindi ka masunod ng casino, dili kumplito imong pangantog Las Vegas. No? Di ka usan ng antog sa Las Vegas, kadaog na kong $57 dito sa usas mga casino dito sa Las Vegas. Mutana ko itong blanding babae ng atas kay Gilong. Inko, ako nang ipa-incas akong $57 kadaog. Inko, ma'am, where can I incas this? Pero akong jacket na yung Philippine flag sa sud. Hingingon po mo ang blanding ng atas kay Gilong babae. Kibaw siya, Filipino ko, okay. Naman ko yung Philippine flag sa akong t-shirt. Siya, diretso lang ho, tapos sa kanan. Kung ha? Kung saan ka sa Philippines? Yung sa Davao. Yung kung saan ni bago di ay. Pero tanaw niyo siya, mag-Amerikana na yun. So, manay kinabuhay ito sa Las Vegas, Nevada, sa Amerika. Ay, grabe ka ng Nevada, Las Vegas. Bisa ka ng CR sa airport na slot machine. So, balik ka na ko, kining pagpanugal, duhan eh. Na social gambling, na pathological gambling. Kung ikaw di nakatog, no, nakagmabuang, di ka makasugal, addicted na ka, ha? Dependent na ka. So, okay naman siguro po, dog, kanang magpa counseling ka na may mga self help group nga mga gambler just like Gamblers Anonymous, Alcoholic Anonymous para nga matabangan ka. Alright? Kana ko nang usa ka mistake ug imo nang usbon mahimo nang habit. Imo bugi nang usbon mahimo na nang karakter. Mao na na ikaw na. Mao na na kang klaseng pagkatao. Ang definition magod sa gambling is when you are not certain about the outcome of what you are doing, mo na gambling. Pero bitaw tanong utana nako. Kanang mo palit ng sure, kanang ticket sa loto na, gambling na. Ako, gambling na. Eh, hindi maka sure kung daog ba ka. Ha? It's gambling. Palit ng ticket sa sweepstake, gambling lang yan po na. Binagmungad to kag sabungan. Okay? Kaduhang pangunta na. Gusto ko muundang sa pagduwa o online casino. Kay gawas nga wala yan ako'y sobra sa akong sweldo, magkatangutang pagyo ko. Kung sa man akong buhaton ara makaundang pagduwa ani. Paglikay sa makatrigger ni mo, undang ni Gukog Dua ng online casino, pero sige ko pag-open gapon sa apps sa casino online. Ayaw na nag-open ng imong laptop, may imong cellphone. Kaya matintal man yun ka, na makatrigger ni mo, makikita kag binag na imong sultin, kadaog si Kuan ba yun, kadaog. Kini magong sugal ang pintahon, ang daog, ang pilde, wala na pinta. So, mauna, ha? Kami sa tinis, sauna, wala masilami ang magduwa kagway sugal, way pusta. Pero, dili yung ginagko kayo, just to add excitement pa sa duwa ba? Eh, usay magsugsugay, palitong coke, palitong whatever na, snacks. Part of excitement na siya. So, mauna nga, para makalikay ka pag refrain from going to places, nga maka aghat nimo pag sugal na sa lae usab. Mo-open ka sa imong laptop, lae na i-open na yun lang itong about the casino. Kaya matintal na sa sugal na sad. Na ako'y kailaan eh, porbid na kung utang yun noon. Millions, ha? Dili lang kay 1,000 millions. Lalimang ka? Baligya. Ano yun yung sa'y baligya na? So, naon nga pangutana. Doon ako'y napangutanaan nga kaila nga daghan yun ang nabuang sa online casino. Ugingon siya o nga ang iyang kailangan na buang sa online casino, iparihab siya iyang pamilya kay lagi ang ilang mga butang, ipamaligya na. Sakto ba ang gibuhat sa iyang pamilya kay ang akong pagtuo sa soldier rehab kanara mga drug addict? Abasa gipa-hospitalize, no? Ang purpose ng ibutang kagusa ka institution nga you will no longer have access to the sources sa imong maka-addict nimo, mura po nag-drug rehab, no? So, diya sa drug rehab, gamit lang shabu, marijuana, cocaine, heroin, whatever illicit drug, mara drug rehab. O natin, mga lain ng mga hospitals, mga institutions, kamo admit mga pasyente, ay ngunani, nga para nga dili na sila, mapor sila pag-undang sa unsa may naka-addict nila. And I do believe nga dili lang sugal lang nabuangan aningab, base gasta alcohol, no? Or whatever, no? Kaya kasagaran magos mga sugarol, matabako, mainom, wana, na? So, maligya na kag mga butang sa inyo, sugod pa kag ligya, pero Madugay, dili na inyo ang imong ipamiligya. Mga butang na sa inyong silingan. In that way, you are more prone to develop or rather make some legal consequences, legal problem. Siyempre, ikihamang ka og maligya kag dili mo. Sunod nga pangutan na, ang kaning pagka-addict sa usa ka online casino, ang kaning pagka-addict sa usa ka online casino, matawag ba ni siya og hobby? Addiction siya, dependency. O masulod ba ni siya sa kanang gitawag nila og mind-sitting game? Okay, you are inunta addicted, no? Ang imong mind is focus on this dopamine enhancing activities. Kay mutaas man imong dopamine kung mugambol ka. So the more you will go over and over again. Do it over and over again. Nga palihog tabangay ko. Okay, tabangan ta ka, no? Shy away, palayo ang mga trigger nimo. Ayaw nga diha ka mag-standby sa kanang mga computer places nga matintal kag open sa casino games. Open man ganika lahi nga inunta apps bitawag na di ba kay ko highly technical ng pagkatao kay kung mo open kag balik ha tanaw lang ko matintal lang sa kag balik parehara na ko dog kanang alcohol ay mo undang na ko alcohol mo take lang ko usa ka shot na beer tinira di na gyud ayaw na lang tanang istorya ha kay mo balik sa usa ka shot usa ka beer usa ka wine usa ka liquor mo balik na sa imong alcoholic problem. The same is true with gambling. So, when you are not certain na kung balikon as to the outcome of what you are doing, that is gambling. Alright, so nata kasabot ka sa speaker ni Mga Gab, o nga sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makananlayon ng pagpaminaw. Regards to Glicerio Galolo, sa Cagayan de Oro, o ni Rose Horos sa Pinamungahan, o nga itong mga Kimpan Albero, o mga Barliso sa abroad. No? Ako mga pagkumangkong sa Canada, yin o kikem. Kaya bang kinabuhi ito dyan, ha? So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monition, White at Takaraman. Dagang salamat po. Maayong araw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure.

0: pagawa sa hugaw ug naayo pagyud ang akong vertigo ug sinusitis.
1: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA registration number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tiga mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Ipaibawan ni Inga ni Bayad ang Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC o nagbalor 104.1 milyones pesos ng insurance claims ngadto sa Libuan ka mga mag-uuma o mananagat ng apektado sa habagat o ng labay ng mga bagyo ng misod sa nasod. Sigon sa DA, ang insurance payout sa punta ngadto sa napo kalibog 576 ka mga mag-uuma o mananagat sa 8 ka mga rehiyon ng apektado sa sunod-sunod ng kalamidad ng migo sa nasod. Kanto mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ay ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba da sayang kaagi karon? Mokiling usik babaeng at taga Sab Anan Baez City, Negros Oriental. Gato ba ta tampo, nagtahasingan nga, Rose.
1: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant, nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo inom sa super fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk, Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi sa lang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
3: This time check is brought to you by Charmy. Charmy. Let's go with the flow.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak L.E. Sigurado.
6: Sigurado ho niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak L.E. para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
8: Thank

0: Congratulations, mga classmates!
1: Congrats, Rose!
2: Rose, nakagraduate naman kita sa high school. O sabi mong plano? Mag-eskwela ka sa college?
0: Muna, dili ko makaskwela college, Jack. Kanibaw na ka po, prepare me. Maningkamot ko nga maka-abroad. Mwato ko og Dubai.
3: Ako, sad. Gusto sa kong maka-abroad kay mo palit ko og house and lot.
2: Ambot ninyo, uy.
0: Ikaw di, Jack. Mag-eskwela ka college?
2: Oh, maminaw lang ko ini. Kung pa-eskwelahan pa ko nila ni Mama at Papa.
0: Sige. Mag-text-text lang ko niya tanin niyo pohon. Kung asa tadat mas kapalaran ini.

0: Ah, kining Rose, nagoy ka ilabangan ng hita o katabang. Unsa man mo trabaho ka?
1: Asa man, ma?
0: Sa Cebu.
1: Ah, sige, ma. Matrabaho ko. Laay kayo magsigitambay din is ato, Moy.
0: Oh, nasige, pangandam. Aron mo larga ka o Cebu.
2: Ang imong trabaho dinhi, magluto, manglimpyo og manglaba.
1: Okay, te.
2: Naada ay ko'y sinagup. Duha ni sila kabuok. Ang usa si Gerald, tuwa ni sa Picas Bay nagpuyo. Og ang usa si Glenn, ni Asia dinhi.
1: Okay, te.
2: Ah, dali, dali. Kay ipalaila ka nako ni Glenn. Glenn.
3: Ma?
2: Ni atay bagong kauban din hi sa bay, si Rose.
3: Asa man, ma?
2: Di ara,
1: oh.
3: Oh, nagunitan na nako.
1: Buta di ni siya.
3: Rose, to'y mo pangano?
1: Oh.
3: Tawag ka na ko, Kuya Glenn.

0: Rose?
1: Teka na pa yung hugaw, tinili. Oh, Kuya Glenn, di anak ko.
0: Asa ka?
1: Ah, namili higra, kuya. Oh, oh. Sumantaw ni siya, eh. Nagdupa-dupa, man.
0: Namili higra, Deka?
1: Kuya, naan sa man ka, eh. Mangka kusman ka.
0: Ah, sorry. Huwag sa ang buta.
1: Ano sa tayong tuyo, iya?
0: Kining, sukarin ako kay mukhaan ako, Rose.
1: Oh, yeah.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, ang taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako believe.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Seth Living Testimonies.
15: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
16: Na landing ko hospitalida at nagugos ko ginhawa. Nung pasa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
15: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
16: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukutso Tungaw.
14: Living Testimonies.
17: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
20: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
21: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
14: Life extension vitamin D3 for longer life.
22: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
23: Pwede sa Actimed. Actipit man!
22: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
23: Actimed! Actipit!
22: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
23: Actimed! Actipit!
22: Unya ang quality.
23: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
26: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
25: Worth it?
26: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
27: Glow Pond's Miracle.

0: Rose, ay man sila si Mama.
1: May trabaho na, Kuya.
0: Mao ba? Unsa man, napakitrabaho o wa na?
1: Wa naman, Kuya.
0: Pwede ko magpahilot na mo?
1: Ha?
0: Sakit manggugay nga kong likod. Pahilot nung tako na mo.
1: Kuan, Kuya?
0: Sunda ko dali sa kong kwarto, Rose, ha? Pari ko dali hilota.
1: Sorry, ikit ka ayaw, ya. Di mo ko kumaka maumuhilot. Pahala ka di, Kuya Glenn. Gili ko masuti mong kwarto, eh.
2: Kumusta man imong trabaho din, Heroes?
1: Okay naman, ti.
2: Unsa man? Nagkasinabot mo ni Rose din, hey, Glenn?
0: Okay naman, ma. Mutuman naman siya kung na ako isugo niya.
2: Maayo hinoon. Rose, ayo di ay ugma-taugma, ha? Alas 4 sa buntag, bangon na kay mo ato si Wing sa Manila ugma-puhon. Kinahanglan nga makakaon siya sa dili pa siya mularga.
1: Ote.

0: pasaba kay si Kuya Glenn ni mo.
1: Kuya Glenn, ang saman ka, uy! Mangikapan ka!
0: Ningon man gato si Mama nga pabangunon kay sayo. Mga kyan, hindi ka kay... Ang basi, dili ka ba makamata?
1: Nag-alarm ko, kuya. Alas dos pag-aris ka glawon, oh!
0: Mau ba? Sorry. Sige, katog na lagbalik.
1: Dili ba yung magtukay ko din, hina? Kay kuyo, kung madisgasya ko. Akong teksa na nga akong magkuha ko din eh.

0: Uy, mau dinay na tabo di mo si Bungi Tabawan?
1: Oo, kuya.
0: May gani ka nagkabantay ka. Kaya kunwa pa, basig, madisgrasya ka tunglin.
1: Maulagi, kuya. Nabi, time nga, kalitan ko ni Ugakos.
0: Hmm. Nya, so may plano ni mo ron?
1: Hambot ini, kuya, uy. Kung doon sa gani, aw, mapauli na lang ko sa ato.
0: Ay, kadita, kalimutin ko da. Kuan di ay, Leros. Nakoy kaila nga na ikantin ba na kinanglan siya o tinira. So, ang ganahan ka ng trabaho?
1: Sige kuya, matrabaho ko.

0: Or maling ako kadinita. Kailangan tao.
1: Miss, papalita ko soft drinks.
0: Ano sa mga soft drinks?
1: Isa nun sa lang. Gusto ka bugnom.
0: Kadit ha.
2: Kiros!
0: Oh, di aramig ako.
2: Kiros naman. Kikati?
0: Okay naman, kuya.
1: Bay, kailan mo?
2: Oh, ako ni Manghod, bay. Oh.
1: Ilayin lang, sabi.
2: Ay, inailan rin mo. Isa kong amigo, si Bogs. May si Rose.
1: Ah, Rose. Miga na ta, Rose, ha?
0: Oo ba?

0: I love you, Ross.
1: Box.
0: Μου να την ώρα, Ross. Να κλειγωστεί το κνήμα. Με chance ako.
1: Ang tinuod, Box. Daan sa kain nga kung buot ni mo.
0: Ang buot mong ipasabot nga, kita na?
1: Oh, Box. Ako na kang kisagot.
0: Salamat, Rose. Salamat, Yugayo.

0: Fox, ayaw ipatayuhin. Matlo ko.
1: Ano sa may mangkatlukan?
0: Ama, magtusod niya ako.
1: Ikabrak ka. Kaya dito ka pasandan. Mula sa ako ni mo.
0: Basta pa ya, ha?
1: Ulag eh. Dali na ba kayo? Nagdingin naman ako yung kunin mo.
0: Fox!

0: Duha naman ka po ang nawa ko, Duk. Kuyawan ko, Inida. Magpalit ko pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabduskit ko. Kinahalan may bawin ni si Bogs.
1: Mo ba?
0: Nalipay ka?
1: Kinsa may malipay ka na nga. May mo namang kumahan.
0: O niyon, saan man nato, Iron?
1: Kwan, buhat ito sa inyong dapit. Mga tubang ko sa mga ginikanan. Kay ipananghit ka nga, magbingin ko ta.
0: Tinuod?
1: Oh, Ross. Di ka na ako pasagdan. Labi na rin nga, may umaabot na tang anak. Love kit ka, Ross.
0: Salamat, Bogs.
1: I love you.
0: I love you too, Bogs.

0: Sobrang akong galipay na itong higayon na. Kaya wa makapasag din ni Boggs. Nadumagbansis na hitabo na ako. Karon, minyo na mi, o may usan na mi kaanak. Din hinalang kutob, o gagang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
4: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surigao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Ato pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
1: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malangbuong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ka pohon mga kasama.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime, may tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab Quality and Ascorbic Acid Vitamin C plus Zinc plus Cholecalciferol Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Sa gunso ng OT, ay buhi.
7: Kaya pa na ako.
6: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
8: Kaya pa na ako.
6: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
9: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
10: Pila pilang win, San Miguel pilan win.
11: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilan Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, must ask kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy.
5: Charmy, let's go with the flow.
14: Mga to mga higalang kaagi ni Rose nga taga sab anan Baiz City ni Grosso Oriental, uban sa awit ngayang ipangayo. Awit ka na kulahan, libu-libong buwan.

Among kaagi gibahatan udo sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawi. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom atag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
11: PTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: Dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa iyong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko, anak. Ang kaling Panyawat Coffee, akong giniinitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa malangin mong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
5: Sigurado na kung taas yung lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Aww.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko.
4: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.

0: o karong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Pero bisan nagnawaanan na ako si Daddy. Pero naa ka. O ang labing dako nga blessing kika ni Lord. Makining bata gani akaroon sa akong sabakan, Miss Al.
2: Ni ako nga nagmahal na mo. O kumaabot sa bang atong anak nga mo'y mapaligun sa atong kugma, Aliha.
1: Oh, Miss Al. Kining batao niya mo'y magdugang o kalikun sa atong pagminahalay.
2: Bisagun siya may tapo. Ang pingi ba yung taon siya, Aliha?
1: Oh, Miss Al. Sama sa pag-amping na itong duha sa itong kukma.

0: May kontako, gikan sa Trayan, dito sa mainland China. Ug mao'y nagpahibaw na ko, nga abo na ko nung miabot dito, ang Big Boss.
1: Mayo gani kay nakapauli pa sa ila ang abo ni ini.
0: Lina, hinay nagit kayo ang transaksyon sa ilegal nga drugas.
1: Major.
0: Apiktado sa kalit kayong kamatayon ni Boss Ling.
1: Nagpaabot ragid ko og dugang kalambuan, Major.
0: Mainon, kung mao ka na, Lina. Salamat sa imong gipakita nga loyalty sa organisasyon.
1: Gipailala na kung unsa ko kung mo'y mulaban. Dili ko makamaong mo traidor, Major Gaspar.
0: Yes, magkaprobar ako niya na, Lina. Og, giday ko ikaw niya ng bahina.
1: Salamat, Major Gaspar.
0: Lina, abi mo, gusto ko nang makita.

0: Dahil ko ikaw na yan ang bahina.
1: Salamat, Major Gaspar.
0: Glenna, abi mo. Gusto ko nang makita katong Binjak. Aron ikaw mo'y gusto kong mupatay ka niya.
1: Oh. Ha?
0: Dili ba nga wa ka may gugma atong tawhana, Glenna?
1: Dugay na natapos ang tali ka na mundo, ha, Major?
0: Oh, nalipay ko sa imong tubag kanako.
1: Patay na nga kong gugma niya. Mao ka na'y tinuod.
0: Bangag sa ilong. Bad omen alang kanimo tong tawhana, Glenna.

Kinahanglan nga ako siya sa kaysakayan. Dili maimasayod siya sa tinuod. Kay dili ako lang maiposibling paalakot. Kundi lakip na si Binyak. Og dili ko kanagkatugutan. Ningi kayo na. Dili na gyud nako katugutan nga mahitabo pa pag-usab ang nangagi. Parehong naghatag kato og leksyon kanamo ni Binyak. Og ang among singgit karon sa hilom. Hustisya. Dili na mahitabo ang nahitabo na. Kay niiningi kayo na. Managsama kami ni Binyak nga among tuison katong batik na mong kagahapon.

0: Unsa imong napanid-an dinhi sa Aseras? Bayton niyo bayawak?
1: Ay, ano ba yan? Init man kaayo ang mga bato sa Midjor by Misael.
0: Mo ba?
1: Upay, nakamalay sila nga. Dikit na kaayo ko ni mo. Ano ba yan?
0: Dakan pala siya og mga hinanib din nga nabilin.
1: Pila rin pa noong tato kabuok ang nahabili niyang hinanib. Nikalit man lang pagdaghan, sa dingang nakabalik na siya sa katungdanan.
0: Kung mao ka na, mag-amping ka sa imo mga lihok.
1: Salamat, bay.
0: Kinsa man ka ng mga tawana, ang nailhan lang nimo.

0: Unsa ka nabuti mong pakisulti anako, Captain Clint Ringgasser?
1: Bahin kini sa imong pagdawat sa challenge. Aron i-assassinate ang pag-unang lingkod nga PNP Chief. Oh.
0: Nasayod ka bahin niya na, Captain?
1: Ayaw kalimot ka sekreto sa kong kaabin sa krusada.
0: Captain?
1: Ibao ko nga nagtuo kang gipanagat ko lang ikaw.
0: Kon...
1: Tabangan ko ikaw alang sa usaka organize kayong plano, Misaya.
0: Oh. Ha? Unsay buta may pasabot, Captain?
1: Kaabag ko nimo alang sa assassination plot batok sa PNP Chief.
0: Oh.
1: Katimbang mo niya ako sa dakong misyon sa squadron.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

Bangag sa ilong. Nanawag na sa kinesiya. Hello? Lagi! Oh, lagi! Ay, lagi! Pero mga di ka manggod magkasabot sultihan man siyo. Di lagi yung taon ta magkasinabot kayo din his phone. Kaya di magkukita si mo ang mga sinyas. Bintaha man to magkakita ta sinyas ni mo. Lagi! Oh, ano yung action ako kasabot? Lagi. Oh. Oh, pabuta ko niya sa Rizaw, ha? Kaya mo na ako naman siyo. Sige na, bahay na. Ang hando nga man siyo. Hey! Nakalimut na po tingali niya amang siya. Oh. Oh, baya. Nayang text. Maog yun, boss me. Uy! Baya! Marabag nagkabasa sa kong una-una. Hey! Lupigan ko na. Ako makabasa ko siyang inamang. Siya makabasa sa kong una-una. Uy, nakalimutan sa ko nga amang day ko. Ah, tuara, bangan siya ilong.

Lahir gid kayo. Angay kong pagkinabuhi ni atong pinangita pagos balaod. Kung parar ka ron nga gawas no na kay ko, bisag asa ko pa ingon. Kinahanglan nga mag-amping ko sa akong mga lihok. Kung ikaw, Misael, may adlaw ragyot unya ka na ko. Kung paputa unya ka ng adlawa.

0: Marciano!
1: Boss, Major.
0: Doon kayo datikan ni Papangita, ni Mansio, no? Ug sa katapusan, ni Akaragyod sa akong atubangan.
1: Boss, pasaylo ako. Waman ko sa ni mo. Kayang hitman mo ni padagan ni Codename Alba.
0: Tuwara! Itugan ka na karun! Bangag sa ilong!
1: Alkansi ko, anikay. Patay naman tong hitman!
0: Og kay ikaw man mao'y buhi, pwes, ikaw mo'y akong patyong!
1: Ayaw, boss! Malaway tawagan ako, boss major! Boss, malaway tawagan ako, boss! Ayaw kong patyong, boss!
0: Dakong buhi si Codename Albang mao si Pinjak. Busa, ikaw ang mamatay, Marciano! Bangagsay lang! Pwe! Pwe, pangyod! Pwe, pangyod! Bugto ka na yun, Marciano! Banjo! Lagi! Awan na yun! Bugto na ang traidor ng Marciano!
2: Lagi. Kasabot ko. Bilib ko rin mo. Kaya pagkayano rin mo nagkada niya nga risa kong risaos.
0: Kana, mukhang gusto ko rin mo, Mansio. Naatood kay Hambog, apan kasaligan ka. Bisan pa man yan ang apan sa imong pagkatao. Lagi, mabugto rin mo gata. Stay! Bukta na ugat mo sa liog din mo. Paminaw, Mansio. Paminaw, ha? Tudlo mo kasi nung ganin mo. Kana, mayo, kaya naminaw ka.
3: Mag-amping ka yun. Kaya nahipos na raba sa eskwadro ang imong kaubang ni Hamag, Kang Baisarge, si Samson.
0: Lagi.
3: Mau lagi, siguro ko. Gagusto ka nang mahipos sa atong kaway. Meter-meter si mong Hambog. Kay dili basta-basta nga kaaway si Misael. Balimaw si Yutsiel sa gidingatan ni Baisarge. Nihangtod ka ron, nagkubatos.
0: Sabot na lagi ko.
3: Lagi. Mulagi ko kong balik, ha. Kamuna ang mahibaw nga muhipos. Yan ang pating lawas ni Marciano.

Kunwa palang unta ko nila duwa sa ilan-ilan ni Marciano kung sa hitman. Muna unta ko'y problema karon niya ng codename Alba, Gamaw si Binjag. Ang karival ko kanhi sa kong gugma ni Cristal kong Glina. Pero sige lang, magkuha rin yapon unya di ka, Binjag.

0: Ayala ka pala ka bahay ni Bay Sarge ng butyang.
1: Ay, maluhay mangayod akong Bay Sarge, hoy! Hindi alilya!
0: Nang, na may private nurse nga gisuhulan para mo atiman niya.
1: Ay, basta kaya doon ako siya sa ospital. Atimanuna ko ang akong palangga nga Bay Sarge!

0: kay Sarge? Pisa wala ko ni mo'y kumangan dudong. Apa ni agayod ako araw at imanun ka? Hinahotong ta nga mahigmata nakagikan sa taas na nimong pagkahinanok. Ay, gusto. Halok ka na kong iya nga, Bel. Pasin pa dig makamata niya. Ang akong mga halok.
1: Ano? Sakto ba ka akong buhatuan? Ay, at niya, akong ukuban ang iyahang mga ngabil, be?
0: Ay, Sarge! Uy! Ay, Sarge! Uy! Hala! Hala ka! Hala! Libong ka ang iyahang mga mata! Nisiga!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world.

0: Let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nikabat nga ito sa gibarabana 170 bilyones pesos ang loan portfolio sa SSS nga sagad naglangkob og salary loans. Giulagway ni SSS President ug CEO Robert Joseph Montes deklaro nga pabiling maayo ang portfolio sud sa lending limit sa ahensya nga may palapad sa lending programs ni ini. Ang SSS adunay lending limit equivalent ngadto sa 25% sa IRF ni ini nga mahimong mohatag og pension fund o gibarabana 300 milyones pesos nga lending capacity alang sa mga membro ni ini. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangis Gari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag bubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Pirmi ka pangihi.
9: Hanap ka paranaw.
8: Ug pagpaminod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar level.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
9: DTX 500. Woo! DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supply ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
15: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, wala Sir Max?
14: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Maunang taas imo si Ugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
15: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
17: Life Extension Vitamin D3.
16: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Mga ka-Pure Gold, usa ka-advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalify sa kinaunhang Pure Gold barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold, always panalo. Pipila ka tulog na lang.
20: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
21: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
22: Pwede sa Actimed. Actipit man!
21: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako,
22: Actimed! Actipid!
21: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
22: Actimed! Actipid!
21: Unya ang quality.
22: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
23: If symptoms persist, consult your doctor.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobring Dato!
1: Badlungon lang nako siya. Hindi na ako school. Hoy! Oh! Samang pagkaunsa, ah? Wa na may tao ang suds mo si Leos, mga pater? Hindi ang tao. Nanuwa na may sud ng mo si Leos, mga pater? Imposible nga, nagdamko lang ko sa kong nakita, uy. Nagkasiguro, git ko nga tao gitong may sud dinis mo si Leo. Og misandig ka ng bumbong nga rihas. Pero hain naman ni.
2: Ah, naapagaya po ng mahal ng sakinan nga gisakyan sa mga doktor gabi. Nag-unsam ko na sila diya sa suod. Tapit ang mahayak. Balik ko sa babaw eh. Ibasin, malantawan ko nila din eh.
1: Imagit ka ang tao mo. Dinimagit siya sa suits mo si Leo ba? Ako ning karuhon, be. Ako man siyang tao. Maklaro gid ang marka siyang tunog diha sa suit. Da. Naalagi gud. Labas pa ng tunog sa dakong lapalapas sa sapatos. Huwag gud lagi ko magtamko. May tao nga miso dinis mo si Leo. Pero, wa na ko magkapantay nga may gawas. Kinang lang may bawin si Johnny.
3: Buntag na. Hayag nga palipad. Salamat. Uwa na ilakang putahan ining kwarto sa basement. Tumana na lang gid na ako ang gisulti ni Dindo. Dili una ako mamugos na mulayas.
4: Mayong buntag! I'm buntag, Milse.
3: Sir?
4: Salo ako kung nakurat ka sa kalit na kong pagtingok.
3: Okay na, sir. Uwa na problema.
4: Sayo ka man nga may gawa sa mong kwarto.
3: Dili man akong kwarto, sir.
4: Gikan ka ron. Mauna ka na ang imong kwarto. Eh, doon ay laing muukupar sa imong kwarto sa ibabaw.
3: Ha?
4: Doon ako'y pag-umangkon gami abot. Og siya ang muistar sa imong gikatulgang kwarto.
3: Okay na, sir.
4: Milchi? Nagmatanday ka?
3: Dindo. Kuan, giuhaw ko.
4: Ang auna ka mo, Dindo. At imara si Milchi. Dalis ko sina, Milchi.
3: Dindo, ayun akong aga ka. Makalakaw ra ko.
4: Kinahanglang alalayan ta ka. Kibasig ba tumba ka?
3: Ha?
4: Dali na. Nagpaabot na to ang pagkaon.

0: convince siya kaning payag niya si Bobo. Timing na. Doon ako ikapahuwayan din eh. Ah, anahin lang una kung magpundo din eh. Oh, may tao.
1: Ako ni Bay.
0: Oh, Migbig.
1: May payag man dahil din eh. Basin ko makitang kastagihain ng payag ha.
0: Di ba eh. Tanawa ko ng payag ha. Oh. Klaro kayo nga, dugay na kayo ni nga Wagamit ha.
1: Oh, bitang. Labo na kayong mga sagbot.
0: Ugdagan na kayong sagbot sa sud.
1: Niyang imang pagkaon ng tubig ko. Ako nalang gidapa inudinhis kakahuyan sa ibabaw.
0: Salamat, Bay. Bay, sigurado ka nga, way, nakasunod mo?
1: Wa, naniguro ko. Uh-huh. Doon ako isultin mo bahin sa menteryo, Bay.
0: Unsa? Nga naman. Unsa may nahitabo sa menteryo?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lamig!
8: Tika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Set Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit ta diha nga akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Set Liniment.
11: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya og Set Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
19: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
18: Worth it?
19: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
20: Glow Pond's Miracle.
0: Naunsa ba ning menteryo ba? Aw, kwan, kanang nakakita mo kong hayag sa flashlight gabi eh.
1: Nakita sab din mo din eh?
0: Oo, klaro kay din si Babaw ang kalihukan sa ubos kung magabi na. Gabi na kay midulho ko pa yung sa ubos.
1: Jan, gisundan ko ang tao nga nagpasiga sa flashlight. Og nakita na ko siya nga misod sa musileyo sa mga patir.
0: Unsa? Sigurado ka ba?
1: O, lagi. Sigurado ko. Nakita din ako ang iyang payhon sa sod. Sandig pa mga niya sa rihas. Pero, kalit raman siya nawa.
0: O, sino nga?
1: Tinood lagi akong gisulti, bay. Kalit ra siya nawa. Pero, wasab kong kakita niya nga may kawas mo sa Leo.
0: Unsa? Ay, nalipat ka lang tingali, uy. O, di ba, nakatuga. Mao nga sa pagbukas imong mga mata, wa na umang tao.
1: Wa, uy, nanikamot kitong di ko makatug. Itutukan din ako mo sa Leo. Pero wa, goodbye. Wa sa miagi sa buslot nga paril.
0: Ah, asa hindi ka magpaabot sa mong tao, bay?
1: Sa paril nga na buslot.
0: Unsa? Uy, ayaw na nig-usba, ha, bay?
1: Ganong di man. Gusto mo kong makakita sa iyang naong. Ug unya, nagtuo ko ba nga muagigin siya sa buslot sa paril?
0: Bay, ayaw pa nga tangig tao nga wa ka makasiguro kung kinsa, bay. Kuyaw kina.
1: Hmm? Ang kuyaw man?
0: Ang sao naman lang. Kung dautan galing tao. Ang sao naman lang kung... kung mauni ang kriminal ug bata indapita.
1: Ha?
0: Bay, sa ari ko. Nga di na ninimubuhatan ug usap. Hmm?
1: Oo ba? Mga tanong ko kung naaka.
0: Ah, ka na yun. Pero, bay, masinalipat lang ka, oy. Nga, huwag ganda'y musul sa musuliyo ang mong tao.
1: Di mahitabong masayop ko. Di kitam kong akong nakita. Kasi dihang gisusin ako ang musuliyo, doon nagibag ang tunog sa dakong sapatos nga diha sa sawag sud sa musuliyo sa mga pater. Dool yun sa pancho ni Conchita pater.
0: Unsa?
16: Maayok eh. Huwag na ko nila ilak sa suit sa kwarto. Makalihok na ko. Kilala mo ito suit igibin ni Johnny.
20: Oh, Mayo. Ni Ernica Sloan.
16: Dindo.
20: Kung saan naman?
16: Huwag ito mo toos akong gisulti.
20: Ha?
16: May sekretong pultahan ka ng dental clinic ni Papa Nimo. Ug putol ang hagdanan.
20: Milche, kalimti na. Kung on sa imo nakita, kay dili kinitinood.
16: Oh, nagduo ka gito, ay nga nagdamgulang ko.
20: Husto na, husto na. Ayaw na paghisgot ini.
16: Kanasama ito mamaya ni Baya?
20: Kung makuha na nako ang kupang bulawan, mauna itong sabot, di ba? Busa, ikaw, relax lang. Og kalimti ang gituhuan mong sikritong pultahan sa dental clinic.
0: Salamat pa yan, nagdagang mga dilata o biskuit. Mao na niya akong hinahinay ang pagkaon. Samtang niya ako din eh.
1: Oh, hot na lang ka.
0: Ayaw na.
1: So, di na ka magpahatod o pagkaon ako din eh.
0: Ayaw na. Kaya huwag ma, posible nga manaod ako.
1: Ha? Ang tuod, nga nang magdukay pang ka din eh?
0: Doon lang ko'y gustong sa taon.
1: Unsa man?
0: Pamati ba eh. Huwag huna-huna, huwag maayo ang mga rason bahin sa akong isulti karon.
1: Oh, mga tunap.
21: Ay. Oh. Epey, sawasaw! Ano kaya?
0: Oh, tiyo!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape.
2: Kasahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
1: Ha,
2: sa kulian? O kato ka mo rin na.
1: Abutin sa...
2: Kaneng. O. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
1: Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
1: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
2: Makakat ka to ba?
1: Tanong mo
2: yung sa bukid. Magrapag yung to atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Sige pa ka na ni Mulay.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo idad.
2: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama? This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimbalik? Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasama.

0: mas ilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagang higayon kay akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tur sa RMN Drama. Kun mailuna pa ang panahon. Ang panahon.
1: Kung lalayo ikaw sa piling ko.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Let's go! Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arudli kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy,
8: let's go with the flow.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-send Celebrity Soaps na.
10: Again, correct.

Kinoo ko. Usaom ni na kumubihana. Nagkunsa man siya dito. Usap ni gusto niyang mahitabo. Gubo niyang akong pamilya. Usaom ni na kumubihana. Ano di magsamok na ko? Usaon ko man siya.

0: oi. Krapi bagak face bag de handat ti oi. Ha? Tak bagut oi. Ting panira na mo di tindahan. Ogi apa melakau.
1: Oh, unsa koy bagak face de gurio hakka. Wa pagi kamo. Wa pagod mo abot si Dong James gun mo na mo hinung dana ko abot pagi na siya. Unya kasi de chelti ginahan man na niya. Nagis nabot man sila. Oh, kulit kay na mulaktaw.
0: Alo oi pagkamangtas oi pagkabangis bayanda.
1: Panit ka dito.
0: Paabot pa siya kinilan sa man.
1: Paabot ka dito. Paabot ka dito. Panit ka dito. Kanawa nga nung hangto ron. Nga hapo naman, wapag gila sila mag-ukang gaya sa Chelsea. Panit ko na dito.
0: Uy, marag mawani kita initi ba?
1: Ay, panit isa dito. Gusto na saan tabi na mo di, ha? Sige, adu ah!

0: upa magid mabalik si daddy ni mo, de Chelsea. Muli na lang ka ko, no?
1: Ayaw sa Tirika. Basin og mag-online na tos ng taut-taut si daddy. Kay aron ako matawagan og balik ba sa messenger.
0: Ay, wadi gihapon siya mag-online?
1: O, pagihapon.
0: Ay, mauba. Balik ikagtawag ang iyang number, basin makuntak na.
1: Gisuwayan na nako, pero dili pa man kihapon makuntak.
0: Ay, muulit na lang duko da, Chelsea. Sasunod na lang po tingali na kong day off. Suruyon ko ikaw din hi, or maybe sa inyo ang bay. Kay, okay naman ka ha?
1: Ate, okay naman, good.
0: Sure ka?
1: Sure, jud ko.
0: Pero si daddy ni mo, James, basin masuko.
1: Di man ka na masuko si daddy. Buutan man na siya.
0: Bitaw. Mo ginaig akong ganahan kang James. I mean, sa... ni daddy ni mo. Kay buutan yung kaayo. Huwag maayo nga pagkaamahan.
1: Maubito ng favorite na ko si daddy.
0: Ala, ang imong cellphone.
1: Pasin si daddy na ning nanawag. Adungit tingali siya.
0: Tupag ka na yun.
1: Oo. Oh, uy, si daddy Baldwin man di ay ni.
0: Oh, siya di ay.
1: Hello, daddy Baldwin. Good afternoon.
2: Hello. Dear Chelsea. Pagkabuutan ka sa kong inanak eh.
1: Thank you, daddy.
2: Tuod day, Chelsea. Nanawag po kay namalihog si daddy ni mo James na ako.
1: Oh, nag-uban na yung daddy?
2: Kami mag-uban. Pero, kuan, nagkasulti mi, dili palang dugay. Kay pasultihan lagi ka. Kamudiha si Tito Guryo ni mo. Kapasirhan na lang ang tindahan kay dili pa yun siya makauli.
1: Dili pa dahi kauli si daddy?
0: Oh, shit.
2: Dili pa dahi. Kay may importante yun siyang lakaw. Dili siya buot nga mapadisturbo.
1: Ay.
2: Unya, dahi Chelsea. Buwan na lang to ha. Bye.
1: Bye, Daddy Baldwin. Nakadungo ka, Tirika. Ako man tong loudspeaker.
0: Oo, dahi Chelsea. Muulit na lang ko. May importante mag-unta kong tuyo ni Sir James, pero... Onya na lang. Sasunod na lang.
1: Sorry, ati ha. Sorry, gitaayot eh.

0: Tak, wakahoy ko tituran. Uy, tituran, wakahoy ko.
1: Wakahoy ko. Sa wakahoy ko.
0: Pag-inay na mong pag-ipos, Tibor. Yun na mo, kay Meron, tapos tindahan. Hapon na. Pasiron tang Sir James. Kini siya makabalik din eh. Pati na naman, Tibor. Siya ba, oy? Rumil. Kina. Te, tutok makalako.
1: Diba? Ha? Laruhar mo tayo maging mongod. Laruhar to. Laruhar to. Kinsa may wakawid ko?
0: Ay, may lain pa. Sirit kami.
1: Ano din? Ano din ay? Masa may nakalap ni mo sa imong pagpangukoy.
0: Ay, gigabahan. Ay, gigabahan.
1: Ay, kung gigabahan pa. Kung sa gigabahan?
2: Kesa gigabahan, Guryo?
1: Tumara. Hala ka, Day. Nabatian kang Rika.
3: Let's go.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
7: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
6: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
8: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
9: Unilab quality yan.
10: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
12: Pwede sa Actimed. Actipit man!
11: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pangali G-Defense na ko,
12: Actimed! Actipid!
11: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
12: Actimed! Actipid!
11: Unya ang quality.
12: Sa Actimed, Actiac, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
14: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.

0: Pre, nanawag si Guru na ako ganiya. Nakabatsin ako na si kami dito sa tindahan, pre. May uli na.
1: Mo ba? Salamat mo, Pre Balglin, ha?
0: Salamat, boy. Kagamay na ng butanga, pre. Usa pa, dano ko ng bayad na ako sa kung nahimong sayop ni mo sa pagdudun ni Rikamidia ni mo.
1: Mayon tag din na siya magsamok pa ni Chelsea.
0: Lagi. Mayon ta. Pero, sige lang, James. Aw, pre, magsusi niya ako kung usag yung background na nabayhan na.
1: Alang saan saman?
0: Dili lang. Ang ato ba nga, may bawo tag hustler ba na siya o usag yung kalaki anan niya?
1: Tinanani mo angay pambuhaton, Pre Baldwin. Kinagusika ang imong panahon niya. Dili siya importante.
0: Oo. Hinoon.

0: Labi na gid ako.
1: Lagi eh. Pero, sige lang. Kutob sa kumahimo. Tabangan ti ka, bahay nana. Kutob sa kumahimo.
0: Ah, salamat. E, dila ko magtugay. Kay gabiin na. Paulin ako.
1: Ngayon, time pa. Ikaw masagot nga muli na ka. Nagpaandam na ba ako panihapon para nato, pre?
0: Ha? Huh? Pastilan, ikaw, Jud. Naghuna-huna ka pa man, ana. Ito lang ang tas bahay. Nagpaabot at turo na ako sila. Labi na si Chelsea.
1: Ayun ang palibari, pre. Tapos rabi ako makabawi ni mo, ha? Paunda yun ay sagot ko. Mano ba ito si Chelsea Pirmi? Ayaw lang po taong kubalibari, pre.
0: Marama ko makonsensya na mo, eh. Yan ang imang isulti.
1: Dili ba ang ako?
0: Ah, sige. Eh. Masig, mangluod ang muhila kayo nagbiyan ako.
1: Unsa, bayot?
0: Basin.

0: Itry ka sa lang, Daddy Baldwin, Dad. Nangutan ako niya ganiha. Ingon siya nga wa.
1: Kuan, gikan sa kong lakaw lang ga. Mihapit ko dito sa ila. O mao gani rason nga nagapian ko sa magpauli. Kay wala gisi magpabalibad. Wa mo sugot nga mapauli ko nga dili ko maka panihap mo dito sa ila. Nya, naikog sab ko kay nagpaandam dahil siya para sa among nga panihapon. Huwag kayo naikog lagi ko, aw ako nalapong ikuyugan. Walang iuyunan. Sahi, rapol ba nga kita mo ay mumbitar niya? Nya, balibaran ta, di ba?
0: Aw, oo. Oh.
1: Pero nagkapanihapon na mo ni Tito ni Muturanding o Goryo, di ba?
0: Dad. Pero may uli naman si Tito Goryo sa ila. Si Tito Turanding, misod na sa iyang kwarto.
1: Mga ba?
0: Pero napaabot man unta ko ni mo nga mo balik dito sa tindahan, Dad. Kay dito si Ate Rica.
1: Ako, importante nga kung lakaw lang ka. Maoy rason nga na malihog ko ni Daddy ni mo, Baldwin, nga sultihan ka nga dili ko magkabalik dito. Kay kuan man gud, may gisusi ko lang ka, bahin ni Mami ni mo.
0: Nagkasulti mo, Dad? Nagkasulti mo?
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.

0: Coffin, Semancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon ako si Rodman Josephus J.Q. Gano sa Tuga News Break karugapura harul gato sa Data X 513. Pinibang mabatanon ang naanaydan mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 na ba superior at instance na maoy grapotikta sa Basiliula apil man si Kansols batok sa nalabis ng free radicals o ipagrabi sa pollution humeris magbisyo sa mga pagilong sa alkohol o ang pagpanwako. Sa atong balita, patay diyang naabot sa tambalanan. Ginusaka sa 2 anyos na laki magiging nga naigo sa kilap na kagapong Adlawa. Dito sa masityo Mobile Barangay Dungguan, sidat sa Danau. Ang biktima na gingong na dead arrival diyang naabot sa tambalanan o si Edgar Dayon Batukan sa 2 anyos sa Gaparigon. Nangatulitur sa May San Antonio Barangay Ginsay sa Mauga Sidad. Sigun sa desisyon sa Kamisan Basos Pumahayag sa asawa nini na gingong padung na unta nga mag manguwa og mamana kining mga

0: isda oxyphos aga baog sa Dios Anjos nga lalaki pang tungkol sa pagbunog sa uwan. Ngayon na igaw kini sa kilat aga og bikimah dalikin kita sa Daraw City Provincial Hospital apan way suwerte kay gideklarar kini nga dead on arrival. Atong Diyos, break karo ka po na. Hatod ka po sa DataX 500, ang DataX 500 Campione Vision, anay 1.3 million ora kini sa antioxidants, ipitibin ni pangontra sa mga free radical sog oxidation. Sa DataX 500, atong panit pabataon, internal organ ayuhon, ang DataX 500, delivers with betes, fatal liver disease, glaucoma, cataracta, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, or PCDT, insomnia, acute arthritis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa mga guwapo.
1: RMN Newsbreak.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

atagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMNP.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Ano ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karon dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkumpun ko kining tanan.
4: Luwa ka lang imong kibuhat, Marian!
1: Masang di komplido! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
7: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin Revicon.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan o inom. Duwa sa buntag.
10: Duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang.
10: May alib yun na
9: pag 1 month kape
10: na ayaw na ako.
8: DTX 500!
11: Pabali sa mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ACS!
19: Ang galing! Pangmatagalan!
20: Parang tayo lang, han.
21: Everest Appliances.
19: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
21: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
22: This time, Jack, is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Girl, after work, fresh gihapon ka?
22: Ako, murag kapoy na kayo tanawon.
11: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
22: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
23: Glow Pond's Miracle. Cool.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Ang miagi ato na sayran, wa makuha sa misteryosong tao ang painting nga gida ni Marian sa plaza. Unya, si Madam Carlota nasab agyatubang ni Marian pag-abot niya sa ila. Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, ang kolektor.
1: Onsa? Painting gihapon sa kuna ang nakuha nako. Way sud nga bata. Og painting sa Snake Island sa El Nido, Palawan.
2: Oh. Hain ka na maong painting.
1: Tuwa sa kong kwarto.
2: Patanawa ko ni anang giingon mong Snake Island nga gipintal.
1: Oh. Naralula oh. Nga nung gitutukan mo ka ng maong painting la. Na! Na nung may ilag ka nga nagtutukan ng painting ni Rebecca?
2: Ayop siya!
1: Hala! Hala!
2: Ayop siya! Siya yun ang nagdaog di mala sa ako kinabuhi!
1: Hala, unsa magigadako sa sa ni Rebecca ni mo?
2: Dako yun kaayo! Dako!
1: Bisag unsa pa ni kadako, kinalagay mo ning papason!
2: Dili ni dako mahimong papason! Ito ko'y kay...
1: Okay. Kay unsa lula?
2: Tungod kay siya ang may patay sa imong aman.
1: Sa?
2: Hindi ako gusto nga mainom-dom ni ini. Dili na. Ilabay na lang ka ng tanang pinintal sa animal nga Rebecca.
1: Di ko ni ilabay la. Kinalang sultihan ko ni mo sa tadaan. Ngano nakasulti mga nga si Rebecca ang nakaingon na namatay si Papa.
2: Tungod kay... Kasi siya ang apason unta ni Papa ni Monique ni Anang Maong Isla ni Anang Snake Island.
1: Unsa?
2: Kung may patuo pa na ako ang imong amahan, kung dili patungod ni Anang Babayana, buhi pa unta hangtod karon si Papa Nick ni mo. Kanang Rebecca ang nakaingon nga na disgrasya sa sakyanan si Papa ni mo og namatay. Ang kinabuhi sa ibong amahan ang gikawat niya ng Rebecca. Busa, dili ko yun siya mapasailo, bisan ka nosa. Itong labay ng iyang mga pinintal. Wak siya'y mga lami.
1: Kinuha ko. Kinitay si Rebecca ang apasan unta ni Papa sa Snake Island. Mungan matay si Papa. Papa.

0: Marian, anong nakikita mo ka na ako karoon?
1: Uy. Gusto lang ko doon ay kasalatiron.
0: Nag-inom mo tagbir.
1: Jared. Jared, naglibog na ko.
0: Saan sa man? Nakadaog na noon ka. Maglibog na noon ka.
1: Naibaw na ko kung nga nung nasuko og maayos si Lola ining Rebecca.
0: Ha? Nga nung di ko no?
1: Kini si Rebecca. Ang gibasol ni Lola sa kamatayon sa akong amahan.
0: Unsa?
1: Ang pinintal ni Rebecca ng Snake Island ang nakapatugan ni Lola na ko sinuod kung nga nung nasuko siya og maayo ining Rebecca.
0: Nga naman?
1: Padung sa Snake Island si Papa sa diyang nadisgrasya siya sa iyang sakinan.
0: Unsa?
1: Gamay pa ko niya itong higayuna sa diyang namatay si Papa. Pero dili ko malimot sa paghitabo. Sa lungo ni Papa, nisuko og maayo si Lola Carlota.
0: Unsa ba iyang kasukan?
1: Nakasiguro ko nga babae iyang nasukan. Pero di lang ko kahinomdom sa ngan sa babae nga iyang gibasol sa kamatayon ni Papa.
0: Karon, klaro na.
1: Kining pintor nga Rebecca ang iyang gibasol sa kamatayon ni Papa.
0: Ang pangutan ha, kung anong wapas man unta sa Snake Island ang iyong Papa Nick?
1: May relasyon ka sila si Papa Nick? O kini si Rebecca?

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: O si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sip, wanna reveal your powerful glow? Magmira Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
12: Bisan kapoy na,
13: kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
14: with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant cash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
16: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Oh, ikaw may anak. Mahibaw juga kung magluibag ibang amahan sa imong inaan.
18: Unang namatay si mama, gamay pa kayo ko. Uwa ko may numdum sa iyang kamatayon.
17: Mawa?
18: Mao nga si Lola na ang nagpadako na ako. Wala siya mukuha og yaya gawa silang baliang.
17: Mao day nga giampingan kag maayo sa mong lola.
18: Oh, mao cute.
17: Karon, klaro na. Nga dunay koneksyon kini si Rebecca og ang imong amahan.
18: Tungod anang painting ni Rebecca nga Snake Island.
17: Onya, unsa may imong nauna karon? Imo na ba nang ihatag sa misteryosong lalaki ang painting nga kuna og babay?
18: Ambot. Ambot, Jared. Pero ganahan sa kung mahipaw kung unsay connection ining mga tawhana kang Rebecca.
17: Posible nga bugat ang connection sa imong amahan ining Rebecca.
18: Ug niya ining mga tawo nga na-interes sa iyang painting.
17: Unya.
18: Jared, makigsulti kong usab ni Lolo Amir ug mga adlawa.
17: Sige.

0: Ay, inumin ang gatas ni mo, madam. Ay, nga nung wak magkamaniud to, ay.
1: Wako higanang mukaon, baliang.
0: Ay, usa ba din nakapawa sa galas ay mong pagkaon?
1: Mga panghitabo, baliang. Nakabantay ka? Gusto ko nga sulon sa kagahapon.
0: Ay, madam. Kalimti na lang lagi ang imong tasuko.
1: Gusto kong makalimot ini, baliang, pero nabanhaw kinitungod sa mga pindintal sa panuway.
0: Ay, dili magyunanin mo malikaya lang kagahapon, madam. Labi na ang mga pindintal tugod kay Pintor Manusab si Marian.
1: Mauka na ang wak na ko mauyon ni. Nes, nga kong ipangandoy nga mahibong kurso ni Marian. Pero unsa man na iyang hilig, huwag mga hinungdan.
0: Ay, ayaw pag-ingon anak, madam. Kay diha bayagyot siya maayos pagpamintal. Busa, pasag din na lang na siya. Ayaw na lang siya kontra, ha?
1: Pero, doon ay gustong muhasol na mo tungod sa painting.
0: Aw, kanahin noon ay pasulbad tas kapulisan.
2: Good evening, Gala.
1: Oh, andama na panihapon, baliang. Niyan ang prinsisa.
2: Lolo, ayaw na lang kung pasuko na ako, please. Busog ko. Tama na lang kaon, ha?
1: Oh. Ay. Kiaw mo na. Nakita mo na. Wa na siya siyang kagalingon si Marian. Mura na lang ko og silingan direng ayang gilabay-labayan.
0: Ay, wa, manggood, madam. Mikis, magganito ni mo.
1: Basta. Nakuhaan ang iyahang kamatinahuron tungod siyang pagkapintor.

bisag unsa ona kog tan-aw. Parehas gyud ang kuna sa duha ka painting ni Rebecca. Usa ra ka kakuna nga gikopyahan ini? Kining Snake Island. Anong maadto man si Papa ining Snake Island? Taimpa, may marka kining ikaduhang kuna masama sa marka sa usa ka painting sa kuna. My God! Usa ka kuna ra ang gikopyahan ni Rebecca sa iyang painting. Yun ang... Kining usa ka painting sa kuna nga gikan ni Lolo Amira. Sani? May sinapawan ni? Hala? Tiil kini sa bata ang niya sa sawg sa kuna!

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: My budget? So

0: Kung sa makay nagpaluyo na ining mga painting nga nakulikta ni Marian, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa buwan pa mga sumpay ning sigilanon ang kuliktor. Dalit sa RMN Production Center.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrof Herbal Capsules,
10: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrof Herbal Capsules,
10: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: pang ibublood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 kang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Sa pinagulong ng butikin sa yung lugar.
0: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kaya yung DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
3: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP alas 5:09 sa kahaponon.
10: Headlines.
11: Ulohan sa ato mga balita tag-iya o mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo, giingong ng reklamo na sa padayong pagsuspenso ni Mayor Nestor Archival sa face-to-face classes. DOH o DOLE di pahimang doon sa publiko o mga employers nga siguraduhon nga malikay sa risgo ang nagpadayong dilimayong kalidad sa hangin sa Sugbo tungod sa haze. Di ba siguro nga luwas ang mga empleyado ni ini. Duha ka mga drivers nga nag-road rage sa Dalat Iskario ni Ato Domingo sa kagabi-i gipatawag sa LTFRB. Bisan pa man nga nauli na sa ilang maayong kabuton sa Barangay Kamputhaw. Kasabutan alang sa pagtukod og CTU campus sa Mandaue, permado na. Samtang ikapermar ni SEC Director Gerardo o Gerardo del Rosario ngang wala pagdeklarar o dividendo sa usa ka korporasyon, dili illegal o dili kalapasan sa balaod. Huwag ito mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Mawanon nga kahaponon, labihan pagbunok sa uwan. Ug ang Kilat nga na sinati diri sa Cebu City Area Metro Cebu. Wad-wad pagaling hapon hangtod karon mga oras sa amping kanunay, amping tangtanan. Daghan ang mga nadilatar sa pagpauli, labi na sa mga areas na giuwan pa hangtod karong orasa. Ang uban nagpasilong lang, labi na katong mga nagmotor o katong mga mag-commute lang. Nalisod kayong isa kay, labi na karong mga orasa. Rush hour, kumusta yung kahaponon karon sa ato mga kabukiran nga nanikay-sikay karong mga orasa lang sa panihapon na usab. Alamian kayo ang pag luto og utan Bisaya kasama ni Nestor sa pagway suba. Parisa ni mog mais nga kanon. Ako nagaling doon na po ay buwad sa kilid. Alami ragad nga hapon kaayo. Apan mas dali ang nakalugsong mag udong o baka magmiswa. Kanya usa subakan lang ni moog. Nakalugsong nga sardinas. Kung bate na kayo, hurot gapon imong bahaw. Gabi na kay tambal-tambal sa kainit. Tambal-tambal sa uwan, painit ang mga init nga sabaw. Namilaw silang radio karon, maayong adlaw kaninyong tanan. O sa ang digital platform, DYHP Revensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Kanina na detalye sa ato mga balita o standby alang sa atong latest weather update. Ang monitor sa pag-asa, nabahin sa low pressure area, ginay karong hapon, 4.1 magnitude nga linog. Ang sinati dito sa norte, niya sa Bugos City. O garon sa detalye na, mga tag-iaw mga tungaan sa dakbayan sa Sugbo, giingong ng reklamo na sa padayong pagsuspenso sa klase, sa face-to-face classes.

0: Dispensa makadali ha, makadiot nga nawag ta sa kahanginan, makadali gubikan sa nasa natin ato nga power interruption dito sa ato ang transmitter site. Diya sa may basak sa Nicolas. Apan karon, ay balik na ta sa ato ang power. Kaya ba na sa genset patalon dito or main line na? Basta importante nga kabalayon ta sa atong broadcast karon. Atong balikan ang report ni Radio Man Eli Bulonos kabahin sa giingong kasagbuyo sa mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo sa padayong pag-suspenso sa face-to-face classes. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulonos.
1: CYHP Talk RMN Report.
2: Kini mong balita hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Nang reklamo na ang ubang tuhaan sa Dakbayan Sugbo sa palayong pagsuspenso ni Mayor Nestor Archival sa face-to-face classes, ang mayor na pugos pagluwat sa maong kamanduan tungkol sa haze kinaghatag og dili maayong kalidad sa hangin sa syudad. Kini kumpirmado na gayakan sa forest fire sa Indonesia nga napadpad Sugbo da sa hanging habagat. Ganito na higayon niya ang air quality index sa Dakbayan hapit nang niabot sa hazardous o emergency classification. Apan matod ni Archival nga nagsige ng panawag kaniyang tag-iya sa ubang tuhaan sa syudad o dipalangat sa kanismaya sa ay nakabot nga desisyon.
3: Sisimig tawag na kong mga tabiya sa eskwilahan. Usamot ko nung kubugo mga bata. Kung sa unan niya, mga bata sa eskwilahan, ano niya, ano niya, ano sa hospital.
2: Si Mayor Nestor Archival, subling ipareg si Mayor nga ang pagsuspenso sa face-to-face classes, iyang ibase sa rekomendasyon sa City Health Department o sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magsama ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatamang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatamang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon ay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta ng kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radio mo nationwide.
0: Ato oras sa 5:15 na sa kahaponon samtang ang DOH o dole ni pahimanglo sa publiko mga employers na siguraduhon nga malikay sa risgo ang mga empleyado sa nagpadayon karong dili maayong kalidad sa hangin sa Sugbo tungod sa haze. Kasama mo sa balita Radio Man RB Veloso.
1: CYHP Tapak RMN Report.
4: Gipay mangnuan sa Department of Health kon DOH Central Visayas ang publiko nga kanunayon ang pagsulubog face mask human maklasify nga unhealthy for sensitive groups ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu. Base sa air quality update sa Environmental Management Bureau kon EMB7, anaa sa 114 ang air quality index kon AQI sa Sugbo karong adlawa. Subay ni ini, giawhag ang mga bata, senior citizens o gadunay respiratory conditions nga limitahan una ang outdoor activities o magsulob gyud og N95 o KN95 mask kung kinahanglan nga mugawas. O galing adunay mabatyagan nga simptomas sa panglawas sama sa grabing pag-ubo o baka paglisod o ginhawa, pagpangatol sa ilong o tutunlan o baka mograbi ang respiratory disease. Giawhag kining magpakonsulta dayon sa doktor o mudangob sa labing duol nga tambalanan. Sa nasayran, maukini ang ikaupat nga adlaw nga dili maayo ang kalidad sa hangin. Kinitungod sa nagpadayang transboundary haze gikan sa forest fire sa Sumatra o Kalimantan, Indonesia. Tungod ni ini, ang Department of Labor and Employment kondole mipasidaan usab sa mga employers nga siguruhon nga luwas ang mga empleyado tungod sa potential adverse effects of poor ambient air quality. Kini pinasubay sa Labor Advisory No. 15 nga gilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino. Gawas ni ini, gimanduan ang mga employers nga i-improve usab ang ventilation o air filtration sa mga enclosed nga mga workplaces, limitahan o i-reschedule ang mga outdoor activities o galing dili maayo ang kalidad sa hangin nga adunay dili maayong epekto sa panglawas sa mga empleyado. O galing nagkinahanglan nga mugawas gyud, hatagan og insaktong protective equipment ang mga empleyado aron nga malikay sa risgo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo. Rajuman RV Velocity Way HP Tata RMN.
5: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape
4: nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: At oras alas 5:20 sa kahapunon. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa alas 5:21 na, duha ka driver nga nag road rage sa Daan Iscario ngadto nga Domingo. Ipatawag sa LTFR LTO 7 isa pa man og naguli na lang mayon kabubuton. Adya sa barangay Kaputa og kapulisan sa sulod sa sugumituon sab sa posibleng pagpasak og kasong alarm and scandal sa duha ka mga habig. Kasama mo sa Balita Radio man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tabak RMN Report.
6: Driver sa motorsiklo ug sa kinahanglan nga nag-away sa tunga-tunga sa karsada sa Dalan Iscario Barangay Kaputaw alas 8 sa gabi na tung Domingo ang gipatawag na sa Land Transportation Office matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard E. Spilari, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga man makadawat og impormasyon ang Abilana Police Station 2 ila dayon nga girespondihan apan giingon nga nagkauli ra ang maayong kabubuton sa duha ka habig dito sa Barangay Kaputaw. May pasabot tinuod si Spilari nga bisan nasitol na ang duha mamahimong dunay legal nga sangputana niini nga tungod ani mihimo pa og imbestigasyon ng kapulisan kun unsa nga krimen ang ilang mapasaka batok sa duha ka lalaki kini sama sa alarm and scandal. Nagpatawag na og coordination meeting ang CCPO o ba ng Land Transportation Office pinagi ni Attorney Francis Santiago ang legal officer sa LTO 7. Girequest ni Pilari nga to sa LTO 7 nga isukos order aga duha ka mga driver aron matubag kung unsa man aga nahitabo og aron mapanubag yun aga maong mga nalambigit.
7: At the same time ganinang buntag at around 7:45 nagpatawag tag meeting or nag coordination meeting ang CCPO ug ang LTO, no, pinaagi ni Attorney Francis Santiago ang legal officer sa LTO. Unya atong girequest sa LTO ang pag-issue og show cause order para sa duha ka parties aron matubag po nila ug ma-ensure nato nga naay accountability.
6: si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare. Sigon sa investigasyon sa Milana Police Station 2 nga ang ganuhang nalambigit sa road rage o sa kanila driver sa motorsiklo samtang ang usa driver sa usa pickup. Nasugo matod pa ng driver sa pickup kay gusto siya nga mo-overtake apan wala nihagi og lugar sa driver sa motorsiklo. Diin din hinagsugo ng ilang panag-away. May kanawag driver sa pickup o mibunod sa dalan ini nga kutsilyo o gisuway sa pagdunggap sa driver sa motor. Ang mga insidente na kuhanog video sa mga netizen nga bisan unsaon sa pagbadlong, wala gyud nimo patuo. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyo radyo man, Albo Samantiri YHP. Tata Carmen!
1: Radyo mo nationwide!
5: At oras alas 5.23 na! Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At oras sa 5.24 na kasabutan alang sa pagtukod og CTU Campus sa Mandawi, pirmado na. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Gipaabot nga masugdan na og tukod sa unang quarter sa tuig 2027 ang giplano nga Cebu Technological University Building ana may mutang sa duha ka ektaryang luna sa barangay Luok sa Dakbayan sa Mandawi. Kiniuman ang CTU ang lokal nga kagamhanan sa Mandawi nihimo ng formal sa pagpirma sa usufruct agreement alang sa katukuran sa CTU Mandawi campus subay sa expansion sa universidad alang sa higher education program. Ang CTU building ana may mutang sa Mandawi City College grounds sa Norquist Park sa barangay Luok sa maong syudad. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwano de Perma sa kasabutan kauban ng CTU Officer in Charge President Dr. Junita Literatos, MCC President Dr. Joey Rivamonte o Attorney Christian Bacus. Ang kasabutan magtugot sa CTU sa paggamit sa property alas sa gitinguha ang CTU Mandawi Campus. Kilauman sa CTU nga masugdan ang pagtukod sa building sa use sa sunod tuig human sa pagkumpleto sa gikinahanglan ng mga dokumento alang sa maong proyekto. Kasama mo sila kayo sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Amen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5.25 na sa kahaponon. Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na namo kinahanglang ang barya ug wala suklian pag-abot sa parcel. Para way hassle sa online checkouts gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikay yan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguraduha na doon ay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sa Masa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguraduha lang nga pirming na isunod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Mas enjoy nimo ang free cash in hangtod sa 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free ang online shopping gamit ang GCash Pay online para tuloy-tuloy ang checkout. Dapat, pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center for or call 2882-GLOBE or TM or 0272-139999. Other networks fees may apply to no more. GXchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
1: YHP, una sa lahat. Traffic Roundup Presinto.
0: Ni oras karon sa kahaponon atong i-check at makadala lang sa gawas nga bahin og doon na pa'y police report o sa may status ni atong doon ay biktima ay sa kilat. Grabe mag yung litik ka ganina o
5: Pero sa manin nahitabo, alang sa report, Radio Man Josephus Quijano, GQ.
1: TYHP, Tatak, RMN, report.
8: Yes, salamat ka sa mga Radio Man na ina. Sa itong kapag-anina, Dres Gawas, kapahin na karamaga oras sa nakasinati o slow movie mga sa kagaroon rin habig sa may uptown area. Kung higit ka sa may 20 o Dres Malanggo Avenue o Imbilis, napituhan sa mga orasa at Gabi Rodriguez. Samtang ang mga lugar sa habig sa may downtown area sa may Manalili, nakasinati ng baha apan so far mag-ausa ng mga oras ni Huno na ag pagbunog sa uwan, medyo din kailaw ang kuha na kagina ang ubang mga motorista din na pita sa may eskina ko sa libog sa may Manalili. Ang katuna sa nakasinapsin ni pagbaba kanina at sa pagbunog sa uwan, pagkaroon ay kuidaw na ang ikaplakan kagina sa pag mga motorista din sa may Dalang Kolon. Samtang ang Governor Quinco ang Bantal Road, kamurasa is lumuving moderate to heavy traffic karo panong sa may Kudlan, sanglit daw nagapibabaha din sa may S. Fortuna habing na sa barangay Banilad sa Mandawi City. Samtang ang ubang bahay sa bilis sa may norte ng bahay sa Cebu City, gawa sa Governor Quinco na pituan sa ang kahot silangan sa maskan sa habig sa may MG Quinco Avenue gikan sa may New Amos Road na padong rin sa may adres may hipodromo o sa Mabulo habig. Samtang ang De La Montaña, ang Pope John Paul II Street na kamara sa padong sa may IT Park slumovin sa mga sa Kananda. Dari sa may uptown area, mga Osmia Boulevard, padong sa may Iscario slumovin sa karamang orasa ang Invilis na piktuhan sa may samtang South Kabayan. Agin bakal sa ramay orasa ang grabe kaot sa dagat sa mga sakaran. Gikan rin sa may South Bus Terminal, padong rin sa may ubus nga bayan sa flyover o sa ibabaw nga bayan o kilingdaan padong sa SMC side. Ang SRP, both side, oray kabalakan, moderate ang dagat sa mga sakaran karong kabaga orasa. Samtang sa police report, dead on arrival yun sa provincial, sa Luna City Provincial Hospital, kining usa ka sa 62 anyos nga lalaki humagkiling yung naigo sa kilat. Kagapong adlaw ni kasamang Radyo Wanaida, mga alas 5 takna sa hapon dito mas sa may sitio Mobile Barangay Dungguan, siyudad sa Danao. Aga naigo sa kilat na ilhan sa pangalang Edgar Dayon Batukan sa 72 anyos aga panuigon Minyo o Lumlupyo sa may San Antonio Barangay Ginsay sa Mauga siyudad. Sigon sa investigasyon sa kapulisan sa Danao City Police Station basta sa pamahayag sa iyang asawa nga si GC Tubo Batukan nga alas 2 ang tag nakagapon sa hapon na nagpano silang duwang nga muadto sa dagat aron manguwag mga seafoods or maginhas dito sa may Dungguan. Apan diyang nabuto sila mga alas 5 na ang tag nakagapon sa hapon, nagbunok ang uwan dito, nagunawan sa mauga lugar o nagpangilat. Apan kumpiyansa ning biktima, naigo gini sa kilat ang mga bitima nga si Batukan nga misulta sa pagkaangol ni dalikin gida sa Danao City Provincial Hospital apan bibila ka gutlo gi dikar kini nga did on na arrival. Gikan sa gawas alang sa traffic update sa police report ng Radyo Man Josephus Gano DYHP Tatak RMN.
1: Radyo Mo Nationwide.
5: Oras alas 5:30 na sa kahapunon.

0: Samtang sa dugang pang balita, school shooting incident sa usa ka tunghaan sa South Cota Bato, gihulagway ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga very disturbing. Kasama mo sa balita, Radio Man Remart Pugoy.
1: DYHP RMN Report.
2: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gikabalaka ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang insidente sa pagpamusil sa sud sa usa ka tunghaan sa banga South Cotabato. Matod ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nagikan mismo kang PBBM ang komento ni ini nga nagkanayon nga very disturbing ang maong insidente diin na musil sa laing tinun-an ang usa ka estudyante niadtong Biyernes, September 18. Sa pagkakaron, giingon na kinabi na si Interior Secretary June Victimulya, alang sa mga lakang nga buhaton aron nga mas hugtan pa ang seguridad sa mga tunghaan, kaabag ang Department of Education kon DepEd. Samtang ni palagsab ang palasyo sa statement ni Vice President Sara Duterte nga ni basol ni PBBM tungod sa maong panghitabo. Subay niini nanawagan sab ang Malacañang sa mga nanag-iya og armas nga magresponsable sa paggamit niini, ilabi na kung adunay kaubang batan-on sa panimalay. Kasama mo sa balita, ako yung Radzuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Aramen. Kadtong nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo kamong mo-contact sa 4161655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 padayon na nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Inios Minya Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, ug nasad sa Kansaga, nasa ADM Building. Dako kay nang signage diha na ang Life Extension Vitamin D3 Clinic. Alas 8 sa buntag ato sa alas 5 sa kahaponon Lunes ngadto sa Sabado, ang consultation nga libre. Unya angay mo na sayran ha, ang Life Extension Vitamin D3 maayo kini. Vitamin D3, immune cells, soga. Nagsilbi kining natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Mao na nga ang Life Extension Vitamin D3, gi-recommendar kining imnon sa mga cancer patients, mga kasama. Ngayon man ka itong mga nakasnati, diha, problema sa ilang respiratory problem, pagkaha, agipang ubo, karong panahon na, unya, listod kayo kay menos ang resistensya, lai Life Extension Vitamin D3 na na, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:35 na, sa dugang pang mga balita sa itong pagbalik, kuman sa mga pahinomdom.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
0: Kumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusep Plus with zinc na. Magnusep Z Plus with zinc na magkasama. Kung padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. But ang balandayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ranimo nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with zinc dayon. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Welcome to our reunion!
5: Uy, dahin! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
6: Tungod na sa Super Fiber!
5: Usa?
6: Super Fiber!
7: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, Mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat aban si daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka? Naanay Iberi Gold with Lutein. para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar, TTX 500.
12: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na TTX 500, ako gitrayo gino mga kakapsula sa usak adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
4: TTX 500. Mapali sa mga butika.
13: Vertigon! Paminaw na to si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
14: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
13: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Nabihan ka successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
17: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
18: May buhay sa makabuhay.
19: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
20: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang mga kasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini og tahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig. Ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
0: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: At ang pag-isaira ng lakaw sa panahon, mga kasama ang monitoring sa low pressure area. Weather specialist Jomar Eclarino sa pag-asa magtan na biyat ng pagbunog sa uwan, sod karong adlawa. Sir Jomar, mayong hapon.
21: Yes, ma'am, mayong hapon sa tanan. O sa atong tanan tigpaminaw, kinitong latest weather update karong adlawa. Ang hinungaw sa bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility naka-affect sa Central Visayas. Lakip na ang probinsya sa Cebu ug natay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorm magdala kini usa ay posible na mga pugulan na posibleng flash floods or landslide sa mga highly identified na mga vulnerable area. Hinay ngadto na sa kasarangan na hangin makinati sa Visayas sa kadagatan, malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang Philippine Standard Time alas 5:48 sa hapon gikan diri sa Mactan pag-asa Visayas, BOST Jomar Eclarino.
3: Sir Jomar, ingon ani ba gihapon ang ato ang panahon ug mga adlawa?
21: Yes, ma'am. So, taas ang chance gihapon nga kasi natin ang mga pag-uwan. So, natay occasional heavy rains na possibly gihapon ng mga flash floods or landslide.
3: Oha, dabi mga area nga doon ay mga thunderstorm advisories labi na kay gagahapong adlawa na maday na igoog na matay sa kilat ka sa Sir Jomar?
21: Wala kami na balita sa news, no? So, kini mga thunderstorm advisories na to is take it seriously because ang one of the hazards kini mga thunderstorm is lightning. Lightning can cause casualty or fatality.
3: Oho, so karong mga orasa o baka sa next hour, watay mga advisories?
21: Nakataas kaya po ng thunderstorm advisory nato sa portion of Metro Cebu in the next 1 to 2 hours.
3: Dingan salamat, Sir Jomar.
21: May isa pa yun, ma'am. Dingan salamat. Mayong hapon.
0: YHP, una sa lahat, weather update.
3: Weather specialist Jomar Eclarino sa pag-asa magtan. Manang amping ta kanunay. Alam na katong mga prone kaayo sa mga landslide o mga flash floods. Diri sa may barangay sa Pangdako, diri sa Dakbayan sa Sugbo. Nakasend si Kasamang Eda Obrador. So sa pagbunok sa uwan, no? Ni apaw na sa gigihapon ang tubig baha mga kasama. Nang amping ta kanunay, binasa katong mga lugar nga bahaanan kaayo. O katong peligro sa landslide. Kasama pa sa giingon ni Sir Jomar Eclarino, mga thunderstorms, man gali dito ka mo kumpiyansa, ha? Dili magpasaya-saya. Labi nang magamit o cellphone, nga naasa open nga mga space, o kung galing magkilat-kilat. Kaya una, labi na ka itong mga devices nga kaunon or dakpon, no, sa kilat mga kasama. At oras alas 5:50 na sa kahapunon. Kung mag-uwan o niyakalit nga muinit, maragulay hunong ang sipon og ubos sa mga bata. Mao nga kinahanglan magmatngon. Ting-uwan na, mami, pasabot ni ini. Dagan na usab ang mga sakit sa mga sipon og ubos sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimo ka na mo grabe. Mao nga dali nga mubugat ang pamati sa bata. Busa, ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyalit sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Ogang ubong dunay plema, magmanigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan. Kaysa sipon og ubo, karong panahon nating uwan, gihiusang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang, ala sa kahupayan, maokini ang alagang Unilab. Pinilifrane chlorhydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor. At oras, alas 5:51 na sa kahapunon. Kunya mo mong ipahinom duman sa nagpadayon na itong Bayo Jessic. Bit-bit sa suwerte, raffle promo. Ika-opat nga raffle draw na gyur bang adlawa Miyerkules. Katong, wala pa makahigayon sa pagpalit og biogesic. Hala, labi na yung aron ka ng panahuna. Prone ka ita sa mga hilanat o buog sipon. Labad sa ulo mo na nga pagbaton, gudiha og biogesic palit na mo. O na iyong pagpalit, 20 ka mga tabletas lang. Kinala na mo dahil stock sa balay. Kikuno galing na sa sakop sa pamilya. Maga, sakit ang ulo o baka hilanat. May nang nakadayoy makuot o naday mainom. Biogesic na mga kasama. Ang 20 ka tabletas niya na sa usa ka resibo, dalha dayon diring resibo kayron ato ng ilisan o coupon. Alang sa ato ang ika-5 nga weekly draw sa sunod semana, unya og maa standby sa katudunan na mga entries. Kinsa kaha atong swerte mananaog sa tag 2,000 pesos og 5,000 pesos samtang sa nakaduol nato nga weekly draw, upat ka winner sa 10,000 pesos og one winner sa 100,000 pesos. Ato mga partner pharmacies, maning musunod. Makapalit mo di sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven. Pwede saan kayo mapalit sa Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, at SBI. Huwag atangin ninyo ugma ha. Ato ang ikaapat nga weekly draw alas 2 sa hapon. Madungog ninyo sad sa DYHP ang katong mga ang resulta na ato basahon ng mga winners samtang sa atong online sa atong digital. Pinaagi sa atong FDA representative ang pagbunot, ang pag-verify sa atong mga mananaog o gitambungan sa atong station manager Idol Boyki sa IFM o Attorney Rufil Fernandez Banyog sa DYHP.

0: las 5. A to oras de las 5:54 na. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapon na update sa itong panawagan kagahapong adlawa kato in tawag o sa kainahan. Kuyog ang iyahang anak, nga 11 years old, na nawagan nga makatabang ta. Kamuniha nga tigpaminaw sa pagtigom sa ilahang dugang pagtigom sa paginahanglan alang sa open heart surgery sa bata nga si Gia. Taga Carmen Toledo City, o niya ang mama nga dili sa itong sibiyanan nga si Lucila Gonzalez, uyog yung anak nga mismo ang pasyente na nawagan og tabang aron mapunan ang ilahang natigom. Nakunda ko po ito nga kantidad ng panginahanglan alang sa operation, mga 300,000 pesos o niya. Doon na sila nakuha ang mga guarantee letters para sa operation, pero di na gilagi po igo. Labi na sa ilahang paglarga, puhon dito sa Manila, ang ilang pag-star sa ilang Pinoyanan niya. Ang ilang po din taong kaon, labi na kay of course, ang bata nga si Gia, nga 11 years old, kinahanglan nga maatiman po gihapon sa iya mga ginikanan. Muna ang ninanggap dali sa itong sibiyaanan, aron makatabang punta, no, nga makatigom-tigom sila sa ilahang panginahanglan. O tuod man, ato na turnover kagabi, pinagis atong DYHP Sumbungan, anuman sa atong program, doon na pa yung mga niapas nga tabang. Busa na katigom ta og 9,200 pesos para sa mag-inahan nga dinanggop diri sa atong sibiyaanan si Lucila Gonzalez. Ato ning paminawon iyang pagpasalamat. Iya emotional gud in town to kay matud pa niya nga wag gyud ko nagtuo kasama mga ida nga makatigom ta sa mga katidad bisan sa bubong higayon apan na lipay sila sa ato ang return over nga 9,200 pesos. Ato ning paminawon.
1: Isa nga itabang aning nako na kay ni namo grasya na ko na kay ning tabang nga inyong gihatag ni inday para sa iyahang operasyon pohon. Salamat kay ninyo, God bless ninyong tanan.
0: Magkasama nyo na dungog ang pagpasalamat ng atong pag-turnover kagabi man sa itong program nga ito ni Lucila Gonzalez o ba ng iyang anak nga si Gia. Ang kansama ang bata mo pahigayon o paubos sa open heart surgery. Karong buwan sa October, yawat na lang no, ito ang na-turnover kagahapon, kagabi, makatabang-tabang yun. Of course, makatabang yun. Kung sa kaninyong tanan, magkasama sa mga nipaabot sa inyong tabang, mga amount nga ito natigom kagabi, ato na acknowledge ani ato ang gitaho di kali og gi-update nga niabot og 9,200 pesos nga ato anang na turnover kagabi. Kaninyong tanan, daghan gyud kaayong salamat sa imong makarunayon nga tabang, makarunayon nga pagbati. Labi na sa mga mudangop diri sa DYHP nga sayod gyud ta sa ilang sitwasyon karon, sa ilang kahimtang karon, tabanganan gyud. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan.

At oras alas 5:57 na sa kagabiyon, mga kasama. Kunyatong i-greet Sir Dennis Cabrera may hapon kasi mga ayda advance happy birthday. Ugma Adlawa, Dennis Hinga, taga Tubigon, Bohol. Ay, happy birthday, sir, para Ugma Dennis Cabrera. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw and advance happy birthday. Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles o Minik Boyles at Ola Boyles, di asa Ubay Bohol. Ngayon pagpaminaw niyo, kumusta man mo di asa Bohol, kumusta man inyo ang panahon? Unya, greet lang sa ko ni Rizalde RJ o Cabrera Coscos, ingon man sa Goles Family. Kumusta mo diha? Sir Dan Ryan Campos, di asa Barangay Sudlondos sa Cebu City. Mayong pagpaminaw and Campos Family, medyo tugnaw yung kayong mga panahon na. Di asa mga Upland Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Mari-Mari Lien Higida, mayang hapon ka sa mga Aida. Yes, mayang hapon sa dinyo. Unya, mayang hapon, greet Nanay Mahing, Tatay Deling, Mama Alma, Papa Biteng, o Nanay Deming di asa Santander sa Tudela, Cebu. Ni Shai Bilarmino ni, salamat kaayo.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Masudlan ng lango ang iyong

0: istorya niadtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni Ibo.
2: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
1: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
2: Tus, tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, ah, ah!

0: 么的。
1: 俺不当个娃的，
2: 你咋带我走嘛？
1: 俺不
0: 当个娃的，你过呀过呀，到了个那牛上。

0: Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Seed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Seed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa Seed Liniment Oil. Busa, sa ingunining balatian o problema, Seed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Seed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Zed Banyawan Coffee Mix ug Zed Banyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. GTX 500.
11: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom o GTX 500. Halos tanan na akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: GTX 500! Mapali ang mga butika.
12: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, how guard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo, stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kamutagan, kumusta sa mga tao ni Ma'am Jasmine? Mabini Navarro, kumusta ka niya, Ma'am Jasmine, mabini Navarro? Sa mga tao ni Sir Raul Alibio Isoto. Hala, mga bata, panayon mo inom sa kaping matao, Don Pepe Tablia, kamong mga dagko, kaping matapang kaya kang ipaglaban. Maunay imno ninyo, ha? Pareha sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangkim, Ma'am Casmer Araraw, o sa opisina ni Kunjel Francis Paris, o ni Kunjel Lester Daan de Salisay. Ang ilang ipainun sa ilang mga tao, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan ko, Phoenix. Salam mga bata, mga kasama. Uy, si Nanay Claudia di ayong si Raul Makalua di ha. Kumusta mo di ha? Nanay o si Nanay Claudia o si Raul Makalua di ha sa Mambaling. Nga lamian kay ilahang mga putahe di ha ng mga sumpan. Sama sa kalami sa kananan ni Ma'am Faye Bayarkal diha sa Katipunan. The best kay dahil lang Ma'am Faye Bayarkal. O glaminag yun sa ilang Ma'am Ninen Moreno diha sa atuang Bugtong Inabanga Bohol. Kumusta ka diha Ma'am Ninen Moreno? Sir Cardo Moreno. Sa nagaan itong mga suod mga pakari, Father Josue Caduna, Father Dundon Barok, Father Tami Ogpo, Father Randy Figuracion, Father John Parajang, bago pa lang nag-birthday diha sa siya Mugoy Kura Paruko diha sa Punta. O pa, o si Father Randy Figuracion, o ingon man, si Father, Monsignor, Bishop Robin Labaho, diya sa Gusat. Kumusta ka niya, Bishop? Salamat kayo, Bishop Robin Labaho. Nahalaw mga bata niya, kita sumpay sa kong aso yun, yung simanaw na ganaguluhan. Elliot, ang Duwending Bayo.
1: Kay tingali, bayaon niya, og. Magmahay ka!
2: Dahom! Huwag kumahatlok! Wait! Kanibaw kong... Kanibaw kong hungaw kayo ang pagpatuma nila sa balaod!
1: Dili ko pala yun! Kinigipuhat mo pag dapat ka na ko! Manubag ka yun ni Ede!
2: Wait! Lakaw, sumbong lagi! Gihagit ko ikaw, Kiloy! Gihagit ko ikaw! Bangag sa ilong!
1: Sige! Kanaw na to! Mamagkit ka ha! Sige, ang usul niyan, may nini ang mahal nga haring sanggulito o ang mahal nga reyna duwin din nita. Whoops! Ow!
2: Dahom! Nahanaw na siya. Tuwado siya karun sa palasyo. Diyog ko aking mahadlok. Kaya wa ako isang mortal nga pahamtangan nila sa bugat kayong silot.

0: Kun mao. Gihagit niya ang iyang mahal nga hari ug reyna. Aron ipahamtang ang silot, bato ka niya.
1: Sako tanaw. Wa man siya madlo ka silutan, kamahalan.
0: Pwis tanaw unta.
2: Nagkinahangla na gikini ang igong aksyon, mahal nga haring sanggurito.
0: Oh, mahal nga reyna. Duin din ita.
2: Oh, namuha pa ka na duha mo kaaping kiloy. Patambali ka na dito sa klinika ni ining palasyo.
1: Para kini kaso, kamahalan. Tambalan ko na kinig ka ng hilbas.
0: Oh.
1: Hilbas.
0: May nantikuhan ka na siya di bahay niya ng hilbal.
1: Oo, mahal nga hari. Kay mauman ka na ang gitudlo kanya to sa among namatay na nga apuhan nga si Anhing Lolo Butyong.

0: ay nalawatan ang pamahayag ang mahal nga hari o grade na bahin kang iliot.
1: Anaw na itong asa kikutop ang pagkain sa uwan ng duwitiha. Malapian maghindi ang patinga. Batlongon!
0: Magpaabot lang kini, magpaabot lang tayo sa unsa may posibleng resulta nini kasuha, tawiwing. Ay, dini sa itong kigarihan sa mga duwindi ang sistema sa hustisya naaman sa mga kamot sa mahal nga hari o Ukraina.

0: Canadian ako, nana, tata.
1: May ba o ka ba karoon sa balita, Kiloy?
2: Bitaw, Kiloy. Baing sa akin na yung manahog-dahog ni mo nga si Iliot. Ang buli kayo nga doon ding bayot.
0: Ha? Ay nga na wala yung nana, tata.
2: Si tata na lang ni mo may musilte ka ni mo, Kiloy.
1: Gisigap naman sa mga sundaluhan sa palasyo, Silvio.
0: Ta, may resulta na gidihay ang kagay sa iyang ulo.
1: May pabuto na makunoning bugat kayong silo.
0: Gito man gidihay sa mahal nga haring sanggurito o mahal nga nai na diwin dinita ang ilang gipamahaya gatol sa palagsulti na mo dito sa dakong hawanan sa palasyo.
1: Mga mayong diwin di ang mahal nga hari o grayna. Apaan matinudanon sila sa ilang ipamulong. Kung alam kanila, may gipon kayo ng justisya.
3: Sa dili pa ko padayon mga bata, pahidom-dom sa ta.
4: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghanang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
6: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
5: Worth it?
6: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabina yung kapsul, nilugwa ang dako na patong.
8: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
11: Beach trip or island hopping? Maparty.
12: Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
14: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulun-an nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
18: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
19: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Uy, nasa'yo, kamo. Mahal nga rin sa gorito, mahal nga Raina, duwin din ita. Nagkumitsa lang ko sa ako mga gipanolti, oy.
1: Seryoso ang palasyo sa pagpatuman sa balaon.
2: Tinood ka na. Gani kining atong mahal nga si Haring Sanggurito. Wa kini tuog pirmi para lang maserbisyuhan ang kaduwindihan ning gingharian.
0: Dahon! Sa ilo alangin taong ko ninyo mahal nga Hari o mahal nga Raina. Sa kining tanan ni Kiloy kay sa watag kumidya nga akong buhian atong sa among managkita. Yaman po ning seryosohan.
1: Mas tuhuan ko ang seryosong sumbong kaysa mga komedya lang. Kay dili usa ka artista sa mga salidang komedya ang inyong mahal nga Haring Sanggurito.
2: Karon, niya na kita sa punto nga ipakanaog na sa mahal nga hari ang hukom.
0: Wait. Sa ilo alang lagi taong ko rin yung kamahalan. Ang kono na ako, boli lang yung ko. Apan diliin taong ko doon ding dautan.
2: Ang silot, usa ka pagdisiplina kanimo gikan sa imong kamahalan. Kabahin kini sa ustong proseso sa hustisya. Busa, dawata ang hagit sa kabaghuan.
1: Amo kang ilabay ngadto sa kalibutan sa mga tao. Ug magpuyo ka rin to, uban ka nila. Nga may tawhanon kang pamayhon. Didto, wa kay gahom nga magamit. Ug makakaon ka lang kung ikaw maningkamot.
0: Ay, wait. Mahal nga rin sa gorito, malawa ito ka na ako. Ayaw kong ilaway dito sa kalibutan sa mga tao, kaya nagandam ako ng mga buaya dito.
1: Dili literal nga mga buaya ang tuwa karon dito. O sa imo niyang pagkatao, mailhan ni mo sila. Kaywa sila maglunang sa tubig kung dili. Naglunang sa dagang kwarta, gikan sa anumalusong mga proyekto sa gobyerno.

0: Usap kay tuyo sa taga palay si Wilkiloy gato ganak.
1: Wa, kita yung ayang kabalaan. Kay siguro mangyot nga maayog kini. Kay dili man badlungon ang atong Kiloy.
0: Hinon. Butan nga pagkadawin ni si Kiloy. Ugar mo na to siya isip yung maginiganan.

0: Ano na, bisa nun sa mga sangon nga rin ka na ako. Di ka sa palasyo.
1: Kanak! Kanak yun!

0: sangaan sa kong mahal nga reyna, Duendinita. Og sangaan usab ni General Dacuycuy. Ako si Haring Sangurito. Mugpakanao og pinal nga paghukom nga ang duwinding si Elliot ilabay sa kalibutan sa mga tao aron silutan.
1: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Maungpas-pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
6: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: tayo ni Winding Bayo tinilang sa mga aso ni Kuya Guli at kinita na dalit ka na to sa Arben Drama!
1: Utang na bata ni tatay mo tuma
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ganito sa said marketing ang tingamaw tinga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, tingwa sa Al Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines pagpalapad sa financing alang sa mga negosyo sa halal industry, kini particular sa micro, small and medium enterprises or MSMEs. Subay sa pagtingwa sa gobyerno pagtap sa usa ka rising global market, ang maong Islamic Bank bisaad paghatod og kapital ngadto sa mga negosyo nga naa sa halal industry nga giingon padayong naglisod sa pag-angkon og pondo tungod kay sagad kanila dili mo fit sa mga requirements sa mga bangko. Katong maong balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kanianto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Impact Diri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tingin kong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasalita!
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduen Nakorda, recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Sus murid kaipon sa kung anak. Usa kay inutil. Lagala na ito, lagala na ito. Manuhol na kong laing tao para mo ay muhak ko tana.
1: Tito.
0: Unsa pa mo gitanga-tanga diha? Lakaw na!
1: Oo, Tito.

Kailangan yun siyang gibati. Oo, nabawa mo ko nga. Okay, kalibutan bayan sa mga trabaho sa bahay. Pero di sa ko inutil. Pariga lang silang doang mama. Nakamino sila na ko. Murag din ako gusto mo po, yun pa din hida.

0: Unsa? Mupahawa na ka din eh?
1: Oh, babe.
0: Asa man ka?
1: Mangita lang kulay ang kapuyan. Ako na bahala kung nasa.
0: Ah. Mawra gini style ni mo, Blair?
1: Ha? Ang sa ipasabot ni mo?
0: Nga kung may dili ka mauyunan, mupahawa lang dayon ka? Likaya ni mo ang problema?
1: Like, kuan wala kong kauyun good nga tawgun kong inutil. O nagisulti ni Papa naman ako. Umusa nagisulti sa kong inahan. Maong ipahawa ko sa mo.
0: Nga no? Dili di tinood ilang gisulti.
1: Huh?
0: Kay kung dili tinood, ipakita nila nga nasayop sila.
1: Like,

0: Utrabaho ka?
1: O bay.
0: Sa ato pa? Mundang lang yung ka sayo-sayaw.
1: Ana lang yun. Kinahanglan akong isakripisyo ang akong gusto.
0: Bay.
1: Saktom sa slay ka, bay. Kinahanglan ipakita na akong sayop ang inang pagtanaw ni mama na kong...
0: Sa ato pa? Huli na kasi inyo.
1: Dili ba? Unya na bay kung may maayo na inyo kong trabaho?
0: Ah! Sakto! Hmm? Naam ko nagyan ganina sa barangay hall. Para sa mga gusto mo abroad. Basi ganahan kang mag-OFW.
1: OFW?
0: Oh!
1: Sige. So, yan ako ganito.

0: Ha? Kwarta?
1: Oh, babe. Makuha mo ito ko. Magkuha mo ito mga requirements para sa akong i-applyan. O, gusto pa. May eskwilahan pag-iudayi ko. Isip caregiver. Ano ko na akong i-applyan dito?
0: Sige, babe. Andam ko mo suportan mo sa kwarta.
1: Salamat, babe.
0: Basta siguro alang gid, ha? Nga dili mapunta sa wa ning kwarta, ha? Dako ko og salig ni mo, babe.
1: Salamat, babe.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay doon na kay giapas ng deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, doon na ipanakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit kung kalagot samtang naa sa trabaho. Kaya nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung doon ay sa gabal ng sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
3: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
6: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime, may tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Yun ilang kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus folic carciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: Naibaw ko nga napakay chance, babe. Naibaw kong mausap pa ka.
1: Ay, kabala ka, babe. Di ka madisappoint mo.
0: Naibaw ko, Ana. Ikaw pa?

Labuhian ko pala ako na tungod ni Laika. Mahong, maningkamot yun ko. Di ko gustong usikan ang tanang na gasto ni Laika para nako.

Nung man ako skwela, paabot na ako kung may employer na ko. Mayong tagnawanan na yun. Kay anugon kayo ang adlaw nga magdagan. Ngawa ko'y trabaho.

0: Congrats, bay.
1: Salamat, bay.
0: Nga, Usaman, nahibaw na imong mama, bahay na na.
1: Nag-ibog pa ko kung musulti ba ko niya ini, bay?
0: Tanaw ni mo. Usa may kasulti ni Laika, anak.

sa pagduda ug nahibawgo ko nga sukad masukad wa say salig nako. Siguro tungod kay go with the flow ra ko nga klase sa pagkatao. Mas piliuna ko ang akong gusto ug dili na ko hunahunaon kun unsa may future nako. Maong nining higayuna, gusto na kong ipakita niya nga kaya nako ug dili ko inutil sama sa ilang gituhoan kanako. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni Swatampo ni Blair dinining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag-paminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah kau dapat jatuh para! Siapa nak lagi mas? Diri aku dapat!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eye.

0: insight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff, ukalang bagtok na plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamilod sa mga tiin,
4: basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500,
4: epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
4: Di kaya ang diabetes,
3: mag-DTX 500,
4: karun dayon.
3: Balik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
6: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
6: Tulog po ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala dyan ang sakit.
6: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
13: Tusiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.

0: Relax lang. Ikaw pun ko o huwap-huwa pun ko ang imot yan.
1: Jeff, kaya namang tubig, ha?
0: Tayo ka ba ka? Dili sila makakita na ko. Baby, Amara. Gawas na. Gawas na, Amara.

0: Mura, mura ayon sa pugsa sa pagutong niya. Mausap ba siya ng panahon? May kalit man lang.
1: Padamyan, yan ang init tubig ako nang ibalin sa plangkana. Yan sa ilabang araw.
0: Dere, dere, ang binang labang araw, Jeff. Iba si Mugawas na nga, kung nga po. Dere.
1: Lord! Gawas naman lang kayong...
2: Padamyan, nigawas ng mata.
0: Dili ko magkatuos akong nakita.
1: Ha? Ano ba? Mata man lang nasa ilahali at imuna.
2: Padamyan, ano lang po ang kapakasikain mo sa kong anak pa?
0: Ano ba? Ano ngingo ni anang itsura sa kong apo? Gano!

0: Papa!
1: Oh, Adonis. Nganong malipayon ka man.
2: Ama, nigawas na nga mong anak ni Muna. Uway kabutangan sa kong kalipay nga nakakita na ko sa kong anak. Malipayon kay ko, Ama. Liwat kayo na ako ang akong anak, ang among anak ni Muna.
1: Gidayig ko ikaw, Adonis. Congratulations. Aon sa man, babae ba o lalaki?

0: Wapasay mong anak ni mo na, uy. Pati ba gudyayo?
1: Hain si Papa, Dong Jeff.
0: Nanawag man tati.
1: Natinga siya dihang nakakita si siyang apo.
0: Nakalitan na to si Papa, te, kay pwede mang puti asay mong anak. Muradyag naligo sa harin na. Aw, sobra pas ka puti sa harin na, kay puti mang git kay siya.

0: Oh, nalikumag ito sa kong nakita. Ang hitsura sa bata. Ang panit o gang buhok sa anak ni Mona. Buti kayo. Ako kasi ang apo.
1: Padamian.
0: Oh, larong nanaog ka man, ha? Anong nanaog ka man, Mona? Bago ka rabang naganak.
2: Okay raman ko pagod.
0: Oh, say okay. Kapwerte man mo nakasagit yung iutong ka. Sakit ba yan ko ng mga anak?
2: Sakit ang akuntian pa sa wapa mo gawas ang bata. Pero sa dihang igawas na siya, nawara magkalit ang kasakit. Og, murag nihaw ang akuntian kay wala may suod nga bata.
0: Oh.
2: Pa? Wa ka ba malipay nga? Nga na anak kay apo? Pasaylo ako sa iyo na kung pagpanganak pa. Ayaw lagi apil sa imong kasuko si Amara.
0: Oh, Amara?
2: Opa, mao ka na ako ipanganiya.

0: Naun sama tu ganyan kadlaw na perte makusuga sa kila tu dugdug. Nya, kalit lagbundak ang kusugawan.
1: Bagyo naman to pa iking.
0: Si bagyo ba? Kung bagyo pa to ganyan kadlaw, ngano, nga ato naman lapit ang bagyo. Dinira lapita sa ato ang bagyo.
1: Dinira sa atong dapit ang nagbagyo, Papa Iking?
0: Oo.
1: Nganong nahibawa mo po ka nga dinira sa ato ang nagbagyo? Ha? Ngano, Papa Iking?
2: Ako si Junaida Rilasurna. Dipay good ko kayo nga nakadaog og dusmel sa biogisic bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas og sa biogisic. Dagang salamat biogisic.
3: Ako si Dolores Sosa. Dipay good kaayo ko nga nakadaog po ang 2000 sa biogisic bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para sa bugas. Dagang salamat biogisic.
4: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa biogisic bit-bit sa 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para palit og bugas. Dagan salamat, biogisic.
5: Ako si Charlene Rendo. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa biogisic bit-bit 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para sa panginahanglan at law-adlaw kay layo pa ako seldo. Daghang salamat, biogisic.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
10: Living Testimonies.
13: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
14: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
15: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
16: Nila Intinado, Porpatro, Malicia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interidyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata akong sigun na ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interidyong. Dangop lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
17: Want to reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
19: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
21: Unilab quality yan.
20: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Oh,

0: pa, ngano bang naibaw ka nga dinira sa ato nagbagyo? Ngano?
1: Ay, dito magkusmerkado ganiha kay palit kong bugas. Ya, perte mang ugahas, yuta dito.
0: Unsa?
1: Lagi. O, nangutana ko sa mga tao dito sa merkado. Matod nila nga, wa man nag-uwan dito ganiha kadlaon. Nangandoy magani ko sila nga, mag-uwan na kay perte rin ko ng inita. O, di sila kagbatas ka init.
0: Mo ba papaiking? Kay bulungan ko dana. Ang ato nang dapit ang gibagyo ganihan kadlaon?

0: Nakabantay ko. Kusog ang uwan og kilat og dugdog sa dapit nila ni mo. Ikaw rin ang nagbugna niya to, Adonis.
1: Dili ako, amin.
0: Hmm? Sa? Kikinsang di ay?
1: Ang mga abyan.
0: Abyan?
1: Ang abyan ni Amara. Sila ang nagbugna sa bagyo. Ila kuno katong gibuhat. Kay ilang gi-welcome ang paggawas sa mong anak ni Muna.
0: Ah, si Katagon na ng inyong anak. May abyan siya?
1: Oo, oh, amin. Aron mawi mo proteksyon ni Amara sa mga tagayuta.
0: Hmm.
1: Tungod kay dili isama kanila ang itsura sa mong anak ni Muna.
0: Hmm? Unsa mo din ang itsura sa bata, Adonis?
1: Sama ka na to og itsura si Amara, amin.

0: Dong, nakaluto na ka?
1: Ote mo na! Igotom na ka, te!
0: O sige, luto ni mo, Dong.
1: Utan mo sa'ya, og piniritong istate. Kay Maumay, ipalit ni Papa Damian de dos Mercado. Magsokan na ka, te! Aron makakaw na ka!
0: Palihog ko, Dong. Salamat.

0: Unsay imong tuyo nako, Adonis?
1: Ama, may plano ko. Gusto nako nga mag-party kita dinis palasyo. Aron ipahibaw nako sa atong mga sakop nga may anak nako og amahan nako. Og ila na unyang makita ang anak kong prinsesa.
0: Sige, Adonis. Buhato na to kanang imong plano. Kanusa.

0: Salamat sa imong pagbantay sa akong anak, Dong. Samtang nagkaon ko.
1: Nabusog na kate mo na?
0: Busog kaayo, Dong. Bayo na kang mutimpla sa utan, Dong, da?
1: Umang. Ngayon akong magminyo, tisa.
0: Oon sa?
1: Eh?
0: Ay, Dong, ayaw sa intahon, Dong. Uy, kay masukos papadam yan, ana. Nasuko maganis siya dahil nibaw siya nga mabdus ko, og...
1: Way amahan?
0: Dong Jeff.
1: Kinsa mo siya nga amahan, ate, nga di masuko, nga sukad siya mong pagmabdus, umamanin mo siya salti, kinsa yung amahan sa bata.
0: Nadlok mag akong mahibaw siya, Dong. Kay sigurado mang yuko nga dili siya mo to, oh.
1: Suti na lang ko siya, Papa Damian, ate. Ayaw ka, Adlok. Nikawas na bitawang ni mong anak.
0: Dong Jeff. Abi na ng bata, Dong B. Nalingaw naman tagtabi, inoon,
1: eh. Ayaw sa tig. Naan ba kung magugos niya? Ate. Ang imong anak, mong pinaka...
0: Onsa? Onsa'y pinaka-ambuti mo ipasabot, Dong?
1: Pinaka-puti! O pinaka-guwapa! O pinaka-liwat na ako!
0: Ha? Weh, guwapo day ka, Dong!
1: Ayaw! Daghan ka nang naibong nag-usap ng skila.
0: O, bitaw, no? Daghan, bitaw. Pero dili mga babae, kundili mga bayot.
1: Pantay ka, nati?
0: Oo.
1: Pero ang pinaka sa tanan sa imong anak at imo na, mao nga si yung pinagkalahyo gitsura o pamanit ng atong dapit.
0: Nga naman ang kita na umanan imong maayo si Amara, Dong?
1: Ati mo na, si Amara ba? Mura siyag. Anak sa inkanto.
2: Nasay anak sa inkanto.
1: Na, nati si Papa na mati na to.
2: Os barangin mo isang sisip. Wa kay nako maklaro yun na. Wa kay kumagabati unsay inkanto.
1: Papa Damian!
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ag-init na pod. Vacation ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
7: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
14: Mula noon, hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Remel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
20: Haplas haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
16: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

Ako si Thelma, ginaingon. Likay ang amiga nga duplikara, buutan sa tubangan. Pero kung matalikod ka na, wa na, perte na ni mong kubaa. Magining nahitabos ang kinapoy nga di na ko mahimong mahikalimtay.

0: Ouch! Nakita sa kong uoy niyang gilabdot og maayo sa bayot ang akong buhok. Sa sunod pa, doon na ganit ay lakaw ay nagpauban na ang bayot. Doon na sa gana niya nung alibakon namang kaan ng bayuta.
1: Dahil, sagdi lang oy, kung libakon ko niya, di man ko affected.
0: Sapad ya oy, sobra po kakabuotan tilma oy. Ayaw pa po yung plastic good.
1: Dili man ko plastic, Bren. Mamo na yung tinuod. Dili ko madutlan kung doon ay mulibak na ako. Aw, kung below the belt na po na libak, di po din naman ko madawat, ana.
0: Mm, naaraman di ay na. Ay, ugma ha, o ba nung tigas ilang klintoy ha?
1: Kay?
0: Kay paad tuon lang kusila, pero kuyog ta.

0: Ah, Tilma. Dali lang ka sa ala, ha?
1: Mo pa ulit na lang ko, Kintoy.
2: Ay, diha sa katilma, huwatas ako, kay gitugtan ba akong papangamuan itas ilang Kintoy, kay giingnan ako nga kuyub ta.
0: Huh? Diha lang ko, katilma. Na i-remote sa TV, oh. Kalingaw niya tanaw sa lida, ha?
1: Tana.
0: Ano das ko ito na?
1: Sige, tana, Kintoy. Ay, kalain. Kihimok raman de kuncha, pero ni Brenda, uy.
3: El!
1: Si Paolo na
3: nilak. Ito na ganay mo abot. Tawag ka na El, miha. Aron makagawas ni Miss Quarto. Ha, Dilma?
1: Si Paolo na nawak. Hello, Pao.
4: Hi, magka, Dilma.
1: Kuan. Nga naman, Pao.
4: Mahimo bang muari ka sa amo, Tel? Anak, gusto lang ko ba nga doon ako'y kasumbungan sa kong problema? Kabantay ka na?
1: Oo, sabi mo problema, ha? Kahil ako nakikang.
4: Nagbuwag sila si Mami o Daddy.
1: Unsa?

0: lui, mă ninghit. Pastilian kini sekelin tui. Kumpian sak ingat tak garap yang kawatan bisa amung dapit. Supakiro gini sekelin tui tak. Wih. Nah, amai cincilas. Pangkabai piru. Dili magpunin cincilas akong asawa kay pangbinataan unman cincilasa. Ilahos ko nung kinumpra na kuskusay na, be. Hindi mga utan nun. Kinsa nun? Lain na rin da. Kagitan ko ni kabli, be.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins, maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
4: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
1: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to mapag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man
5: sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa!
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y gibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwan ka pa.
11: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
17: O, nanggamit na ko, Ma'am. Ang ikat na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
16: Uh-huh. Dili hapdos.
17: Okay na sa ayod, Ma'am.
16: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
17: Wala po, Ma'am.
15: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
18: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa sustansya at vitamin 2 sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ako si Junaida Rilasurna. Lipay good ko kayo nga nakadaog og the smell sa biogesic bit-bit sa shorty promo. Gamitin ako ni akong daog para palit bugas og sa biogesic. Dagang salamat biogesic.
21: Ako si Dolores Sosa. Lipay good kaayo ko nga nakadaog po og 2000 sa biogesic bit-bit sa shorty promo. Gamitin ako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat, biogesic.
22: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa biogesic git-git sa 30 promo. Gamitin ako ni akong daog para pahit og bugas. Daghang salamat, biogesic.
23: Ako si Johnny Nimrendo. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa biogesic git-git 30 promo. Gamitin ako ni akong daog para sa panginahanglan at low-adlaw kay Lipaxel Do. Daghang salamat.

0: Ay, durka, Telma!
1: Unsa? Nga naman, Brenda.
0: Di ba giingnan kang trinto yung kung dunay mo abot imong pahibawon? Imo ming pahibawon?
1: Milakaw ko, Brenda, kay...
0: Atay, durka ang pagka-amiga.
1: Paminawas ako, God. Nanawag mong God si Paolo na ako niya, luoy kay tingog. Kailakon, miyang-iyang nga paadoon ko sa ila kay gusto siya nga naa siya ikasulti-sulti kay... Kay...
0: Kay unsa?
1: Nagbuwag ang niyang mami o daddy.
0: Bantag di tinuod ha? Pangutanon ako si Paolo.
1: Brenda, ay nalangkod. Abi pa lang niya nanabi ko ba yun sa panagbuwag siyang mami daddy.
0: Unya, walay kwenta na ako dahang nibiya ka. Nauwaw kay kong tatay ni Clintoy, huwag ka na tungod ni Motilma.

0: Bayot, nakisulti ni mo. Ano? Pero siya di ka manabi niyo.
1: Hmm? Ang siya naman siya na brand.
0: Dito sa bahay ni Paul ba, si Tel...
1: Ang siya? Ang siya? Ang tiwaso, no?
0: Sa bahay lagi ni Paul.
1: Hindi ako inagitik ng top ka.
0: Ang ang.
1: Utol ko rin ng imo.
0: Dili, oy! Huy, bayot, nag-ana sila.
1: Ha? Kalambi.
0: Bray! Ha?

0: Sige na ba, Brenda? Kuita sa amo karon kay wag istatig nanay. Hindi man ako mga manghud.
1: Uy, masakpan na sa to.
0: Samang kay. Kinsa may makasakto na to nga uwa man sila.
2: Balibot bang hangul.
1: Ba, uy?
2: Kasug mong ganit kang niago dihang na virgin nun di ko.
1: Luman na ba, baba ni mo ba?
0: Sige na ba. Pauban na yung mga amigang still ma.
1: Nag-away mi, uy. Nagbungol mi.
0: Shhh.

0: Nakabantay ko niyong duha ni Brenda Tilma. O ano mo magkuyog-kuyog? Yan naman.
1: Uwat nang.
0: Nag-away mo sa.
1: Uwat naman ko niya tagta.
0: Ah? Mas mainong dan.
1: Ambot nga no siya eh. Uwat naman managad na ako.

0: Klinto, masito na mukha lito kami sa putahay.
1: Ayaw, lagi.
0: Klinto, Klinto.
1: Lagi alam kong niluwagin eh.
0: Naunsak ka, gano'n pa ganin na ito.
1: Gano'n pa bito, pero... Lustre naman eh.

0: Elma, magsulti ta day.
1: Bain, saan sa man pa?
0: Amiga ba mong Brenda? Ngano'n na nabi na siya nga na virginan ko no kang Paolo?
1: Huh?
0: Tinood ba? Ha? Tugans tinood!

0: Brenda, ingon ka, Tridor Stelma. Gipalima ni mo.
1: Ato as si Papa sa amo, ikaisulti nga dili tinood ang imong gipanabi nga na virginan kong Paulo.
0: Gabihan ni mo sa. Gibaligin ni mo na, na ikaw may gibirginan ni Bay Clintoy. Kadawa pa gani ko naman, nakasex. Mauna, pero, wala, lustrid na ko na.
2: Unsa?
0: Lustrid na ko na ka.
2: Kasi nagsulti ana si Clintoy? Oh!
0: Oh, si Clintoy!
2: Nanabi na siya! Dili! Dili!
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty? Maadto sa gym?
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Mo-party.
9: Mo-adto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
11: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog
12: with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant cash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
15: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.

0: Nagubangan mo pa nag-amiga ni Brenda tungod lang sa hindi pa nabi nga nakaguba sa mong pagkababae. Fake nga pagka-amiga si Brenda.
1: Bago ito magkasama, ang kaagi ni Tilma, din hining tulunon. What's the style? Fake nga pagka-amiga is style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: fast as 5 minutes.
1: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas dagan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Day andak, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
13: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at original.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
19: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya ug kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
20: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ningisulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O anang, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Na isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
19: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
21: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
22: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
19: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
13: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
24: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayol!
25: Christian anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
24: Ah! Wala ko'y anak ka, normal!
25: Unsa?
24: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!

0: ikaw, kag-cowboy? Kinsa ka?
1: Kumusta ka na, aking mahal?
0: Kinsa ka?
1: Ako kini, si Diego Salvador!
2: Kaloy, pawasawa ko.
0: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
2: Mar.
0: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
3: Nagunsa ka din eh.
2: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
3: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na yung panimay.
2: Pasaylo ako, anak.
0: Ayaw pagbiya. Ayaw magbiya, eh, Christian. Ayaw.
2: Mar.
0: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa bang?

Himbayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himbayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arliano, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tiga po na po sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Lenement Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtika ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nagtika ako doon ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
2: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ng siman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta mga higala ka natutunan? Niya na sa inyo higala sa kanginan, Ray Arellano, o man sa kong bagong partner, well, ang itong writer, director, OG Kumpok Rakasa. Drake, pasok, Drake!
1: Sa kanunay, ayaw si Piata ang pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ego mausab, inom si kanunay sa avocado coffee mix with guava. Gawas nga pampahamis pa, pampalagsik sa kini.
0: Ya, isa galing mo itong igala, no? Nga itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright! Bueno, shoutout time! Shout out nga to ni Alma Andudong Paragayo, Bunjing Lara, John Ray Escamilla, Juicy Aso Lara, diga sa barangay Taluya, Glan, Sarangani, greetings diga ni Jan Jan Lara. Laing greetings, laing shout out diyan ni Dante Albiar, Junal de la Cruz, diga sa Calatrava Negros Occidental, diga ni Ricky Bangis Garing. Oging uman usab, shout out ganto na ni Chiri Abilia, Edna Hernani, Naomi Vicente, Lini Quizon, yes, a Best Buy Third Floor.

Doug, say lo muela y grato right at the door. Oji kung po kura tasa. Okay? Bueno mga kalalita, maglangan niya lang isumpay niya itong sugilanon. Ginapit ni Mara si Christian nga mga tuog na kailawam ng gabi. Pero nawalibad kini kay lagi gusto pang magpahangin. Dito sa sud sa kwarto, gikugos ni Mara si Jesus Lane o dako kalipay niya kay makalitok na kini o mama o mausap ang pagsud ni Christian o nakalitok usap ang bata o papa. Malipayon kayo ang magdiayon. O niya sa laing bahin dito sa panimay ni Gary o Clara, malipayon kayo nga nagtagay sa kalipay sila pero wa makuntinto si Clara kay dali ramang naluya ang iyang bana nga si Gary. O niya balik sa panimay nila ni Christian, ingon nini ang hitabo. Niya na nalisumpan ni nga itong sugilanon.

0: Kan du gjøre et lang?
1: Hei, Christian.
0: Clara? Clara? Clara? Gisag pa ako din.
2: Nagyawyaw na sa gaspangahan ni Clara.
0: Sure ka? Nga Clara ang ako gilitok? Tingaling nabungor ka, mara din akong gilitok.
2: Nasaod pag-ayo sa kong dunggan, Christian. Klaro kayo nga Clara ang imong gilitok? Kinsa pa kinang Clara si mong kinabuhi, Christian? Siya ba ang imong kabit?
0: Usa.
2: Kabit mo ba siya, Christian? Tubag ako!
0: Dili, uy. Pataka mo lang kagyawit niya. Gani, ikaw ra ang niasa kong kasing-kasing. Bisa pag-abrihan ni mo ng akong dugan. Ablihi.
2: Christian!
0: Ayaw tagda kung unsay ni gawas akong baba. Damgo ra tong tanan.
2: Christian! Christian!

0: pinsa?
1: O lagi, gabay na lang kayo ng atong stocks. Nadali ra kayong nahuruto eh.
0: Ay, mao ba?
1: Oo, barato niya di kalidad man. Maong mas maayong mubalik ka dayo sa Manila. Aron sa'yo magumpra ka. Kay nindut, kay ning panginabuhi ah.
0: Gary?

Hinaot pa unta nga tinuodang imong gisulti, Christiana. Nga wara ka tong ginganlan og Clara. Og damgo lang tong tanan. Kikon masakpan tikang nangabit. Maungkag yun ang atong pamilya. Kay mamahimo ka na unyang hugaw sa akong mga mata.

0: Bilibag na ko sa kong kagalingon eh. Mayo na ko nakadaglosot. Gamit kayo ang golden rule. Ayaw pasakop, ayaw pagtugan, ug ayaw pagangkon.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang dia naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayaw na pag-inom na bisag unsa magparagis na ka sisay yun gisiwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na gina akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, badyo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na natin? 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Claus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan man mong kasinatian ay katong wala pa gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kapi. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing.
3: Sundan.
4: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganito, mag-listod.
3: Baka nga sa bukid, hindi ko kasaka?
4: Hmm. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ana, ay, pati na iya.
3: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
4: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sabang mga. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Oh. Salamat.
3: Pili pa kanan ni Mulay?
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Pili mo idad?
4: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suway food. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting nga nai kukuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
5: O, paragis bila-bila, kapsul o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

Dihibito ko'y kaila sa una. Masakpan dito sa mall o ban sa babae. Pero dali kayo ning may pauli. Naguna pa sa asawa. Pag-abot sa asawa, giyon na handa yun istorya nga may nakita ko no siyang parehasog naong niya dito sa mall nga may kaubang babae. O mihimakak yun nga, di ko na to siya. Ang asawa taon nahuwasan kay di man ko na to ang iyang bana. Nakalusot yun ang bana. Bong, ay dulon to na ako. Aron makalusot sab ko.

0: Lara. Lara, pagmata. Mata na, day.
1: Takot na kay ko, gali.
0: Gikapoy kas atong gibuhat kagabi.
1: Sapa niya, oy? Kapoy si mong mata? Lima kakiyod ramang kay kakutob?
0: Bawagyan na siyang tiguwang na ta.
1: Sa sunod pa niyong kamot, aron dili ta makahuna-huna o papinsit o batanon ni mo.
0: Ayaw taon nagbuhat ta, Clara. Ikamatay o mupatay yun ko kung mahitabo na.
1: Maong paning kamot yun o kiyod, di kay paluya-luya ka.
0: Lagi. Sa sunod, maning kamot yun ko.
1: Ah, kana. Yanahan ko, ana.

0: Uy, Prejiko, niya ka ba nyo?
1: Ang ano? Gidatadatahan na lang ko sa imong utang sa inyong sa imong asawa?
0: Utang sa unsa?
1: Katugong halong gatas para ni Jesus Lin?
0: Oo. Nainumdum na ko.
1: Unya. Unya po ni. Lipay kay kagahapon.
0: Lipay sa unsa?
1: Ang amang namang utong naghatol sa iba ay ni mo dinis inyo.
0: Unsa may connection na anak sa lipay ko gahapon?
1: Ang ang nakitaan ta mong Clara na nagsakay sa iba ay ni mo kagahapon?
0: Unsa?
1: Klaro kay mo ako mga mata pre oy. Gani? Nagsininag spaghetti siya o ubo kayo o purong. Pinakigol pa!
0: Prejiko.
1: Di ba? Nagsabot naman ta nga. Magpalayo ka na niya? Hindi na mo magkita pa? Pero, anong nagsakay man to sa ibaik ni mo gahapon ay?
0: Ay, uwa rato pre. Pasahiro rato. Na-timing lang. Di ba ta makapili sa itong pasahiro, good?
1: Mau ka pre.
0: Nagduda ka?
1: Kaduda kayo. Tingali ba yan? Gusto ka nga, susihan ko na lang si Marimaras Tinuod.
2: Tinuod nga unsa, pre. Tinuod nga unsa, pre Diego?
0: Nga, kuan ba? Gidatadatahan ni mo si pre Diego sa utang nato niya sa gatas.
2: Oo. Tinuod bitaw na.
1: Mauna, Mare. Mangutahan naman ko si pari na ko nganong ni ako.
2: Mao ba?
1: Ano wa pa man, ano wala pa man kamaninda, Mari?
2: Ay, nang laba manggog ko, pre. Karun pa ko na human. Christian, palihog sa kuslami, sabi. Ipagawas aron ma-display sa atong tindahan.
0: Oh, Mara.
1: Tabang kong alasaning mga saging. Kadababi, Mari, tabang ko,
2: pre. Salamat kaayo, pre.

0: Pre, ngayon yun akong aluya kay ka, pre.
1: Unsa? Unsa to, pre?
0: Ipaluyahan kang Clara, gapon, pre, ha? Pwerte ni mong lumlum niya.
1: Unsa?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain nag yung kuha niya. Kaya ganod, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbiko ka kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas. Nga, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, ano na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI, dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kapertig yung nindota, 100%
0: cute. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna o pagatukiun, ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpahinomnom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
11: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
10: Ay!
11: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
10: Maudyo.
11: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
10: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
11: At pasabutan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
10: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
11: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
9: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alivyo na.
14: Pag 1 month ka pa,
13: naayo na ako.
9: DTX 500.
10: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
11: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. No, gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
10: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
11: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tiyansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag sulod ang imong tiyan.
10: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dok Ramil?
11: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
10: Correct.
11: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
10: Correct.
11: Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyot kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
14: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
10: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
11: Dapat Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edarana. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
10: Ay.
11: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na dyan ang nagka-gallstones.
10: Mulagi.
14: DTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
14: DTX 500.
10: Unsa man ang rason Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga bataon karon?
11: Wala joy lain pang rason Sir JP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa dumpling o kanang chicken dice, mga processed foods mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
10: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo daghan kini apan usahay kini pod mo purma og usara ka dako kayong bato.
11: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
10: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
14: Mabibilis sa mga butika.
11: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun og inom DTX 500 og Mighty C. Papira na lang Sir JP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom baka kag DTX 500 Mighty C aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom o nya magka-problema ka sa gallstones at high kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
10: Inom jud kag DTX 500 og Mighty C aron wala kay problema sa maayong panlawas.
14: DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Kevin, sa ka call center agent. Aduna ko higibating pang lipong-lipong ubusahay. Muhanap ang akong pangalantaw. Nisulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Tin-aw na usab ang akong panandam.
14: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilok Doc, dili jud ang malimod. Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
11: Tugod na sa kagaw Sir GP nga mooy gapabaho sa ilok. Sakto gyud, pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
11: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini protectionan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
11: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
10: Muna, Doc, nga dapat nag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
11: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
10: Ay, perfect.
11: Ang Extend Food Supplement Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
11: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
11: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo, mo'y gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami dyan ang feeling nga mintras kakapi ka, Doc, makaibalupod ka, nga makatabang bangkas mga pobre.
11: Maudyod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad na akong ulo. Ano ko malang akong blood pressure?
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.
10: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Doc Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
10: Sige.
11: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
10: Wow.
11: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
10: Correct.
11: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3, or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
10: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako dyan yung gipili karong adlawa, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asya'y banabana mga 27,000
11: inya,
10: active kung, cases.
11: Inya, kung nakay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Doc Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir GP.
10: Mahadlok na sila, Doc. Patuol ni mo.
11: Apektado jud ang imong social life.
10: Bisa pagan imong pamilya, Doc. Mahadlok ni mo kay basta na kay TB.
11: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
17: D3 Bio. D3 Bio.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
19: D3 Bio.
20: Ako si Lita Gantalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
14: Ang visio
19: ng may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
11: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ITV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
10: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
11: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3. D3 kundi ang BCO nga gipakapinanra ang D3 sa D3 Bio.
10: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
14: Sa mga butika.
11: Grabe jud ay ang TV, Sir GP.
10: Correct.
11: Kay sa Ehipto pa, may TV na. So,
10: kani ang atong kontra nga TV, sukad pa sa una. Nakaapekto na jud sa mga tao.
11: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TV dot center?
10: Yes, of course.
11: Kay man, hangtod karon naapad jud ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asia.
10: Ay, ay!
11: Kinsa man ang gapalyoan ng TV. Ugun saon man sa ditribay pagsukul ani nga kaway.
10: So, kini siya nga bakterya sa TV, ang gitawa Microbacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
11: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
10: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom ka bulan ang therapy usa mamatay.
11: Grabe sa unom ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
10: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
11: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
10: Correct.
11: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
10: Mapatay jud.
19: D3 Bio.
21: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
14: Ang visio
19: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP.
10: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
10: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
10: Ubita. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Dio Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
11: Dala na na, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
11: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
10: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
10: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
11: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
19: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gyud ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
11: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
19: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumpara sa plain D3?
10: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
11: Grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, muproduce na ni siya sa unsa man.
10: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, do.
11: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
10: Daghan
11: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
10: Correct.
11: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
10: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
11: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
10: Correct.
11: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkao na mo ni, pagkauman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 nana.
10: Wala.
11: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
10: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins, anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
11: Ang rason nga no, tungod kay na ay BCO ang D3 Bio, na ay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
10: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
11: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
10: Gusto.
19: D3 Bio!
22: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
19: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
11: Ang D3 Bio Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
0: D3 Bio!
11: Gipadaghan niya.

0: mucus is sa atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Mm. Ang atong mga selula, batok sa gastric juices, nga pwede makatunaw.
1: Mm. Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
1: Mabangag sa GP o mahimong ulcer. Sa D3 bio nga na ay BC o plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala sir GP.
0: Ikis na po. Mm. Ikis na po.
1: Ang D3 bio, ado na may ketones. Mm. Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
1: Bintaha dyan ang naka D3 bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 bio mo.
0: Mm-hmm.
1: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral.
0: Mm.
1: Antiviral ang D3 bio tungod sa monolaurin sir GP.
0: Oh.
1: Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
0: Ay, wala.
1: Pero ang D3 bio, naapa siya'y monocaprin.
0: Oo, oh, monolaw rin pa na ha.
1: Mm.
0: Napay caprylic pa o capric acids.
2: Mm. D3 bio.
1: So, sa mo mga eksonda, mayo jud ang D3 bio compare sa plain lang na vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wala tayo oras, Dok.
2: D3 bio!
0: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
1: O ako na sab, si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontento.

0: Islam. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 22, 2026. Lais watang puno sa mga itong paghahatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Aryan. By this stand by Aryan, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluid sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby Aryan, alang sa musumat. Dine siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

abi mo ate. Sa sinugdanan, among gitahod ang matag usa. Apan bisan usaw na mo paglikay ate anagihapoy. Usa ka kamatuoran nga lisod ikalimod. Kung na ako tapad ni George, lahi akong gibati. Kung makita na ako siyang malipayon uban kang ani, sakitan ko. Apan wa ako'y katungod. Tungod kay best friends lamang mi. Apan sa kay gayon ni Ana, samtang nag-isulyahan ay mi, nga kami lang duha, iya kong gibangutana kung doon ako na siya isulti, di ba kuno ko masuko. May katawa ko ate. May tubag ko nga depende. May tutok siya ka na kung iyang gikapta ng ako mga kamot ate. Matod niya. Sorry. Nahigugma ko ni mo. Mura ko natukan ate. Wa ko makatubag. Paspas ang pitik sa kong kasing-kasing. Sa sobrang kalipay ate. Human sa pipila ka segundo, giingnan ko siya. Nga sorry. Nahigugma pod ko nimo. Ang tanan namang gipugnan nga pagbati sa usag-usa. Among gipagawas ate. Apan dili hingpit ang among kalipay tungod kay naa na siya ay ani samtang ako doon na ako'y Jade. O di namang gusto nga magsugod sa usa ka relasyon nga mali ate. Muna nagsabot mi nga amo ng bulagan ang amutag sa tagsa ka mga uyab. Gusto namang matinud-anon mi sa usag-usa. Tuod man ate. Nakigbulag ko kang Jade. Wa ko makasabot sa dihang mihilap siya sa mga tubangan. Matod niya, pwede ba kuno? Nga sa katapusang higayon, mag-date una mi. Ati R, samtang si Annie usap mihangyo kang George. Nga hataga sa nilag higayon ilang kaugalingon, mga 1 month lang. Ate, matod ni George, kaya ko ba daw maghulat ko sa kabulan? Ate, miuyon ko. Sakto lain paminahon, nga human kami nagkabulag sa mga hinigugma. Nag-uyab dayon mi. O sa kabulan, ate, among respeto, ang gusto ni Annie, tagaan nilang chance si George ilang kaugalingon. Apan, ate. Apan ang usa ka bulan nga mong giunahuna nga kami nagyod. Dili di mo abot, ate. Daghang pagsuway. Tali ka na mo. Sa among katapusang adlaw nga nag-uban mi ni Jade, neto higayon na nga nakig-date siya ka na ko. Adunay na hitabo, tali ka na mo. Ate, wa ko magdahom. Magbunga kini. Malipayo na kay si George kay sa wakas, nalampas na mo ang 1 month. Apan ate, gisultihan ko siya sa kamatuuran. Nga pwede na unta nga maging kami. Apan, nagmabdos ko. Wa makatingog si George, ate. Matod niya. Mag-unsa na lang kuno siya. Mag-unsa na lang kuno mi. Ate, our third year college pa si George. Nahigayo na. Giignan ko si Jade. Nadili mi pwede magbulag. Kinahanglan magbalik mi tungod ug alang sa mga umaabot nga anak. Apan gignan ko ni Jade ate. Aduna na siya laing hinigugma. Wa ko makatingog.
Di ko na siya matuo nga siya ang amahan sa kagisabak. Kay 1 month na ko niming wala nag-uban. Si George ate, misa ad ka na ko. Hulatan ko no, nako siya. Igo ko no, makagraduate siya sa kolehiyo, makapanganak na pod ko. Matod niya ka na higayuna, kaya na miniyang buhion. Tuod man ate, gikaya na ko ang tanan. Bisan sakit, bisan lisod. Gikaya ko ang akong pagbuntis. Buutan si George ate. Sadihang nanganak ko siya ang anaa sa kong kiliran. Bisan dili siya ang matuod ng amahan sa kong anak. Huwag niya gihikaw. Kang Jade. Nga ilhon nga amahan sa kong anak. Kang Jade nga pangalan ang nakabutang sa birth certificate sa bata. Sama sa gisaad ni George, andam ko niyang pakaslan ate. Tuod man. Sa diha may tapos siya sa college, nanangi din siya sa iyong ginikanan nga magbinyumi. Apada kong supak iyang inaan. Dili o dili ko niya madawat. Iyang gignan si George, nga no mangita man siyang inangkan. Ati dili ko na siya gusto nga mga sawa si George ug buntis o dunay anak sa laing lalaki. Nakigsulti ka na ko iyang mama. Matod niya, wala niya kipahuman si George para maminyo lang sa sakababayang inangkan. Dili ko no deserve ni George ate. Paghawa sa iyang mama, na-realize na ko. Sakto siya. Deserve ni George nga makabaton o laing hindi gugma. Dili sama ka na ko. Ang kunan ko, huyang ko ate sa mga pagsuway. Ang gusto lang na ko itong tungura nga mag-focus na lang sa kong anak. Busa na higayun na, giabog ko pagbalik si George sa kong kinabuhi. Gignan ko siya, mangita siya glain, gusto sa iyang mama. Pagpanglabay sa 3 ka bulan. Pibalik si Jade. Matod niya. Naluoy ko na siya sa bata. Ug nasayod ko na siya. Nga siyang amahan ni ini. Ati R, naguli mi ni Jade. Dili tungod kay nahigugma pa ko nga dukaniya, kundili tungod ug alang sa among anak. Andam ko isakripisyo akong kaugalingon para mabuo lang mi ate. Wa na ko'y gugma kang Jade. Apan para sa mong anak, gidawat ko siya. Ati R, gitugtan ko si Jade nga mga mahan sa mong anak. Huwag tuod man malipayan mi ate. Na mga higayon nga mag-uban mi mang lakaw. Nakita ko nga nasakitan pag-ayo si George. Apan, kinahanglan ako buhaton ate. Hangtod sa kaadlaw, nasayra na ako nga nakamove on na si George. O sa kababae nga desente ang nahimo niya ni Gugma. O nagustuhan usab sa iyang inahan. Gusto kong malipayan si George ate. Apanambat bawa ko tuyo ah. Grabe na akong hilak. Nakaslono na si George. Hambot ka nung isakitan ko pag-ayo ate. Duha ka tuig na ang nakalabay. Duha ka tuig na sa mga mo anak ni Jade. Kung kano sa andam na kong mapakasal kang Jade ate, miabot ang nakong trahedya sa kong kinabuhi. Nagkasakit ang akong anak og dengue. Gidala na mo siya sa bahay tambalanan apan. Nakabsan kini sa iyong hinuwamang kinabuhi. Gibawi siya kanako sa labaw makagagahom. Mura gusto na usab na ako mawala sa kalibutan ate. Di ko malimot na sa mga adlaw nga naghulat ko sa iyang kahimta nga mamaayo. Nagampo, naghangyo sa labaw, makagagahom nga luwason akong anak. Apan may abot ang adlaw nga kinahanglan kong dawaton ang kamatuuran. Ngawa ng akong anak. Uguban kaniya, nawala usab ang usa kadakong bahin sa kong kaugalingon. Ate,
alang kanako. Wa na'y rason para mag-uban mi ni Jade. Wa na'y rason para magpakasal mi. Wa na ang among anak. Ate R, naglibog ko pagkasayo ni George na nagbulag mi ni Jade. Huwag nawala ang akong anak. Nakikita siya kanako. Uksa din nagkita kami ate amot ba? Huwag ko tuyo agigakos ko siya. Gusto lang ko muhilak. Gusto lang ko musumbong sa tanan akong problema. Apa niya kong giignan? Andam ko na siyang talikdan ang babae ngayang pakaslan. Para kanako. Umukin niya akong pangutana ate. Karon nga wala na akong anak madawat ka ko sa iyang mama. Ilabi na nga kaslo noon si George. Sa laing babae. Kung kami, makabaton kag kalinaw among kinabuhi, o kung makigbulag ko, o di dawaton si George, di ka ko magmahay? Siya ang akong gusto makauban, ate. Sukad pa sa una, siya ang gipitik sa akong kasing-kasing. Censor yours, Aryan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagan salamat ka ni mo, Arian. Sa'y mabapadangat, yung maswataan pa ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Sakto ginay mag-iingon sa sinugdanan sa imong letter ba? Nga, asa may imong pilion? Kalinaw sa imong nahuna or ang gugma nga imuhang gibati? Sige, dirita. Of course, kao ba nato, DJ Nova Abanyaw.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, sana na itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, nato URP Professor, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, baswerte yung adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Anyways, DJ Nova, bugat ang problema ni Arian.
1: Yes.
0: Kanabang, sakto yung pangutan na, ipaglaban ba yung love or... Para sa kalinaw sa tanan, no, babaeng masakitan, kakaslanon na si George, ang mama na gustuhan po si, ang babae nga iyang, kuan, pakaslan ni George. Unsa ba imo buhaton? Unsa ba angay ni mo nga himoong desisyon to ikaw si Arian?
1: Kani nga istorya ni Arian, mamba, nakapanghinuktok ang tanan.
0: Connect, no?
1: Lisod ka ayo sa huna-unaon nga, grabe nga ka na bang...
0: love gidila usap
1: yes, isa. Love nga usap, pero grabe nga ka ng obstacle ang ilahan
0: ni kuan ba? Ang tadhana ba? Wala ni sabay sila.
1: Diba? So, kanang... murag kuan kay siya kanang murag sakit siya pamalandungon nga murag ka nang makuan ka ba nga ano maning na may mga love story nga kana kinahanglan pang muagi og mga kuan
0: kay kanang kung imugintan awan
1: circus
0: ang bottom line love gid nilang isa isa love gid nilang isa isa pero lang wa gihatag ang kahigayunan para nila di ba gipambulagan nila ilang mga uyab kasi lang na unta nabuntis ni noon siya.
1: But anyway, gana bitaw kaysa nga imo na go niya kanang
0: gisakitan ka.
1: Sakitan ka niya. Mo na naponta kay chance kani mang good nga situation niya or karon nga panahon.
0: Yeah.
1: Muna yang chance nga kanang ihag yung gunitan si George. Kay si George pud willing pud siya ipaglaban. Di man ta ma-encourage nga kana mo fight for the for love.
0: Yes.
1: Kung ang isa i-fight pud ta.
0: Grabe gid ang love ni no? George. Kasulo na biya siya.
1: Diba?
0: Kung buta naon murag nahimo niyang kanang panagit butas ang isa though love tingali to niya kay yaman naman pakaslan pero lang mas gugmahan di siya kang Arian
1: yes.
0: Na kaya so, niya i-give up yung kasal
1: true pero dere lang siguro sila mabikil na po sa mama
0: sa
1: kay
0: mama.
1: Lagi sa premiero siya nadawat kay inangkan siya so ang atoa na lang ani hopefully nga sa karon if ilang ipaglaban ng ilahang kuan kanang gugma sa usag-usa nga madawat regit eventually kaya para na ko ma'am no kanang life is too short to live with regret. So,
0: correct.
1: Kung nakay chance nga ipaglaban ng taong imong gihigugma, go for it, no? Kanang kay sayod man ta nga sa kana bitaw sa kataas sa panahon nga murag ginadulaan sila burgites ug maayo kung unsa gid ang ilang pagbati sa sagusang ending, no? Nga murag natagaan man gyud sila chance karon murag tagas lag window karon nga mag-decide ba nga unsa man mo fight mo ani or dili. So,
0: diba?
1: Para nako fight

0: for it. Kaya gitagaan mo chance sa panahon. Kaysa naman, kung imong i-let go si George nga, ikasalan ng bayhana niya, what if magtagbo regyapon mo, makasalan na hinoon mo.
1: Yes. No, magtago-tago na,
0: magtago-tago na hinoon mo. So, mas maayo man ang karon nga, kanabang maputol ni George ang relasyon na iyang kanang iyang uyab karon, iyang pakaslan unta. Kay sayod mo po si George sa iyang kaugaliyong nga, gaduha-duha siya sa iyang pagigugma dito. So, karon palandaan, pugni na lang na ninyo. Kay aron, wala na mo'y sala nga mabuhat pa in the future.
1: Okay, Derita, sa itong retired playboy, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, Aryan. Para na ko, Aryan, kanang diligin mo bagay ni George. No? Diligin mo destiny ni George.
0: Mm-hmm.
2: Kay una, kanang...
1: Dili na destiny para sa usa-usa.
2: Feeling na ko, friend lang din mong duha.
1: Kay?
2: Kay, sa una pa lang, nagkasinabot naman ng tamo, kini mga babae lagi. Kato si Kuan ba?
0: Salaman na ni George, ganun mo po siya ni confess dahil yun.
2: Kato si Antonita, bitaw ate. Mama ni, kanang Ariana, kini mong kasinatian, susama ragya po ni sa akong amiga nga si Antonita.
1: Ano man, kalayo ra!
2: Kining, tanawagod ang imong sayop sa primero pa lang, kining mga desisyon niya, kanang foul kayo ba?
1: Usama yung sayop ni Antonita.
2: kaning
1: ano na apel mas dere
2: nakakita na sa uyab katong nagkasinabot nung ta sila pero nganong gitagaan pa may chance ang lalaki nga kaning gusto palagi
1: abroad
2: gusto palagi nga kaning
1: okay na bang ginamo
2: mag last date pa dili si Antonita nakig-date pa no para pariyan ikaw Aryan nga istorya ba abi nimo Aryan mabasol tagid ka kay nganuman nganong nakig-date pa man ka what for
1: dili nakigbulag na gani siya
0: nasabot gani sila nga namay uban inga na cap nga kanang ayos ako karon bulagi bi kay nang pwede after one month sa kay murag para prepared ko nadi ba inga na nga kuan
1: yes.
0: Nay nga nga sitwasyon mo hangyo mga ay sa karon labi nag mga estudyante pa nga ay sa kating exam karon next month
1: ayos
0: na
1: ayos ako bulagi
0: ayos ko bulagi
2: kanang kagasa
0: na time ba nga madawat ba
2: kasabot ko inga na magid mo
1: nga kanang
2: imagine giunsa lang ninyo ang kasing-kasing sa mga lalaki.
0: Wow!
2: Si Ada, nagtoo nga kining sila na, pero nakig-date pa dahil sa last niya nga uyab. Nya, unsay na itabo si mo, Aryan, na burusan.
1: Dili, okay na.
2: Kaluoy lang din kayo ang lalaki.
1: Aware si George.
0: Yes. Pareha man sila duha.
1: Kasabot man sila duha nga bulagan na ni Aryan si Jade, bulagan po ni George si Annie. Ana, si Annie lang ni Hangyo nga, tagailag one month lang.
2: Pero si George ate, kanang process ang iyang pagbulag. Kini si Aryan Mangyod, nakigbulag sa, pero nakigdulog pa isa kagabi. Isa yun ang gana nga. Committed ka na, Aryan. Sus, pormidyos ka po mga babae.
0: Huwag ka na babae man, dili pwede nga ang lalaki anang hanggat sa iyakap.
2: Committed na ganin mo sa lalaki, ayaw na mo patinta lumlain. Sus,
1: ano? Kung ano commit kang
0: nasayop ng gani ito.
1: Nagsabot naman sila nga pabulagan sa nila kaya di nila sugdan niya sayop lang relasyon.
2: That's why
0: si George. Masin mo ito'y ginaingon nga one last time.
2: Si George, si Tuman ko siya sabot. Katumiyan ko
0: yan. Wata kabalo, Cap.
2: Ginahinay ginaya pag kanangkuhan ba kay satul ba yung mga lalaki? Dili may gusto masakita ng babae. Kanang dili na mo kinalang biglaon.
1: Mabita po ito gimo ni Aryan. Ba di kaya tanto masakitan si George. Isyan gidate yun.
2: Nga nung nakigdulog.
0: Nasipiat lang.
2: Nga nung nakigdulog magka.
1: Gani.
2: Nagbunga mang yun.
0: Motoo lugar kakap nga si George at si Annie wa nagdulog.
1: Gani.
0: So wala lang yung resulta.
2: Di, ang gani lang natipiyat lang yung silang. Ang gani mag-itarian. Ang imo ha, ang nitabo si imo ha, nag-i-ebidensya.
1: Mauna
2: di ha. Namagod sa kiningitik.
1: Wa man yung i-deny.
2: Namagod sa itong study ate.
1: Nga?
2: Na sumala kang kuan sa karaang tao lugar. Ang imo niya, sex is an expression of love.
0: Mm-hmm.
2: Sa ato pa riyan, kay nakigdulog ka kang Jade, sa ato pa nakigugma sa iya ha?
1: Expression sa iyang kaluoy.
2: Sa iyang kaluoy.
1: Kaluoy siya ngayang gibulagan. Pero,
2: wa ka gauna-una kang George, nag-iilad ni mo.
1: Wala man yung iilad.
2: Kamu din mga babae, mangingiladid mo.
1: Agoy!
2: Kaya ka naman, commit na ka kay George,
1: ng
2: sabot ninyo, yakining ni ang, George, kanang,
0: technically, Cap, wala pang busa official nga nagbulag.
2: Hindi, nagsabot na sila ganina nga.
0: Pero hindi pa official nga bulag. Gani, so sila pa ang uyab ni Kuan.
2: Mangyani, nagdigahay na sila sa ilang gibati. Niya, nag-ingon na, nanangid na lang ni si Aryan niya kining, kanang akong istoryahon sa akong uyab. Karo kay kining uyab, kanang daghangyo,
1: Nahubog din si Arya, nakalimot.
2: Abi ninyo girls, kini tinuod na naging istorya, no? Luoy gid ang lalaki sa inyong gidabuhat nga.
1: Luoy ang babae.
0: Luoy ang babae, kaya mo'y magdala sa
2: OR. Mo naman lang muda yun nga. Sorry, nasipyat. Ingani na lang akong advice mo, Arian. Ha? Kanang purmi Diyos pro santo na lang yun. Kanang maluoy na lang gid ka sa una, sa ginikanan ni George. Ikaduwa, maluoy na lang po siya kay George, gradula-dulaan mo iyang kasing-kasing.
0: Wala may yung gidulaan ka.
1: Mas masakitan si George nga diba? Matali siya sa usa ka babae.
0: Nga half-hearted siya.
1: Iyang kasing-kasing. Tuwa kang Arya.
2: Yes. Ginagamit manggod ni mo ang oportunista manggod. Kay salig ka kay gugmahan si George. Imagine, kanang katong na kay anak, wala ni mo gi-fight. Karong wala na kay anak,
1: wala kay niya gi-fight.
0: Yes. Katong nga time ang good kay si Aryan, wala siya'y choice pod ka kay alagi dili siya dawat sa mama ni Konya. Si Jade, nibalik ba si Jade? So, kinsa may mama dili mo sugot nga itry o work out, diba? So,
2: karon kay, karang naanasad ka sa kaguol mo, ato na pod ka kang, so, maluoy na lang ka sa ginikana ni George Aryan, no? ikaduwa.
1: Okay, saan diba nang ginikana niyong ubanan?
0: Diba?
2: Ikaduwa, kanang move on na Aryan, kalimti na lang si George. Ginikanan ni George, sa uyab ni George, kayang pakaslan, naka-prepare na to.
0: Dilikap, kung imong ipaminyo na si George, mangita gyapo na siyag paagi nga mukunta kang Arian. Yes. Labi na karon nga kuan na si Arian, nga siya na lang isa. So, labya na niya. So,
2: Arian palayo sa kinabuhi ni George. Kaya ikaw ang nag-ruin sa pangkinabuhi ni George.
1: Grabe siya.
2: Kaayo lang sa kinabuhi ni George.
0: Grabe siya.
2: Karon na kasluno na si George, nagsibok-sibok na po siya sa iyang kinabuhi.
1: O siya ni Samok, nakita.
0: Wala, nakita sila.
1: Nag-reach out bang George niya?
2: Dili ate si George kasluno na baya ate. Kung wala si Aryan, maluoy pud ka kang sa kanang babae nga kanang
0: pasabot ka si Aryan ang iyang greatest love. So mo nang yes. As every opportunity nga pwede pa niya nga basin ma-okay pa sila or ma-work out pa sa ni Aryan. Iyang ginabuhat.
1: Kung ako sa sitwasyon ni Aryan, wa pa nakasal akong uyab
0: yes.
1: Akong gugma.
0: Yes, maning kamo jud ka.
1: Pwede pa ako mailogo na ko. Oy, sana pro ko kasal na wala tay mahimo mo.
2: Pastilan. Sa mga gapaminaw niya, tabi-tabi ah. Pastilan yung mga babae karong panahon na mangilugay.
0: Dili, dili, dili. In love ko sila duha.
2: Inlogo na lang yun ni mo.
0: Sila duha man.
2: Pastilan. Kasunod na ang tao, Arian.
1: Ipaglaban gani.
2: Ayaw na, Arian, kay kanang ikaw, Arian, di ta ka masabtan kanang
1: di ani manggod
2: nganong
1: nagpa nakidulog
2: pa ka kan jit mo na yung sakit sa dugan ba
1: nakigbulag na gani yes. Siya for one last time
0: yes
2: nganong nakigbalik naman po ka kan jit
1: kinabuntis gani
2: after ato nganong nakigbalik naman po ka kan jit
1: dalaga naman
0: siya
1: balik
0: nibalik man si Jay-Z ang kinabuhi niya nabisli anak ato nga time cap muto nibalik siya kan jit
2: kaya naman kayo na lugar gamit lang ni mo si jit kaya na kaya na kibalikan ni mo
0: dili po wala man to niya gitoyo nga mamatay ang anak
2: kasi sabto ni mga babae mga sus kung ako ni mo Arian kanang ayun ay pilit imo kaugalingon kan George
0: wala man niya gipilit ka
1: si George man
0: si George
2: kaya dagan kayo ang imo giapakan
0: dili na pinilit kay pareha sila duha og feeling so
2: giapakan nimo ang ginikanan ni Arian giapakan nimo ang kanang uyab ni Arian ani George nga kamulo na sila kaplastar sa ilang kasal perting luuya. Imagina
0: mas
2: luoy
0: siya kung pakaslan siya niya, wanay gugman niya.
2: Kung imo agaw na po si George Iyaha, imagina good ang luha
1: lang,
2: sa babae nga.
1: Mas may nagkaroon palagdan, wasan na dayon o kasal.
2: Pariya mo ang babae, Arian. Nga nung makaya manin mo sa imo kasing-kasing.
1: Pakonsensya naman niya.
0: Kay ugako po ang kanang pakaslan ni, ay katong uyab ni George karon. Ako di ko masugot, magpakasal ka sa kuha niya, wakan higugman ako nga full-hearted.
2: Dapat, ang imoon ni mo, Arian, ang imoon ni mo, suportara na lang ni mo na si George kay imo mang kahanang best friend. Para magmalinaw na ang tanan.
0: De Japon.
1: Anyway, unsa mo gibuhato ni Arian? Move on na lang siya or ipaglaban ang gugma nila ni George? Balik ka man lamang sa Pikas na Wak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: nang akong gibati gud nang usahay ang akong biktimo sakta di ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa idag nga gapaliton sa butika kay nadlok ko di ko so pupaminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi prayer nang sa bakakson og UAID akong gitari so muna kini ang ginintin ko dagan kisay salamat lang at si Aileen sa iyang plada ako si Dina Adilano sir at kayo ko din sa Purok Dos yes kublasin kibawi ibukin nun.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun o kaluya sa lawas tungod sa dagang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko o Nans Liniment Oil. O tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nans Medical Mission ha karong October 6 na dito sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym Barangay Poblasyon Kinapawan City October 8 Bansalan sa May LSV Hotel Baya Cruz Street Bansalan Davao del Sur October 9 Coronadal sa May City Mall Event Center sa May City Mall of Coronadal Barangay Zone 4 Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, dito sa Jensan sa may Barangay South Gym in front of Public Market Jensan. And ayaw mo kalimot ang tanan niyong entry akit na sa tong Nans Million Bonanza Season 7. 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And lain pagtag 50 mil pesos na consolation prizes, 50 mil sa Visayas and 50 mil sa Mindanao. Tag na pulo na. Ha, okay. Sa itong mga Facebook and YouTube viewers. Ati Arlene, bisag layo ko sa akong pamilya, murag na aragihapon ko sa amo, basta makadungog sa inyong programa. Salamat sa kalipay o inspirasyon nga inyong gihatag adlaw-adlaw from Jelena Mercado, watching here in Kuwait.
0: Hi, Ati Arlene, DJ Nova, and Capjon, indot kayo inyong mga insights. Makatabang yud, labi na sa mga tao nga nag-atubang o personal nga problema from Rowena Durano, watching live from Oroqueta City.
1: Capjon, murag ikaw yud ang vitamins sa akong kahaponon. Kada banat nimo, mawala akong kalaay, katuon kog maayong diskarte nimo sa kinabuhi. Pagkahuna-una akong sulay kung mugana ba imo mga tambag. Agoy. More power sa iyong tulo from Arnold Tapuro of Apubong General Santos City.
0: From Leia Ilagan, dili gid ko mapulaan sa inyong programa bisan pila na katuig nako nga listener. God bless sa inyong tanan o ginadaghan pa mo matabangan pinaagi sa maayong nga mga pagtambag.
1: From Karen Rabanal watching diri sa Singapore. Inyong programa gid akong kauban kada pahulay human trabaho dahil mga pi bahala replay na ako maabtan lingaw gihapon. Kaayo.
0: Watching from Bahrain, dako kaayo nagtabang inyong show sa among mental health diri nga layo miss pamilya. Salamat Ate Arlene from Kiko Gacho.
1: Sukad nagsugod ko pagpaminaw sa inyong programa na himo ni gidning adlaw-adlaw nga routine. Salamat sa mga tambag nga makatandog sa kasing-kasing from Maribel Lindawan of Tubay, Agosan del Norte.
0: Hello Ate Arlene, DJ Nova, Idol Cap June. Nagpaabot ko sa mga funny moments ni Cap June. Kabalo ko na ay banat nga muabot ron from Nico Taginod of Hingog City.
1: From Shaina Maghangay, Ate Arlene, lami kaayo sa dunggan imong tingog. Thank you, makarelax. Tagus sa kasing-kasing ang imong pagbasa sa mga sulat. Regards from Iligan City.
0: Ate Arlene o DJ Nova, perfect come combination gid mong duha plus ang mga words of wisdom ni Cap John walay makalupig from Jenny Viv Peligro.
1: Sa akong mama diha sa si Mama Flor nga solid viewer ninyo diri sa Talisay Cebu from Clarice Almeda.
0: From Michelle Labra, so kigid ko sa inyong show kung naay problema mo rakog makakita og bagong paglaom human makapaminaw. Ayan. And mayong hapon Ate Arlene Genova, Cap Johnny pa shoutout nako ako mga akong mama Eda nga sige og paminaw ninyo malingaw gid siya kaayo ninyo taga adlaw gid siya sige paminaw. From Joyen Erlan of Libungan.
1: Okay, din natin sa itong final nga tambag para kang Aryan. Yes, ikaw una, Diginovs.
0: Again, Aryan, para kanako, no? Kung hatagan tag-oportunidad

0: i-grab ni nga kung ano nga opportunity nga madayon yun ang inyohang relasyon ni George. Kay lisod na kayo nga mabuhi ta sa pagmahay. No? Kapoy, biyake nang magbalik-balik sa tong huna-huna ni mga what if na to ba nga what if akong ipaglaban,
1: actually,
0: what if.
1: Mawala sa yata na, kinawala na yung anak.
0: Diba?
1: Of course, mawala din si George.
0: True. So, lisod kayo. Heartbreaking kayo, pati si George mawala sa imuha.
2: Pero so, makaluluoy po noon si Arian nga siya may nakasala.
0: Dili man ka. Human naman ta, anak ka. Na, iyahan na
2: nang... Murag makaluluoy. Sa Paris,
0: human na naman si Arian, anak nga part. Iyahan na nang i-admit nga nasipyat sa atong butanga. Gani na daghan na kag napadulngan. Hangtod gani nga naabot sila ni nga part nga.
1: Yes.
0: Kanang nasili chance kay paglaban kay si George ni reach out sa iyaha nga kaslonon and all. So, para na ko po, no, dili kinahanglan nga mag-mind pa siya sa kung sa iingon sa uban. Labi na kaning abot ginikanan ba. Nga, for sure, mukontra man gina kay kontra nag-espermiro. So,
1: yes.
0: Pero mula gine-ginengo nila nga dili man sad sila or dili man sad kamo ni I mean Arian, dili man kamo ang mag-uban sa iyang mama, di ba? Kamo man ni George. So para nako dili siya ang ikadlok. And mas maayo gani na nga si George admitado siya sa iyang kaugalingon nga ikaw yung gigugma. Kaysa naman niya ipugos siyang kaugalingon atong babae nga iyang kuan pakasla niya ang ending. Dili ra gyapon mahimong maayo ang ilang relasyon kay ikaw man ang gigugma, dili man siya.
1: Yes.
0: So kana masabtan ra sa babae kung ako gani ang babae sa ako pang gigugma kaganina no magpasalamat pa ko kang George kung iya kong bulagan kaysa naman nga magpahinayak siya pagkasal niya dili di siya sure nga ako ang yang gigugma. So mas maayo nga ihatag nato siya sa tao nga asa siya na higugma kundi in kang Arian. So Arian, dili angay mahadlok, dili angay magtinalaw kay kumulabay na ang panahon, mulabay na gina siya, di na siya mabalik. So karon nga na ay chance sa go for it.
1: Yeah,
0: sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Maring ng Bayan.
1: Okay, Cap Jun Jun di Asis,
2: yes,
1: ito retired playboy.
2: Shout out kay Kuya Wolfing, hangtod karong gabiyahe gikan sa Buanga paingon sa
1: spa,
2: General Santos City, no? Nanawag sa ako ang
1: niabot na?
2: Niabot na sila ate. Niya, nanawag sa kuwa at pasalamat kay tungod sa Megaman Coffee, lahutay ang biyahe.
1: Yes. Oh. Okay.
2: Arian, sensitibo ni imong sulatampo, pero before ka nako tagaan og Bulawanong Tambag, gikan sa URP, Library of Questionable Studies, ako sang pahimangno sa mga kalalakinan, ha? Listen, learn nato ni nga mga lalaki, na kung kita na hinigugma, dili kinato itugutan nga manangid pa sa karaang uyab. No? Kay Pariani ni kabukang Arian.
1: Dapat dili. Nakigulag siya.
2: Kining mga babayi di ay guys, karon nato na pamatud-an na dili day makumpiyansahan.
1: Dili oi.
2: Ya kining moingon niya.
0: Makaingon sa.
2: Magmeet lang ko sa akong ex.
1: Mas lang.
2: Taga-isa kog panahon kay makigbulag ko sa akong ko ingani.
1: Ana man ang sabot.
2: Tagay ko panahon kay makiklosure ko, closure nga.
0: Gansi kining bae kay nalagi ebidensya. Mabinlan og ebidensya ang lalaki di
1: yun. Wag ebidensya.
2: Pasay na itabo. Kaya nakiklosure lagi. naburos si Arian. Muna, kanang ang babae manggod, mga palangga, kining sa sugo, dili gini sila ingon niya ng pareha sa tuwa ng mga laki nga loyal gin sa babae.
1: Wow! Nagsalita!
2: Abi nimo Ate Manggod. Kami nga mga lalaki pag naka-promise mi sa babae, kita nga duha maginigugma ay kita, magplano ta sa atong kaugmaon. Kinanglan di na kita matintal. Kami nga mga lalaki di na gid matintal, no? Pero klaro kayo sa kining sulatampo ni Arian nga after ni na nag-promise sa isa kag isa, kining murag parehas istorya ni Maggie Ate ba? Na kadang nag-promise mag-ulan sila nag kuwan sa iyang uyab, nag-inom lang, nakita niya ang ex, nakikistorya na. Nagpasabot guys, ha? Listen, learn, chat. Mga kalalaki na, nga kapaminaw ka ron, ayaw kumpiyansa, no? Ayaw ginitugot, nga mag, pareha sa nitabo kang balong,
1: nga kinigitugotan ang uyab, ayaw na makikita pa ang uyab.
2: Kay kung makikita niya, madisgrasya ang gitawag na tong closure, no? Tanawa. Arian, katapusang advice na ko ni mo Bulawanong Tambag. Una, i-considerar ang kining gibati sa ginikanan ni George. Kung tanaw, dili gyapon mo balipayon, kamong duwa, kay nga naman, garbo magod o ang kining wa na ipagsalig ang ginikanan ni George sa imuha tungod sa hinaytabo, no? Dili mo magbalipayon tungod di ana. Kay kining relasyon mang yun.
1: Pero totoo mang gid ko kap nga dili ang ginikanan magigipon kang Arian.
2: Pero samo kayo ang inyong panag-uban.

0: kung ang gidikanan pod magsabok-sabok sa inyong kinabuhi, no? Ikaduwa aryan, maluoy pod ka sa kining babae nga gisaada na po ni George. Kung balihon ang sitwasyon nga ikaw lugar ang kadang kastuno na ikaw pod ang bayan unsa imong bation. Ibalanse-balanse lang aryan. Napay time dagang paglalaking.
1: Bigyan na lang nato siya ay nangugat na magmaayo.
0: Dagang paglalaki nga
2: kaya mo niya.
0: Nga susama nako nga andam mo loyal sa imuha. Pagitag lalaki, dagan pa kayo. No? Ayaw lang na sa buka si George. Magpabili na lang gid mo nga best friend forever ni George. Suporta rin na lang siya riyan. Sa gihapon, kini si Kuya Kap Moingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang akong masiguro. Mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hiyan nga, dahi, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dako salamat kani mo, DJ Nova. Thank you, Kap June. Thank you, Arian. Sa ibababadangat mo sa tampo. Well, kini na lang ako ikasulti nga na kani mo. Kung kamugid ni George, kamugid. For now, tagay sa chance imong kaugalingon nga, makapahuway sa ka. Tagay sa chance imong kaugalingon nga, makabaton kagkalinaw, peace of mind. Dili, pagyod ka mo para ni George sa usag-usa. Kasluno na siya. Inay nga libre ka na unta. Again, susama sa imong giingon, kung kamugyod, kamugyod. For me, ako'y kasulting na kanimo pili asa ang imuhang kalinaw. Wala asay hassle, walay kontra, walay masuko ni mo, walay masumbat ni mo, walay mga tao nga masuko ni mo. Do sakit nga mabawaan ni mo nga maminyo si George sa laing babae. Apan, again, gitry na ninyo apan dilig ka mo ang para sa usag-usa. Di mo do. Tagaig-chance mo kaugalingon nga magmalinaon. Tagaig-chance mo kaugalingon nga makamove on. And kung kamugyod, sayad ko. Kamugyod para sa usag-usa. Aryan. Salamat sa ibang papadangat mo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene, ayon may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff o kalang bagtog nga plema, afford pa!
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib! This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ubang problema sa kidney, mag Kidney Care.
9: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
11: Ako si Junaida Rilasurna. Dipay good ko kayo nga nakadaog og the smell sa Biogesic bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas og sa Biogesic. Dagang salamat Biogesic.
12: Ako si Dolores Sosa. Dipay good kaayo ko nga nakadaog po og 2000 sa Biogesic bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat, Biogesic.
13: Ako si Jude Montedi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Biogesic Bit-Bit sa 30 promo. Gamiton ako ni akong daog para palit og bugas. Daghang salamat, Biogesic.
14: Ako si Charming Imbrando. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa Biogesic Bit-Bit 30 promo. Gamiton ako ni akong daog para sa panginahanglan at law-adlaw kay Lay Ipakseldo. Daghang salamat, Biogesic.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:23 na sa gabi.

0: matago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mo Barog sa Kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian. Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanatong tanan. Kamusta ka mong tanan? Og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong layo na sa mga adlaw, layo sa mga gayon sa tuang pagpanayon, sa tuang pagpanikay-sikay o sa tuang pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, which 22 na. No, sa bulan sa September 2, 2026.
2: Straight to the point.
1: Kamusta itong mga sukindig paminaw, mga pinanggandig paminaw nga naminaw karon mga orasa? Asa inyong tatag sa ka mga radio, nagtanaw sa itong Facebook Live, sa tuwang YouTube channel o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos ang hiyan, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab diri sa Dakbaya, Sugbo. Kumusta mong tanan ha? Maing gabi eh. Diri sa Dakbaya, Sugbo, probinsya sa Sugbo. Ato makiksunan usab mga pinanggantig paminaw diri sa Negros Oriental, Negros Occidental. Diya sa Sikihor, ato mga pinanggantig paminaw sa Sikihor. O niya ito mga bulanon ha, sa Bohol. May gabiin yung tanan niya mga bulanon sa Bohol, sa Leyte, sa Marguang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan sa bato ang mga pinanggantig paminaw dito sa Luzon, the area. Huwag yung masab dito sa Gawasan, Nasok.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw karong mga orasa. May gabi, may pagpaminaw no ninyong tanan diha ato ang mga pinanggantig paminaw ang mga OFW sad nga naminaw no nagasunod po sa tuang programa maayong pagpaminaw nyo diha unya sa tuang nga mga senior citizen ato ang mga nanay mga tatay nato nga kananaang samtang naminaw nato samtang nagtanday-tanday karon diha. Kay bugnaw ang palibot kasamang nisto. Mabugnaw na kagabihon na sa tuang mga kaigsuunan, labi na diri sa Sugbo, no? Kay bugnaw ang tuang palibot. Ambot ka ha, sa uban ng mga probinsya. Ambot ka sa uban ng mga kandanaang lawigan, no? Nga kutob sa maabot sa Sibya nato. Kumusta man di, awan-uwan, papun sa inyo ha, bugnaw ba ang kagabihon? Tuang ng mga senior citizen. O niya, sa mga nanikay-sikay, san? Nato karong umakiksunan, samtang nanikay-sikay, samtang anaasa, ilahang pagpanikay-sikay karon. May noon nga naminaw, samtang nanikay-sikay, naminaw, adres sa tuang programa.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga hisgutanan, san karong gabi una magkasama. Arita sa tuang mga hisgutanan, san karong gabi una kay... kadtong Osaka low pressure area no do naman toy low pressure area mga sukindig paminaw nga nasigpatan sa pag-asa ha kadtong Osaka LPA nga gawa sa PAR gawa sa Philippine Area of Responsibility nahimo na karon nga Osaka bagyo.
2: Straight to the point.
1: Ang kining maong bagyo ginganlan kini og si bagyo nga Queenie. Bagyong Queenie na kasamang restore to a pagyapon gawa sa teritoryos Pilipinas. Onya matod pang kining maong low pressure area mga sukindig paminaw og mosod ni Pilipinas moagi diha sa tumoy nga bahin sa Luzon area.
2: Straight to the point.
1: So adto siya mga sukindig dito sa Luzon onya adres ato medyo layo-layo rata adres Visayas. Apan nabisan og wapay bagyo mga sukindig paminaw pero nakasinati na tao nga mga pag-uwan-uwan Tungod ni mga sukintig paminaw tingali sa kanang habagat or kano mga panahon na tinguan naman sa gyan. Gani, hinay, kanang na minus gani ang uwan nga tuan na sinati. Ikumparar mga sukintig paminaw sa regular gyod nga kanang naang tinguan sa bulan September. Gani September, wananon kay ni kasamang nisol pero karo na may uwan apan dili kayo. Dili kayo kanang sub-sub ang pag-uwan mga sukintig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin atong hatagan o pagtagad usab karon kay ang pagsuspenso sa excise tax no sa krudo o gasolina dili angay nga ipatuman. Sumala pa ni Secretary sa Finance Frederick Go.
2: Straight to the point.
1: Sumala pa niya kasama nga ni Store nga dili kinahanglang isuspenso ang buhis mga sukindig paminaw o kaning excise tax sa gasolina o sa krudo kay ang nakita nila sa ang nakita nila ngagikan sa mga sukindig paminaw sa kanana ang sugyot no sa sugyot sa development budget coordination kasamang nistor nga mas maayo na lang kuno nga muhatag og ayuda kaysa kuhaon ang tax ha. At anawa ha, giunsa nila ni pagkarkulo mga sukindig paminaw. Giunsa nila ni paguna-una og taro nga kanang atong gasolina, kung kuhaan ni mo ng excise tax kasamang nistor, so naa sa mga 5 pesos, ngadto sa 10 pesos, ang makuha na kung kuhaon ka ng excise tax. So kana, matod pa sekretary sa finance, nga dili na angay kuhaon, mas maayo pa nga, muhatag lang tag-ayuda sama sa uplift program, ana. ikaw, sekretary sa finance, kanang naanga, okay man na nga muhatag tag-ayuda. Pero ang pangutana, pila raman po kaporsinto ang makadawat sa ayuda? Tanan na igo sa kamahal sa gasolina o sa krudo. Sa gas. Krudo o sa gasolina. Tanan na igo. Apan ang mahatagan ninyog ayuda, tanan bang naigo sa kamahal sa gasolina o krudo inyong hatagan? Di man. Pila raman ka porsinto ang hatagan ninyo og ayuda? Bagulbol magin ang ubang taxi driver, jeepney driver, kay wa kadawat og ayuda. gawas las uban nga nakadawat. O niyang uban nga kaning sa uplift program sa dinyo, dili mapunta na nakadawat. Niya kuno ingon sila nga, dili maayo nga isuspenso nato ang pagkalta sa buhis, dili ginato kaltasan ang buhis, kay wa na po tayo kahatag o gayuda. wag yun ay problema ng ayuda. Kanang ayuda, pagkarindot anang ayuda. Buti nindutan ang ayuda, pero maayo unta kon, dun ay ayuda niya, hatagan tanan ba? Hatagan tanan sa ayuda, okay na. Kay aron nga, kanang dili magbagulbol ang uban. Pilar man po kabuok, murang po ulog-ulog, rapod ng inyong hatag-hatag o ayuda kang uban. Ang uban, wa man po kadawat ang uban. Kurya lang sa mga nakadawat kay huluhinambid na. Akin-akin, pas bangko ang mga nakadawat. ikaw kasamang nistor, ha? Sabay mo hang tanaw, anak. Dili ko no, kuhaon ang buhis. Ha? Kay muna uban nga mga panawagan nga, tungod na sa kamahal sa gasolina, ang krudo guro ni abot na og sa gatos kapin. Ha? Doon na na'y mga lugar nga, ni abot na og 130 ang kanang matag litro sa krudo sa uban nga mga lugar. Diris ato noon, gatos kapin, na po'y uban sa gatos. Ha? Sa kagatos ang presyo kada litro sa kananaang krudo. So, imbis kuhaon ang buhis, ana, kay mayo untag kuhaon ng buhis, kay makakuha ng presyo. Di man mo sugot. Kay matod pa, dili na ngayon kuhaon, kay mas mayo hatag tag-ayuda. naunsan ang pagkakuanan ninyo ay, naunsan ang pagka... na unsa may nasulod sa inyong utok nga mao manay ni kwan oi ha mao manay na mao manay nasulod sa inyong utok inta samtang sa lain nga bahin ato hatag pagtagad kay ang pag-regulate sa mga nag-edad og 16 anyos paubos ang mga bata diha sa social media suportado sa secretary sa Department of Education nga si Angara.
2: Straight to the point.
1: So plano karon mga sukindig paminaw nga i-regulate na gyud ang paggamit sa social media sa mga bata nga nag-edad og 16 anyos paubos. So dunay regulation nga pagahimuon mga sukindig paminaw tungod ni ining panghitabo dito sa Cotabato sa nga dunay minor di edad nga namusil mga sukindig paminaw. Sumuna nga og gatong pagkahumasta kluban og himo pa na ninyo si senador kanang naang Robin Padilla ang gatong iyaha nga paubsan ang edad sa dunay criminal liability wa man wala kay musuko ang human right. Musoko slayla dilimag si Risa Hontibiro. Apil na skiko pangilinan tingali. O karon ang social media i-regulate. Di mas okay po dog i-regulate ang kanang naang paggamit social media kay doon ako no influensya yun. Ang kaning paggamit sa social media ni ining mga kananaang kuan karos mga batanon. Mo lagi na ang uban na labi na ning dola nga Roblox mga sukindig paminaw. Bisan gani ka ng email makapating mas bata. Kanang Mobile Legend makapating mas bata. Nagdula ang bata o niya imong sugoon samtang nagdulag Mobile Legend magsige nag ambaba sige nagpamalikas. Sige nagpamalikas ang naganala basa dula anang email. Sige pamalikas paminawa ng bata at ngina. Ni magdulas email na magkuha na tingali na mapatay ka nang yung gidalang karakter o sana mamalikas ikaduha mga sukindig paminaw dili gini mo masugo dili nyo masugo so diha magsugod nga ang bata mga sukindig paminaw ang ginikanan nalay mo sugo in town ang ginikanan mo imutahod sa iyang sugo. So muna nga unahon tingali kanang duwa nga pata Roblox ha kana mga duwa mga sukindig paminaw nga pusil-pusil patay-patay o tingali na unang tangtangon ha kay daghan man pong kuha na email aya po tong ipapil ang email daghan po nag-ingon. So muna nga muna ang tanawon ha unsay mga ikuha na unsaon na pag-regulate ng social media ato nang atangan sad mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang mga face to face nga klase balik na ug mang adlaw ang Cebu City, Mandaue, Talisay dito makasama sa Minglanilla, San Fernando ug uban pa nga mga lungsod ug syudad tungod mga sukindig paminaw kay medyo hapsay na ug arang-arang na gamay ang hangin sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: So at least nakabalik na yung taon mga kasama. So dito sa amo, pag uli na ko dito sa Negros, sa kasimana mta dito, kasamang nisto, doon na mangyapoy haze dito, naputos man among bukid sa haze dito. Wag may suspensus klase dito. Wag yung suspensus klase. Naputos man ang mas grabe pag dito kahit naabulkan doon. O niya mag-haze dito. O katong naman sa haze dito, gikan sa Indonesia. May suspenso isog mga tao dito. Isog mga bata dito. May suspensos klase. Pero dire, gamay nga hays. Suspenso na ito. kanana ang balik na klase. Ugma. So balik na sa klase. Ugma pohon mga sukindig paminaw. Samtang insidente sa Trans Central Highway. Wa palabya sa LTO. Giisyuhan gyud og suko sa order.
2: Straight to the point.
1: So giisyuhan mga sukindig paminaw og suko's orders ang mga nailhan nga mga naapil sa kananaang karambula sa insidente sa Bukirang Barangay dito sa Malubog Trans Central Highway. Aniya mo ni katong atoa nga giplay gabi makasama nga nag kanabitaw nagrumble ning ni ang mga riders sa makahay ka nang naingna nila nga nung rambol man ni sila, wa na padadaan na o gasyokos order.
2: Straight to the point.
1: Katong mga nailhan, ang katong wa mailhe, manginaotang ilhone sa kapulisan o sa LTO, aron nga appeal sa to silang manubag, o nga nung gihimo nila tong rambol na. Saman, pasingot lang ba tong ila? O sa bakay hinungdan, nga nung init kay sila ulo. Samtang nga sa laing bahin, di ay sa isinta idos anyos nga tatay, ang naigo sa kilat patay.
2: Straight to the point.
1: Asa mo ng kuyaw gining kilat kasamang ni sir, labi nagnaakas sa open area or kanang naang labi pag naakas tubig or kanang sa dagat, masa doon ay pagpangilat mo na ang advice makasama, mas maayoy mo kawas yun ayon na kay patay in town nga nalandig sa or naabot sa Danao City Provincial Hospital kining Osaka sa 62 anyos nga lalaki human maigo kilat mga alas 2 sa hapon. Kagahapon mga sukindig paminaw dito sa may sitio mobile, Barangay Dungguan, Dakbayan sa Danao.
2: Straight to the point.
1: Niya muna ang tumakaigsunan, labi na ni Kuyaw, sabi ka ng mga mananagat, kanang mga manghunas, nasa hunasan, maligog dagat. Muna ay Kuyaw, basa na ay lipak, na iliti mga sukindig paminaw, na ikilat. Mas may mukawas dayon, mabito tos maipi dayon. Pagliti dito, naligo migdagat to sa amo dito kasama nga Nestor, paguli na mo diha. Paguli na mo dito, o niya, kauban na kuang, akong ginikanan, dayon kung mga iyaan dito, naligo migdagat, tos liti man. Nilipak, hinay ra noon kasama nga Nestor, pero, kabad ay kawas maipi. So muna nga mas maayo nga maniguro na lang mas maayo nga maniguro na lang og naay kilat naay liti kay kadaghan na may nahitabo dili man ni kay karon ra nahitabo ning adunay kuan gyon kanang adunay mahitabo ba nga ma kuan in town ma kanang maigo mga sukindig paminaw sa kilat na. Okay. Ang kinibayin na saan magkasama hatod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama. Ayaw kaya lang sumagsun ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay maghihambin ng mga sakit o balatian. Adiha sa kalawasan, mag-Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama, mayo sab kayo alang sumagsun ng mga pinanggantig paminaw. Nakatong doon ay hubak, doon ay akan ng dali nga kapuyon doon ay gihambin sa ilahang kalawasan nga kakapoy o dali nga maluya maga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama paisab din sa kipunos mga vitamina, minerales o nutrients nga may kinhanglan sa tuwang alawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Anya si Mia Talia Margareta, welcome back Sir Benji. Gimingaw minimo sir, ha? O niya, sugda na itong sayong padidit, ha? Matur. Gidangat. Ani ako nga anak si Jolina Magdangal, ha? At si Marvin Agustin, na ama ko. Bakit na gaya, ha? Sa ingon? Jefferson Digamos. Oh. Anya, kasagaran sa mga bata karon na need to teach good manners and right conduct. And influences of social media. Why respetar og dili lang masugo tungod sa pagdula og cellphone? Matod pagkasamang Lorna Margarita. Asa mo na nga ang dunay dako og responsibilidad og accountability ana accountability ang parents magyud Ma'am Lorna, no? Asa mo na kon ang bata gianad nimo gikan sa gamay nga may patanaw ni mo diha ang bata og cellphone o niya panlitag muhilak ang bata ang cellphone ihatag para muhilom o na inikadako ana wag ilay babasol ikaw gi mabasol. Si Brindo Lagumbay may nga naminaw sad nato karon. Okay, presan bay lang sa kadali magkasama kay balik ta human lamang sa mga importante kayo human sa mga importante kayo balik ta sa mga isgutanan sa panidit karon ha. Okay, sanbay lang sa ha. sa alas 10 sa 43 na sa gabi.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
6: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oras, hatag kanato sa Camel Soy Sauce.
11: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
12: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU, nga pure ug di kalidad, nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita-D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita-D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita-D Plus Coffee Mix, di lang basta kape! Angay nga naka Vita-D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita-D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita-D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde didto sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo ug mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron magkuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlaw ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa palihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: ang Magneo Zephyr Kids na. May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, tina, lalala!
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Tang galing galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
8: Smart 2
7: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
8: Smart
7: tang galing for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
7: Tang galing galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahid.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Ato ang atak na alas sa 11:01 na sa kagabion. Balik ta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
13: Straight to the
12: point. Yeah, katong uban nagatang gyud og mais padidi taon oy bastila. Ah, sige, yung paningil ka sa mang nisto. Ah, nahala, sige, o niya, ayaw lang sa mga katulog, ha? Ah, katumigsunan na itong nga naminaw diya karon, nahala, sige, ayaw mo katulog sa anyang uba, nagpa-duka-duka, ra? Ah, okay lang, duka-duka lang sa, ah, duka-duka na ginagmay, o niya, pakawa tayo, ha? Awas nanay lang tayo. Ato sang i-check na nakasanbay na speakers linya. Ah, si Radio Man Josephus Quijano makasama alang sa iyahang report. Ah, okay na kasamang Nestor? Yes, kasamang Jekyo.
14: DYHP. Aha! RMM Report.
15: Yes, salamat ka sa pag-Radio Man Binji. Sa itong kapag-anin ang mabungawod kagabi on, nagpabilin nga malinaon ang dakpayan sa Subug Metro Cebu area. Karumaga orasa sa naglaob na kagabion sa pag doon na pagigihin mo nga mga random checkpoint itong kapulisan din is nagbayan og sa Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha na yung sa Kalula ang nanasbagan ang did on arrival sa tabanan ng makinig na banggaan sa Osaka four wheels nga sakyanan dito sa may National Road sa Barangay Yati, lungsod sa Liloanda. Aga biktima nila nga si Violeta Haraba Intika, 80 anyos sa Gabrigon Biuda o nagpuyo sa may Labugon, Santa Cruz sa siyudad sa Badawi. Samtang ang nakabangga sa biktima nga nagmaniyo sa kasusukong Suzuki ng multi-cab pickup mao si Julius Rudy Rosasinia Tapia, 19 anyos ulitao, na taga Modina sa Division sa Barangay Lama Consolacion. Sigon sa investigasyon sa kalusan sa Consolacion Position na kining kunda sa may Liloan Position na kining biktima, o kining multicam nagbiyay kini padung sa amihanan niya pahin, o ang biktima miso kini gugatabok sa daan o ni pabantay sa driver na kini naraspagan o gamisuta sa grabing pagkaangul dali kini gida sa tambalanan apan no way swerte dahil kini karakiriga did on arrival. Samtang sa pikas kabahin na kagapong lawas sa doon sa dos anyos nga lalaki ang namatay sa diyan abos na marang magiging maigo sa kilata dito sa may sitio Tuwil, Barangay Dungguan, siyad sa Danao. Ang gigo sa kilat na ilanggal si Edgar Dayon.

0: kamong ganapit. Kasama mo sa Waterfront Police Station ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante Riwe HP. Tata, Carmen.
1: Okay, salamat Radyo Man Arnold. May nasad makasamahtod ganito sa EXL Makabuhay UL. Alang sumaiksunan mga nangitag haplas para sa tuang panglawas. Malakit sa kalawasan, panglailes mga lutahan, mga panuhot. Ang EXL Makabuhay UL na gyud moy ato ang gamiton. Unya may sabis pag ngulngul sa makaunuran ha. Alang sa mga eksunan diha nga nangitag haplas nga manotsuhot gyud sa ato ang kaunuran kaning haplasa. EXL Makabuhay UL ha nga pagkahaplas, epektibo pag gyud kayo nga ihaplasa. Nakarindot ani makasama kay kuhani siya, kung mga haplas ka anay kasamang ni store, dili ka pa akon og lamok mo ni nakanindot, ha? Di ka pa akon og lamok busa, malikay ka sa sakit nga dinggi. Ang nakanindot sa dani, nang ito ang haplas makasama kay kana na ang humot sa mga haplas, dili siya sa pareho sa uban bitang haplas, ha? Dili sa pareho sa ubang haplas niya, bao yung haplas. Kani siya, ha? Makaingon ka nga dili man ni haplas, ha? Ay wala siya, ay akanang humot siya. Dili ka mailhan nga ng haplas mo sa kampante ka nga maglakaw-lakaw bisan asa. Ang sikreto ra nakapanghaplas di ay kanang mga idaran nga mga haplas ani. Ah, makaingon lang yung bana nga sa mga dalagahan ni Agir. Ang ano man ka sumang nisor, di man ka manimong haplas ha. Ah, sumuna nga kaning haplasa ha. Sa mga nanay, mga tatay nga nangitag haplas ha. EXL Makabuhay UL All-in-one yung skincare UL pag yun, ha? Ang atuang kape nga EXL Makabuhay o haplas nga EXL Makabuhay mapalit makasama niya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo diha, labi na diri sa Sudad Sugbo. Daghan na tanga mga butikag farmasya ang gibutangan sa tuang nga produkto nga EXL Makabuhay UL o Makabuhay Coffee.

Oke, Onia. Karon ta taod baka sama ato asa nga tagag pagtagad kay kang uban ato nangita magpadidit ka sumang nisto nalas eh. Ay kabalaka kay kuno puta kana kasabot ra putas uban nga ha kasabot ra putas uban nga bisag wa nay kakaya igo las pagpaminaw ako nila sa uban nga kana naang naapagyod ha labinag makapangapi sa EXL makabuhay coffee ha. Natural man na, ha? Okay, Onia. Ito sa nga tagag-pagtagad, kaya may mga greetings sa nato, ha? Asa naman to, ato ang, ha? Agikuan pag, andam pa ni kasama nga Gerald, ingon si kasi Sir Romel Angot, nga ihimutang sa naser, ha? Iplastada sa naser, eh. Kami po dire, nag-plastada po may direct up. Mayo noon si Romel, ha? May gabi, eh, kasamang binzi. Gimingaw na ginbini mo, ha? Si Muha nga palidit, ha? Kay... Ha, kanang na ang... Wajud kaadong last week. Shout out from Santa Fe, Bantayan Island. Og advance happy... 154th founding anniversary sa Municipality of Santa Fe. This coming October 3. Gayan din ng Santa Fe, no? Kasama ng Juni Fryos. Say ko na ni sir, mga praulin din. Faryulin. Faryulin Trias. Juni Faryulin Trias. Lisod sa niya, plidosad. Aming gabiin niyo di tanan, ha? Sa Santa Fe.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ato ang atak na alas sa 11:23 na sa gabi. Ato hatag ang pagtagad makasama nito mga isgutanan sa garon o niya. Kalabot sa impeachment, kaning pagmahal sa presyos gasolina, kaning pag-regulate mga sukindig paminaw sa social media alang sa mga minors, o kaning sa umaabot nga barangay o giske eleksyon. Kay mo eh, daghan ang atangan eh. Pero ang labing giatangan giyod ka sa mga nestor, ang padiditri kita. Paita po na niya. Okay, so ato ang tagag pagtagad ni Hakay dito makasama sa kuan. Kanang na ang dito sa asa maning nga area no, maraga diri na sa Mindanao nga area mga sukindig paminaw ba. Kadton to ang duna bitay usa ka barangay ambulance ha. Dunay ambulansya nga gipanag-iya sa barangay kasamang nestor. Ha? Nakuhaan og litrato sa mga netizen kay giparking man dito sulod sa parkinganan sa lodging house. Ngano man naabot man dito ang usa ka ambulance? Ha? Ngano dito man eh, wa nay ka parkingan sa barangay or adunay gi ha? Ngano naabot man sa lodging house og parking in town? Naminaw po dato ron si Salio Anorico dito sa may Bulhoon, Cebu. Okay, ito ang tagagpagtagad ni Onia. Daghan ang padidit bitaw. Itong unahon rin kay unahon na to ning ni ang kuansa. Kaning ni ang dunay kabit mga sukintig paminaw rin. Dunay usaka kaning bana. Bana o kaning ni ang kabit mga sukintig paminaw nga nasakpa na ni kaniadto o niya gipasaylo ras asawa ba? Gipasaylo ra sa asawa, gitagaan og second chance kasamang nestor. Kay kuan man, kana nang gitagaan og second chance sa iyahang asawa kay hindi bang basi dag duna pay panahon nga magbag-o. Kana duna pay panahon nga magbag-o dag gitagag second chance niya. Samang hitabo ang ninguan pa man gihapon, ha? Nagsigi pa man gihapon kung nag-ispiring hunya ay kuno de si. So ato ako nung kano biyon sa maning hitabuan nasakpan sila sa asawa dito sud pagyud sa sakyanan nila mga sukindig paminaw. Dito sud sa sakyanan town. Tingala mang asawa, uy. Ngano man ning unsa pa isud anang naa nga van, ngano man gagauyog-uyog ba nang van, wa man tay lino. Awa may lino ko niya. Awa man mo lino ka sa mang listor. Awa may lino niya ang van, mura man uga. Mura man ugi uyog og 6.9. Uy, nahalang ano ka ha, no? Ngayon ang asawa nga, milagro na gawin eh. Ato ko nung kanon biha, kanina pagkasakop ka sa mga Geraldi ko nabi. Ato ko nung tanaw ni ang pagkasakop na. Kaya mamawa ni ang kanang video, biha ko nabi. Kay muma na nga, kuhan kayo? Ha? Ato tanaw ni biha, kay kanang nakurata, ano no? Ha? Nga kanak bang ang asawa, mga sukindig paminaw nga, dako gyud kaayo siya og salig siyang bana. Natural importante migin ang pagsalig sa usag-usa. Kay kanang lagmina ng pagsalig o gubon nimo ng pagsalig kasamang nestor. Gubon nimo na ang kanang pagsalig sa tao kausar man na mabalik man tingali pero dili na gid para sa una, mura nagkanang samin ba nga pagkaligtik sa samin, pagkabuak sa samin, pwede pa nimo nang skatstipan. Pwede pa nimo nang skatstipan or imong laki-lakian pero ang liki naman kana na ang ligtik. Agana na ang ligtik, dili na na mauli. Ah, sa to kuno tan-aon kasama nga Gerald B. Asamantobe, kuno ba to kuno nga kuno na. Ah, to tan-aon ning kuno kasama nga ni Sara. Kani mo ni. Hala di ara di mo ni ang ilang sakyanan. Oh. Sus kita bangan dai sa dito. Ah, ang asawa mga sukin dig pa may na portig yung pagka isuga kasama ni store. Halagi kuno manig bato lagi. Agi tampok manig bato ning kanang na ang espihyo sa sakyanan. Kani kani mo ni. Ah, sige, sige, habi ka na ba?
2: Na mo rin nung dan!
3: Ala, kuy!
2: Sige, sige na!
3: Minivan, de, di! Hala, hala! Kus, gusto ko na kuas bato, uy!
2: Sige! Sige, patiyan mo!
4: Awa,
2: kani! Pahugaw sa ko!
4: Awa,
3: kani! Alam mo, ni ang kabit niya? Medyo hamis po nung tangkubo po. Hala, kuyawaan eh. Pag-ausa ko. Oh, so naksik pamalikas taon, oy. Ha? Muni ang akuan di ay, oh. Ha? So dagan kayo nga ni tapang. Oh.
5: History man sila nag-ayos. Bita, wala man sila nag-silang na mula nag-ayos.
2: Uy, wala na kong ipuha.
4: Wala!
2: Ha? Yawa.
4: Ha?
2: Awa ka rin, pahugaw sa ko.
4: Awa
3: na. Awa na, muna yung kabit na yun, nasun. Uy, awa. Ala, ala, ala, ala. Sus, gikuan yun.
4: Awa na!
3: Dito na suod sa kenal, nasakpan sila suod sa kenal. Puti isuga ako.
6: Ako si G. Saikon, 24 na akong edad. Sa kuyo ko, sa Panakan, ganyan Mercedes, Village 1, Phase 2. Ang uno na ko, ako nakasala, isang ako'y bana o anak. Nipatol ko kang ipoy nga, kasado siya nga tao. Kung may nahitabo sa mua. Ang pinakauna na mong iatuan is aukiin o masigundahan pa Jod sa milenyo.
3: Uy, uy! Sigundahan?
6: Itadagahan ako nagsakay sa ilang sakyanan nga minivan o dito tanan nagsugod. Ginahatod, sundo ko niya sa trabahoan. Ang puno na ko tanan
3: kung kuya wa hatod sundo dai siya.
6: Among ginuhatan o among gituyuan. Bisag okay ni sa pamuyo na patintal gyud ning duha sa mali.
3: Ah, so doon na po sa ibana di ay.
6: Hindi na po mag-communicate pa kay Ipoy o makikita. Kung masakpan mang galing ni usap sa asawa ni Ipoy, diretsuhan nami. May mas rehas jud ming duha, papriso ming duha.
3: Napamis
6: na sad ko sa kong bana nga undangon na jud na kong kanan o mag-focus mi sa mong pamilya. Dili na may mangguba pag laing kamuyo o pamilya.
3: Okay, go.
6: Mangayo jud ko pasaylo kay Pam sa akong nabuhat ng mali. Kung accept na ko tanan consequences kung unsay iyahang gusto nga buhat.
3: Kuyawa ani ni angkon gid sayo nga nakuanan gid ay kasamang nistor. Doon na gid ay nahitabo nila nga padidit gid. Adili ra kay kausara kasamang nistor. Ha? Dili kay kausara di ay. Ana asawa nagduda nga asawa. Ha? Pagka naduda gyud sa asawa taon kay. Tingala man siya nga uang vanilla nga di naman siya mo ihatod. Aning mga dunay lakaw tuwa day gahatod espikas di. dito tanaw ha. So muna nga kani dili ni maayo. Muna nga kwan in town kaulawon sa pamilya. Ang duha ka sa dunay mga pamilya in town ay kasamang nistor. Dunay mga pamilya ba? O niya ilalang yung giguba town. Ang dungog sa ilahang mga anak, sa ilahang pamilya. Ambot lang kaha o kanang naang ingo man siya nga natintal kuno siya, nadalas tintasyon. Nya, tintasyon pa din ang nasigundahan man kuno kasamang nistor. Pero muna ha nga, ang babae, ingo naman ang babae nga dili na nila usbon, Ah, dili na kuno nila usbon kasamang ni Stor ang kanang pagpadidit kaysa lagi kuno. Ah. Ismiring huyan dos inday tao. Abi tanaw ha, tanaw puti isuga gyud sa kuan. Ah, porting as porting pagka isuga sa asawa taon, may tanaw to kasaman sila na, pagkakita ba niya nga, dito man sa van, nga nagabinaan man yung van, ha, ah, kitsa man kay gihatod, ane, ha, ah, beka na ka na ka na, itong ka na, may usbong kami na.
2: Wala na, bori nung dan.
3: Oh, so na kay gihapak kong bato. Ang ilan sa kinang, gitampo kong bato.
2: Kapit man na, sir. Kapit lang nila, ila.
3: Oh, kapit man na, sir. Kapit na, sir.
2: Sige! Mm. Sige,
3: papi
2: yan, boy!
3: Awa ka, di ba? Huwag ka sa kanan. Huwag ka na, kanan. Itabangan din nila dito. Ah, katosan mo to. Dito nasakpan sa sud. Ah, dito sa usak ko. Diyos. Sus, giko, ano'y gilambuyog dito sud. Ah, dito sa sud, nasakpi di ay... Ha? Gilarot ang buhok taon sa kabit. Ha? Ang kabit, mga sukin, di paminaw, giguyod pa yung usgawas. Ha? Sakyanan, o niya, gilarot ang buhok. O niya, muna man, ugdunay mga nitabang aning ni ang asawa, mura gikuan ba? Ha? Kanan na gitabangan sa nga, kuan? Ha? Gitabangan o kulamos ang kabit in taon. At tanawa ha nga, dito sulod sa minivan taon. Amon ni ang sakyanan nga dito sila mga sukintig paminaw nagpadidit in taon. Aon niya ang kaning kabit, bata pa niya. 24 anyos pero dunay pamilya. Duna po sa iyang pamilya kasamang nisto. Anong tuyuan magina? No, nga duna na may pamilya, duna na may... O niya, ang iya hapon nga gi... Kanang gi karelasyon, duna po'y pamilya. Pastilan. Ha? Biko na ito padayunon, may tanawa. May, no? May, mm? Susluya tao na. Muna yung gidangatan ni Muday kay... Hala. Oh, sus. Eh, malikas, malikas tao. Ikaw na ka na, may ikaw na may.
5: Istorya man sila nag-ayos. Bita, wala man sila nag-silang na wala nag-ayos.
3: Wala nag-ayos.
2: Wala na kong ipuha.
4: Wala!
6: Ako si G. Saikon at
3: bisag ibalik sa gadiot kasi manziran katong nagkana-kana sus grabe ang asawa. Oh sus oh oh portig yung pakisuga sa asawa nga bugnot nyo nagmaayo nga kwan ang asawa ng asawa nga di ko palupig ako ko illegal nga asawa. Madahan o ganana magpalupig siya nga siya mo'y asawa o niya sila asya maoy kanang tag-iya mga sukintig paminaw sa van nila. Ha? Sila ko siya. Siya asawa ko siya. O niya ila ang van. Ha? Ila ko na nga minivan. O niya pakwanan og lain. Pa ismiring huyan og lain. Ah, sa muna nasakpan kita. Agisundan sa asawa. Ang asawa makasama nagpatabang sa iyahang mga kananaang mga pamilya nga masundan. Ah, masundan, magukdan sa nila kaning iyahang bana o ang iyahang kabit. Ah, so muna ang kwantown. Ah, kaning kabit o iyahang bana nasakpan makasama kay kurag ni andar ang van. Ah, o kana bang wala mag-andar tingali ning van o niya ngano mga muraman o gilinog ang van. Akining bana mga sukindig paminaw ni kuan man sa diay. Ha, kasama mga nisor. ang bana muraga ni sop-sop og laing sihi. Kini ba yun nasa datod ka na to sa DTX 500? Alang sumisa ng mga pinanggantig paminaw nga naminaw ha katong adunay high blood, tasog dugo, tasog blood sugar. Ayaw nagkabalaka makasama kay naatay DTX 500. Katong dunay mga high blood, no? Ayaw nagpalakwa na rin nyo kay kuyaw nan sa kitasan. Ang gatuang nga DTX 500 makatabang sa dunay high blood, ha? Dunay taas sa kolesterol o blood sugar. May sabi kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibong panguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 may sad makasama sa may sunang dunay fatty liver disease, cardiovascular disease, sa may sunang dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ito nga dili magkatulog og tarong, pagkatulog manggaling apang minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit ninyo sila nga clinic. Nga mong Clinic Alternativo Medicina and Wellness Center, nga namutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building og Loyo sa Gaisano Main. Baka mabisita mo sila nga luga sa ilahang nga clinic yun, makasama ilang nahimutangan diya sa Loyo sa Gaisano Main, kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Onya, doon na pa'y uban lang produkto makapalit sa mo ang DTX 500. Mapalit usab ni sa uban nga mga butikag farmasya doon sa inyong mga lugar. Pero ang libre nga kanang naang ang libre nga unsa tawag ana, ang libre nga check-up ha dito sa ilahang clinic Loyos Gaisano Main. Onya, mapalit usab ni diya sa mga butika o farmasya sa Negros Oriental o Negros Occidental ang DTX 500. Muraga sa mani, tihi-tihi nga kuha sa hunasan, tamis o sabaw ha. Tihi-tihi, di na muraga sihim na dito sa amo na ang pader. Ingon si Pabito nga kuhaan ko no. Kanang na ang sihi ko no. Murag yung sihi ang kinuha dito ni kuhaan ha. Nga... okay, so... balik ta karon taod ba kasama tong balikan to karon taod kay kanang na ang kwan gidin taw nang asawa pa tungod sa pungot mga sukinding paminaw gi gitampok og bato ilang sakyanan oy ligtik in taw nang windshield taw na kasama nga Nestor. Okay, balik ta karon taod man sa mga importante kayo ha, standby lang sa okay balik ta sa man putan tug padidit unya lang karon taod taod ha, standby lang sa Alas 11:41 na sa gabi.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Akoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
16: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
19: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ teen you mo. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
20: Ang kinis na niya?
21: In fairness, nag-glow up.
20: My budget? So

0: Ups. Uh-huh. Anya kini ba yung magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Alam sa mga mga naminaw sad garon ha. Katong adunay type 2 nga diabetes o katong mga diabetikon nga naminaw na to. Doon mo yung mga kaila no, nga diabetes. Kanang diabetikon nga adunay diabetes. Muna nga ingna lang. Ang pagsuwayin yung inom ang Life Extension Vitamin D3. Alang sa mga mga naminaw diya ha. Panyang atong pag-inom, kung nga palitan na doon mo'y diabetes, ang pag-inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Padili kayo dako ang budget. Pwede rin sa dogtulo o sa humagpabahaw, doon sa humagpanihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Pananglitan o guway diabetes, pang-maintenance lang, kaya pwede man po sa pang-maintain, no? Ang kaning ato ang kanang Life Extension Vitamin D3, pwede rasad ka sa mangki, ha? Nga inom ka og duha ka soft gel kada adlaw, usa sa humagpamahaw, usa pod sa humagpanihapon. Aron nga malikayos diabetes og sa uban nga mga sakit. Ha, muna nindot kayo. So alang sa mga kaigsunan hato mga pinanggantig paminaw, ang ato ang Life Extension na naman na kanindot ani kay gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor on a high quality potent formulation gikan sa USA. Certified Ilisil aron malikayan ang pagkapiki. So do na mo napalit diha on your white tatak nga LE ayaw na magpalit og utro ana. Kinahanglan siguro ang kanang inyong napalit ninyong gipalitan nga butik ug farmasya do na gitatak nga LE. Asa man masulat ka sa mambenje? Soft gel man na siya, dili na siya capsule. Soft gel na siya on your nigpalit nyo ana. Do na siya litra nga LE. Mo na siya ha. Mo na original. O diya, nakarindot sa dani kay mapalit sab sa ilang klinik niya. Doon ay libre nga medical check-up. Ang ilang klinik, kadiri sa Dakbaya, Sugbo, na Sibudok Building, ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Pangutana sa gwardiya diya sa Cebu Doctor Hospital. Aing na nga asa man ang clinic sa Life Extension. Aing na nga nakadungog mo sa DYHB, ha? O niya, dito sa Konsolasyon, naasa Atbang sa Lewis Konsolasyon, padong kasod sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, naas Tumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3. May kay makasama nga imintinar no sa ato ang kalawasan labi na sab sa ato ang mga edad-edara na no kay makanindot sad ni siya sa ato ang mga kanibitang sa ato ang bukog bitaw sad na ang kanin pagkuan sa ato ang panit no pugngan ang atong panit. Nga dili ta nga madali kasamang nistor nga manguyos, no? Okay, oni atong hatagag pagtagad sad, no? Kunya katunto ang video, no? Nga atong padidito kasamang nistor, at least ang, ha? At least ang ato ang katong babae sad, na niangkon sad siya, ha? Niangkon siya nga, kanana ang nahimo to niya kay nakuan lagi kuno siya na unsay tawag ana kanang naang ang kuno niya ba nga lahang nahimo no kauban na tong bana tao di na kuno nila usbon aw ana gyud dati sin tao nakakuan na sila nakamata na sila karon nakamata sila kay kuan man kana naang nga nasakpan naman. So muna nga kuan ha. Muna nga wag yun in tao eh. Ha? Kana muna, may asong makumkum. O ni, way asong makumkum. Ni, angkot ng babae nga. Kana na ang kuan na lang. Ha? Kana na ang. Di na sila mo utro. Nagmahay sag maayo. Kay naguba ang pamilya. Di na kuno sa mga guba o pamilya. Ha? Tanawa ra in tao ni. Ha? Muna nga ang van ginakaingon da. Ang minivan ginakaingon. Okay, Onia. Arita makasama sa kato mga nangutana nga unsa man kasamang benze, duna na bay nahimo na bang balaod nga pag-postpone sa barangay o giski election. Sa pagkakaroon, wa pag yun. Sa pagkakaroon, padayon ang kumilek sa ilahang mandato sa pagpatuman sa mga guidelines nining nagsingabot nga eleksyon. So dunay makalihukan ang kumilik kay mintras nga wa pa nahingpit nga balaod ang pagpostpone sa barangay o giski eleksyon padayon ang kumilik silang gibuhaton. Una na muhunong ang kumilik sa pag-implementar sa mga guidelines sa eleksyon o mapirmahan no ni Presidente Marcos mga sukindig paminaw. Karon ang gihulat, ang pirma na lang ni Presidente Marcos. Ang pirma na lang niya magihulat. Once mapirmahan niya, kineng maong balaod, mga sukindig paminaw, manghimo na niyang balaod, o niya, o giyahan. Muni, duhari yun, iyang i-veto, i-veto ni Presidente Marcos, o niyahang pirmahan, kineng niyang maong balaod nun, nga gipanday mga sukindig paminaw sa Kongreso o sa Senado. Unya, nanawagan sad ang kumilik nga maayo unta kung sa wala pa'y 28 karong bulana. Kay karong pizza 28 ra ba mga sukindig paminaw adlong Lunes? Mauna ang filing sa Certificate of Candidacy sa mga mudagan o konsehal o kapitan. Ako yuan dito sa Konsolasyon sa Pulpugan kasamang istorwa na ay daghan na kigbingkahon kay hatag na dito si Ling. kung inan nga, sige lang, sige lang yo, padayon lang sa kuan. Padayon lang sa pag padayon lang gyapon sa pagpahumot diha sa mga tao. bitaw So naa pa may karon unsa man ang pizza haron? Na 22. So naa ani mga adlaw either ugma sa pizza 24, 25, 26. So hantod sa pizza 26, maghulat ta mga sukindig paminaw kung pirmahan beginning dili. Kay pagka 28, filing naman certificate of candidacy. Nanunsa may mahitabuan eh. Ang pananglitan og dili gyud mapirmahan ni Presidente Marcos pag-abot mga sukindig paminaw sa pizza 28, padayon nga manawat og certificate of candidacy ang kumilik. Kay ila man ang mandato nga kinahanglan nga mo paipatuman gyud ang eleksyon. Kay kung pangutan-on nimo ang kumilik, mingon ang kumilik nga andam na sila. Pero muna nga ningon ang kumilik nga mas maayo nga mahibaw-an na nato o gidayon bang eleksyon og dili sa wala pay 28 aron nga dili sila mag kalas-kalas pundos gobyerno. Kay kuan man, kanang naang ang pundo mga sukindi, mugasto ba ya? Mugasto kag oras, mugasto ka diha og mga ink, mugasto ka diha og mga band paper, dako og gastohon. So muna nga, karon si Manahuna, naaani karon si Manahuna ang update ana. So karon Martes, wa pa man. So basin ugma, naana, or huibis baka, or sa up to 26 pa. So katong mga nanglamano diha nga mga mudagag kapitan konsehal mga nanglamano kuan ansa mo kanang na ang padayon na gyapuno sa panglamano diha atong uban nakapalit nag ilimnon pista nakahatag nag premium pista di naman tumabawi. Niya naminaw sa dato deron si kuan kanang naang Arenante Cueco dito sa Melbourne. Niya si kasamang Glinda Masong Lagos minaw sa dato de karon na niya sa impeachment mga sukindig paminaw ni VP Sara taning kuan ugma poho na lang to kay atong isgutan tong impeachment ganiha. Ani BP Sara mga sukindig paminaw kay sunod semana ra ba kuno ipresentar nila si Mayor Basti Duterte ang igsuon ni Vice President Sara Duterte presentar kuno sa prosecution kanang isip postal witness no si Pulong Duterte si Basti Duterte aton ning kuno ug unsay makuha mga sukindig paminaw nilang Duterte sad ni Basti ha. Nga abi kay si Basti, murag si Basti may second option kanang litan og dili makadagan si BP Sarag presidente, posible mang si Basti may mudagan na si Basti ila ipatawag dayon araw at akimalo ilabang pakaulawan si Basti or ilahabang Nawatak kayo baluha pero ang mga tao di naman good kayo mo tuo mga sukindig paminaw sa kaneng prosecution tong kayo balo ng mga tao nga ang gusto rin nila nga dili makadagan si BP Sarah. Okay, ugmapuhon na lang nga, matiwas to ugmapuhon. Salamat kayo ninyong tanan ha sa mga nidoyog na to, sa mga nikuyog na to karong gabi una, salamat kayo ninyo. Ugmapuhon na sa... Sa ngalan na lang, skinit kong pwersa sa DYHP Airmen Cebuto Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kunyuha akong kauban ni Master Control, si kasama Neso Romicilio, si kasama nga... Anya Apasad, si kasama Kisos Minia. Panya diri sa Pikaslawa, kasama Gerald Albiosa, Alan Talado, Oliver Atis, Rufil Boiser, at ang Chief Technician. Kung nalang yung boss nga alagad sa kahanginan, ninyo nga Radio Man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit yung pinagis pagingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan sa tanan dapit o sanang panahon Tatak RMN
1: Straight to the point. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Go!

0: talado liber artist Rowel Boyser ato nga chief technician. Kunala nyo boss nga alagad sa kahanginan ninyo nga radio man. Avenge all post ang iyan ang manamilit yung pinagis pagingon ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.

Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Philippine Standard Time, aras sa 4:37 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasural. Buhatan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, formal na nga dipadalhan ng sampina aron pagtistigo sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
4: Gobyerno pay planong buhatan kag usbon sa pritihan alang sa pampubliko nga mga sakyanan.
2: Dili ta mag-expect ka na kay hinay pa ni sila sa baok. Kalisod na may gala mga motorista, labi na may gala ang mga POG drivers. Wapay desisyon ang Malacanang. Samtang sa mga balita local Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Hall, hindi pasali ka din mag-gutman ang mga batanon nga naas sa Operation Second Chance.
4: Face-to-face classes, sa nakbayan ng buwang bahin sa Subo, mabalik na karawadlawa human sa lasi-lati ka, hey!
2: Balita gawa sa nasod, mga television networks sa Amerika ni boycott o wala muhimog coverage kang U.S. President Donald Trump.
4: Sa Negosyo Energy Department, wapa makita nga dunay dako pagkunod sa presyo sa lana sa masunod ng mga adlaw.
2: Pastilan, mani, pinakadako ng balita. Sakit nga balita. Laging na mga adlaw, grabing balita ng musaka. Karon wa gitay barita nga mo kunhon.
3: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Tungkol na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ito bang impormasyon ng inyong masairan?
4: Ang ayani mong manungan, una sa radyo, una sa balita.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
3: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo. Unang balita.
5: Gising na.
3: Bango na. Sa unang radyo. Unang balita.
2: Adlaw may galang Miyerkules, pitsa 23 sa buwan sa September 2025. Sagaan sa kanitong ang pwersa sa DYHP, aram ang Cebu kami ng mga tigbalita.
4: Kailangan yung Radyo Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Radyo Man, Arul Busamante. 23 kaadlaw na lang, Pasko na, mga kasama. Magbuntag, Subo kami sa inyong Mindanao, na lapod kaadlaw sa atong pagpanaguban. Nangin out kami nga nakamas kapiskay kami yan, at daw karamay galang Miyerkules.

0: 23 na mga higala unya sa sunod semana karong gihapon susama ring adlaw. Way katapos ang adlaw may gala sa buwan sa September. Matapos sa pagbaga na September unya Oktubre na sa ta. May buntag sa atong mga kaiksunan dali sa atong sunod sa sugbo sa atong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi na punapo tunay doon na talisay na gakarkarog sa dakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ka mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan may gala sa Western Eastern Visayas, galing orasa. Aminog na mati na sa tulungan ng unang radyo ng balita. May buntag sa mga nanay. Nananaroon may gala sa lantagsa-tagsa ka mga kusina na hindi kay Sikay na. Kay balik na may gala sa classic, face-to-face classes sa mga bata na ito karoon sa elementary high school. Kapit na, kapit-lakip na po may gala sa kolehiyo. Marang abisi na po ng ato nga mga nanay. Pagpaganda may gala sila hanga mga aging buhaton de eskusina. Kaya naay sa iyong manglakaw, sa iyong mga eskwila, sa iyong mamahaw. Mana nga libog-libog ro na itong nanay, oh. Nanaro sa kusina, nagtanaw na unsay lutuon. Ah, una-una, pagmaayon ay. Huwag kayo bisang kinsa may galang mga naarot sa kusina, malalaki man o babae, nag-huna-huna na may gala unsay lutuon samtang nangapi. Samtang hinuktok, naminaw sa radyo sa DYHP, may gala sa unang radyo, unang balita. Hala, tarawang ref, kung unsay maluto din na. May buntag sa mga taxi drivers, tanan nga mga driver, may gala nga nasakay na sa mga sakinan. Katungi ka may gala sa probinsya, amping ta. Naay disgrasya may gala sa Danao, kaganina, mga alas 4. O sa motorista may gala nga nagkabangga ay nanipita sa may dakbayan sa Danao. Ang nakita dito mga igala, murag pasad na itong dugo dito. Anang hinahinay lang ito pagpadagan sa itong mga sakinan na binito nakainom na. Ha? Kadlaw na ng lakaw. Mahimo lang, katog lang sa mudha kay Sus kung makadisgrasya mo o niya hubog mo. Posible pang mabawian mo lisensya. O niya dako-dako uga kaso kung mapositibo o mapasitib ka may gala sa alkohol. Ang imuhang lawas sa tol sa alcohol breath analyzer test. So, di lang sa mo biyahe, basta di lang sa mo panagan sa inyo mga sakinan, basta hubog ha, basta nakainom, kay dako og posibilidad, kabaris grasya mo niya kung makainom mo, samtang nagmanihiyo sa inyo mga sakinan. Dito lang langay, ito i-check may gala sa kasamang Jesse sa Mampong, sa erong tabi ka ng mga presyo sa mga nagunang palaliton. Sa atong kamerkaduhan,
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasamaan, Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang ano daw kasamang gan. O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMNGB. Good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Update na sa presyo sa mga klasik-klasing bugas para sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Mia, 54 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese rice, 70 ang kilo. Pure Philip, 58 ang kilo. Tapol Philip, 130 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 55 ang kilo. Plenty rice, 52 ang kilo. Dinurado, 54 ang kilo. Pia, 55 ang kilo. Thai rice, 53 ang kilo. Kailo, 49 ang kilo. Grandeur, 54 ang kilo. Binhi rice, 54 ang kilo. Queen bee rice, 54 ang kilo. Sakura rice, 55 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong, DYHP, Tapak, Arimen.
3: Kining mang balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
0: Dengan sa mga samang Jesse Samampong, ikabigala sa Carbon Public Market. Inyarabati bigala mga presyo sa atong bugas. Bugas humay. Ito nga mga panahon na may gala. Mahal nga pong bugas. Wag nga punta kita may gala tag 20 day. Platyo mo? Wala itong sakit nga kamaturan. Padayon nga po mega na pagsaka sa atong bugas tag 20 ang 140. Tagutsinta na yung kilo kaso. Tagutsinta ang kilo. At sa check mega na itong pag-asa. Saro na ito mega na ang lakat sa panahon na dali sa ato mega na sa Central Visayas.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Astro Linya Megala ang atong weather specialist sa Pag-asa UST Visayas, si Evertinio. Sir Evert, may buntag, sir.
4: May buntag, Sir Arnold. May buntag sa tuntarang tigpaminaw. Mukhang yung pinaka-latest weather update para karong adlaw Miyerkules. Ang atong gina-monitor na bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility kaganyang alas 3 sa kadlaon, ulay kinin na sipyatan sa may kalayong 1,920 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Ang naingong bagyo anakini sa may tropical depression category o iba na bana na musulod kini sa Philippine Area of Responsibility sa mga musunod na adlaw, pero wala pa kita'y nakita na magka-landfall kini sa bisan-asang bahin sa atong kayutaan. Samtang ang hinungaw sa naingong bagyo o trough ang maong nakaapekto din sa may eastern portion sa Visayas, lakip na po sa Mindanao, na maong hinungdan sa madag-umong kalangitan, inubanan sa kalat-kalat na paguan, panudugong kilat sa rehiyon sa eastern Visayas. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas, pinakita sa central Visayas, aduna gihapoy medyo mapanganurun, ngadto sa mapanganurong kalangitan, na aduna ay tsansa sa mga paguan, panudugong kilat, tungod sa mga localized thunderstorms, ilabihan na din sa udto hangtod sa gabi. Para sa itong hangin o kadagatan ng Tibuk Visayas, doon ay hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan ngadto sa amihanan habagatan diin ang atong kadagatan, doon na po'y hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang temperatura para sa Tibuk Probinsya sa Sugbo, karong adlaw, posibleng mabot sa 27 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong dagat mutaog sa alas 8:48 sa kabuntagon o muhunas po alas 4:15 unyang hapon. Philippine Standard Time, nakita sa 4:50 a.m. Ang atong haring adlaw, musaka karong 5:33 a.m. Huwag mo katong latest ikanini sa DOST Pag-asa Visayas. Kini si Evergen Tenyo, nagpahinundom na sa pabago-bagong panahon. Adunay pag-asa sa saktong informasyon. Dagan salamat o maayong buntag.
0: Sir Robert, lako'y gabay ng pangutana na paghapon tay pag-1-1 karamad lawa sama sa naitabo kagahapon ng Pertiko Suga sa Awan.
4: Yes sir, so maka-expect yaputag mga pag-uwan and napunin kaubang panugdug o kilat, no? Especially din sa hapon hangtod sa gabi. So ang ayunin natong bantayon nun since mga pila na kaadlaw pod na nakasinati tag mga pag-uwan o mas taas ang tsansa na maka-sinati putag mga pagbaha since saturated na or basa na ang ato mga kayutaan. Correct. Sa pila kaadlaw.
0: Aha. O sa inong dananay, Sir Evert?
4: So kaning atong nasinati na mga paguan muni kya muni atong gitawag na mga localized thunderstorms. So kini mga localized thunderstorms kini siya maporma ni siya mostly dinhi sa ugto hangtod sa gabi and magdugay ni siya og usa hangtod sa duha ka oras. And if naapoy muoy ang kondisyon sa tong panahon, napoy tsansa na magsunod-sunod ni sila og kaporma. So mo nang nay mga ang atong is mabantayan nato nang mga pag-uwan nato na sinati mga niaging adlaw is putol-putol o intermittent, so buhos tapos muundang then taud-taud na po or pangapila ka oras na napoy musunod na mga pag-uwan. So muni ang characteristics or kinaiya sa atong mga localized thunderstorms na nasinati karong mga adlaw.
0: So din epekto sa kuan kining low pressure area nga naa sa layo pang distansya sa Pilipinas.
4: So ang kating low pressure area na nahimo ng bagyo sa karon, ang iyang kaning ikog or morning trough na itawag or uban tawag og ikog, niabot ni siya dinhi sa may Eastern Visayas lang o naapoy instance na muabot siya dinhi sa Bohol and pagkagahapon po ni extend dito dinhi sa atua sa Cebu ang trough niya. So para karong adlaw, medyo ni atras ang iyang trough kay nagtikalayo man pud ang distansya sa bagyo. So ang atoa karon is kining localized thunderstorm.
0: So nisulod na ini sa Philippine Area Responsibility Sir Robert?
4: Sa karon wala pa ni siya nakasulod and sa atong nakita pwede ni naay chance or makasulod ni siya sa Philippine Area Responsibility ugma. Sa buntag ini ka Huwebes. And wala kita'y nakita na mo landfall ni siya sa bisan-asang bahin sa itong kayutaan.
0: Okay. Sir Evert, salamat kay Sir Evert. May buntag.
4: May buntag, sir. Wala'y sa tayan.
0: Si Evert Tinio, atong weather specialist na karumuntag mga kasama.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Otray ka na itong nakat sa panahon dari sa ato sa sunod sa Sugbo, karong adlaw. Kagahapon, perting kusuga sa 1, mga alas 2, alas 3. Ato na sinati, may galang kusuga ng 1, bunok sa 1, may galang muna nga pipila ka lugar. Sadak may sa Sugbo, ang nakasinati ng pagbaha. Ang atong kasapaan, may galang labi na ang Guadalupe River. So, perting pagsaka, may galang sa sapa, may galang. Delikado o nabaraka ang mga residente, aning nga mga dapita, labi na itong nga mga nagpuyo daplin sa kasapaan, nga musuyla ang tubig ng kasapa, gamikan sa pagdako na may galas tubig. O itong nga gimonitor may galas sa City Disaster Risk Reduction Management Office, ang atong nga mga kasapaan dari sa sunod sa Sugbo. Doon ay mga napitsan may galang ni Saka na yun, ang tubig sa itong karsada. Wala mga amping tala, may natong namuyo, may gala sa mga bukid-bukid. At mga landslide-prone area, mga floods, flash-flood prone areas. Kamagbantay tala, may gala sa kanunay ng mga pag-uwan. Ato na sinati, kanunay ng mga panahon na mga kasama. O niya, ato na kalabang adlaw, nasa to'y naigo sa kilat. Dito to sudakbayan sa Danao, kasamang Keno. Gamay ka na ning bagsige o pangilat may gala. Doon ay usa ka tao ang naigo in town. Nakabsan gyud sa iyahang kinabuhi. Mga kasama. Na-report na ni kasamang Josephus Quijano kagahapon sa hapon ang retaliate sa maong insidente. Una kamunihan nga naasa labinan sa dagat, no? Kaya mga mananagat, mga mag-uuma, paabtan mo may gala sa kilat, puyo lang yun mo sulod sa balay. Pangita mo og payag makaha. Onya patuang nga lang sang uwan og ang kining panugnog og kilat. Kay delikado may gala makaigo ning tawo. Piti kusuga may galas kurinti ani. Ano may gala mga kasikas karong nga kadlaon? O nga ato nga mga marikta may gala inyong mga dunggan na human lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-nom. Standby mga kasama at oras. Alas 4:55 na.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? No? Niya makasaka ko. Kalagsin. Bukit doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay.
8: Pwede lang makakas. Bila ay
7: buhitan. So ano ka no? Binta na ka.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, maagong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. Og kining bahina, hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gikapoy ba ka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa, kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
15: Oh! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
16: Bugas-bugas, akong katul-katul.
17: TTX 500 na.
16: TTX 500.
17: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
16: TTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar. TTX 500.
18: Para sa Janice, dupay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
16: TTX 500.
17: Mabalik sa mga butika.
19: Set Living Testimonies.
20: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas sa asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
20: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usaw sa inyong sugar. June Largo.
19: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
22: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
20: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
22: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
19: Living Testimonies.
23: Ang daming balita,
2: chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
23: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
25: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripeptins nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
28: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
27: Hindi po kayo gumaling?
28: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Oras sa mga kasama na 5:04 na.
16: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasunod. Nalawat na sa bata ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kamanduan sa Senate Impeachment Court aron na mutambong kini sa impeachment trial batok sa iyang igsoon nga si Vice Presidente Sara Duterte. Base sa stampa sa subpoena, nag-issue alang sa mayor na dapat sa iyang nga opisina ang dokumento sa pitsa ang September 22 o kagahapong adlaw. Pinagi sa Administrative Services Division, gisampina ang mayor human ang GenCorp Industries Incorporated na usa sa business interest sa Vice Presidente. Giyong nakakuha ang kontrata gikan sa Davao City Government ka gobernador og 30 milyon pesos. Gibanduan sab si Mayor Baste sa pagdala og certified true copy o kumpleto nga electronic copy sa tulog ka mga USB flash drive alang sa importanteng official nga records sa lokal nga kagamanan sa Davao. o gumanga transaksyon gikan sa 2020 hangtod karon tali sa GenCorp Industries Inc. o gumang korporasyon.
1: Samtang sa lugang balita sa katistigo sa prosecution na nibutiyag ang mga ahensya sa gobyerno naka-award ng 35 milyon na pesos na balor gato sa GenCorp Industries Incorporated at sa termino ni Vice Presidente Sara Duterte din 49 ka mga kontrata ang nahatag gato sa mga kumpanya at sa ika 28 kadlaw ang impeachment trial ang Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief na si Rindel Supinia. Gibutiag ang Philippine Health Insurance Corporation Region 11 naka-award ng 23 ka mga kontrata gato sa GenCorp. Ang Davao City Government nihatag usab og 15 ka mga kontrata samtang usa ka kontrata gikan sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA. Ang prosecution presentar sa PhilJet nga procurement records para pag-establisar sa mga government transactions nga naglambigit sa GenCorp Industries ang kumpanya ang gideclare sa Vice President of Business Interest siyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN.
0: Alas 5 size na mga kasama. Niawag ang House Impeachment Panel ngadto sa Senate Impeachment Court ang i-apply usab ngadto sa Vice Presidente Sara Duterte ang sub judice rule nga lagda nga nagdili sa pagkomento sa merito sa kaso. Pwede man si Duterte ni akusar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kami nagkontrolar sa Senate Impeachment Court si Private Prosecutor Binhangin na Tolosa Jr. o Glorna Kapunan. Nihimo sa bagong posisyon naman ang Senate Impeachment Court spokesman nga si Rigi Tungol. Namahayag nga ang interesado nga partido mahimong mag-question sa mga pahayag sa Vice Presidente. Kung siya ng pagtuo na kalapas kini sa sub judice rule, mato ni Tulosa, ang akusasyon ni Duterte nga kontrolar, gikontrolar ni Marcos ang impeachment court o sa katataw nga kalapasan sa sub judice rule o giatake sa nini ang kredibilidad sa korte.
1: Katapos sa balita gikan sa kauluhan, dili pa interesado ang gobyerno pagpasaka sa petihan sa mga pampubliko nga mga sakyanan, taywa sa panawagan sa mga transport groups nga apektado na kaayo sa sunod-sunod nga pagkaas sa presyo sa mga produkto petrolyo. Matun sa palasyo, tinguha nini nga muhatag og dugang assistance aron dili mapasang adto sa mga commuters ang pagtaas sa petihan. Si Transport Secretary Giovanni Lopez Dibutiag ang gobyerno nangitag pamagi para matabangan ang mga drivers ug mga operators para dili mapasang adto sa mga commuters ang pagdugang sa petihan. Ang mga bus PLG operators na nalawagan sa gobyerno ipatuman ang usbaw sa petihan tungkol kay apektado na kayo sila sa taas ng presyo sa mga produktong petrolyo.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kailatong kapaparaguman, kiparenta sa naman tog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original Koi Herbal Capsule. Suplemento nga gikan sa palia, kamonggay, garlic, luya, og ginseng. Kamoy mahatabi ka nagaling sa lawas, kanigun sa atong immune system, arong ganita nalang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon, mata sana ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga matok sa mga balitian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy. Ug ang paghubag sa inyong mga atay, ang original Koi Herbal Capsule epektibo sa namigal ang pagpalikon sa atong immune system.

0: vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule aprobado kay Miguel sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika, gagisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit kay Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa inyo may kamapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Avenue Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iskario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Bonpichon si Mundugoy kabadunay hypertension basta si sugar na base may diabetes kan yor kabay bow at as the level sa blood sugar baka kay Chris arterial walls mo palapot si Mundugoy nga sa nakarason nga na magka hypertension ka amuta sing imong dugo ang diabetic hypertension resulta kay pagkabuta pagkaraw si imong kidney o daghan pag mga complication sama sa stroke heart disease dili pagkais mga sabad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki busya nagpaabot ang grabe imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 dili kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa pag-imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang magkapalindot at simong katulog magkapugong pag-is hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension o bislaw sa pag-klinika de alternativa medicine and wellness center para sa libre nga consultation gamit ang computerized and general machine analyzer na kinimay mutang din sa may diha call Salim Street sa sinusin nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama na kasi natin na mabuhan ng naakas trabaho, focus kasi mo ang gibuhat. Kaya doon na kay giapas ka deadlines, kaya man ta kayo apan karit lang nga doon ay parakit sa imong ipon. Baka pangawat lang kasi imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho, kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa rin mo sa kadugayan, ana, mas musamot pa. Bisod di trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung doon ay sagabal sa nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo target kini magres sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang ginisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na nga mo work it as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Lawas ka makaboost na imong immune system. Maglaing benefit ka makuha sa idadlaw kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Magkinipagpamilo sa risgo nga ikaw masakit o cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, ugban pa nga susama niini nga mga sakit nga dunay direktang kakuwang o koneksyon sa kakuwang o vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matunaan man sa mga medical nga mga pagtuon nga kato mga cancer patients nga mutaas ang ilahang survival rate kung sufficient usab ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang palawas o bumabalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakibatong sa sakit nga cancer. Dili nga dali maluya ang mutaas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede mo inom usab ang 6 to 9 na soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kadadlaw human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients sa katusab dunay maintenance ng mga tambal kaya nasakit o diabetes, hypertension o guban pa ka mga sakit makatabang kung imong dunganan o binom sa Life Extension Vitamin D3. Habata o hamtong mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw o niya affordable po kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ka mo palit sa mga butika na kita usan din na sa Life Extension Clinic. Dila po sa mga Life Extension Clinic pwede ni magma-avail ang libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na animimutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Deskonsolasyon na animimutang sa may AD in building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Pwede ka mag-walk-in ragid or mo diretso pagbisita sa mga Life Extension Medical Clinics. Alas sa iyong dugang pagkutana, pwede niyo makontak ang 4161655 o ang 0917-3181161. O yan, siguraduhan lang po ang inyong mapalitang Life Extension Vitamin D3 katungin dunay markang

0: ILE, Initial sa Life Extension, mao na siya tiba ilhan nga authentic or original ang produkto. Samtang sa pikas gabahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inoban ng super fiber, kay number one kini kapangontra sa constipation. Pero pag kayong andamo ng super fiber, magkuala ka ko sa kabaso nga tubig. O niya, imong imix dito ang usigid ka sa shea sa super fiber. Pwede din mo siyang imnon kung rin sa buntag before ka mag-breakfast. Kung rin sa gabi, kada before po ka nga matulog. O para mas nito kagin ang epektos pag-take nimo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
1: Hoy mga pisa tamay gala kay alas sa 5:14 na baya. Arit tamay gala sa kape nga makapahatag na tuog paskog sa kalawasan. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng. Kasagana may gala sa antioxidants. Napamaturan sa may gala sa pagtuon nga doon na kini beneficio sa brain health, immune function, blood sugar control o gaman pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level. Kung hindi na kini di ka magluya. Gawa sa ginseng, doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila, bayabas, o gross hip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kada, may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kayo may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ora sa mga kasama, alas 5:15 na.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Care time.
6: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
7: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
6: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
7: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
6: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
8: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Makabuhay. Oras gihatod kaninyo sa AXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa AXL Makabuhay.
2: Akoy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
2: Akoy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
17: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
19: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
20: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
21: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
22: Ay, balon!

0: Pagkatulog sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Nakaka-problema sa paglibang?
2: Mag-inom sa Super Fiber,
1: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Kao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
9: Said living testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Said Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
9: Living testimonies. Said Living Testimonies.
10: Ang Said Panyawat Coffee Mix na pamatud-an nga makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko ana ang kalin Panyawat Coffee. Akong gini-maintain kay high blood ko laban tila kay mababa man ang imong lipid.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing. Ang Said Panyawat Coffee Mix ug siya natabangan.
12: Sigurado gina kung tasi mo bibig mababa na iya. Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
12: Ako nga tawag na goiter po na to kaya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
10: Ang Said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
12: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Alas 5:27 na.
3: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang bali.
2: Mga kasama sa mga agabang abitinisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, ilabinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancers, at doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabotan nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung gaano magkatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na kung usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o magbahatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ginihinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilahang mga sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer ihaning putlon o ihang babagan sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini may galang mapugan ng paspas kapagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente aron mapugan ng paspas kapagkatap o pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers na kanabutan sa vitamin D o cancer, mas butaas may galang survival rate sa usa ka pasyente o umubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gana nito mga pasyente, inalaminom siya may galag 6 to 9 soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis, mga nagpatutuing inahan, o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer patient, cancer disease, autoimmune disease, o guban pa. Unya mapalit kini may gala ang vitamin D3, ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Importante nga pahinom doon, kinahanglan nga siguruduhon nga adunay marka nga LE ang nga matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping ta sa mga peke nga produkto mga kasama ha. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugatan na itong kamuntagon nga positibo panlanaw o mga panlantaw. Pero agis pag-inom sa lamian, naghatag ba itong health benefit nga ni ining kape nga Vita D Plus Coffee Mix. Mao kini pinakaunang kape, gadure si sa gold nga vitamin D3 sa matag sa strain ining Vita D Plus Coffee Mix. Una po na ito na ayaw nga vitamin D3. Mao ang makakapin na ka maka vitamin D3 pag yun. Plus reishi mushroom extract. Gadure mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagitawag kini mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagkikinog mangosteen. Fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini dali ka pagkadaos sa to mga cellula gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piga nita Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pila sa dinhi sa Life Extension Clinic.
3: RMN TYHP Police Platonta Presinto.
4: Usa sa dua ka suspect sa namusil sa tricycle driver sa Sibungan na dakpas kapulisan kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: Radio Man Ken, Radio Man Arnold sa Purok Barangay Bahay sa Sibunga pasalola sudsod takna sa Milabay Gabi na tumo ang maong pagpamusil din ang biktima na si Jose 28 anos sa tricycle driver na taga Purok 5 Upper Bahay Sibunga ang nakanggong pinusulan sa iaga paa o laapakaroon sa tambalanan. Ang usa sa suspitsado na dakpanin noon sa nagparayon ni Hot Force of Operation sa kapulisan, taana karon sa kamot sa kapulisan, giniusa sa mga itumbok na suspect na si Joey Kambunga na nagpuyo radya sa maogya lugar. 357 nakuha sa atong kapulisan na revolver o mahait ng nigiban na diyang nasikop na siya sa atong kapulisan. Parayon hinong ipangita ang laing pang usanga kauban sa unang nadakpan. Kasama mo sa Cebu nga polis, ako yung Radyo Man po, Lauro, DYHP, Tatak Areben.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang kung siyo sa sulat sa Sugbo, nagtiguhang kanabangan ang mga mango growers sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ng Jaman Ebolon.
3: DYHP, Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hanot na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gitinguha sa Konseho sa Lasugbo nga katabangan ang mango growers sa Dakbayan. Kining mamasuta ang mga panginhanglan ini ato sa consultative meeting sa sayong bahay ni Nimbuana. Sa City Council Pinagin ni Konseho June Alcover, mga yung report sa City Agriculture Department labot sa kahimtang sa mango growers sa syudad. Kinigawas sa pagpangayong komprehensibong mango growers program sa kagabanan sa Dakbayan.
7: Submit a report on the current status of mango growers in Cebu City, including insofar as practicable the number and location of mango growers, the condition and the productivity of their farms, existing programs and assistance being extended to them, and to the concerns, challenges identified during the September 5, 2026 consultation. And to request further that the Cebu City Agriculture Department to formulate and submit a comprehensive Cebu City mango growers program containing concrete, responsive and sustainable measures for the development and support of mango growers.
6: Si Konseho June Alcover na sayon nga mango growers sa syudad ng Nanglan o proper farm management, technical assistance, pest and disease control, agricultural inputs, stable o reliable markets o guban pa. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo, pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
4: Samtang face-to-face classes sa mga syudad o probinsya sa Subo nga apektado sa haze, mabalik na karong adlaw. Kasama mo sa balita ng UN, Raymart Pugol.
3: DYHP, Tata, RMN Report.
8: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, ibalik na karong adlaw ang mga face-to-face classes sa mga pribado ug pampublikong tunghaan sa pipila ka mga syudad ug lalawigan sa Sugbo nga nagsuspenso sa ilang mga physical classes nitong Lunes ug kagahapon adlaw. Kini human ni improve ang air quality sa Metro Cebu human sa nasinating haze. Sa pagkutlo nining maong balita, ang mga LGU nga mo-resume na sa ilang mga klase gilangkuban sa Talisay City, Minglanilla, Mandawi City, San Fernando, Cebu City, Naga City ug Dakbayan sa Karkar. Apan bisan pa man niini padayong nagpahimangno ang mga lokal nga kagamhanan sa ilang mga lungsod ug syudad nga limitahan una ang outdoor activities ug magsulob og face mask kung gikinahanglan. Kasama mo sa balita, ako inong Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
10: Nilusad o extraordinary nga protesta ang mga US television networks, sumaniboykot sila sa coverage ni US President Donald Trump. Ang maunglakang paagikini sa mga network pagsupak sa desisyon sa mga leader, pagban sa tulo ka mga nagunang outlets sa Amerika ang mga sud sa White House. Ang CNN, MS na o politiko ni dangup na sa korte, humanimando si Trump kanila, nadili na sila tugutan ng mga sud sa White House. Tungod sa baong kalambuan, lima ka mga nagunang US broadcaster networks mihimo og talagsaon nga lakang. Din wala sab sila mihimo og full coverage dito sa White House ang pagpakiusa sa CNN. Ang maong lakang nagpasabot kini nga wide television coverage sa biyahe ni Trump ngadto sa United Nations General Assembly sa New York diin gitakdang magitagbo ang mga leader sa lain-laing foreign leaders. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Amen.
9: Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide.
2: Mga kasama, alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise. Ay, uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Oras, alas 5.39.
12: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
13: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
14: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
13: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. di ba yan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan. Yan nga, sabi naman ng iba. Hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na pong tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon paman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sagayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
16: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
17: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: time.
1: Wala na ko mag-dialysis. Oh, may undang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa in yung kidney care. Oh, naayo man akong kuhan lawas ng balik bang pag-kondisyon.
0: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
2: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahal ka paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na. E basin ikaw ang musunod na makadaog. Tanawa lang sa DYH Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlok. E kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2-8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Igala, nakakape na ka?
7: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Oras sa mga kasama na 5:50.
4: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
14: Parayon ta sa itong mga balita. Kagabaran sa kaysa Sugbo, ningusog pa sa information, education and communications labot sa African Swine Fever kon ASF sa Kabarangayan. Kasama mo sa balita, di man Eli Bolono.
4: DYHP Tatak RMN Report.
15: Gihingusgan pa sa kagamhanan sa Subo ang information, education, communication kung IEC labot sa African Swine Fever kung ASF sa Kabarangayan. Kinipinagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF nga palayong nagmonitor usap sa ASF cases sa syudad. Labing away na kumpirmar na sudlan sa nisutang sakit, mao ang barangay Tuong. Ang labaw sa DVMF, si Dr. Jessica Maribuhog Diklaro, gawapay tambal ang ASF, hinundan niya ilang gihusgan ang IEC, gawa sa gihimo nilang intervention.
16: Kay wala man tay tambal jud ani and then wala tay bakuna, so ang ato ang makuan sa ila is education info campaign about ASF o unsay biosecurity.
15: Si Dr. Jessica Maribuhok na sa ilang gikan sa City Veterinarian kag ipamatay na ang nabiling buhi ng mga baboy sa barangay Tuong aron dili kuya na pagnisulang sakit sa ubang dapit. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radyo man Eli Bolanos, DYHP. SP Tatak RFM.
12: Radyo mo nationwide.
17: TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
14: Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tiga mauti ka po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
18: wala pa mangkita sa Department of Energy kung DOE nga muubos og dako og mabalik sa pre-war level ang presyo sa mga produktong petrolyo taliwa sa panayon kasamok sa Middle East region. Ang presyo sa lana lukob kalibutan padayong ni Saka human ang mga Houthi fighters. May atake sa airport sa Saudi Arabia o human sa pipila kabuan nga nisamot ang tensyon sa Middle East. Man may atake ang Estados Unidos o Israel ngadto sa Iran. Nasa Iran nga adunay pipila ka mga kumpanya sa lana ang nipatuman og Star Guard o anam-anam nga pagsaka sa presyo sa ilang mga produkto petrolyo. Din ang presyo sa diesel misaka og balikapin sa 7 pesos kada litro kagahapon. Ug ang nahimiling kantidad nga piso ay patuman karong adlawa. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies. DYHP, Tatak, Amen.
14: Katong mga malita, hatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Musaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Radyo mo nationwide.
13: Samtang dugang detalye sa mga balita, Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Hall, nipasali ka dili magutman ang mga batanon nga naa sa Operation Second Chance. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibolona.
12: TYHP Tatak RMN Report.
15: Di pasalig sa Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Hall, gadi magutman ang mga batanon nga naa sa Operation Second Chance. Itawa si Butyag ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga wa na jahin alas pagkaon ang maong pasilidad din si Maraha. Matun sa labaw sa DSWS ni Sporcia Bas Mayor, nga ilang ipakita ang paaging di mahutan ang pagkaon ng kapin sa usang katos ka Children in Conflict with the Law kung CICL nga ipaabos sa Rehabilitation Program sa Operation Second Chance. Kinisamtang unya pasunod si Maraha, kitakla sa Bids and Awards Committee kung back ang bidding sa size 9 million pesos siya alang sa maong katayuan.
19: Naas ni pagkaon kay tang among gibuhat is nag-ask ko budget diha sa uban na ko nga like akong center diha sa anti-mendicancy na ako'y gamay nga budget so muna ako ang gipahuam sa nako sila para makasustainer sa ila. Nigamit lang sa misa other na mo nga source.
15: Si Porcia Bas Mayor na share niya ang bidding process sa kagamhanan sa payan mula na't pa upipila ka mga buwan una mahatag sa supplier ang deliverable ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak,
12: Radyo mo nationwide.
13: Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulag ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Kapan din na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito ng B vitamins kay imong gikinahanglan. Anak ni may gala sa EXL, Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins. May laing disease pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka nini. Mahimugid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang tibok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit ka nini gala sa mga butika sa inyong lugar o maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
12: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Kaya po na itong pagpanaguman, may galagi pananta sa nabantog ng Irma Capsule sa Kamisay, Anag Bindraw. Ang original ko, Irma Capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, og ginseng. Kamay mga tabi ka, nagaligong salamat, kaligong sa itong immune system. Ang ko, Irma Capsule, inyo ni mapalit, may gala sa mga butika, diha sa inyong mga dapit. Ko, Irma Capsule, barato na, ipiktibo pa. Oy, mga kasama, ha? Og sa ato nga mga idol, ano yan may ganang kagayunan nga kamo makabitbit o nga mga papremyo. Apil na sa Bio Jessica Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ano man ang may galang mga resibo kung proof of purchase sa Bio Jessica 20 kabok. 20 kabok may gala sa Bio Jessica Tablet. Mahimo na nimo kining ilisan ang usaka raffle coupon. Siguraduhan lang nga ang resibo may galang sa pagparitrini sa Bio Jessica nakapit sa may gala sa Agosto 10. Mataas. Busa. Palit na mo may galang Bio Jessica sa masunod ng mga pharmacies. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Satstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, SVI. Ang mga minor nga mga winners, may gala upat kabuok, makadawat sila may gala 2,000 pesos ang matag-usa. Ang major prizes, 5,000 pesos. Or a major winners, makadawat may gala 5,000 pesos. Sa grand draw, upat may gala makadawat og 10,000 pesos matag-usa. Tax exclusive. Ang major winner, makadawat may gala 100,000 pesos tax exclusive. At sa check, may gala sa kasamang Julius Malili, kaya natin winner kanabutaga. Kasamang Julius, good morning, Julius.
20: Good morning, kasama ano? Good morning, kasama Ken. Good morning, Subo. Lahat ka sa pagkatang vibes, kasama ano? Diyan na, nangyatay, nasakpan. Oh, mga mga siyag sa day.
13: Nga ano pa
20: siya? Oh, gato ka. Ito yung nagbuntag. Nagbuntag.
13: Oh, kisipan na to, ma'am.
20: Imelda Cervantes.
13: Imelda Cervantes.
20: Imelda Cervantes.
13: Imelda Cervantes. Pila ida na to, ma'am?
20: 65.
13: Binyo, dalaga, byuda.
20: Byuda.
13: Byuda. Karo sa maka na byuda?
20: Basta man. 2018 pa lang byuda.
13: Ah, 2018. Walo katuig. Pila naman katuig ni? 2018 sa to pa. Mga 8 years na po, no? Karo nga magamang binyo o usab?
20: Wala lang. Wala pa, naharana. Wala pa.
13: Dili ka open sa kwan nga uya bron.
20: Wala lang sa.
13: Pila ka bukay mong anak? Pila man ka bukay mong anak, madam?
20: Upat, minyo na tanan.
13: Puro na minyo tanan. Pila may mga edad na ni?
20: Kwan na, mga 26 ang kamanghura na ako, 30 ang kamanghura na.
13: Kinanta ko i-kwan ni mo unta, ipailaila ka itong nga mong winner kagahapon, wala sa to'y uyap.
20: Boy, hindi ka pangalan.
13: Ganahan ka ito, nakakita ka ito.
20: Wala dito sabi, single ba ito? Never been kissed.
13: Ulitawag ko wag ito. Sige rin, permit ka maminag, DYSB, madam.
20: Siyempre.
13: Wala na dawata mo, ginagbay ka, Palipay! Kasamang Ken, go ahead.
14: Mga timailhan, ngayon ko doon ay daghan tong sinsimulawas mong dili ka regular na magpagawasay mong hugaw doon sabay isa na buto ni mo siyan makasinati kang insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng glutahan dili pagin hamis ang imong gutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems gumana pagkaluya sa imong lawas busa huwag dagan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko nagbahay ka palawas pagin naman tagadlaw OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
13: Wala ba't oras, may gala. Sa nga na lang, sa kanit mo, pinatibok ang pwersa. Uy, ato na pasalamatan sila kasamang Julius Balili o kasamang Lailin Arigadas o sa atong research department. Wala ba't oras, sa nga na lang, sa kanit mo, ang pwersa. Sa nga HP, aramin sa buong kami ang inyong mga tigberita.
14: Kinagin yung Radio Man, kang Galinea.
13: Ako sa inyo, Radio Man, Orbo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturuma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigina sa kasama, Tony Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka nandayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang taraan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabah ka dali, sabah ka dali, sabah ka dali.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
21: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Diskarting bisnak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
27: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
30: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Medyo sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS! That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Lato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
10: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Thresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
16: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
18: Uy, 150 over 100 man.
19: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
20: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
19: Ay.
21: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noog maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
22: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
10: Kidney care!
23: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
24: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
26: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist,

0: consult your doctor.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP RMN Cebu, 6:14.
9: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix, sabaw palang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
13: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
14: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
8: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
10: Straight to the point.
8: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabut sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
8: Kinilingi po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalang Miyerkules og pizza 23 na. Buwan mahigala sa September tuig 2026.
10: Straight to the point.
8: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga milabot ang lungsod, nagbaga mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
8: Naguna sa ato maisgutanan karong nga buntaga mga higala. Unahon ta ni mga sugid tigpaminaw kay ang face to face nga klase sa Dakbayan sa Sugbo ug ubang mga lugar, ubang mga LGU mobalik na karong adlaw.
0: Straight to the point.
15: So balik na sa klase, ha? Unya, mga kabataan karon, mga ginikanan, hala, preparar na diha. Kaya balik na sa face-to-face nga klase.
0: Straight to the point.
15: Subay kini sa pag-improve na sa air quality sa Metro Cebu. Apan unhealthy gihapon alang sa mga sensitive groups, ilabi na sa dunay respiratory conditions.
0: Straight to the point.
15: So katong mga hubakon, katong dunay mahigalay problema sa baga, dunay mga dalirang ubhon, dalirang sipunon, ayaw mong kumpiyansa gihapon, gumikan kay matod pa unhealthy gihapon kini sa mga sensitive nga mga tao.
0: Straight to the point.
15: Atari pagtagad na butaga sa atong pagubanoban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
15: Samtang sa laing bahin, usa ka lalaki nga nanginhas sa dungguan dakbayan sa Danao, naigo kini sa kilat og nakabsan gyud sa kinabuhi.
0: Straight to the point.
15: Uyawa ining kilat, mga sugid paminaw, ubay-ubay naging mga tao in town nga naigo niini mga higala. Muna ang akong panahon gani nga mag-uwan-uwan, labi na doon yung mga thunderstorms, doon yung mga kilat-kilat, mga sukid, tig paminaw. Mayigong mo tago na lang yung tandaan in daikin. O palayo, mga higala mo, sud o mga sa panimalay, mga sukid, tig paminaw. O kinahanglan na kita mo safety sa atong kaugalingon. Kay kuyaw kayo, mga higala, maigo in yung kilat. Kini nang inhas maging tao ni. So, posible nga dito mga kagalaan na siya mo ay nadakop mga higala sa kilat. Atong hatagat pagtagad rubutagas atong pagubanoban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
15: Samtang sa pikas bahin supply sa lechon dinhi sa Subo posibleng mapituhan sa kakuwang og native pigs o lechon size nga mga baboy nga sagad gikan sa Negros Island region.
0: Straight to the point.
15: Tungod kini sa strikto nga lagda pagsulod sa mga buhi nga baboy gikan sa rehiyon tungod sa mga kaso sa African Swine Fever kun ASF.
0: Straight to the point.
15: Kana po yung problema mahigala sa ASF pagkadaghang problema sa nasod. Ari ka sa agriculture, di ay problema sa ASF. Ari ka mahigala sa ekonomiya, gyud grabe kayo. Kaya pagsaka mahigala sa mga palaliton, gumikan sa pagsaka sad sa mga produktong petrolyo, sige lang gataas ning atong gasolina, atong krudo. O niya, di pa mga higala in tayo problema sa flood control, magbaha-baha mahigala kay nanata sa Bermans. Sige na sa baha-baha mga sukit ding paminaw. Pero ang prioridad sa gobyerno hantod karon nakatutok mahigala ang Kongreso, ang House of Representatives o ang Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ikapila naman ka adlaw day, ika-28 na ka-adlaw in the kin, no? Sa to pa kung 28 ka-adlaw na nasa mga 700,000. Ah, guroy. Ang 700 million, no? Ang gasto mga sukit ding paminaw. Mauna yung mga higala karon ang mga panghitabo, no? Kay kagahapong adlawa, karon lain na po mga higala nga impeachment trial mga sukitig paminaw. Ika-29 na karon mga higala, no? Kinimaong impeachment trial mga kahigalaan. Ang mahitabo nini, mo another 25 million. Kay og 28 man gahapon, so 700 million, hapit na mag 1 billion. 700 million, unya kinini ang karon na pod 725 million ron karong adlaw mga higala.
0: Straight to the point.
15: Abot sa billion mga higala og mo abot gyud mga higala sa ilang target, mo abot gyud mga 2 billion kapin ang gastuhon ini mga higala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
15: Mao ba kani ang sakto nga prioridad sa gobyerno?
0: Straight to the point.
15: Mao ilang pagtuo hala, mao man ka. Kamu may mag-decide ha, kamu may napili ng mga officials, pero siguro alang na di makalimtan ang uban pa ng mga hatagan o prioridad.
0: Straight to the point.
15: At aling pagtagad-rubutaga sa atong pagubanoban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
15: Samtang sa pikas bahin ang LTO ni Shokos na sa mga riders nga nalambigit sa nag-viral ng insidente sa may barangay Malubog, din usa ka lalaki ang gitabangan o kulata sa mga riders.
0: Straight to the point.
15: Medyo matod pa mahigala mura sa to og mga... tanawon tong LTO mga kagalan. I hope nga matagaan ni og investigasyon nga fair sa LTO kay matod basta nakuhang report. Medyo mga gamhanan man sa dekon tong mga riders. In the sense nga matod pa murag mga kwartahan. Murag mga datuon. Mga dato gito in dekin, ha? Ang mga motor to dunay mga BMW nga mga motor dito. Nga mga big bikes dai nga ni appeal adto mga sukid dig paminaw. Og maoy nangulata adtong usa ka residente dito sa may Trans Central Highway. So I hope mga higala ang atong LTO, ha? Mosyokos ani og makahatagan mga kagalaan og silot tukmang silot ko mapamatud-an mahigalang sad-an. Kining mo o mga riders?
0: Straight to the point.
15: At aning pagtagad dubutaga sa atong pagman-ubar usab nining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
0: Straight to the point.
15: Samtang sa dugang mga balita sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod, buhatan ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nagkadawat na sa Subpina gikan sa Senate Impeachment Court kagahapon aron himuong testigo sa nagpadayong impeachment trial.
0: Straight to the point.
15: Another hostile witness mahigala nga ilang ipresentar si Mayor Sebastian Basti Duterte.
0: Straight to the point.
15: At aning pagtagad dubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
0: Straight to the point.
15: Samtang si Davao City Mayor Basti Duterte una nang niklaro nga why business interest si BP Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated sukad ni asumel sa maong posisyon ni adtong 2022.
0: Straight to the point.
15: Ug unya karong adlaw sad ang oral arguments sa mga abogado mahigala sa depensa o sa prosecution ug malagmit karong adlaw ang voting. Depende kung mag-voting ba mga senator judges on or ila ba ka nang i-extend. Ah, kay matod pang Senator Ping Lacson, mahigala murag kuwang pa og time. Gusto sa taas-taas nga oras mga higala. Pero at mahibaw ha, karon ang oral arguments o malagmit desisyonan nila kung ilabang paubsan yun. Ang threshold mahigala sa pagkonbikto o usa ka impeachable official.
0: Straight to the point.
15: Gikan sa 16 kaboto ilang paubsan mga higala. Kiniuguban pang mga eskutanan yung mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: Polycotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Exido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tanawon.
11: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
12: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow. With regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
13: Glow Pond's Miracle.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na mahigala sa 6:32 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Ato sa natagag pagtagad mahigala ang report sa atong kauban on board sa patrol. Tungod sa ho sa tubig, 78 anyos nga lulog. Natigbasan sa iyang silingan nga 74 anyos nga senior citizen. Parihan ni mga lulo mahigala, ha? Kamang isog ba ni mga tawhana? 78 versus 74. Maumaura ni mga batch mga kaigalaan. Kamukamura nga mga kwan, ha? Mga pangidaron. O nangiskwila, nag-high school mahigala, nag-abot pa ni. Ang usa fourth year, ang usa first year. Nag-abot mo sa eskwilahan o sa elementary, nag-abot mo ang usa grade 6, ang usa grade 2. Ano ba yung taong nilisulta man mga kaigalaan aning pagpanigbas? Ato sa i-check ang report may gala pinagi ni Radyo Man Paul Lauro.
3: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
6: Radyo Man, Attorney Rufiel, dito ni sa sityo Kambitas, Barangay Bapag, Bukirang Barangay ni sa ato sa Dakbayan, Susugbo, mga pasado, Alas City pa. Sa iyong kabuntagon, nagka-inkwentro ni duha ka senior citizen tungod lang sa lalis ini kurs nila sa tubig nga ilang gikonektar sa ilang tinubdan diha sa Maonga Barangay. Ang natigbasan ng Dakaros Kambalanan o si Rogelio Geraldino, 78 anyos ninyo o ang suspect na nagdakpan ilang si Santiago Recolalia. 74 anyos, minyokod. Mga silingan rin niya sa ilang lugar. Sa itong eksklusibong interview ni ining suspect, na iyang labantayan ang iyang asawa, mo'y unang ikalalis ni ining iyang natigbasan ni Salga siya o iyang isusi sa iyang pagsalga ang suspect o ang biktima na doon ay gitakin niya sundang iyan ang giilog o mo'y ang gigamit sa pagtigbas na to sa biktima hinundan sa pagka samad ang pagkaangol o gidali na yung pagdas ng balanan samtang ang suspect na abdani sa atong pangasakop sa police station field sa Manubong dito sa lugar o ilaning gidakop. Giditin na karon kining maong suspect sa anong senior citizen. Sakay sa atong RNN Patrol, Man Speed Pilot, Jesus Mampong. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro. DYHP, Tatap RNN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy Nationwide!
4: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagatong sa oras, alas 6:35 na, standby, alas sa tundugang diskusyon sa ato pagbalik.
0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: third time.
1: Ako si Tere Robles, 59.
2: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
1: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 220, taas na.
2: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
1: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Mahalaga ng paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding business na kuha na.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galasayos 39 na sa atong pag-uban-uban karon mga kaigalaan ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Na atong balikan mahigala itong mga isgutanan karong buntaga. Kay karong adlawa, gahapon mga kaigalaan, mauna ni mga higalang ika-28 day, karong ika-29 na, no? Nga hearing sa impeachment. Unya, nakaschedule ron kay pizza 23 man ron. Huwag kumalimot mahigala nga mauron ang schedule sa oral arguments sa mga abogado sa depensa o sa prosecution. Labot mahigala ining threshold, voting threshold sa tupa unsa man gyud, no? Gini ang unang decision mahigala ang Senator Chis Escudero nga unang ruling niya mahigala nga 16. Pinaagi sa paghatag og basis mahigala sa 2/3 of 24 ka mga senator judges. Ha? Unya kinini ang duna mahigala gikot nga kaso si Senator Chis Escudero katong Bayan versus Samora. Pero mauli gina si Senator Judge Erwin Tulfo gusto man gyud mga higala nga usbon kaning threshold. So muna nga karong adlawa gikatakda mahigala ang schedule for oral argument og malagmit. Karong adlawa mahigala ilang desisyonan. Dunay voting nga paghimuon nila ron. Ha? Kay ninyo man nga iset nila ang hearing sa oral arguments nga ipresent sa prosecution o sa defense samtang ang korte mo desider sa trial conviction vote threshold karong adlaw sad mga higala. So atong paaboton og unsa mga higalay decision sa mga senator judges human sila mi-invite sa mga amici curiae niadtong milabayng semana.
1: Straight to the point.
2: Sila si former Chief Justice Artemio Panganiban, former Chief Justice Renato Puno, former Chief Justice Hilario Davide nga misubmiter sa iyang memorandum, o si former Associate Supreme Court Justice Adolf Ascuna.
1: Straight to the point.
2: Unya, kinini ang giisplikar mga higala sa ako nang giingon, nga og imong i-evaluate mahigala kining mga amici curiae nga gi-invite mga kaigalaan sa Senate Impeachment Court sa akong analysis mga kaigalaan og ako na ni mahigalang gi-emphasize gyud nga si former Associate Justice Adolf Ascuna ang pinaka-credible kining tanan mahigala with all due respect pulo si mga maayo nga tiguang nala ni karon no. Pero pulos si mga maayo, labi na sa prime nila mga kaigalaan. Pero ang nagpabilin mahigala nga pinaka-sharp, mao mga kaigalaan si Associate Justice Adolf Ascuna.
1: Straight to the point!
2: Na-explain yun niya. Bisagi, unsa pagbalibalig pangutana mahigala ni Senator Chis Escudero, hatagan pag mga hypothetical question, di ikaw malipat. O inon mahigala mga Senator Judges ni pangutanang Lacson nga na trap mahigala sa Iran, lahi ang tubag. Ngano man, wa may vacancy. Pero pag ingon mahigala si Escudero pananlitag na matay, ang siyam, lahi na ang tubag. Kay doon na may valid vacancy. O maingon mahigala ning resign, the same ang tubag. Kay doon na may valid vacancy. So, pag ingon mga higala nga, udusin na lang ka senador, inana ka sharp sa Ascuna, di na makado business ang Senate because wala na'y kurum. Muna akong gingon nga, inana ka sharp mahigala si Associate Justice Adolf Ascuna.
1: Straight to the point.
2: Masharp siya mahigala ni Panganiban, kay Katos Panganiban Mangod, pag ingon niya nga, K-24 kayo, K-24 kayo, pwede kayong mag-convict, pwede kayong mag-decide, ano ito yung termino dahil kay importante, justice, K-20 na lang kayo, pwede. K-2 na lang kayo, pwede. Yan ako nakita nga pinaka-sharp yun sa Ascuna. Kaya ka na ba yun, K-2 na lang kayo, wala na, di na pwede. Nga naman, limang kaanag, 2 na lang mo mag-impeachment mo. Di na maka-do business. Wala na may kurum. Ha? Pero sa skuna dahil, huwag yung malipat. Bisa unsaon pag pangutana, dili na, huwag na yung kurom. Pag dusin na lang, huwag na. Because ang kurom is 1.5+1. So, inana, ka-sharp, mahiga lang. Gawas nga sharp, siya yun mo yung writer, tingalig na internalize yun ang maayari, no? Dut sa iyang bukog ang pagsabot ining maong provision because si Ascuna usa sa mga framers sa 1987 Constitution o gawas ana siya mo'y writer aning particular provision may labot sa accountability, may labot sa impeachment, mga higala.
1: Straight to the point.
2: Munang na-internalize gina ni Associate Justice Adolf Ascuna, mga sukinting paminaw. No? O kunya, si Davide, sa gilanto kay kinini ang nubintaan nyo sa mga post Davide. Oh, masiguro kapoy siguro siya, hindi na siguro sa madok. Magtuto siya mga kagilaan. Malagmit sa Q&A, maka-explain siya. Para ba ni Renato Puno? Si Renato Puno may kagilaan, ingon siya nga kinini ang 2/3 votes sa mga nitambong, sa mga naa sa hearing. Pero ang iyang explanation, kato na nga preso, padad ang laptop. Ha? So, lahi ang explanation ni Puno. Tuod man ang explanation ni Puno, mahigala nga, kadtong mga senator judges nga naka-appeal sa hearing, mo'y mo decide, ba't kadtong nga preso, tagaan og laptop. Di aw mo na. Nga karon ato mahigalang hatagag pagtagad ha, nga no nga, grabe mahigalang panghitabo kini, muna nga, si Attorney Orlando Salatandre na bisita na ko gapon, akong gipa-appeal mahigala din eh. Ato ni amigo, ang bugado ni mga kagalaan ni Supreme Master Robin Iclio. Usa ni sa mga bangiitang abogado, mga higala, kaniadtong nag-coverage pa may mga higala sa trial. Ingon siya mga kagilan, gituyo ko ng 16. Parin, Adolf Ascuna ba? Technical kayo ang Associate Justice Ascuna nga explanation nga gituyo na mahigala ang kanana ang threshold nga taas. Ha? Nasa explanation, sa Latandri nga, gituyo na nga taas. Kay kung imong ipaubos o magbutbuot sila nga, ay, paubusan na to. Lima ra kasi nito, makonvicto na. Delikado o kada semana ta mag-ilis o kini niya ang impeachable official. Kay ilang usbo na, ha? Pwede na. Bisag na po, lakabok, makakonvicto. Or bisag pilay ko, ato lang ipahaom kung pilay mo, konvicto mo na. Delikado mangod og mo-open niya mahigala sa danger ba, sa consequence. Nga, unsa may matabo. O kinsa di magustuhan, impeach, total, kung pila rin makuha na to, mauna na. Muna ni doon na gigisit na threshold. No? Ato na yung dugangan mahigala. Kaya balikan tanay mahigala ang explanation ni Associate Justice Adolf Ascuna. O ang US Constitution, explain na to ha, o ang 1935 Constitution. O karuna, nga 1987 Constitution. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alasize, 46 na.
1: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. Mga ka-Pure Gold, usa ka advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento, ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
2: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspasang epekto. Sud sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Sud sa 1 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
5: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
4: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hey! Kidney care time!
8: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
9: Okay, so nga nagka-kidney stone mga og UTI.
10: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kong soft drinks ug sa junk food.
9: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
10: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
11: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay Iberi Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og Iberi Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa Iberi Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: Iberi Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberi Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galasay 50 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the
2: atong
1: point.
2: Atong balikan, mahigala na itong mga isgutanan, rumbuntaga. Kay karong adlaw schedule for oral arguments, og malagmit, magdesider na sila. O padayon ba ang 16 nga threshold? O mo interpret sila ilang kaugalingon nga paus-usan yun nila? Ha? Ambot, pila ilang gusto? Doon na mga higalay katuyuan nga nung gitaas ang threshold. Katong kang salatan ring explanation kagahapon, medyo pangmasa to yung explanation. Nga kung imong paus-usan na sa ilang kabubuton nga, sa lima lang. Lima lang kasi ito judges, eh, mabuot na to. Kumbikto, o lima. Kung mauho na, timan iha nga, dilit lang si Sarah mao'y maigo anak. Kay kana mahika lang rulings mga sukitig paminaw, mahimo man ang president in the next impeachment trials. Di ba na kay para kang Sarah lang? Muna mahika lang itanaon ang consequences in the future mga sukitig paminaw. Mahimo ng sumbanan or ihimplo sa umaabot pa ng mga impeachment trials. Muna bitaw nga ang judge ang simbolo sa justisya nga ang maghuhukom blindfolded kanang Lady Justice nga nagdagtimbangan blindfolded aron nga iyang implementar ang balaod sa fair nga pamaagi sa way pagpihig sa way pagtan-aw kinsay subject mga higala sa trial.
1: Straight to the point.
2: Lahi man. Ibutanta mahigala, with due respect mahigalang former Chief Justice Hilario Davide. Sa dihang si Sireno mo i-subject sa impeachment yung sa 16. Karon si Sara na usaw. Ha? Di lang ko mo pakapin mga kaigalaan o istorya kay ang akong respetar magpadayon man lang gyapon with all due respect may gala sa ato mga former chief justices, no? Pero makaingon ka ba ngano na usaban mo na nga si Adolf Ascona, remember ha, paghimo niya pag draft niya aning article 11, wa siya magtanaw nga si Sara may maigo, wa siya magtanaw kinsa may maigo ani. Why? Because at that time 1987 constitution nagtapok sila. Kato mga framers na 1986 day. At that time, Sara Duterte, kung imong banabanaon na niyang edad, na pa sa elementary. Kisa may magdahong mga higalang Sara may maigo ano day. So therefore, when Ascona wrote this particular provision of the Constitution, wa siya magtanaw kisa may maigo ano eh. Mahugin ang nasuwat. So man nga siya may credible pangutanon unsa man day na agyod siya mga unahuna o kato mga framers atos pagsuwat. Ha? So, intentional gyud mga higala nga of all the members of the Senate. Intentional na, dili kay of all the members present because ang US Constitution mo may nabutang. All the members present. So, kining ato, lahi gyud. Wala ta mga higala may kopya in tuto sa Constitution sa Amerika. Kay, karo-karo lang kita mga higala nanundog man ta sa US. In fact, sa ako naging intern man ta sa US. Ha? Niya na mga 1930s, mga sukid di Pumino, kay gusto lang kitang maglain. Kato mga kaigalaan sa si President Quezon, President Osminia, gusto gud niya maglain. Sige kitang hangyo sa Amerika, under ang tata sa Amerika, mga kaigalaan, mingyo kita nga maglain kita. So, nanundog ta sa Constitution, batwa na to sunduga tanan. Labi na kini nga particular provision sa impeachment. Mo niya, 1935 Constitution, or 1935, kanisa ta sa Constitution sa Amerika. Kaniyo? Money ang Constitution sa Amerika, mga kaigalaan. Araw niya, for purposes of explanation na nato, for purposes of explaining ni ining maong provision. Money ang Amerika, oh. Intentional yun yung ato. Money explain ni Askuna, do nagi intention nga nung wata mo sundog. Parang nga lisod yun ang pag-convicto. In fact, sa Amerika, lisod gani ang pag-convicto. Why na convictong president nila dahil? Sa impeachment. Matod pa ni Associate Justice Askuna. Money ang Constitution sa Amerika, oh. The Senate shall have the sole power to try all impeachments. When sitting for that purpose, this shall be on oath or affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside. Mamaura. Dili ta nagkalain, oh. Kining katapusang sentence, and no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of the members present. Ato pa dayong butangan, o kung butangi gilo ng present, dong. Ating emphasize ng word nga present. So, ato pa, two-thirds sa mga membro nga naa, present. Yang ano, wala naman ito na kopyahan ng Constitution sa Amerika. Wala na ito kopyahan. Dalawa, ang ila present, ang ato of all the members of the Senate. Gawas, ana, wala tamo kopya ang two-thirds, ila ang ato, three-fourths.
17: Straight to the point.
2: Ang pinakaunang Constitution ito, 1935, mahigala, mas taas pag yun kay three-fourths. Sa ito pa, intentional nga di kita mangupya nila on this particular provision, wa yun ta mangupya ang kanina katapusan, may galang sentence, intentional gina. At tatanawang na gudong, ang kananang 1935 Constitution. Sige daw. Di, atong i-check. 1935 Constitution. Nana, ibutang diha palihog. Mara ka na, oh. At ito, oh, muna 1935 Constitution, ha, parihan na ang first sentence, second sentence. Ang katapusan, may ingon, no person shall be convicted without the concurrence of three-fourths of all the members of the Senate.
17: Straight to the point.
2: Kadakog kalainan, anaday. Ang ila two-thirds, ang ato three-fourths, ang ila members present, ang ato all the members of the Senate.
17: Straight to the point.
2: Muna'y kalainang dako. Ha? Kadakog kalainan, anang two-thirds o kanang three-fourths? Kadakog kalainan, anaday. Ha? Kaya umay kag 24 senators, what is two-thirds of 24 is 16. But when you say, what is three-fourths of 24, that is 18. So, mas taas pag yun. Na to 1935 Constitution, mas taas pag yun ang hinggalan threshold. 18 votes ang gikinahanglan to convict. 18 votes ang needed to convict an impeachable official. So, that is intentional. Mo nag-explain ni Askuna, intentional na. Karon gani, sa 1987 Constitution, mas ilan na gani ipa. Gipaubsan gamay kay ni two-thirds man ta. Murtag ni sundog sa Amerika nga two-thirds, but ang wala na to sunduga, ang members present, nagpabilin ang ato nga of all the members of the Senate. Ha? Talawa, ako balikan ang 1987 Constitution. Three-fourths na ha, 1935, kanyo. 1987. Akong gibaglisan o gilo. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds. So, nanundog nito sa Amerika, two-thirds. Ang wala sunduga, of all the members of the Senate. Muna iwa na ito sundugan dapit. Kay Amerika, of all the members present man. Nga nung intentional man na, ang explanation ni Askuna mauni, pagpangutana mahigalang Erwin Tulfo, iyan ang i-explicar. Akong ibalik ha, para maklaro mahigala kay doon ang explanation si Askuna ani mga kagilaan. Ang kang salatan ring explanation kagapon, attorney salatan ring pangmasa gito niya. Lisod man, umabot-buot sa inyo, lima na lang kabo, convicto na. Napirmi, po, di tayo mag-impeachment kada buwan. O di ka makauyon, panalitan kini mga justice sa Supreme Court, mga impeachable official man na, pag ingon, Chief Justice, dili mo sunod na to, okay, impeach. Kisa pa ila, hindi mo sunod. kana si Associate Justice Kwan, di mo sunod, impeach. Delikado kayo. Ah, muna nga, ang constitution mo ginag-set og threshold. Ah, di na basta-basta ma-change may higala because na provision as constitution. Ya, usbon lang mga higala og voting mga kagilaan sa mga senador. Nganong gituyo man tungod sa paghatag og dakong value ni anang president, vice president o mga impeachable officials. Kana sa Sara Duterte panalitan, paghatag og dakong value because she was voted by more than 32 million people. Lima ka more than 32 million people, imo lang mahigalang ipatangtang og 13 ka senador. Muna doon na gi sa threshold because doon naman sa mga representations ang mga senator judges day. Mao na di man mo pwedeng ma-disenfranchise ang ubang mga voters. Na, niya explanation sa askuna ha, para mabalikan na to mga kagilaan. Balikan na to aron nga maklaro yun ang iyang explanation nga no, nga taas ang threshold. Mas taas pa gani ang 1935 Constitution unya karon nga no inaanak man kataas. Unsa man giyod mga higalay, buot mga higalang ipasabot o unsa may kinini ang nagpaluyo nga hinungdan ane. Paminawon to mga higala ang kinini ang balikan na to si former Associate Justice Adolf Ascona. Proceedong animus.
18: But to interpret the two-thirds of all members to this impeachment court, tama po ba yun na did you say na kami ang magdedesisyon at mag-interpret dun sa two-thirds na sinasabi po ng Constitution?
19: You're asking whether the decision of the Senate interpreting the two-thirds threshold is appealable to the Supreme Court? Is that your question?
18: Sort of, sir. Pero my question is, are you leaving that to us? I mean, as a former Associate Justice of the Supreme Court, the decision to interpret or to decide amongst ourselves, ano po ba talagang threshold and what does two-thirds mean when it comes to the threshold po, Associate Justice Ascona?
19: What is my opinion?
18: Yes, sir.
19: Okay. The provision has to be studied according to its origin. And it was not us in 1987 who drafted it that way. It came from 1935. As far back as 1935, nakalagay na po dyan, two-thirds of all the members of the National Assembly. Kaya po, sa tingin ko talagang deliberate constitutional design yan to make it hard for the process to result in a conviction of the respondent. It's possible, but it's hard. In fact, we made it easier in the sense that we changed the three-fourths to two-thirds. but we made the two-thirds based on the number of senators existing, not those who are present. Sa atin, two-thirds of those members, all the members, sa kalagay all, two-thirds of all the members of the their National Assembly must vote in favor of conviction of their president. So yung two-thirds of all po, talagang ibig sabihin all the members.
2: Pause. Talagang sabihin all the members. Kini mo yung writer, kini mo na nagsuwat, ano nga, provision. Talagang all means all. Simple. Kana bang ilisod isuron pag yun mo na nga simple naman? So, ingon sa skuna, three-fourths man gani na kani adto sa 1935, kami na gani naghimo anak kasi 1987 nga two-thirds. But all gihapon. All members. So, all means all. Nasa explanation na nga naman nga higala nga inanak man. Napa sa example nga gihatag ha? Doon yung analogy nga gihatag sa skuna. Sige, padayon dong names.
19: The only instances where the members will not be counted is when they're no longer members. That is, if they die, they're removed, or they resign. But if they are merely suspended, or they cannot function, or they are sick, or they are abroad, but they remain members of the Senate, kasama po sa computation. Why? Because we want the threshold to be firm. We want the threshold to be big, broad-based. Otherwise, sa physics po, if your center of gravity falls outside your base, your building will topple. So the intention of this supermajority threshold is to establish a broad base for removing very high officials, especially those who have been nationally elected. So it's a balancing between accountability and also the permanence of the structure of our democratic system po.
2: Okay, dalawa ha, limang kana. Gi-quote ang physics day. Ang center of gravity, wala mga higala sa kuan, matumba imong building. Manang gituyo ko ng broad base, nga ligon. Ang structure ba, ligon siya. Limang kana, huwag imulan ng duwa-duwaan, pwede i-rewind gamay dong. Katong iyang gi-quote ang sa physics dong. Pwede ma, kuan? Forward gamay.
19: For removing very high officials, especially those who have been nationally elected. So it's a balancing between accountability and also the permanence of the structure of our democratic system po.
2: Okay. Pa, rewind gamay dong at dalupit sa mga tunga-tunga siguro. Tunga-tunga siguro. Sige, balik-balik gamay.
19: Must be must vote in favor of conviction of their president. So yung two-thirds of all po, talagang ibig sabihin all the members, and the only instances where the members will not be counted is when they're no longer members. That is, if they die, they're removed, or they resign. But if they are merely suspended, or they cannot function, or they are sick, or they are abroad, but they remain members of the Senate, kasama po sa computation. Why? Because we want the threshold to be firm. We want the threshold to be big, broad-based. Otherwise, sa physics po, if your center of gravity falls outside your base, your building will topple. So the intention of this supermajority threshold is to establish a broad base for removing very high officials, especially those who have been nationally elected.
2: So it's a balancing. Quote yun ang physics day. Ha? Kasi inumdo mo yung subject sa physics. Yung sa school na may gala, ang center of gravity falls outside your base, your building will topple. Ah? O ang imong center of gravity, may kailangan, himo kag building, ang imo nito sa babaw, mga kaigalaan, mo'y bugat na'y mahugmak ang imong building. Muna nga ang base yun, ligon ang structure. Ligon ang structure. Gituyo nila na nga, firm, ang broad base, mga higala, ligon, ah? Aron nga dunay klaro, mga higala, nga balancing sa accountability, mga sukitig paminaw, ah, o ang structure, mga higala, sa panggobyerno. Otherwise, mga kaigalaan, murutag magduwa-duwa ang kalakiha, o dipindi lang sa lang kabubuton nga, sige, pwede man inyong paubusan, lima na lang, kumbikto, sa unsa may tabo. Tanan nga di nang gustuhan ni Marcos, mga higala, nga, kwan, mga justice sa Supreme Court, mga impeachable mo, di mo uyun ako, okay, impeach. Total dali, raman. Himuan ninyong, kwan, paubusan ang 16, pila may paubos, lima na lang, convicto na. But what will happen? What will be the consequences of that decision? Because we are not only, kinanalita, nearsighted ha, unsaman mahigalay may tabo, kinimaong desisyonanan mga sukit di paminaw. Ha? Kay kining decision karon sa senator judges sa threshold, will have significant implications not only for the impeachment of Vice President Sara Duterte but also for future impeachment cases. Muna'y angayin timan-an. I hope kining mao mga senator judges. Ha? I hope they will consider the possible future consequences niining ilang decision. Ha? Kaya ilang decision na nun? Ipaubos 16. Pila man inyong gusto ipaubos? Gusto mo nga lima na lang kabok, senator niya, makonvicto Sara? Sige, mo makainyong gusto. But what will happen in the future? mahimong gamahanan mahigala ang PICAS Department, ang Executive Department na wa na ang balance sa Constitution nga kinalan makabarog ang PICAS Department, ang Executive Department independent from the Legislative Department ug ang Judiciary. Kung himuo na mahigala, pila ilang gusto, at kasabot pa yung pila ilang gusto na, basi gusto sila nga, na po na lang, or lima na lang, makonbikto na sara. Okay, konbikto sara, but what will happen in the next impeachment complaints? Muna, giingon na turin sa Latandre, kung imong paubusan na, abisa kadabuan ta mag-ilis og Vice President. Muna, gituyo, nga dili ingon anak, gituyo nga taas ang threshold, paghatag og value sa usa ka impeachable official. Limang ka nagpiliun ka mudagan ka mega dibay pud lalim. Didagan kag national office mga sugid tibay na gibutaran kas mga tawo karon tangtangon na kag lima ka tawo lang. Og depende pila ilang gusto. So I hope mga higala, I hope ang mga masa karon, ang mga katawhan karon nakasabot sa ato may galang pagpatinaw pa og dugang nganong inyong anak mga kaigalaan. Ha? Ang pagpatinaw ni Associate Justice Ascuna og atong gidugangan mahigala og explain nganong in anak na. Quote niya, di-quote niya ang subject sa physics. Delikadong tumba yung building, anak, kung why ligon nga pundasyon.
20: Straight to the point.
2: Alas 7:09 na. Ato lang ipadayon unya, may gala standby. Alas sa RMN 558 Manila, musunod na karon dayon.
21: Live via satellite. RMN News Nationwide.
22: Ang gusto lang nila, sila na lang ang nabuhay. Tayo ay mamatay sa katrabaho. Halos wala na tayong makain araw-araw. So wala na hong reason, wala nang dahilan para magtindi pa tayo. Sobra-sobrang pangaakit ang lalapastangan na ito araw-araw sa buhay ng mga magagawa at pagdilalit.
23: Yun po sina Piston President Camon de Floranda at Kilosang Mayo Uno Secretary General Jerome Adonis.

0: pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Victory Liner Terminal Master Romel Floralde. Lugi na sila dahil bukod sa krudo ay may gastusin din sa maintenance, insurance at tool fees. Dahil dito kinakailangan pa nilang makapuno ng 60% hanggang 80% ang bawat bus bago makabiyahe.
1: Medyo lugi talaga dahil unang-una dahil tumaas yung diesel natin. Tapos, pangalawa, hindi naman tayo nagtaas ng pasahe. So, talagang gumagawa kami ng paraan para masustain namin yung operation namin. Sa ngayon, naka-load factor kami, 60 to 80% ng pasahero kailangan may isakay sa isang bus. Then, nag-come up din kami sa merge trip. So, pag na-accumulate niyo yung 60 to 80%, doon lang aalis yung mga bus namin.
0: Samantala, ayon naman sa nagkaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas, Incorporated. Sa pamamagitan ng kanila executive director na si Alex Yage, ilang mga bus company na ang nagpatupad ng retrenchment o nagbawas ng mga empleyado. Dahil dito panawagan ni Yage ipatupad ang naantalang fare increase para makatulong sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon.
2: May retrenchment na po at marami na pong mga labor cases na nag-file po yung mga apektadong empleyado. Binawasan po namin ng dispatchada namin sa mga booth. Yung mga indirect employees naman, imbis na 6 na araw ang trabaho, ginawan na lang 4 na araw. Hindi na po natin kailangan na ayuda. Band-aid lang po yung ayuda. Ang kailangan po natin ay yung talagang tunay na nagamot po para matulungan po kami mag-survive sa crisis po na pinagdadaanan po natin ngayon.
3: Bukas naman ang palasyong aprobahan ang hirit na taas pamasahe ng mga pampublikong sasakyan dahil nga po sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan munang magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos Jr. para ito'y mapag-aralan ng husto bago maaprobahan. Pero hanggat maaari aniya, last option lamang ito para hindi rin maapektuhan ng maraming mga commuter.
4: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon.
3: Doon pong Marso, nang sinuspende ni Pangulong Marcos Jr. yung taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa ating bansa. Isang araw yon matapos na maaprobahan.
0: Department of Finance nilagdaan ng resolusyon na nag-aalis sa excise tax sa LPG at kerosene. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
5: Nilagdaan na ni Finance Secretary Frederick Go ang isang resolusyon na nag-aalis ang excise tax sa LPG at kerosene. Ito ang inihayag ni Go sa gitna ng pagtalakay ng Senado sa budget ng Department of Finance para sa 2027 kung saan umapela si Senator Christopher Bongo na suspendihin na ang excise tax sa mga produktong petrolyo para pakinabangan ng lahat ang pagbaba sa presyo ng langis. Ayon kay Secretary Go, kakalagda lamang niya ng resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosene, pareho sa ginawa nila noong unang bugso ng giyera sa gitnang silangan. Gayunman, hindi kasama sa resolusyon na nagtatanggal ng excise tax ang buwis sa diesel at gasolina dahil hindi anya ito progresibo. Paliwanag ni Secretary Go sa kanilang teorya na napag-usapan kasama ang Development Budget Coordination Committee, kapag inalis ang excise tax sa diesel at gasoline ay mga mayayaman ang higit na makikinabang dahil ang mga mayayaman ang pinakamalakas gumamit ng diesel at gasolina. Dagdag pa niya rito, kapag tinanggal ang excise taxes sa diesel at gasolina ay aabot sa humigit kumulang 12 billion pesos ang koleksyong mawawala sa gobyerno.
6: Pinirmahan ko yung resolution to remove excise taxes on LPG and kerosene, which is very similar to what we did in the first round of the Middle East War. Eh, kung tinanggal ang excise taxes ng diesel at gasolina, ay ang mawawala pong koleksyon ng gobyerno is approximately 12 billion a month. In the absence of any revenue enhancing measure to replace the 12 billion a month,

0: that we will lose. In the meantime, the DBCC is not endorsing that to the president.
1: Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Special coverage po tayo itong impeachment. Labag sa saligang batas ang kabiguan ni Vice President Sara Duterte'ng mag-divest sa mga negosyo at financial interests na kanyang pinasok. Ito ay giniit ni House Lead Prosecutor Gervil Luistro sa Day 28 ng impeachment trial kung saan lumabas na nakakuha ng 49 na government contracts ang GenCorp Industries, ang isa sa mga negosyo kung saan shareholder si Duterte. Sa pagharap ni Philippine Government Electronic Procurement System of PhilGEPS Division Chief Rendel Supeña, sinabi nitong nakakuha ang GenCorp ng mahigit 35 million pesos na halaga ng government contracts mula sa PhilHealth Region 11 at sa Overseas Workers Welfare Administration. Kaya humiling si Luistro sa impeachment court na tanggapin bilang katotohanan at hindi kailangan magpresenta ng ebidensya sa koneksyon ni Duterte sa GenCorp. Ito'y dahil idineklara ng Vice President mismo sa kanyang 2024 at 2025 State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang naturang kumpanya.
4: Mandatory judicial notice that the Honorable Impeachment Court heard already our witness from the Ombudsman who testified on the 2024 SALN and the 2025 SALN, where the respondent Vice President herself declared that she is a shareholder of GenCorp Industries Incorporated. The admission came from the respondent herself.
3: Pinalaga naman po ng depensa yung apila ni Luistro.
5: Number one, Your Honor, I don't know if the principle of judicial notice applies to that. And number two, Your Honor, the court already made a ruling and even a finding that questions asked to GenCorp appears to be irrelevant, and that the burden is on the prosecution to show the relevance right now, Your Honor. And so far, Your Honor, they still have not shown the relevance of this line of questioning in relation to GenCorp.
3: Bagamat kinikilala ng impeachment court presiding officer Chief Escudero yung mga nabanggit na batas ng prosekusyon, pinuto rin niya ang pagkakaiba sa SALN ni Duterte at sa records na hawak ng Securities and Exchange Commission.
6: Although GenCorp was mentioned in the SALN, you also presented a witness counsel that said that the records of GenCorp do not show that the respondent is a stockholder or director of that corporation. We take notice of that as well because it was equally testified to in court. And let the senator judges peruse, evaluate, and weigh the testimony of those witnesses.
3: Magpapatuloy po sa Lunes ang cross-examination ng depensa kay Supeña.
7: Itinanggi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kaugnayan sa GenCorp Industries Incorporated na tinukoy na may business interest si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Mayor Duterte, wala sa mga opisyal na dokumento ng kumpanya ang pangalan ni VP Sara o ng iba pang mga Duterte. Nilinaw din ng alkalde na dumaan sa pagsusuri ang bawat transaksyon ng 19 na kontrata ng GenCorp at ito'y nailathala sa Philippine Government Electronic Procurement System. Hamon pa ni Mayor Duterte, sino man ang nagbato ng aligasyon ay maglabas ng matibay na ebidensya. Una nang ipinasubpina ng impeachment court si Mayor Baste para humarap at magdala ng mga dokumento at records ng Davao City Hall kaugnay sa milyon-milyong transaksyon sa GenCorp. Pinaharap si Mayor Baste sa impeachment trial sa September 20 hanggang September 30.
3: Sa kaugnay pa rin balita, walang hiharap na testigo sa Senate impeachment ngayong araw, ngayon pong day 29 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa halip, ilalampo ang buong araw na ito para talakayin nga yung voting threshold na kinakailangan para ma-convict o ma-acquit ang bise. Sasalang sa oral arguments ang prosecution at defense kung saan bibigyan ng 15 minuto ang bawat panig. Haharap sa prosecution si House Prosecutor Laila Dilima habang malalaman kung sino ang magsasalita para sa defense. Matapos nito ay maaari pang magtanong ang mga Senator Judge bago bumoto sa motion ni Senator Judge Erwin Tulfo hinggil sa vote threshold. Nung nakaraang linggo, sinabi ng tatlo sa apat na ipinatawag na amici curiae o friends of the court na hindi naman nakataga sa bato o hindi fix ang 16 na boto bilang vote threshold.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Abangan sa aming pagbabalik, Meta, Roblox, Reddit at Discord, pinagpapaliwanag ng pamahalan ng Pilipinas sa hindi pagsunod sa registration requirements.
3: Uy, yung grade 1 students naman ng Felisa Elementary School sa Bacolod, mabibenepisyaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program ngayong araw.
7: Itong RMN Power of Hyperlocal.
8: RMN Network News.
9: Butag Pilipinas sa Idupos.
7: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
10: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
11: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
8: RMN Network News.
7: 7:22 ang oras ngayon. Balita sa mga lalawigan, plebisito sa pagiging highly urbanized city ng Naga, posibleng mapaaga. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Marfega ng RMN Naga.
12: Kung tuluyan lang ang hindi idraos ang barangay at SK elections ngayong buwan ng Nobyembre, mas mapapaaga ang pagsasagawa ng plebisito dito sa lungsod ng Naga sa isyo ng pagiging highly urbanized city nito. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, plano sanang isabay ng lokal na pamahalaan ng Naga ang plebisito sa eleksyon sa barangay sa buwan ng Nobyembre upang makatipid sa gastos at mas maraming taga-Naga ang lalahok sa pagboto. Sinabi ng alkalde ng lungsod na kung walang eleksyon ngayong buwan ng Nobyembre, sagot ng lokal na pamahalaan ng Naga ang lahat ng gastos sa plebisito. Target ng LGU Naga na gawin ang plebisito sa Oktubre 31. Inaasahan naman na sisimulan nila ang kampanya sa unang araw ng buwan ng Oktubre sa pagpapaliwanag sa publiko ng kahalagahan at benepisyo ng HUC status upang makatugon sa kumakalat na maling impormasyon o fake news. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman, Mike Marfega, Tatak, RMN.
3: Probinsya pa rin po tayo, mahigit 300 mga barangay official at yung mga gustong tumakbo sa BSKE election, dumalo raw sa orientation dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Kasama natin sa balita si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro Province.
13: Dinaluhan ang 357 incumbent barangay and SK elected officials kabilang ng ilang nais kumandidato ngayong barangay and SK election ang ginanap na aspirant briefing orientation ng COMELEC San Jose na ginanap sa Municipal Town Plaza kahapon ng hapon. Base sa naging takbo ng orientation, ipiniliwanag ng komisyon na tuloy pa rin ang eleksyon sa November 2, 2026 dahil wala pa umanong batas na magpapatigil dito. Bagamat mayroon umanong usap ng postponement, niliwanag sa mga dumalo na may itinak ng araw sa bawat aspirante sa bawat barangay ang filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula sa September 28 hanggang October 5. Ipinaliwanag din isa-isa at may rin sundin ang mga itinak ng alituntuni ng komisyon hanggang sa araw ng eleksyon. Ang San Jose ay kasalukuyang may 624 na halal na incumbent na barangay at SK officials. Ayon sa opinion ng ilang aspirante aspiranteng nakapanayam na luto na umano ang postponement ng barangay NSK election at ito ay iniin-in na lamang kung kaya't konti lang ang dumalo. Ginamit lamang umano ni Senador Chis Escudero ang 5-year term limit bilang pamain gayong hindi pa naman na isasagawa ang 4-year term na sila rin ang nagsulong nito. Panawagan nila kay PBBM na ituloy ang eleksyon. Kasama mo sa Arimed Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro, Tapak, Arimed.
7: Pinagpapaliwanag ng National Privacy Commission ang social media at online platforms na Meta, Roblox, Reddit at Discord. Kasunod ito ng kabiguang sumunod sa registration requirement na itinatakda ng batas ng Pilipinas. Layo nitong tiyaking legal, patas at secured na pinoproseso ang mga personal na datos na inilalagay sa mga nabanggit na platform na nawagan ng NPC sa digital platforms na ito. Mga ahensya ng pamahalaan, mga magulang, paaralan at iba pang stakeholder na magtulungan para mapalaganap ang digital environment na nagbibigay proteksyon at nagpapalakas ng karapatan ng mga kabataan. Una nang naglalabas ng 24-hour ultimatum ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Reddit at Discord para maglagay ng presensya o opisina dito sa Pilipinas.
3: Sa kaugnay na balita, yun daw Reddit ay humihingi ng palugit sa CICC para sa pagtatalaga ng kinatawan sa ating bansa. Kasama natin sa balita si Radyoman Chelsea Arcelia.
14: Humihirit ng time extension o palugit ang social media platform na Reddit sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kasunod ng 24 oras na taning para magtalaga ng resident agent o lokal na opisina sa Pilipinas. Kasunod ito ng ikatlong school shooting incident sa bansa sa loob lamang ng ilang buwan. Ayon kay CICC Public Information Office Director Aya Macalma, pinag-aaralan pa ng ahensya kung pagbibigyan ang kahilingan ng Reddit. Samantala, sa ngayon ay wala pang tugon ang Discord sa ibinigay na isang araw na palugit ng CICC. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na maaaring ipagbawal ang Reddit at Discord sa Pilipinas kung hindi sila magko-comply sa pagtatalaga ng representante sa loob ng ultimatum na ibinigay ng CICC. Kasama mo sa DZXLR NN Manila, Radyoman Chelsea Arcelia, Tatak RMN.
7: Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa panukalang dapat magkaroon ng congressional franchise ang social media. Kasama natin sa balita si Radyoman Chanel Salazar.
15: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang obligahing kumuha ng congressional franchise ang mga social media platforms para makapag-operate sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ahadlangan ng Pangulo ang mga hakbang na makatutulong sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Napag-uusapan na rin umano ito sa Palasyo kasunod ng panukala sa Kongreso at suporta ng Department of Information and Communications Technology. Layo ng panukala na magkaroon ng mas malinaw na kapangyarihan ng pamahalaan na managot at makapagsagawa ng aksyon laban sa mga social media platforms kapag may paglabag o banta sa publiko. Gayunpaman, sinabi ni Castro na kailangan muna makita at mapag-aralan ng Pangulo ang mga bersyon ng panukala bago magbigay ng pinal na posisyon. Samantala, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa Meta at iba pang social media platforms na magpatupad ng mas mahigpit na safety measures, lalo na para maprotektahan ang mga kabataan. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
3: Network News. Isa pang report, mga bagong batas para sa child safety. Welcome daw sa PNP. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
16: Suportado ng Philippine National Police ang pag-aproba ng Senado's dalawang mahalagang panukalang batas para sa proteksyon ng mga bata na naglalayong palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan at online space. Ang nasabing batas ay ang Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act na naglalayong magtatag na National School Safety Framework. Kabilang dito ang paggamit ng CCTV cameras, counseling services, emergency response systems, karagdagang seguridad, seguridad at anonymous reporting, kasama na rin rito ang pagkontrol sa paggamit ng mobile devices habang nasa oras ng klase. Ang isa pa ay ang Senate Bill No. 1819 o ang Sagip Bata Act na nagalayong tugunan ang online sexual abuse at exploitation, gayon din ang mga umuusbong na banta laban sa mga bata na pinapadali ng teknolohiya. Ayon kay PNP Chief General Jose Melenche Naratates Jr., handa ang BNP na makipagtulungan sa DepEd, mga lokal na pamahalaan at komunidad para matiyak na ang mga paaralan ay mananatiling isang protektadong lugar sa mga mag-aaral. Dagdag pa nito, pinaig din na rin ng ACG ang pag-monitor sa mga online platforms, digital forensics, pagpreserba sa mga ebidensya at koordinasyon sa mga service providers. Tiniyak naman ng PNP na patuloy ang kanilang mga presensya sa mga eskwelahan habang pinalalawak ang cyber patrolling para sa mga umuusbong ng mga banta online. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Armen.
7: Idineklara ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na special non-working days ang tatlong araw sa Nobyembre sa National Capital Region lamang. Sa ilalim ng Proclamation No. 1447, holiday ang November 16, 17 at 18 sa Metro Manila. Idaraos kasi sa mga nabanggit na petsa ang 447 ASEAN Summit and related summits sa Kalakhang, Maynila. Layo ng holiday na mabawasan ang pagsisikip sa traffic at matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga lalahok sa summit. RMN Network News.
3: Samantala, inaasahang lalagda sa isang free trade agreement ang Pilipinas at saka European Union sa susunod na taon. Ito pa ay matapos kumpirmahin ni European Commission President Ursula von der Leyen na nagkasundo ang dalawang panig sa isang trade deal matapos makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagbibigay daan yung kasunduang yon sa pagbuo ng bagong oportunidad sa mga maliliit na negosyo, magsasaka, manufacturer at consumer ng Pilipinas at mga bansang kasapi ng EU. Magdadala rin daw ito ng mas maraming mamumuhunan at trabaho. Tinawag naman ni Marcos Jr. ang important milestone, ang trade deal na yan, na magpapatibay daw lalo ng ugnayan ng Pilipinas sa European Union. RMN
7: Network News. Nagbabala ang Philippine Embassy sa France na illegal ang sabong sa naturang bansa. Ito'y matapos na alertuhin ang embahada ng French authorities na nagsasagawa ng cockfighting activities ang mga Pilipino sa France.
3: Sabongero
7: dinala po sa Pransya. Bukod sa sabong, inirereklamo din ang mga Pinoy na nag-iingay at nagkakalat habang nagsasabong. Oo, tupada.
3: Kaya ayaw pa sa France, ano? Iba talaga.
7: Kung illegal nga dito, edi illegal mas lalo roon. Kaya nagpaalala po ang embahada na illegal ang cockfighting sa France dahil itinuturing po itong pangmamalupit sa hayop. May parusa itong 3 taong kulong at multa na 45,000 euros o mahigit 3 milyong piso. Dagdag pa ng Philippine Embassy, dapat mamuhay at magtrabaho ang mga Pilipino sa France na inirerespeto at sinusunod ang mga batas doon.
3: Tekat, si DILG Secretary Remulla meron daw inamin doon sa kanyang announcement tungkol sa asylum application ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Pakibalita nga tayo, mula kay Radyoman Grace Mariano.
17: Inamin ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mali ang una niyang pahayag na ibinasurang asylum application sa Austria ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Itinama ito sa plenary deliberations ng sponsor ng proposed 2027 budget ng DILG na si House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative Arnie Fuentebella. Binanggit ni Fuentebella na ayon kay Remulla ay hindi pa aprobado at hindi pa rin tinatanggihan ang asylum application ni Roque. Dagdag pa ng DILG na isumitin na ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC ang lahat ng dokumentong hinihingi ng International Criminal Police Organization o Interpol para sa hiling na red notice laban kay Roque. Tugon nito ng DILG na inilahad ni Fuentebella sa pag-uusisa ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa asylum application ni Roque kakibat ang pagbibigay diin na nababahala ng taong bayan dahil inaabuso ng mga pugante ang proseso ng political asylum.
18: Normal courses is 6 months. It passed already, neither approve or disapprove. Regarding red notice, all documents, inaunahan ko na eh. All documents requested by the Interpol have been submitted by the PCTC.
19: Are we looking at a timeline kung kailan po natin maiuwi si Harry Roque dito para mapanagot sa kanyang mga kasalanan?
18: We have to follow up with the Interpol, Mr. Speaker.
19: Nababahala ang taong bayan na ginagawa at inaabuso ng mga pugante ang proseso ng political asylum.
17: Sa panayam naman sa Kamara ay sinabi ni Rimulya na mistulang nasa purgatorio ang asylum request ni Roque. Ayon kay Rimulya, pinag-aaralan din ng DILG kung maaari nang arestuhin si Roque sakaling maglabas ang Interpol ng red notice. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Network News. Balita tayo sa probinsya, mayroon daw pong iminumong kahi ngayon na ipapalit sa Baguio Horror Festival matapos itong tutulan ng mga religious group. Alamin natin mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
20: Iminumong kahi ng mga organizers ng Baguio Horror Festival na nakatanggap ng hating opinyon sa social media at pagtutol mula sa mga religious groups. Napalitan na lamang ng Baguio Fantasy Festival ang Baguio Horror Festival na magtatampok ng mga karakter at tema mula sa iba't ibang uri ng panitikan, kabilang ang world mythology, Philippine folklore, Philippine at international films. Ayon kay Carl Paolo Corpuz, main organizer ng aktibidad, hindi na raw magiging pampublikong aktibidad ang horror o Halloween parade na taunang ginagawa sa lungsod. Bagkus, ito ay mapapalitan na lamang ng Fantasy Festival. Opisyal na rin inalis ang Baguio as a horror capital na branding sa website ng organizers matapos itong baguhin bilang Fantasy Parade. Kaugnay nito, mariin ding tinutulan ni Mayor Benjamin Magalong ang pagtatawag sa lungsod bilang horror capital. Anya, ito ay hindi nararapat at binigyang diin na dapat maging sensitibo sa kultura ng lungsod. Depensa naman ng mga organizers sa sesyon ng City Council, taken out of context daw ang branding at hindi ito nagpapanukalang ideklarang horror capital ang Baguio City. Ipinaliwanag nila na ito ay naglalayong magsilbi bilang anyo ng literary expression o pagpapahayag na pampanitikan. Samantala, ipinanunukala naman na gawing pribadong aktibidad ang horror convention para sa mga tagahanga ng horror bilang artistic at literary genre. Naipasa na sa angkop na committee ang usapin na siyang maghahanda ng ulat at magmumungkahi kung anong aksyon ang tatahakin ng City Council. Sa ngayon, patuloy itong sasailalim sa pag-uusap sa mga sesyon sa City Hall bago ang panukalang implementasyon ng aktibidad. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
21: RMN Foundation News.
7: Uy, dyan po sa Bacolod, meron hong mga mag-aaral na magiging benepisyaryo ng Marina Corina o Maria Corina Canoy Feeding Program ngayong araw. At naroon si Radyoman Juliet Panes ng RMN Bacolod.
22: Magiging benepisyaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program ang mga grade 1 pupils ng Felisa Elementary School sa lungsod ng Bacolod ngayong araw. Inaasahan na mahigit 100 mga estudyante ang makikinabang sa feeding program kasabay ng kanilang recess ngayong umaga. Pangungunahan ni Dr. Johnny Bigay, Station Manager ng RMN Bacolod, ang mga radyo man na tutungo sa Felisa Elementary School para sa paghatid ng pagkain at dagdag na serbisyo publiko ngayong umaga. Ang Maria Corina Canoy Feeding Program ay bahagi pa rin ng 14th na taong anibersaryo ng RMN Foundation. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Juliet Panes, Tatak, RMN.
21: RMN Network News.
3: Ito pa, yung daw broadcast program ng IFM Lawag sa Ilocos Norte National High School. Bay, naging matagumpay. Makibalita nga tayo kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
23: Naging matagumpay ang broadcast program ng IFM 99.5 Lawag sa Ilocos Norte National High School sa pamumuno ni Officer in Charge Leonora Pio. Layunin ng programang ito na malinaw ang kakayahan at talento ng mga batang mahilig sa broadcasting. Sa programa ay naging lecture speaker si Kuya Jay ng Ibigalten ng IFM Lawag at ibinahagi nito ang kanyang nalalaman sa news broadcast. Sa contest proper naman ay nanalo ang grupo ng mga magagaling na broadcaster nang ipinangalan kalat sa kanilang grupo ay ang manghahabi. Masayang masaya naman sila sa kanilang nakamit na gantimpala.
0: Hindi po namin in-expect kasi dalawa lang po talaga yung, ay tatlo lang po yung mga veterano sa amin, tsaka dalawa po yung mga beginners. Kaya, at tsaka hindi pa po kami mga radio broadcaster, actually mga TV broadcasters po kami. So naging challenging po para sa amin, and given po na limited lang yung time ng paggawa ng, namin ng mga scripts, and yung mga kasama po namin ay mga beginners pa lamang at mahirap po mag-adjust, pero ginip po namin yung best namin at very happy po kami na kami po yung nanalo. Kaya thankful po kami sa IFM and sa mga sponsors sa pagbibigay ng opportunity na magkaroon po ng gantong seminar or training dito sa Ilocos Northern National High School.
23: Nagpapasalamat naman ang buong team ng IFM Lawag sa mga sponsors at sa lahat ng lumahok sa programang ito. Sa pamamagitan ng programang ito ng RMN ay mas marami pa ang malilinang ang kanilang kakayahan at talento sa larangan ng journalism. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez, Tatak, RMN!
7: Yung sikat na singer po na pwede nang mangarap, si Laika Gairano, ay bumuwelta po dun sa mga kumikwestiyon sa kanyang pananaw sa politika. Kasama natin sa balita si Myra Jane Sayaw.
1: Pumalagang singer na si Laika Gairano sa mga pumupuna sa kanyang say sa politika. Unang lumutang ang umano'y pagsuporta ni Laika sa Unity Team matapos na mapansin ng ilang netizens ang pag-follow nito sa Instagram account ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Bukod dito, lumitaw rin ang isang post ng pag-perform nito sa Unity Team campaign noong 2022 elections. Pag-question ni Laika sa mga bashers, bakit siya pinapakialaman gayong wala naman siyang paniniwala at tiwala sa politika. Wala rin daw siyang kailangang patunayan dahil nagtrabaho siya ng maigi para maabot kung ano ang meron siya ngayon at kanyang pamilya. Bago ito, trending si Laika matapos gawing meme ang kanyang kantang Pwede Nang Mangarap na nirelease noong 2015 matapos ang pagkapanalo sa Season 1 ng The Voice Kids Philippines. At yan ang ating Showbiz Chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Sayaw. Tatak, RMN.
7: RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
4: Ako naman ho yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
7: Mula po rin.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
24: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Headline sa ato mga balita, mga tag-iag mga tungaan sa nagbay sa Sugbo ng reklamo na pagsuspenso ni Mayor Nestor Chival sa face-to-face classes sa niagi ng mga adlaw. Samtang mga batanon nga appeal sa riot sa Barangay Tejero ni adto nga niaging kadlaon o gabi na ilhan na sa Waterfront Police Station, gipatawag sila kauban sa ilang mga ginikanan sa Barangay Hall. Balita sa sports, saklag Pacquiao sa gold medal sa MMA match, samtang China mikuha sa gold sa women's basketball. Kun women's volleyball. Kini ang headlines sa ato mga balita.
24: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo Na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
27: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
28: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
26: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Tao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
6: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
6: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
9: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasa sarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed
11: Racinamic Acid, suma sa IQVIA PMDI o IAM Prescription Data, MAT December 2025. Dulfinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang kirisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Mifenamic Acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot. Sa trabaho, sa pamilya, o sa adlaw-adlaw ng mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod. Dunay gyud mobira nimo paubos. Mataglihok, murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kaayo, non-stop nga ubo o katulo sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough o katulo sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: At oras karon, alas 7:50 na. Sa dili pa sa retalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral serum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral serum advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap na pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
25: Alas 7:51 na, sa detalye na sa ato mga balita, mga tag-iag mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo ng reklamo na pagsuspenso ni Mayor Nestor Archival sa face-to-face classes sa niagi ng mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
12: CYHP, Tatak, RMN, Report.
27: Nang reklamo na ang ubang tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo pagsuspenso ni Mayor Nestor Archival sa face-to-face classes sa nangaging mga adlaw. Ang mayor napugos pagluwat sa maong kamanduan tungkol sa haze kinaghatag og dili maayong kalidad sa hangin sa syudad. Kini kumpirmado na gaikan sa forest fire sa Indonesia kinapadpad Sugbo da sa hanging habagat. Ganito na higayon niya ang air quality index sa Dakbayan hapit nang niabot sa hazardous o emergency classification. Apan matod ni Archival nga nagsige ng panawag kaniyang tag-iya sa ubang tunghaan sa syudad o dipalangat sa kanismaya sa air nakabuot nga desisyon.
13: Tapos sa eskwelahan, usamot ko ng kubugo mga bata. Sa unan niya, mga bata sa eskwelahan, niya, pamilyong mga hospital.
27: Si Mayor Nestor Archival na sayo na hinoon nga ang face-to-face classes sa mga tinunaan mo balik na karong adlaw tungkol kay ni arang-arang na ang kalidad sa hangin sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide.
9: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan. Maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Nuzep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo naipasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ang silinti sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
27: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
25: At oras karon alas 7:56 na. Sa dili pa sa dugang mga balita halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpabalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya og wa na say suklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure pag gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para balikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchants sama si Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha laga pirming na isulod ang GCash wallet pinagay sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Padayon ta sa tumaga balita, mga batanon nga nagrayot niya sa barangay Tejero, gipatawag gini sa Waterfront Police Station, kauban ang mga ginikanan nila diya sa barangay hall, kuman sila ma-identify o nailhan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
24: TYHP, Tatak! RMN Report.
15: Gipahugtan pa karon sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office sa ganang police visibility sa pagpangulo sa Happy Rini nga si Police Captain Remart Rabanes. Human mag-viral ang video nga napakita sa paglinabayay o bildo sa mga batanon sa barangay Tejero sa Suri sa Sugbo neto ga Sabado sa gabi. Tungod ni Milo sa Dugtakdo nga police intervention ang Waterfront Police Station aron pagsubay kung unsay nagpareyo sa mga insidente o pag-ila sa mga nalambigit sa riot sa mga batanon. Mihimo og barangay visitation si Rabanes apakigalayon sa barangay kapitan sa Tejero nga si Harold Sinyo uban sa mga barangay official sa arong pagtino sa insidente ug pag-ila sa mga personalidad na makita sa video. Pinagi sa gihimong koordinasyon ug verification usa sa mga nakita sa video ang malampuso nila nga nailhan. Human masuta nga ang mao nga mga nalambigit gipatawag sila sa barangay uban sa mga girikanan. Gibutyag sa usa sa mga batan-on nga nalambigit sa rayot nga gikan sila sa night market o sila nga pagpamauli. Ilang nasugatan ang laing grupo sa mga batan-on hangtod nga nahitabo ang pagbinatuay ug bildo. Tungod kay mga first offender pa ang mga nalambigit, gihatagan ang una sila ug warning sa kapulisan ug gipahimangnuan galikayan ang pag-usab sa maong insidente. Ang maong mga minor de edad uban sa mga girikanan gitambagan kay ilang responsibilidad ang pagbantay sa mga anak nga dali mohimo og kagubot sa nang dapit ubutabang sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa ilang komunidad. Isip kabahin sa gipatuman nga preventive measures ang waterfront police station, mupahugot pa sa ilang police visibility, checkpoint operations, Uplan Bulabog ug Uplan Bakal Sita. Lagip na ang deployment sa mga personnel dool sa mga elevated police outpost.
0: Kato nga insidente na itaboto nung Saturday sir, 11 PM sa gabi. Regarding ato sir, ni coordinate nami sa barangay Kapitan sa Tejero, si Cap Harold Sino. Dayon nagpatabang miniya nga malukit to o ma-identify to nga mga batanon sir. As of now sir, na-identify na namo. Dayon ang among action taken ato sir, nagbutang nanatay elevated outpost ato sir. Ikaduha, nag-deploy na ngadto na